0: Pinaagi sa iya sining abilidad sa paghampang sang basketball. Dako pakuntani ang puturo sang sininga bata eh. No? Kay nangin MVP inisya sang palarong pambansa. Kag madamo naman ang nagaay sini sa iya sa mga professional basketball team, no? Kag may kapasidad gid, may potential nga bata. Ugaling mga byan sa wala blagi na luuman, team building activities, no? Nga kun kay isa magsablay kay may nakita nga mga lagob eh, sa lawas bala. Kag sa iban nga bahin ng ilang nga lawas ang biktima nga ginapatihan nga nakaagi mga byan sang hazing, no? Duha ka estudyante napatay, no? Duha ka mga pamilya, ha? Ang nagapangatubang sang kasubo kag nagapanawagan sang hustisya, no? Hindi lang bastante ang pagpangayo sang apology o kung pagpasaylo, hindi lang bastante ang paghipos kag paghatag sang financial assistance, burial assistance sang eskwelahan kag ang pangako mabyan nga kun nanano pa nga mga pangako, kinahanglan mas masanagan ang pamilya nga nagapanawagan sang hustisya kun anugid ang matuod-tuod nga natabo. Hindi ini pagibaliwalaon sang Ateneo de Manila University kag sang iban pa nga mabulutuan nga basi bala may mga naga-exister pa nga mga hising-hising sa ila sini nga mga estudyante. Kay may mga report man kita nga nabaton, no? Kabahin mga abyan sang aktibidades ang medyo strenuous bla. Ano gani ini sa Bisaya ang medyo mabugat bala mga abyan nga mga physical exercises, no? Sa tubig, makabig ini mga sea water training, no? Nga sa diin mga abyan, siguro wala nilang usisa ang dagat, basi kantilado bala. May mga sea water training sa lugar nga may delikado sa balod, no? Kag pagbaskog sang current o kun sang tubig balod, no? Kay ginapanawagan man subong sang pamilya ni Adili nga taga Nigeria nga dapat mga abyan at that time bisan pa matuod nga ginpaidalom sila sa sea water training, pero dapat may mga safety gadget sila katulad sang mga masunod: life jackets, professional divers, no? May mga makabig bala nga ano gani na ang nagabantay bala katrupang dyan riyaw sa mga beaches na bala. Daw pareho bala sa mga TV series nga Baywatch, ano gani? Lifeguard, oo. May mga professional lifeguard. O in other words, may presensya mga katrupa sang mga professional nga mga lifeguards. May ara man kung tati nga presensya sang medical team, no? Nga mapasiguro ang ipatuman nga safety measures in any eventuality. Samtang ginipatigayon ang ining training nila, no? Ti kun may negligence, may absence ang siningin pangmit lang naton, then liable sinimabyan ang eskwelahan kag ang team coach nila, no? Ang pamangkot nga ang ginhimo ang ininga training dito sa dagat man nga hindi mapasiguro ang proteksyon sa sining mga athletes, no? Kaya balo ka mo katulad sa sining mga aktibidades, dapat may mga waiver sa katrupang dyan rin mo nga pirmahan ang ginikanan or ang natungdan ng estudyante. Kaya kung naano matabo bala, wala kagwala sang ka sa labton ang eskwelahan, no? Ti kun wala iningin pangmit lang naton nga mga safety gadgets katulad sang life jackets, if at all nga nagpatigayon sila sang sea water training dito, wala sang mga professional divers, wala sang professional lifeguards kag mga medical team, ti basi sablay sila sini, no? Basi sablay ang Ateneo de Manila University. Diri mga bin magasulod ang mas malap lapad o lapnagon pa nga legal issue, no? Masami natin nga ginatanaw ang hazing sa malipot natin nga pag-intindi mga abyan. Ang hazing nga ini, kung ipaidalom ikaw sa hazing, physical katama ni, no? Sumbagon ka, hanuton ka da sang paddle, no? Sa isa ka fraternity initiation, agud matakos ang imong loyalty kag imong courage, agud to nga makasulod ka sa fraternity, no? Dira ginapatuman ang pagbugbog sarado, physical, hanuton ka sang paddle during an initiation, no? Pero kahibalo ka mo, mga katrupa, sa idalom sang kasuguan, mag-sulod rin ang anti-hazing law. Kung sobra-sobra nagid bala nga physical activity, tapos prone ang mga bata ng ini sa mga physical activity katulad sini Kitty, mampang bata sang basketball tapos sa putihon mo imo ya. Da wala mana magyan sang bata sa tiun sang hampang nila sa basketball court, no? Exposure sa delikado nga kondisyon o ang mga aktibidades mga abyan nga nagapilit sa kabataan nga bisan hindi nila masarangan agud lamang nga makasulod sa organisasyon, ha? Kun mapamatud-an mga abyan, mga katrupa, no? Nga activities o kun activity nga ini ang kabahin sang pagpili kung sino ang makaupod sa ilang final roster. Hindi ini basta-basta lang team building. Mahimo ini mabin nga mangin alagyan sa pagtilaw sang mga bata, sang ilalawas, kapasidad sang ilang physical capacity, kag agud lamang nga makapabilin sa ila sininga grupo. Ha? Sulayon sa mga bata nga ini kay ti may mga pag may mga bargaining bla kun makasulod ka kag makapasar ka sa sininga initiation kag sa sininga hazing ati madala ikaw sa final roster o kun pirmi ikaw first five sa aton nga mga hampang mga katulad sina ang ginabargini ne so kun ikaw nagagahandom ka man nga mangin top 5 na basketball player sa inyong team, at isulayon mo na lang ang tanan nga mga pagtilaw physical, no? Ti amo ining ginatanaw sang CIDG, kag amo ining pananawan kag ginapanawagan sang pamilya sa mga namatyan nga base mga abyan nga ginpaidalom ini sa initiation ining duha kag wala nila makaya bangod sa absence sang mga ginpangmit lang naton nga mga pagsulundan sa isa mga abyan kasi water training nga dapat ara para kung nanano man nga matabo makaresponder gila yun bala madapatan din sang first aid ti dugay pagligindala ini sa clinic kung sa hospital si Rene Baterbunya eh. May mga nakita kita nga mga video footage sa Facebook nga daw hindi maayo ang paghandle sa iya bla, no? So hindi dapat naton pagkalimtan mga abyan nga ang ini nga mga student athletes nga ini mga lamharon pa ini may mga handom sa kabuhi para inugtustos sa pamilya, bulig gastos sa pamilya, kay hindi man basta-basta mga abyan nga makasulod ka sa mga professional kag mga commercial league. Kung makasulod ka na dira sa mga professional basketball league, dako ini nga bagay na para sa isa ka average nga pamilya nga nagapuyo sa probinsya kay tip bisan paano abot man sa tunga sa milyon or even more than that, basi labot pa sa isa ka milyon ang sweldo kung makahampang ini sila sa mga professional basketball league. Ti amo ining handom sa mga kabataan, no? Amo ining handom sa mga kabataan. So may mga handom pa sa pamilya. Ti sa ila pa lang dahil nga pagka student athlete ma bina-avail na ni nila ang ginatawag nga scholarship la. Dako nga bagay. Kaya ti nag-eskwela ka sa mga first class mga private nga universidad. Ang imo kapital, ang imo lawas, ang imo abilidad sa paghampang pero libre ka sa tuition, scholarship. Ugaling may mga pressure man dira sa mga coaches eh. Kag sa eskwelahan mismo dapat ma-maintain mo ang average nga grado mo sa tanan mga subjects. Kag physically dapat ma-bien fit kagid. Kag kada bulan, kada paglakat sang panahon nagabakod ang imo lawas, nagabakod ang endurance mo, no? Para sa mas masandukot pagid nga inkwentrohan ay sa patag sang basketball. Ti ini mabiyan sa isang iglap lang bangod sang pilit nga pagpabakod sang endurance kag iban pa nga mapagtilaw. Duha ka mga kabuhi sang mga student athletes ang nagkaladula. Ang pamilya subong nagapanawagan sang ustisya, no? Nagapanawagan sang ustisya, may pagpaatigid sila nga ginpaidalom ini sila sa initiation eh. Hazing bla, no? Amo gani nga nagakadapat lang nga maghimo sang tikang ang CIDG kag pasakaan sang kaso ining tagdubalhan sang Ateneo ilabi na ang ila sininga head coach sang ila sininga men's basketball team nga si Tab Baldwin. Sang damlag lang nagpanawagan ang asawa sini kay man foreigner ni si Tab Baldwin eh. Ang asawa niya nga foreigner man nagpanawagan na sa tagdumalhan sang Ateneo sila nga halungin niyo ng tawo nga na. Kay hindi safe ang inyo nga mga kabataan sa presensya ni Mr. Tabalduin. Banay gid ganina. Asawa ang nagapandam sa Ateneo de Manila pero ginbali wala ay na sang universidad. May pandam na sa isa ka video mabiyan nagpautwas sang iyang opinion ang asawa ni Tabalduin. Siling nga, siling ko na gid sa inyo eh. Nga likawan nyo na si Tabalduin kaya daw hindi safe ang kabataan nyo sa iya presensya. Kaya daw ginlabo sa bato. Ang ining statement sang asawa ni Tabalduin mahimo ini nga gamiton nga ebidensya nga may batasan ining si Tabalduin nga hindi ginaandan, no? Tama lang nga magahimo sang tika nga aton nga motoridad gusto madiskubre kung balagin paidalom sa hising ining mga kabataan. Hindi dapat nga matapos lang sa isa ka investigasyon kundi pasakaan gid sang kaso kag manabat ang konsino man nga may salabton. Kinahanglan nga ripasuhon iusisaon ang tanan-tanan nga mga off-campus bala nga mga training sang mga eskwelahan kag iban pa nga makaabig nila nga mga team building activities. Damo pa nga mga eskwelahan nagapatigan sang team building pero this is an eye-opener sa mga administrador sang mga eskwelahan sa mga universidad nga likawan gid ang tam-an ka bugat nga mga team building activities. Likawan gid ang pagpatuman sang mga initiation, no? Kay risgo inay, no? Dapat ipatuman, i-review sang mga eskwelahan kung bala may team building silang magtibidades na may mga risk, risgo. Dapat may mga medical clearance nga ang ini nga bata pwede mapaidalom sa team building activities nga daw strenuous bla. Amo na ginasiling naton. Dapat damo pa nga mga requirements ni. May mga lifeguards, may mga emergency plan, may mga written approval, may waiver. Agod tong klaro sa magtimbang abahin. Whatever happens, mga abyan, kung may waiver, kundi why na preklamo. Pero nagapatigid ang pamilya subong nga may manabatgid sa kamatayon sang sining duha ka mga student athletes. Nakaibalo ka mo, dugay naman diri sa Pilipinas nga may kasuguan kita batok sa mga hising-hising nga ini sa mga fraternity, sorority, sa mga universidad, no? Ugaling sa obserbasyon natin daw pasulit-sulit man nga may mga nagakalanabo nga kamatayon no kung trahedya sa sining nga mga activities nga ini bangod masami mga abyan nga ginabaliwala ini sang mga eskwelahan, no? Daw iban sini daw ginahimo na nila bala nga daw tradisyon, no? Nga kuno api disciplinary action, iban gani ginagamit ini nga daw bulubanding, hindi bla? Sa eskwelahan may mga fraternity, sis brag, sis mo panguligan mo, sis mo yabun mo. Fraternity, sorority. Nga, pwede ka man imo ya magtapos ang kurso mo nga waay sang fraternity. Iba na abigin na pasalig. Kay pag-graduar mo sa sininga bulutuan, universidad, dumahapos ko no ang pagpangita sang trabaho. Ang ginatawag nila mga ben, connection. Tiginahin mo na lang nila ining mga fraternity ininga kuno abi in the guise of training pero pati ka na banding ah. Pwede ka man mag-training mabing hindi ka magsulod sa isining fraternity kag sa mga initiation ngayon eh, no? Kaya balo ka mo ang matutuod mabing disiplina hindi matakos pinaagi sa kunanano nga mga pagpangabudlay nga training kag delikado nga mga pag-training matakos mga abyan ang disiplina, no? Halimbawa, atlet ka, matakos ini mabyan ang disiplina pinagi sa pagpabakod sang buot courage, no? Ang paghatag sa mga incentives sang sininga mga institusyon, no? Agud malikaw sa kamatayon kag delikadong mga kabataan. Hindi mahimo nga ang mga handom kag ambisyon sa sininga mga kabataan magatakop mga abyan bangod lang sang hazing. Damo man nga size ang training, damo nga klase mga abyan sang mga pagsulundan nga magataas ang level sang courage sang isa ka tawo, no? Tagaan mo incentives, no? Para nga magpadingo sila nga magmaayo paghilampang nila. So ini subong ha, na pangatubang si Tabalduin ini kag ang tagdumalan sang Ateneo de Manila University kay mahana na nga mag-file sang kaso ang CIDG. Ganugon galing sa mga bata ngayon eh. Si Rene Baterbonya, ni pala ni height niya katropang dyan, Ray, 6'5". Nag-a-average siya sa 10 puntos nga 28 mo, no? May average siya nga 28 points per game. May napulo ka mga rebounds, no? May anum ka mga assists, kag tatlo ka steals. Timayo na, no? Maayo na nga statistics ini sang isa ka player. Daw 6'5 ning height niya eh. Oh. Galampos ni sang bula sa ring. Si ginatan, oh, pakuntani ni nga mangin breadwinner ini sang ilang pamilya. Pero ti ano na lang nabilin sumong? Pagpasidungog na lang ang nagbilin sa iya nga pamilya. Ti ang pagpasidungog mabian magalakat ang mga inadlaw kag mga binulan malipatan na malang sang tao. Pero may mga bargaining agreement pa man ah. Pwede man nga i-atras ang kaso pero ti bayran ang danyos bla, no? I-compute'n sang pamilya eh, nga kuntani kun buhi paning amon nga mga kabataan ni base amo paning ganaron niya sa amon nga mga tinuigo. Ti bahala na sila da. May mga settlement agreement siguro nga matabo, no? Ang aton lamang sinidre nga ti dapat mag-intervene ang aton sining nga mga ahensya sang gobyerno. They will conduct a thorough investigation to find out kung bala nag-a-exister pa ining mga hazing-hazing sa mga fraternities sa mga universidad. Diri sa aton, wala kita kahibalo. Kaya daw ginahimo na sing ibang nga daw tradisyon. Training-training ko no. In the guise of training-training. Pero gali, grupo-grupo ah. Bulubanding-banding. Wala na sing ibang. Oras mga abiyan, 17 minutos na ang nakiligat sa takna ng alas 8 sa aga. Dugay pa ni programa ta. Diri sa siyudad sang Iloilo, Paldo, may isa ka Paldo nga pumuluyo diri sa siyudad sang Iloilo, mabian bangod isa ini ka dako nga risgo saya kabuhi kay ining Paldo subong mga abyan ang nagpatigayon sang komunikasyon sa suspitsado nga si Jerry Lima, suspitsado sa pagpatay kag pagpangawat sa isa ka senior citizen dito sa Lidisco Village sa distrito sang Haro. Madumduman ninyo mga abyan nga may gintanyag ang pamilya sang sining napatay nga 500,000 tunga sa milyon ka pesos nga reward money sa makatudlo sang informasyon sang nahamtangan ni Jerry Lima, no? Nga amo ang ginatudlo nga suspitsado sa pagpangawat kag pagpatay sa isa ka senior citizen sa Lidisco Village. Nga ingin man abi kun may reward money nga nagahulat ka trupang dyan rin mo. Biglang yaman ka. Ti may isa ka smart, may isa ka matanda nga babae. Nga naila niya ini si Jerry Lima. Ginutihan niya man pro. Kaya balok ka mo, si Jerry Lima may ara na ini siya nga picture eh. Nga nagalalagaw bala sa social media nga ang mga matanda kag mga smart nga mga tawo baw maswerte ning babae. Naila yaman, nagpukot sa komunikasyon ining si Jerry Lima, ha? Sa ano man to nga pamaagi nga nagka-establish bala sang communication that led to the arrest sang sining suspitsado. Gin-turn over na sang pamilya, ina sa pamilya inayan sa Iloilo City Police Office. Gin-turn over na sang pamilya inayan sa Iloilo City Police Office City Intelligence Unit ang 500,000 pesos mga abyan nga reward money sa nakatudlo sa informasyon sang whereabouts ni Jerry Lima alias Pablo. Si Jerry Lima ang ginatudlo nga isahanon nga suspitsado again sa pagpatay pagpangawat sa kay Virginia Inayan nga 89 anyos ang edad sa Lidesco Village sa Barangay Tabuksoa distrito sang Lapas Mabian. Kung madumduman ninyo na tabo ining trahedya sa tung Mayo 24 sang aga sang nagsulod ining animal nga suspitsado nga ini kag nagpanuktok sa gate kay kilala siya sang tag-iya sang Bloyan, wala man niya magpangduwa-duha ang tigula nga pasudlon siya. Kag wala man makahibalong tigula nga may malain gali nga plano ining si Jerry Lima. Base sa informasyon nga nabato naton mabyan, kahapon gin-turn over na ang ininga kantidad. Sunod sa pamilya inayan, ginasalig na lamang nila sa mga kapulisan ang pag-turn over sang kwarta sa isa ka makabig subong nga confidential informant, Paldo. Madumduman nga naghatag man sang 50,000 pesos nga reward money ang Iloilo City Government. Sa kabugusan, may 550,000 ang sulo nga confident Confidential informant. Laingin man ang dalagan sang investigasyon kag ang pagdakop sang mga wanted persons kun may reward money. Huh? Balaan mo, na-recover pa sa posisyon ni Jerry Lima, may 38 kalibre pang revolver sa bag niya. May live ammunition pa, anong pakabilog? Kag! Sus Mario Josep, may granada pa sa napsak niya, sa backpack niya. Pagka-discovery sang mga pulis ka, may, na may granada, galap lag. Kita mo to? Nagkapamuyayo po ito isang kapulis. Granada! Ang granada nga daan, to whom it may concern na eh. May granada na puto sa plastic. Kaya man may transaksyon ni si Jerry Lima daw iprinda niya blang armas sa sinimo. Iprinda niya ang armas niya nga 38 caliber revolver kay ma-chuking-chuking siya. May i-date sa tani, ti Alawa Watch. Ti may saman ka daw ais man, ariguro ay. Amuni siya, amuni si Jerry Lima. Ilaon ko ni, makomunikate ako ni siya. Kaya nakita ko ni sa Facebook itsura niya. Basi, makapaldo ako dito. Tiwagin mo sala, paldo, git. Mayo, matanda, no? So, tumataginting na 550,000 pesos. Walang kahirap-hirap, walang ka-effort-effort. Ang importante lang, smart ka. Na maila mo ang suspitsado, maka-establish ka balas ang connection, maka-connect ka sa iya. Either online or physical. Para pagapat gayon on dayon ang entrapment operation. Tinangin mo din lagoon, git, police. Lain, git, kung may reward money. Ha? Sa mga wanted person, subong, di ko medyo madanlog-danlog, eh. Medyo dulas, blah. Reward money is one of the effective measures para madakop. May ara nga mga madanlog ng mga fugitive, eh. No? Mga lapad man, ilab lang network, may mga pangilalaman, may mga connections man. So, hindi basta-basta madakpan sang ordinaryo lang pangita o kung operation. Dapat may reward money, git kay nga, ah. Ang reward money, amo pa ning makapa-attract kag makapabaylo sang paminsaron sa mga bodyguard mo kag mga kaupod mo. Basi iban mag-tipyok, bodyguard mo amo pa matudlo sa imo. Siyempre may reward money mo, ha? Kay atong ang pila ka milyon na kapatong sa ulo ni atong ang subong, 20 milyones. Do 20 milyones na bala mo. Wanted blas sa kasong kidnapping, illegal detention, kag multiple homicide, kag multiple murder. Ang pagkaladula to blas sa mga 32 ka mga sabangiris to. Nagkaladula, tapos maginpatihan nga nagkalamatay na kay ginaboy to sa Taalik. Damoy na, ang efekto sang reward money. May report kita sa field dugay-dugay karon. Batunon ta ang report karon. Grabe man ang kaso mabiyan dito sa Amerika, no? Siguro hindi naman guro bago sa inyo nga may isa ka Filipino nurse practitioner. Ang sining ka nurse practitioner maka-resita na sa bla. Nga isa ka Filipino nurse mangabyan, Phil nga nurse. Sus nga gin kamal naman tong lapit-lapit sa isa ka bilyon ka dolyar kay ti 900 plus million dollars mo. Pinagi sa healthcare nga fraud. Inang ginapilit ning mga tigulang, ining mga gamasakit nga ipaagi sa operasyon para makagasto ang gobyerno kay ti mga insured sila. Katulad sila ng mga kaso, no? Nga bisan hindi kinalan operahan, bisan hindi kinalan ipaagi sa mga matindi nga pagtatap, ginahimo nila para nga may kickback sila. Damo nga mga reaksyon mga byan sang sining Filipino nurse nga ini nga si Marizel Yuki, isa ka Phil-Am nurse practitioner nga na-detain na subong bangod sang pag-akusar sa iya sang mga healthcare fraud nga ginaaligar diri nga 906 million dollars ang nakamas o kung nakamalya sini sa pagpatigayon sang peke kag pang-kickback sa mga Medicare and Tricare sa dito sa Amerika sa pagpaidalom sa mga hindi kinahanglan ng mga unnecessary ng mga amniotic wound allografts sa mga elderly ng mga pasyente kag mga nga masakit nga hindi pa nga mangid worst ang ilang masakit. Ginapalala lang para nga makapedalom sa mga operasyon kag magbayad ang gobyerno, no? Nagabakal sa mga Bulgari nga mga kulintas worth 865,000, may Ferrari nga nagabalor sang $594,000, no? Nagbakal pagid sa mga properties mga abyan dito sa nagkalain-lain nga estado sang Amerika kag may ara pagid diri sa properties sa Pilipinas, no? So ini mga kabyanan, bangot mga abyan sang kadalok kag pagkasungak-sungak sing isa ka tawo, okay man lang na masili kita, money is the root of all evil. Hindi ah, the love of money is the root of all evils. Ang pagpalangga, pero ang pagposisyon sang kwarta hindi man nagakulugan nga amo gid ang ugat sang mga malain nga kahimuan, hindi man. Ti ini mga byan lain-lain nga mareaksyon sa mga PhilAm o kun mga Filipino nurses nga nagatrabaho especially sa Amerika. Ano ay han ang impresyon, ano ay han ang refleksyon sini sang aton sini nga mga Filipino nurses sa Amerika? Unsa bagay? Ah, isa man lang ni in a million, one in a million nga kaso lang ni galing kay ti ang mga Filipino nurses sabi all over the world, ilabi na sa Amerika, gina-treat ini sila sa mga pasyente, sa mga pamilya sang pasyente sa Amerika with high regard. Bangod nga workaholic mga nurses na dito mo nag-aangkon sa isa o duha katrabaho mga nurses nga Pilipino. Kaya gina-consider sila mga bin nga class A nga mga nurses. Bisan ikumparar mo sa mga nurses sa Amerika, ikumparar mo sa mga nurses sa ibang nga pungsod nga nagapanglugayawan, isa ang mga Filipino nurses sa ginakonsiderar nga maukod magtrabaho, mapisan, mapinalanggaon, they work with passion, no? Mga passionate aton nga mga Filipino nurses. Bisan ipamangkot nyo sa ibang nga pungsod nga may mga Filipino nurses, no? Ang mga pasyente, ang mga pamilya sang pasyente, ginatreat nila ni with high regard ang aton sini mga Filipino nurses. Tikar mo namo sang Filipino nurses sa Amerika. Ano ayan ang impresyon sini, no? Maka-affecto bala ining kaso ni Yuki nga ini nga nag ang konsang kickback pinaagi sa pagpalapaw sa mga healthcare nga pundo sang gobyerno sa Amerika? Ang sabat, we don't know yet. Kay subong nagaugong-ugong dito ang pagpakamalaot sang sining nga mga Filipino nurses sa isa ka UK nga sa isa ka PhilAm nurse nga ning mabing nga well nagdala sang malain nga imahin eh, no? Pero hindi man ini pangkalahatan ha. Mo siling naton gani one in a million, pero hindi ini isolated case kay makapila naman ning kalanabo sa Amerika, but this is considered to be the biggest nga pagpalapas ang kwarta sa mga sang gobyerno sang Amerika pinagi sa healthcare nila, no? Sa isang iglap lang mabiyan almost $1 billion, no? Actually damo ni sila katrupang dyan rin involve eh, no? Ti dasigman ang FBI, dasigman ang Justice Department sang Amerika nga magkaladakpan ni sila. Pero kung diri ni sa Pilipinas sa damo pa nga mga rikubikos mga katrupa anti sini malocate kag madakpan, ti ni sila suwong detain ni sila, nagakit-kit na sang riha sa sining mga tinion. Ti, napostlan ninyo ang mga Bulgari ninyo nga mga Nicholas, ang mga Ferrari ninyo nga salakyan, ang mga first class nga mga resource ninyo nga properties, wala. Bangod sang pagkadalok at pagkasungak-sungak sang sining mga tao, Pilipino pa naman ni. Budlay. Tamarang tani, tamagpang haboy sa mga malaki nga tinaga, pero ti, makakuha kita din sang mga leksyon ini. Bilang isa ka nurse na katrupang dyan rin, mga abyan, dito sa Amerika, hindi na basta-basta eh. Dako na nang ma-earn mo kung hindi ka lang dalok. May ipadala ka na din sa pamilya mo sa Pilipinas. May ara kapag ito savings, no? Ano pagid nga gad-gad ng mga awat kapag hindi mo? Sobra naman eh. Te, diin ka subong. Tamyaon, tanay blang mga nag-upod sa aton, mag-monitor sa aton sa radyo kag sa Facebook page nato. Una sa lista si Baka Baka Vlog sang Barangay Palagon sa Pabia, Iloilo. Si dalom sang pagpamuno ang Barangay Palagon ni Kapitan o Punong Barangay Noel Groy. Si Punong Barangay Noel Groy, mapisan ini nga kapitan sa Barangay Palagon Pabia. Wala ini sang pinilian kun may mga assistance nga ginahatag para sa mga benepisyaryo para lang sa mga benepisyaryo, hindi man tanan-tanan eh. Hindi man tanan-tanan ng mga constituents o pumuloy sa isa ka barangay, mga benepisyaryo sa kunalano man ng mga assistants, no? Sa gihapon, nag-aagigapon sa proseso sang DSWD. Pero ang bot ko silingon, basta na-categorize na sang DSWD nga mga benepisyaryo, ah, ara da yun. Wagi sa problema kay punong barangay, ano? Noel Groy, ara dahil why reklamo pumuloy sa iya kapanabon pa ni ganing pobre mo di sa kay punong barangay Noel Groy maing aga da kay baka-baka vlog maing aga sa inyo da sa ano sa Palag-on Pabia sa kay Madam Maria Crispo, salamat sa pagmonitor sa kay Tito Sen, sa kay Donald Trump, Boy Donald, Boy Tito, Sen, maing aga. Mga tamyaon tadi sa Batu daw, sa Bacow Tricycle Owners and Drivers Association, sa kay Ray, sa mga grupo tada sa Bacow, mga, hindi na sila mga pushers, ha? Mga sumulunod tadi, ang, ano, ang grupo ni Papang Ribla, ang Panday, Anak ng Panday, Dugo ng Panday, kag alalay ng Panday. Ara sila mga carpenters na. May paubra ka mo? May paubra ka mo balay? Aha. Padangop nyo lang di sa akon. Kaya ako yung mangita sang Panday. Apat gini sila nga magpartners o nga grupo. Ang Panday, Anak ng Panday, Dugo ng Panday, kag alalay ng Panday. Sa kay Elmo Castaneda alias Boy Nano, kag Boy Shaquille. Shaquille O'Neal. Sa kay Tutong Uga, Tutong Guardian, sa kay Boy Alahas, kay Boy Loto, maing aga sa inyo, kag sa kay Papang Ray, ang leader of the band. Sino pa di? Sa mga taga Lunok Itere, sa kay Mr. and Mrs. Juven Caballero, maing aga, sa mga riders mo da, sa mga angkas riders nga nagapamahaw sa imong itiri. Ara lang sila sa Tubang Sangzuri Hotel Balat, sa may Diversion Road. Ang ining lunok itiri mga abyan, sa both sides niya, magtimbang nga bahin, may lunok. Siguro amo ning nagadala sang swerte mo kay paring Juben. May lunok dira nga sang una, doon hadlok iban magkaunda kay base bla pagtimo nila. Hindi matunawan o kung ma... Kung maggaod sila, base matampaan sila sang hindi pero sa atong kamagkiliwi, ba-ba nila. Pero daw ay man, so far wala man. Kag daw mo paninigdala sang swerte gano'y sa ilay. Ang ila barbecue da, sus kapag ka namiturn. Kada hapon, mga alas 5 alas 6, nagaladlad na sang uling kag barbecue si paring Juven Caballero. Nami, testingin yung barbecue niya. Dira sa Kinamay, Itiri. Sa kay Inday, Rian Blah. Di Kamay, Teresa Lapas, sa Teresa Lapas. Sino ganing kilala ko da man? Sa kay Rian? Di ang lala niya ba? Basta sa Di Kamay, Teresa, sa Barangay Rizal Lapas, Ciudad Sing Iloilo. Reina gali, si Reina. Oo. Subo man sa kay Inday May, diri sa kilid naton nga Tiangge. Sa Tubang sang Shopee Hub, ang mga Shopee riders tada, mga delivery partners ta, maing aga, nagkapalamahaw ng ibanda eh. May hotdog, may sunny side up, may chorizo. Preparar aga pa si Inday May. Oh. Gadag-uubdang aton nga monitor. So, pa-shoutout lang da sa inyo, Inday May. Amo ni ang Tiangge nga, kung malang-alang ka sa pundo, automatic. Basta may stocks lang. Bayaran mo lang galing magsuldo. Ti subong gabantay na to siya. Pitsa 30 subong eh. 34 minutos na mga katropa ang aton sining oras diri sa Palatuntunan Bullseye. Pitsa 30 katapusan ng adlaw sa bulan sa Hunyong edisyon. Tuesday edisyon sa atong pagpangalaga. Diban pa ang mga balita kag mga nagapangunang balita nasyonal mabiyan na ipabati natin sa inyo. Sa atong pagpangalagad, pagkaligad pagid sang mga importante kag malipot naton nga mga panumdom.
1: Happy Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Suntone Plus.

0: Sama diabetes.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung ka Fireman D3 ka pa.
2: Mabilis sa mga balita.
1: Premium D3 Coffee Mix. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
3: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss?
4: Ha?
3: Oh, ma? Ikaw na?
4: Oo, guwapa sa akin ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
3: Clear Skin Herbal Soap?
4: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
3: Hala, tingala ko naghuben ka.
4: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
3: Ma, baklan mo mang kusina ha?
4: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gidbala. Diintang tagli mabayad sa tusyon mo.
3: Oh, galit, diriyo.
4: Ay, dali na.
5: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong kinhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong
3: magaan.
5: Cellphone Plus Herbal Oil.
6: Cellphone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
7: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Cellphone Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Cellphone Vitamin C.
6: Cellphone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
8: Si Gary, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa inyo. Matyag ko dahil wala nagsakit ang ako likod.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mabibili sa mga butika.

0: kasi ng ating immune system araw-araw. Mangsan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na allicin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Sun Tone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Sun Tone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suging butika.
1: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Sun Tone Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
2: Sun Tone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Ang kape ko, Sun Tone Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Sun Tone, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Sun Tone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Habang tumatanda tayo, hindi lang katawan ang nagbabago. Pati mata, yugnotin at zeaxanthin tumutulong protektahan yung macula. Important part ng mata para sa malinaw na paningin. Plus, antioxidants mula sa vitamin E at beta-carotene. Parang maintenance mo na rin sa mata. Visionex Plus Soft Gel. Mahalagang gabay sa pagtanda.
5: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
6: Kung mamati ka sa XFM.
7: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila kong agi.
6: Kung mamati ka sa XFM.
7: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko bala nga agi? Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
8: Yeehaw! XFM.
9: Katropa mo!
7: Exciting!
10: Mga katropa, exciting!

0: Oras sa Pilipinas, mga katropa, 46 minutos na ang nakaligad sa taknang alas 8 sa aga ang iningabahin. Ang ginadulong sa inyo sang Clear Skin Herbal Beauty Soap. Ang Clear Skin Herbal Beauty Soap, mga abyan, may virgin coconut oil, may glutacogic, nga nagapahamis sang inyong akutis, nagapaputi sang panit. Double action, ha? Ang Clear Skin Herbal Beauty Soap. Kung gamito ninyo iniadlaw-adlaw sa inyong pagpaligo, pagpanibin, nagahamis ang kutis ninyo, nagaputi. Pwede ini sa lalaki, pwede man sa babay. May ara nga malalaki nga mahilig sa mahimis, mahamis ka kutis. Bisan hindi man gid puti. Kaya kung magpaputi kay mo lalaki ka, basi salaan ka bilang jugila. Di, gapahamis ang kutis, gapaputi ang panit. Ang mga kabataan, pwede gid makagamit sini, no? Naluyag magputi ilang panit. Mga binayaan, mga balo, siparada, mga naanold na, ilakasal, pwede gid, no? Makagamit sang Clear Skin Herbal Soap. Basi makapamana pa bla, no? Ang mga laon-laon nga naghahana na magwa ang ila edad sa kalendaryo, dropin nyo gamit sang Clear Skin Herbal Soap. Kay may chance pa, ha? May chance pa, ma-champion? Hindi ka mo magdula sang paglaom, maaari na ang solusyon sa inyong paghangawa, basi hindi ka mo makahingagaw sa last trip, hingagawa nyo nga magamit sang Clear Skin Herbal Beauty Soap. Naga 10 years younger looking ka mo, eh, no? Sabi nga nila, kalabaw lang ang tumatanda. Bisan nag-taas ang edad mo, kung ang imong appearance, nagpabilin gihapon sa bataon nga ora. Sus, magamit ka sang Clear Skin Herbal Soap. Hindi mo na kinanglan pa magpa-injection, magtumar sa mga tableta, so kapsula, sa handom nga maghamis ang kutis, kag magputi ang panit. Wala niya sang side effects. Kaya nga, kay external use lamang. Gamita nyo lang adlaw-adlaw, wala gidis ang side effects, mga abyan. Ang imo itsura, aura mo, kung nagagamit ka sang Clear Skin Herbal Soap, do bag-o ka lang halin sa banyo o kapag ka na-return ang Clear Skin Herbal Beauty Soap. Available man niya sa mga butika sa palibot nyo, Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, TGP, South Star Drugstore, All Green Pharmacy, kag Suboman Generica. Himo ini, mga abyan, sang Yes to Health Incorporated. Testingin nyo, ha? Para sa mahamis ng putis, kag maputi nga panit, maggamit sang Clear Skin Herbal Beauty Soap. Isa sa mga naga-viral subong video, mga abyan, amuning isa ka nagapaisog-isog nga kun pamatian mo daw tag-iya siya sang karsada sa iya atubang balay. Hindi lang basta-basta ini, mga abyan, nga pag-display sang pagka-arugante, kundi daw may tendency ini siya nga mamatay tawo. Bangod lang, mabyan, sa lugar o espasyo nga ginaangkon niya nga hindi man iya. Ha? Porke nga ara sa tubang sang balay mo ang karsada, imo ina. Wala sa nagkapanagiya siya na. Government-owned property ina. Bisan pa nga sa tubang sang balay mo. Wala ikaw sang titulo nga ipakita nga nagapamatuod nga ikaw tag-iya. Kag ikaw lang gid ang may kinamatarong sa pagparking sa atubang sang imupuloyan. May priority ka lang. Pero hindi mo ina matuman, hindi mo ina mangkon nga imo gid nga tanan nga oras ikaw lang makapark na. Ti ini nagugat, ini nagviral nga video, mabiyan, sang isa ka nakilala na nga general. Pero wala pa giningad lang sa mga otoridad ta, no? Kaya ginausisa pa ang magtimbang nga bahin. Kung madumduman pa ninyo, ha? Nag-viral ining kaso batok sa isa kuno ka ex-general nga wala pa giningadlan sa aton sini nga mga otoridad nga nagresulta sang pagpakamalaot sa madamo nga ni Sense. Although ibano ay pabigid makasatom, pero ti bangod mga byan sa sini nga maaktuasyon bla nga magabot ka sang armas mo, makrang ka pa, ha? Mayo lang kun may ara ka permit to carry firearm outside residence. Oh, tig halimbawa ang imo nga lisensya is to possess firearm lang. Kundi sablay ka, illegal possession of firearm. Kag ang pag-display sang pagka-arugante niya, eh, mangkarang ka imo ya sang pusil mo. Ti grave threat pwede da siya, no? Illegal possession of firearm kag grave threat, pwede gid niya siya mapasakaan kaso. Oh. Bangod mga bin sang pagka-arugante kag pagtaas bala sang ego sang tawo. Ining mataas ba lang level sa isining self-entitlement? Ti ano kung general ka? Basi general problem ka. Oh. Kagamandaluyong city ining ungas nga ni. Oh. So nagapabilin nga wala pa mahingadlan sa ngaton nga mga otoridad ining nagpakilala nga opisyal maabyan sang Philippine Navy, graduado sang Philippine Military Academy, batok sa sining isa ka retiradong opisyal maabyan nga sang ulihi giningadlan na. Kay ginatago-tago pablas ang iban naton nga mga investigating officials. Di may nakuha kita nga informasyon nga ang pangalan niya sini mga abyan. Ariyo, si Rear Admiral Ramon Punzalan. Nagpakita, nag-display sang iya nga pagkaarugante kag daw magwa sa panit niya ining animal nga ni. Nga ko porke sa tubang balay niya na disturbon may nagaparkin kay man dito sa box sang iya balay may puno sang kahoy dito. Nga hindi na siya mo katulupang dyan hindi lain na siya nga may dalag kong kahoy blang doon ko na amin gidbla parkingan kag daw magpahunay-hunay katubla mga tapos kapanyaga doon ko na amin ibla ipulo parking din to tiga pangakig siya kay may nagapark to nga sa lakyan kay kuno hindi makakuha builo sa lakyan niya magpark sa iya nga puloyan ti magaresulta kagid siya nga muna diin na ang ginatawag an officer and gentleman sing isa ka soldado hindi blado kinanda na an officer and gentleman alright amo na isa ka soldado ti graduado sang Philippine Military Academy ang pinakamataas nga eskwelahan para sa aton nga mga soldado sa Pilipinas counterpart sang West Point sang Amerika tapos amo nang pagbinatasan mo di, mga abyan, nakilala na ini sa pila naton ka mga upod sa media industry nga si Rear Admiral Ramon Punzalan matapos nga ginkonfirmar sa mga pulis, mga abyan, ang iya sini nga address. Kasunod sini, nag-ani ini sang madamo nga mga reaksyon, nagikan man sa mga katapos ng AFP nga sila nga di matu dapat imo to ano ganyan tawag nila sina, sa ila sini nga mga kabaro, bla, mista! Daw, sobra naman ito imumista. Daw, dumagwa kayo mo sa panit mo. Pwede mo man ito masaway. No? Nga, sa maayo nga pamaagi. Kaya hindi mo ni mapaagi sa paisog-isog mo. Kapin pa ang mga binais sa trafiko. Hindi mo ni mapaagi sa paisog-isog. Dapat magpakumbaba kasi ni. Kaya ang LTO, abi abtik man mo. Kapin pa kung makuhaan video, ipadalaan si Ocus Order. Ipa-explain nga. Nga hindi pag-i-cancelahon. Hindi pag-i-suspend ang mga driver's license bago sang ginpakita mong aktuasyon. Lain siya na da kung indefinite cancellation bala, no? Siyempre, kansilado na eh. Indefinite na. Kung suspension, ti may prescribed period na masuspend ang lisensya mo, hindi ka ka-drive sang salakyan, iban ka kawat-kawat man. Pero kung cancellation, get another na. Hindi ka na maka-drive sang salakyan. Well, maka-drive ka, pero ti panago ka lang eh. Andam ka lang madakpan ka. Ti ini mga biyan nag-anis ang madamo nga mga pagpakamalaot. So kung wala sang complainant, wala man sang aresto nga pag-imo ni. Dapat ang complainant ngini nga nag-video, nagkuha sang video footage mga biyan, dapat naman ni magkapasaka sang kaso. Kay ginpahayag sang aton sining awtoridad isa kay Police Colonel Raymond Patam, ang hepe sang Mandaluyong City Police Office. Wala sang pormar nga ginsumiter ang ano eh, ang complainant. Ba itong ginliab niya bala? Ang nagkuha sang video? Wala pa sang formal nga affidavit. Ha? Agod nga i-file formal ang kaso. Natabo inimabian ng pagbinaisay, pagliab ni Rear Admiral Ramon Punzalan. Kagpaghuno sang iya sining armas nga daw gusto niya ng upakan eh. No? Natabo ini sa tung June 17 sa Barangay Addition Hills. Bangod mabiyan sang wala pa ma-file ang formal nga complaint, hindi pa legal nga ma-restar ang ining nagpakilala nga general. Kung makahimo sang desisyon ang driver nga nagkuha sang video nga ginliab kaghana mabing nga tirohon sang sining nagpakilala nga general. Kung mag-file sa sang kaso, posible nga magapangatubang sang kaso mga abyan ang ining opisyal. Ano nga mga kaso? Grave threat, sulod siya, no? Gina-verify pasubong sa mga polis kung bala registrado mga abyan ang ginabit-bit niya nga armas. Pero pwede gid una bes ang grave threat, no? Ano ito, ginakrang-krang pa ni Chuyo. Krang niya po, palapitan niyang driver, ang tawa. Nang tawa, bla. Doon si Madam Auring Chura, ang tawa. Mm. Tabla, oh. Oh, gaga kuris-kuris ka, kurinot ang iyang abugoya, oh. Oo, liab niya, oh. Do mga untawo mo, untawa lang. Tiga bit-bit sang armas ang tuon niya kamot. Ang iyang awala mo ni ginahamras niya sa driver. Si gibuyayaw niya. Ginahamras niya, ginaliab niya, oh. Oh, oh. Klaro gid itsura sang animal niyo. Oh, mm. Daw iya dalan, no. Pamatian mo lang ang iyang argumento, daw iya dalan. Oh. Oh. Oh, kapila gid do. Kapila gid ang rason, no. Tio. Oh. Daw Oh. Kapila gid ang rason, ginliab ya pa, upakan niya daw. Oh. Nataya-taya niya armas niya. Oh. Tapos kagid ining ebidensya bako din katama because video don't lie. Hindi ni pwede binutig ang video araw. Mambal ka mga gin-edit, ginano, hindi. Araw, klaro. Nan. Di, hindi ini pamarisan nga klase sang individual kay hot-blooded blah, no? Bangod lang sa muna, traffic-traffic lang na nga argument ka. Bunot kay mo sang armas mo daw hana kay mo yamaniro. Ha? Te, kung magdesisyon ng driver, mga biyan nga mag-file sang formal complaint, posible nga magapangatubang ni sang kaso nga grave threat, kagbase posible man ang illegal possession of firearm kung ma-verify nga wala inisang lisensya to carry firearm outside residence. Okay? Rear Admiral ni sa Philippine Navy ni. Hindi niya pwede nga magamit mo ang imo posisyon sa pagpaisog-isog bangod lang sa binais sa trapiko. Tapos bilibit-bit ka pa sang armas mo nga siling mo bro. Di paano abi kung may armas mo nitong tao sa sulod sang salakyan ka daw hana mo tirohon kag napuruhan ka abi. Kaya ti panaming nisang driver self-defense eh. Eh, pwede. O halimbawa kung may bisan paltik lang abi. Ang armas ang tao to sa driver. Ang driver. Bisan wala pa bilhin sinsya. Kahit yung self-defense ng taon mo. Mambal ang driver niya. Priso. Importante buhi. Ining wala ba na nagpanumdum sang posible nga mga konsekwensya. No? May duga nga investigasyon ng mga kapulisan nga nagpayag nga gahana pala nga magsulod sa iya grahe ang ining retirado nga opisyal. Sang iya maabdan ang salakyan sang driver nga nakabalabag kuno sa iya nga alagyan magkuha buylo. Natabo ang inincidente mabihan sa isa ka medyo hindi magituman kalapad nga karsada. Kay kuno ginbutang niya bawal pumarada. Nagsinabtanay ining driver kag si Tatang kag pilit mga abyan nga naga-explicar ang driver kag naghana naman nga maghalin pero ginliab pagid ni Tatang ginbunot-bunutan sang pusil kag hanon niya nga tirohon, no, kag nagpabalon pagid sang mga malaway nga mga tinaga, no, ginako man sang Metropolitan Manila Metro Manila the ano ni Metro Manila Development Authority kun MMDA na may pag-violate sa traffic rules and regulation ang driver bangod mabiyan sa sala nga pag-parking. Ibutang ta, given, no? Pero tikitan siya eh. Hindi nga sitahon mong tao tapos hanun mong apat yun. Oh. Bisan ng MMDA, Metro Manila Metropolitan Development Authority. Ha? Metropolitan Manila Development Authority nag-ako man sila nga hindi gid man to dapat himuon ni Tatang. Ang pag-display sang mataas nga level sang pagka-arugante nga nakita sang pumuluyo pinaagi sa video nga gin-post, no, nga hindi bala pamarisan. Ti ano kung general ka? Ang malayo lang, maayo lang kay wala man nagpanik ining driver bla. Tikon medyo nagtaas man ambi ang blood pressure sang sining nga driver kag basi may balon man sa abing nga sidearm. Tapos na ang maligayang araw ni Tatang. Islan niya ta natani ang iya nga birthday. Oo. Ibutang na sa Nobyembre 1, Nobyembre 2. Galing maswerte ka lang, Tang. Ah, maswerte ka lang kay medyo kampante man ang driver. Eh. Nagapaumod na, nagapaliab lang, nagapatampa lang, no? No? May violation ng driver, ah, no? Pero citation ticket lang, no? Magabalik yapon kita, mabihan sa ginatawag natin nga human nature, no? Na hindi man sa tanan nga matinion, eksakto bla ang mahimo ta. May mga sablay man kita kung kaisa. That is why may mga traffic rules and regulation nga amo ini ang nagapatuman sang kasuguan para sa masulhay nga lakat trafiko. Ha? Kung may violation gin man siya, picturean ni Tatang ang iyang salakyan sang driver nga ini. Kagipasa sa LTO, kagipasa sa MMDA nga Special Operations Group bala, ang ilab lang strike force ining mobile blang grupo sang MMDA. Pwede mo man ina sila matawgan gani eh. Kagang sila ya may authority sa pagsita mo. Ha? Hindi ko ako mo nga retirado nga general ka, may puder ka na imo magsita sa driver da. Hindi pwede. Sa karon mabyan nagapabilin nga bukas ang Mandaluyong PNP sa pagbaton sang formal nga preklamo halin sa driver nga ginliab kag gintampa, no, nga hindi pa makahambal subong ang driver nga ini kun bala magapasaka sang kaso kay siyempre may kadlok man di nahibal-an gali nga general to eh. Nagpaningkoy man bla, nagandar man ang kadlok iti siyempre basi balikan bla. Ang aton lamang sinimabyan nga idangup ta sa mga proper authorities kung may makita ka mga violation. Mga hindi maayong aktuasyon, ilabi na sa dalan, ilabi na mga inaway, binaisay na hanungod sa trapiko. Kung kaysa dira naghalin ang pagbinaisay, pagpinatyanay. No? Bangod lamang mabyan sang pag-angkon sa ginatawag nga right of way. Ang iban nga ni mabyan no sila ng tagiasang dalan. Kay porke nakasakay sa mga high-end nga masalakyan. Do sa lakay, yun yan ang iban nga salakyan mo. Do siling mo, do siya lang ang may kinamataro mag-agis dalan. Pero pati kira inutangan mo lang to. Gabayad kada bulan. Pero mga biyana aton sini nga makuha nga pagtulon Andre. Hindi gin mangin arugante sa dalan. Hindi tanan nga driver perfecto. Hindi tanan nga driver maayo magmaneho kag hindi tanan nga drivers mga binagapatuman sa ginatawag nga defensive driving. Talagsa ka na lang makakita subong sa mga driver nga mapagbigay, mapagpakumbaba kung sa Tagalog pa. Huh? Subong ya, makaulhot lang ulo mo daw ikaw na yabla may tag-iya. Daw ikaw na bala nagkapanay ka sa right of way. Sa una nga panahon, sa mga interseksyon, nagatulok kayo pa ng driver, nagabigyan na pa. Nagatudlan na pa katrupang dyan na kung sino mauna. Oo. Ining defensive driving and at the same time, mapagkumbaba. Bala? May ara iban nga na ikaw na gid sa main road tapos ara siya sa secondary road nga waay mo sa magbigyan do imo pa sala tulukon niya pakasang masakit pasurip nga pagpanulok la do agrabyado pa sa imo ti ini pila man lang ini sa mga kasaypanan sa iba naton nga mga motorista mga drivers la kapin pa kun daw sumaka ang hangin sa ulo nila nga sudlan sang tanga ang ilang ulo agi sa dalunga nila o agi sa ilong diretso tos utok nila nga dumagahutik bala sila nga ako pa ikaw pa nagataas bala ang ilang nga degree o level sang self entitlement retired general ako ya ako pa wala masami pero may kalalagyan ka rin tanga may kalalagyan ka rin make sure nga may lisensya ng imo armas ha sa pagbitbit sina outside sing imong residence. Ini ang mga bagay ginatugyan na naton sa mga otoridad naton. Kag ang mga ang driver eh dapat mangisog ka. Total may ebidensya ka, ara video, kapilay gid ka marason, no? Kapilay gid ka tampaon hanaon nga tampaon, no? May physical contact, ginliab pa. Ginhana pa nga upakan kita mamaya may init ang ulo ko eh. Oras mga abyan. Oo, nakibot ako pag ako pa nakibot. 6 minutes after 9 o'clock ng atong oras sa palatuntunan Bulsay sa Hunyo 30 edition sa atong pagpangalagad. Maraton yung programa mo. Ah, bisan pila ka oras, tatlo ka oras, kaya tani basta may premium D3. Basta may premium D3, mabira mo na yung nagpamatay sang tanan ng mga viruses kag bakterya sa aton nga lawas. May virgin coconut oil, may malunggay oil extract kag may vitamin D3. Ang vitamin D3, amo ining bitamina nga makuha nato na gikan sa silak sang adlaw. O galing masami wala kita sang panahon nga magpasilak sa adlaw, gani mag-premium D3 na lang kita. Kung ang hando mo, makakuha sang vitamina nagikan sa adlaw. Kaya ang vitamina nagikan sa adlaw, mabi, amo ning vitamin D3, amo ini ang nagapugong sang pagyukot-yukot, pagkakulurinot sang aton nga panit, no? Ang pinaka-ideal gid ko nung vitamin D3 kung pasilak sa adlaw nga vitamina, mabi na mo ang mga tagna kuno mga alas 10 sa alas 12 mo, no? O galing kiti nagaamlig kita sa aton nga panit, ginaproteksyonan naton batok sa skin cancer atuman kainit. Instead nga magbilad kita sa araw, inom na lang kita sang premium D3. Kay balo ka mong premium D3, madasig ang epekto sinis sa lawas ka. Kay naputos abi sa mahumok ka kapsula eh. Soft gel kahapsul. Naputos sa mahumok ka kapsula ang premium D3. Ginpabag-o ini. Ginpabaskog ka ginpaepektibo. Sa karon nga panahon, uso ang ubo, sipon, hilanat kag trangkaso. Hindi gidin nyo pagpabayan. Ang inyo sining lawas nga maigo sang sini nga mga pamalatian. Dapat may proteksyon kita pa agi sa pagtumar sang ginpabag-o kag ginpaepektibo nga premium D3 ukon ginatawag man naton the ultimate trio. Ang premium D3, of course, may vitamin D3, bitamina nagikan nagigan sa silak sang adlaw, may virgin coconut oil, may moringa oil extract, malunggay bla. Kay balo ka mo ang malunggay oil extract, may ara dira nga monolaurin, no? May monocaprilin pagid ini kag monocaprin, no? Sa premium D3, kag kay balo ka mo, may kapasidad ini sa pagguba kag pagpatay sang mga bakterya, kag viruses sa aton nga lawas. Kag may ara pagid ini mga katrupa nga antifungal kag anti-inflammatory properties. Ang moringa oil extract sa premium D3, kay balo ka mo, puno sang bitamina kag minerals. May protina pa. Kag may ara ini nga 110 kasahi sang antioxidant. Ano ang antioxidant? Nagapadelay sang pagyukot-yukot, pagkulurinot, pagkuris-kuris sang aton nga panit, no? Anti-aging, no? Ginatawag ini nga pagpadelay sang skin aging, no? Anti-skin aging, no? Ngayara sa premium D3, no? Gani ugali unang pagtumar sini. The superior and powerful ultimate trio, premium D3. No? Dapat adlo-adlo ra kita sana. Iban abiway na panahon magpainit sa adlaw, pag-abot sa opisina, ti alas 7, alas 8 sa opisina ka na. Why ka na? Mag-weekend, iban hadlok man magpainit, kibasi magubabla ang flawless skin. 9 minutes after 9 o'clock ng aton nga oras, mga abyan, may ara pa kita commercial, mga dagdag kita duta lang. Dugang pa nga mga balita international, mga abyan, sa aton sining pagpangalagad, ang Iran kag Amerika daw ay gihapon untat ng binangigay nila man. Kaya ang US kag Iran, mga abyan, nagisugot na ang untato ng pagpangatake sa tagsa-tagsa. Lain naman nga binyo ang gamito nila sa pag-inistoryanay. Nagligat to sa Pakistan, o ay man to magmanilagon kiti, may banggin pang tira naman ang Amerika, kag ang Israel dito sa Lebanon, ng mga isbulabla. Ti nagkalaguba itong mga iban nga mga structure dito. Ti amuni, ikaduha naman ni nga peace process, peace talk nila, hiwato naman kuno sa Qatar, no? Dugay-dugay, patpatana. Magabalik kita mga kaabyanan kag mga katrupa pagkaligad pagid sang mga importante nga mga pahanumdom. XFM.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. mabibili sa mga butika.
2: Gusto mo bang palakasin ang resistensya mo? Subukan ang Premium D3 Soft Gel. Ang Vitamin D3 o Cholecalciferol ay tumutulong sa pag-activate ng immune cells. Ang VCO ay may lauric acid na nagiging monolaurin, kilala sa antiviral at antibacterial properties. Ang Moringa Seed ay may oleic acid at antioxidants na sumusuporta sa immunity. Isang soft gel, triple protection para sa inyong kalusugan. Premium D3 Soft Gel.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag Samsung Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong buong katawan, siguradong sisiglang pakiramdam. Samsung Plus Herbal Oil, ang pamahid ng all-in-one sa presyong magaan. Samsung Plus Herbal Oil.
7: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
8: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Sister Pain.
10: Ako Galisilisa and I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid ka tama na dula ang sakit ng gimbatya mo.
9: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ibilis sa mga butika.
12: Makalage na ko!
9: XFM.
13: Katropa mo!
12: Exciting!
14: Mga katropa, exciting!

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Juanita Badaho, sarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng binti.
0: Mabibili sa inyong mga soaking butika. Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Ronald sa Barangay Granada. Isa ka sport enthusiast. May bago kong discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gid ang isog. Kaghimo sa gintingob na prutas. Kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen. Kagbrutatayon pa. Santon Gold Coffee Mix ang super nga kape.
0: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and the glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika. Vision Next! Marami na ang natulungan!
3: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong uminom ng Vision X Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
0: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
0: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Pare. Psst, pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
6: Selton Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selton Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Selton Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Bibili sa malapit na butika.
7: Kung mamati ka sa XFM.
8: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
7: Kung mamati ka sa XFM.
8: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
0: XFM.
9: Katropa mo!
10: Exciting!
11: Mga katropa, exciting!

0: Oras sa Pilipinas, 17 minutos na ang nakaligad sa takna ng last 9 sa aga. Sa atong pagpangalagad, datalos temporaryo sa atong nga regular anchorman sa kay katropang Jose Albania sa our station manager. Sa kitalas Jessa, no? Paghatag sa inyo sa nagapanguna nga mga balita lokal, nasyonal, kag-internasyonal, mga balita nga mabasahan ninyo sa karun nga adlaw sa mga pamantalaan. Pero inyo na mabatian diri sa atong pagpangalagad sa Bullseye. Mga balita nga luyag ninyo may buluan. Na. Hatag ta sa inyo. Kamu na lang binagbinag sa inyo opinion na. Padala nyo din inyo mga comments ka opinion sa aton nga duha ka mga Facebook pages. Katulapang dyan, re, palihan ko bi-review di sa aton nga, no? Nga screen black kayo base may mga opinion, di ba? May mga comments, di may mga patamyaw pa, hindi ko di makita, abi, no? Ang ini nga bahin, mga abi, nga nadulong sa inyo sa nga Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold, ang supplement for healthy body and stronger immunity. Amon yung kumpleto, Ricados. Nga food supplement kinanglan nato na adlaw-adlaw. Isipa, bla, ang pagproportionate sa mga herbs nga may madamo sa mga medicinal properties. Oh, matiin nyo, ang Santon Plus Gold, may ara ining mangustin nga 350 milligrams. Ang mangustin, abi, damo-damo, gini nga, ano, nga medicinal properties niya. Magdagsa actually ang mangustin, okay man siya, barato man, no? Pero ang pamangkot, pila ka kaing maubos nyo nga mangustin para makuha ninyo gid ang proportion bala nga nga mga medicinal properties nga madulot sa lawas ta. Ha? Pilaihan ka kaing kag pila paihan ka mga pagproseso ninyo gusto makuha ninyo ang sampat gid nga kaundan sa mangustin para sa ato ni kaing lawas. May 350 milligrams? Oo. Ang Santon Plus Gold, halin sa mangustin, may ara pa ini ang palaya, nga 50 milligrams. Ang palaya, siling mo, daw ara man na sa ugsaran, mamuhi man. Pero galing kay ti ipaagi sa proseso, nga ginpaagi sa medical process, ginproduce ka, ginproportionate, blah. 350 milligrams ang palaya, no? Kag kung magkaon kang palaya, ti iban, paitan man, no? Pero kung ipaagi sa kapsula, way, napait. May ara pa ginini sa mga abyan nga malunggay, 50 milligrams. Subagay, ang malunggay, makuha nyo man na aspiak balay, ngayo lang kamo. Ibutang nyo sa Bisaya nga manok, kagkapayas, okay na, no? Pero pila ka sako nga, nga malunggay, pila ahin ka puno pa sa malunggay, maubos ba sa padbalay mo? Bago mo makuha ba ang sampat nga quantity sang unod sang balunggay nga ma-extract mo para sa ikayong lawas, no? May ara pagid gali ini nga garlic, oh, 50 milligrams garlic bla, ah, ahos. Ti may ara man ibang gakaon ahos adlaw-adlaw para kuno nga babakod ang iyang immune system. Galing kiti magkaon kabla ahos ka adlaw-adlaw katrubag niyan ni. Do gabalingas. Gabalingas o ba kaon ka ahos pirmi daw dosulted na maniblang dapog kay mo nga ginhawa. Ti ma-turn off man iban sa imo. Kapin pa ang boyfriend mo, pirmi upod mo. Ma-turn off sa imo. Nagi kausang sang ahos. May Santon Plus Gold ni gid. Ah, nagi pati mo ang usang kaahos na. Oh. May ara pa gid ining spirulina nga 50 milligrams. Isipan nyo. Mangustin, ampalaya, malunggay, ahos, spirulina. Ginsulod sa isa ka kapsula. So almost perfect ang pagproportionate mga abyan sang Santon Plus Gold, no? Ugalion pag inom sini. Isa ka Santon Plus Gold sa sugod guro basi masugod ka duha guro ka kapsula kada adlaw, isa sa aga, isa sa hapon, no? Pero kung daw may migrabatyag ka mo, ah, sugurin nyo tatlo, ah, no? Pero amat-amat, himuon nyo na lang duha, hasta nga ma-maintain ninyo, himuon nyo na lang tag-isa ka kapsula, no? Parang tuloy-tuloy lang ang pagbakod sa aton nga immune system, tuloy-tuloy lang ang paghatag sa aton sang proteksyon batok sa mga balatian kag mga viruses mga abyan nga aton sinimasugata kada adlaw. Tamaan man kita ka-expose it. Balaan nyo man aton nga palibot subong, daw hindi naman ba kita safe sa sa paghaklo sa mga limpyong hangin. Unless otherwise, makalagaw-lagaw ka to sa Esplanade, makalawoking-woking ka dito sa Sunset Boulevard, o kung makapabeach ka, no? May local report kita, mga sarod, subong. Si katrupang Johnson Crisostomo Mabian, nyara sa linya, nanungod ni sa National Risk Reduction Management Month, nga pagahiwaton sa bulan sang Hulyo. Ti magatakop ang bulan sang Hunyo, ano ay han nga mga programa sa nga aton nga local government unit ang nakakasao kung nakapreparar na sa pagdumdum naton o kung pagsilibrar naton sang National Risk Reduction Management Month. Ang paglikaw sang kunananuman nga mga trahedya, mga sakuna, either man-made calamity o kung mga natural nga calamity. I-check ta ang linya. Upo sa kay katrupang Johnson Crisostomo. John, sa report, please come in.
1: Katrupang Alvin, live kita dari Subong sa Iloilo City Hall. Dari sa media lounge, katrupang Alvin. Sa ring ginapatigayon sa Subong ang press conference. May kangtanan sa ining celebration sa National Disaster Risk Management Month. Umpisa ni or so good ni Buas katrupang Alvin. National Disaster Resilience Month or NDRM Month katrupang Alvin starting July 1. Upo na itong dirisubong ang pila ka mga officials coming from Office of the Civil Defense as well as ang Local Disaster Risk Reduction Management Office naton or LDRMO. Agod nga ipresentar ang pila ka mga aktibidades as well as ang mga tinutuyo sa ining celebration subong atuig katopang Alvin. As you all know, ang iyasining nationwide nga tema sa subong atuig is naghahanda at kumikilos para sa panatag na bagong Pilipinas sa katropang Alvin. Pila sa mga nakuha naton or naging presentar na kagina ni Attorney Banyas or Attorney Melissa Banyas, ang Civil Defense Officer sa Office of the Civil Defense Region 6 katropang Alvin is mga ano nga nika ngayon isang resilience exhibits and caravans, mga community drills, mga disaster preparedness and training, kag mayara man sang mobile photography contest sa katapang Alvin, kag iban pa nga mga school based, no, may mga ano to, may mga storytelling sa mga schools katapang Alvin.
0: Katrupang Jans, basi kung makapalapit ka na, pamangkot, hutik sa ilang, ano ka-importante? Ano ang importansya sa paghiwat naton sa ginatawag na National Risk Reduction Management Month o kung Risk Resilience Management Month, no? Kag nga ang ginahiwat ini sa kada bulan sang Hulyo.
1: Yes, katropang Alvin. Actually, ongoing pa dali subong ang press conference. Siguro aton nga pamatian, no? Live kita sa SFM 100.7 Iloilo nga Facebook page.
0: Okay.
1: Ang ongoing nga ini nga discussion as well as presentation sa Office of the Civil Defense kag LDRRMO about sa ining programa or ining activities sugod Buas sa katropang Alvin sa itong pamatian.
2: Okay. One of the challenges natin is how are we going to cascade this to the community na paitsigihon sila na hindi kita mag-expect sa bulik sa first 2 hours or first 24 hours. Kasi diba, talking about the big war, even the worst case scenario, everybody will be affected. So within 72 hours, dapat i-program ka na sa mind na we have to be prepared within particular 72 hours before the help will come. So dapat amo lang aton nga messaging sa ila, that they themselves at the local level, sa community, sa family level, babalani nato. So, ang challenge is how to ensure na indeed na-implement natin ini pag mapainchinti sa mga pamilya. It's not because nga wala yalabot ang government. But it's just that at the end of the day, self-help ng ilang government also matters. Kasi again, 72 hours expect na yan na everybody ga karantaran and everybody will be affected. Even our assets na will be limited, like hindi possible ang mga roads, hindi accessible. So with that, we have to really prepare for the 72 hours. We have to be
3: Hello, Sherry. Can you tell us more about this TRR alphabet? This is the first time, of course, in the Philippines. And how is it going to happen after the launch tomorrow?
4: Actually, from what we know, no, based on our knowledge, wala pa man kami may nabatian nga may ara sa DRR alphabet diri sa ato, no. So actually this DRR alphabet, no, this is in partnership sa aton nga mga daycare centers naton. So this initially started in partnership with sa ila, and ang una ni nga ginubra is ginpadrawing naton ang mga kabataan sang alphabets on DRR. Ginpadrawing natin sila, and then later on gin-enhance lang siya, no. Gin-enhance siya natin, no. So we have several partners for this, no. Isa sa partner diri na gon for the launching man kag sa DRR alphabet is ang aton nga University of San Agustin, ang SASEO nila. No, so the kickoff will be in partnership with them, and in partnership man sa ila ang aton nga DRR alphabet, no. And this alphabet, so of course it's from A to Z. So these terms, no, ang mga terms nga ginpili are relevant sa climate and disaster risk resilience naton, and these terms are also ang hapos maintindihan sa mga kabataan pala. So tomorrow, no, ang mga kabataan naton, sila man ni ang ma-present sa DRR alphabet naton, no. So mga daycare students naton. So tomorrow the program will start at 2:30, no. Of course, ara to ang i-unveil ang atong alphabet at ang storybook nino nga ginmention ko gina, which will be told by Ma'am Doc, by Mayor Raisa. So ang atong ning story is titled Donna and the Dust Bites. No, this is this storybook is in partnership with the Iloilo City Public Information Office. So it will start at 2:30 p.m. tomorrow sa Festive Walk Mall.
2: Ang alphabet, ano siya, it's a book? It's a, like, the
4: poster siya, ma'am. It's isa-isa siya. Pero for the, i-reproduce mo na siya natin, and it will be distributed in the future. No? But for the purpose of the kickoff, ano siya, ma'am? Poster siya, which will be presented by the kids.
2: Going to be in Biligay, no? Or in English? Have to consider?
4: Yes.
2: Talaga kabataan sa buong Biligay, no? Speaking, speaking.
4: May ara, ma'am, Hiligay nun, ma'am, na words. Tapos may ara man siya sa English. So, kumbaga, it's a mix of it.
2: So, ano pina-expect natin upon dissemination sa sila?
4: So, this alphabet, ma'am, will be disseminated sa atin, mga firstly, sa daycare students, because I've mentioned, we have partnered with daycare students, no, with the daycare. So, ibutang inisya natin sa mga classroom nila, and ang involved, man di ang atin, mga daycare teachers, so, ma-disseminate siya sa mga kabataan natin.
2: And what do we hope ma-achieve out of
4: definition? So, ako man to, no, as mentioned by Attorney Melay, of course, gin-mention ni Attorney Melay nga ang ato ni mga disaster, why niya siya may ginapili. Age, gender, whatever your status is in life. So, and Attorney Melay also mentioned that it should start sa aton household. So, why not to start with the kids as well? Even at the most simplest terms na mapaintindi sila nga, akong or A is for aso. So, kung may makita kang aso, ano obrahan mo, no? So, what we really envision is that we start them young, bata pa lang sila, ginatudloan ko na sila, bata pa lang sila, ginaprepara na naton sila sa mga pwedeng disaster na matabo sa aton, no? And in the simplest terms, ng hapos nila maintindihan.
2: Letter few stands.
4: Sorry, ma'am, hindi ko sa ulo ang letters, no? Kaya hindi ko sa ulo ang A to Z, but siguro, ma'am, para dira, no, gina-invitar ta ka, magagando ka ginong buwan sa festive para makita ta kung ano ang letter Q.
2: Is it only available for Twitter? Kasi kung kinder, abe, kung mara pag-agreban mo, di patal mo na nai eh. So, are we planning na it will also be available maybe until grade 3 abi pero nga ba sulit-sulit nila nga mabataan?
4: Of course, ma'am, for now, no, kay it's the piloting pa lang, no. So, of course, sila na yung una tanga pilot and sila una tanga target. But of course, it is the goal, gid, na ma-disseminate gina siya sa kabilugan ng Iloilo City to make it available, not just for, actually, to make it accessible, not just for kids even, but for everybody, no, na that na maka-access ni. So, we'll see, ma'am, kung diin siya pakanto, but definitely, it's in the plans na i-disseminate siya sa kabilugan ng Iloilo City, not just para sa kinder, not just for the kids, but to everyone, no? Kahit, sometimes kitabi wala, mantagali ka balo, no? May arap, manta mga terms, ay, amuni siya gali, meaning, ay, amuni siya gali. So, it is in the hopes that it will be made accessible to everyone once ma-put in place na gid ang plans natin.
3: So, pila take care children ang maka
4: ang mga actually, ma'am, we have top man ang tanan na district sa daycares, but as for sa physical na gigi materials, no, unfortunately, I do not have the numbers here right now, but of course, it is aimed na tanan na districts na to yung maging accessible ni para sa ila. Kaya, we have partnered with several organizations na mag-assist man sa ato, no, sa syudad sa pag-reproduce sa ato na alphabets na ini.
5: Okay, any more questions before we wrap the end? Let's go.
6: Sir Safiti, kay si Dean Sir, siya rin in charge sa urban certain issue. Sir, pwede mo ma-describe sa ito ng readiness sa siyudad sa Iloilo sa pag-respond in terms sa mga situation kasi sa natabo sa Davao Genocide? Anong capability sa city?
7: Okay. So, in terms of the capability of the Iloilo City Urban Search and Rescue Unit, so first of all, gintukod na siya for the specific or primary na focus na it would makarespond na ato na city government in times miyara kita sa mga effects ng ato na nilogid mismo. So, in terms of capability, as gin-discuss last time ni Mr. Darwin Jomel Papa, we have three available rescue na mga vehicles mismo na available dito sa syudad sa Iloilo. At the same time, all of the assets ng ato na for response ng ato na mga technical emergencies is strategically placed mismo sa Sook na eye care na to. Wala siya in-place mismo dito sa center sa city, kaya again, dapat away siya sa mga tagas na building. So, in terms na maigo kita sa big one, at least hindi siya affected din katama nga ito ng mga assets mismo as well as the personnel that is on standby. And at the same time, we currently also have developed the continuity plan for response mismo para sa ato mga personnel. Kaya again, as Attorney Melay stated, tanan kita apektado when the big one hits. So pati kami apektado manak siya. So we are also already orienting our families mismo kung anong ublahon in case of the big one, as well as mga personal natin on duty, off duty, what to do para mag-continue sin servisyo man sa syudad sa Iloilo, at least as early as possible once affected kita tanan at the same time. So at the same time, in terms of equipment naman kagano, the city or the CDR mo always ensures na tanan assets natin available. So hindi lang na siya one set, kundi there is two sets kina permits yung equipment for redundancy git. So para kung hindi tama access isa, we already have a backup man mismo sa mga emergency equipment na kilala natin. And at the last na lang mismo, ang ato na personnel sa Urban Search and Rescue, every 3 months ga-conduct na sila simulation mismo dara sila na office. Para at least ang training naging conduct before or naagyan nila, hindi lang siya mag-stop dara, kundi continuous. They are conducting simulation. At the same time, they are looking also sa mga balita. Not only here sa effect sa mga lino, kundi sa sagwa man as a case study man mismo na kung paano sila magando sing different type of scenario man. So, lihi. So, muna siya, sir, sa ato na Urban Search and Rescue.
3: Sir, mga anong dakong
7: sa Subong, ma'am, the team for the fix na Urban Search and Rescue natin is composed of 15. Pero at the same time, hindi lang na siya fixed for Urban Search and Rescue lang. Kung may emergency gimanta na matabo, we will also tap with different offices man singat

0: dito sa may Western Visayas na hospital naton, wherein the Urban Search and Rescue also participated in the night simulation. Pero aside from that, may makita mga Facebook post sa ato na CDRMO page, kag sa iSERV page naton, wherein ginapost na mo ng mga simulation na in relation na sa sobra na init, where the Urban Search and Rescue team performed kag kunan ng mga measures ang kilala nila para mag-operate sa muna na klase scenario. At the same time, mga scenarios na dulumgi katama, na wala suga, we also have simulations for that. So currently, kag sa mga future naman ng mga simulations, gina-factor in naman ang different type of environment na mismo. Wala kanigastik na kadahapon lang ma-simulation, or san o lang na wala init, wala o hindi siya pabor mismo sa responders. Kaya yet again, we have experience na ang linog anytime na, biskan kami, we are also aware na, biskan ano na weather or environment or conditions, the Urban Search and Rescue personnel are trained mismo na dapat makapovide sa muna na services sa ato ng mga tumuluyo man mismo dili sa syudad sa Manila.
1: So what's the readiness sa atong community, not just the responders pero ang atong?
0: Okay, sa readiness ng atong community, ma'am, we are continuously in together with the Barangay Disaster Risk Reduction and Management Services natin of the CDRMO. Every week, ga-conduct kita sa earthquake orientation and drills sa mga businesses, mga barangays, mga academes, at the same time sa mga government office naton. So, kung nang taon naton, ang engagement ta from last year na ang the usual na clients naton na ginakontakan sa earthquake orientation and drills, this year, mas damo naging especially mga first-timers din mismo. Eh, again, amo na siya ang result mismo na nabatsyagan Manila ang linog bala dali sa syudad sa Iloilo. And at the same time, sa mga other pa na are interested about sa services ng ato na CDRMO when it comes to earthquake orientation kag drills, pwede na sila ka-send letter mismo at the same time free man na siya ng mga services mismo sa ato na office.
1: Sir, sa mga exercises niyo pala, manapang again.
0: Yes.
1: So, for ano mga nakita niyo, ano ang pati-improve ng kinahalanan ng
0: sa exercises guro or improvement mismo, the one thing na nakita gid namon mismo are to make the scenario as realistically as possible. Okay, again, we are focusing mostly on sa mga techniques mismo na nagyan namon sa training. And for this year, para at least ma-upgrade na namon, we are looking into a different types of scenarios. That's why for this year, galang to, kami sa mga case study, bala, what happened in Jensan, what happened in Antipolo, in Amele, sorry, in Valenzuela, and other parts of the city, kung paano naman na ma-integrate sa simulation. Okay, again, once ma-refine naman ang isa kabagay, sige pa kami ubras in ways na para at least makita naman kung ano mga ibang scenario. Okay, again, all of the theories is different man mismo sa real world scenario na may experience nga to ng mga personnel.
1: About sa mga resources?
0: Sa mga resources, every year nag-update man kita sa resources and we are adding resources man mismo based man mismo sa needs and on the infrastructure na development man. Kaya again, infrastructure 10 years ago is different man sa infrastructure man mismo subong. So, kung sa equipment naman mismo, wala kita problema. Kaya again, we are not just relying on one set of equipment. We are relying on the two para miyara kita redundancy or backup in case of an emergency.
2: Hey, Ma'am Mila, Ma'am, nakita natin pa ng effort sa national government sa pag-conduct sa MSEC periodically. Pero based sa aming observation, even in City Hall, wala na seryoso sa mga nag-participate ang drill. Ano ang mga pwede na mahimok para ma-instigate sa mind sa mga ito na kumulong na dapat?
0: Sir, sa location na naman balik ako.
3: Sige, sir, just ano lang for into context. Ako lang yan, for me, kung man siya gina-emphasize na it's really great to tango. So, meaning the preparedness is a shared responsibility. So, in our part naman, as a government, especially in the city, we don't stop doing it until nga ang ating mga katawasan, si Damang Nutok, Lydia. So, in other words, no matter how big they are, no, sige-sige, kung tanin siya ubra, hasta nga mapupuksin. And again, hindi tanabi, sir, ma, ano, hindi tanabi, ma, there are really something that are beyond our control. One of those is the attitude sa mga tao. So, ako, pwede tanang maubra, sige-sige, kung tanin, so, we cannot put sanction man sa ila, hindi ba nabal nga, ay, ipapriso, takakawin, hindi pa naman, ano, at the end of the day, sila mismo ang makabenefisyo nila. And later on, no, palayo na, hopefully hindi nila ma-experiencehan kung araw na sa susunod ng emergency. Kaya we will just appreciate things para kita sa real scenario. And that moment, mahabang natin ay tanging, seryoso, what's on?

0: And again, we're not praying that thing to happen. So for us naman, we don't give up. And we will not give up. We don't give up until, Divya, na ang mga tao, no, makatuon kung paano kini si Rizal. Siguro sa inyo, one of the factors, siguro kayo iti wala pa natabo, no? Kayo iti maniguro matabo. In fact, but then again, in this time, no, very, ano na ganyan, ang uncertainty natin, very mataas lang, Divya. Kasi na wala nang mabalaan yung araw, nagda siya. But then again, sa mga katauhan naman, no, ang panugyan natin niya, still, the government will not stop doing it until ang tanang niya tao, no, baka learn to develop the muscle na inorganism. Na kung paano ubrahon, pag ano ubrahon, in case of
1: emergency. Okay na. So, let's wrap up the first point. Parting messages, Ma'am Attorney.
0: Sir, no, part of the OCD, again, we will continue to do what we need to do. And that's, of course, to ensure civil defense and disaster risk reduction management will be saturated and cascaded in the entire region. We will still continue to do our plans, programs, and activities to build a safer, adaptive, and disaster resilient Filipino citizens. And we will continue to advocate and reinforce the shared responsibility sa karan ng mga sectors in building and in achieving the more resilient and more secure Philippines, particularly in Western Visayas and for the Iligo Asahi. So, on behalf of OCD, no, we thank, of course, the financial support sa mga stakeholders natin, and we will continue to uphold, no, and we will continue to supervise tanan yung mga DRR-related activities, no, and we will continue to function as mandated by law and, of course, as mandated by the institution. And we are actually hoping that all the, of course, all the Western Visayas provinces and highly urbanized city will continue to do their task and will not give up, no, and to, padayon lang, because at the end of the day, we will see result. So that's all of
1: Thank you, Ma'am Shari.
2: So, just to close to parting message is that gina-invitargin namun ang tanan ng mga Ilonggos, no? Not just Ilonggos even ang mga partners nato, ang mga pumuloy nato, no? Diri sa Western Visayas, that to magtambong kita sa aton mga activities for the National Disaster Resilience Month 2026, no? For the kick-off activities, Festive Walk Mall from July 1 to 3, no? Tomorrow, the kick-off will start at 2:30 p.m. So, we are inviting everyone, no, nga antabayanan, inisya naton. And, of course, no, kag antabayanan maton ang nagkalabilin pagid nga activities naton for the month-long celebration of the National Disaster Resilience Month. And just to build on to everything that's been discussed, no, it is always the goal, it is always the objective of the Iligo City DRM Council, no, nga to hindi lang ni goal natin nga, okay, kinatanda kami activities, it's not just like that. It is always the goal nga may mabilin kita sa aton participants that would lead them to behavioral change. Because as Attorney Melissa has said, hindi mo na sila masanksyon kung hindi nila pagsundun, kung hindi nila pag-ubrahon sang insakto ang aton nga mga drills and activities. Because sooner or later, pa na nila ma-realize nga, I should have listened. But just to share lang man, no, there was this time na, nag-conduct ako sang nag-give ko talk about disaster preparedness. And that morning, I get emphasis on earthquake preparedness. And then, sang gabi, naglinog sang basko. No, that was October last year. And a participant messaged me after nga, Ma'am, salamat, gid kay gingaan mo the emphasis, mabalaan ko kung ano ubrahon ko sa boarding house, kay ako lang isa. So, those are things that we always aim na ibilin sa amon, mga participants, sa mga activities nga ni. And liwat-liwat, gina siya naton, ginaubra, kay we have to instill sa ila nga kailangan may behavioral change nga matabo sa ila, no, nga ma-realize sila, I need this. So, basically, every month, every year, ginaubra ni ang NDRM, no? So, every year, we aim to bring something new, to bring in innovations, no? Na para makita sa nga ito, mga pumuluyo nga, ay kailangan ni naman mabalaan, because where should preparedness start but in our household? So, amuna, no? Everyone is really invited to nga magtambong sa aton mga activities at the local level kung sa regional level for the National Disaster Resilience Month.
1: Okay,
3: so it's the same also with Ma'am Shari, no? So, gina-invite ko man mismo ang public mismo pagtanan ng mga partners natin na to be or to visit mismo ato na Kabalakay Expo this July 15 to 17. Okay, once again, it will provide mismo meaningful mismo na mga opportunities sa ato ng public, especially in disaster preparedness, climate action, kan disaster risk reduction na mga opportunities mismo and for voluntary mga volunteer programs. So without further ado, that is the ang ako na message na.
1: Thank you very much for my media friends. Thank you very much for the attendance. Thank you.
4: Mga abyan, nabatian ang live report ni Katrupang Johnson Crisostomo. Press briefing, mga abyan. Pero kay Baluka, Katrupang Johnson, kunara pa sa linya, kung gusto man lang naton nga ipagkit sa paminsaron sa mga kabataan naton ang ining preparedness, no? National Risk Reduction Management Month. Siyempre, ang tinutuyo siya ni always prepared ka, di ba la? Sa kung ano man yung mga sakuna, either man-made calamity o kung natural calamity. Sa lamharon pa lang siguro ng edad sa eskwelahan, dapat itanom na niya sa pinsar sa mga kabataan Katrupang Johnson, kahit ang kalamidad, wala niya sa may napili ng edad eh, no? Wala man niya napili isang economic status ng isang katao, wala man niya napili kung anong klase eskulahan mo, pero dapat matanom na sa pinsar sang bata. Bala. Pwede man na ang lilaguro, ipatuman ng regular nga, nga awareness program, bali school-based kuntani, bala Katrupang Johnson. Halimbawa, mga leaflets, kung libro-libro, bla, nga ilakip da sa lecture kada adlaw sa mga kabataan para bata pang paminsaro na pagkit na kung ano himuon nila in any eventuality, no? Kapin pa ang ginatanaw sa kalabanan subong na big one, kabay pa hindi matabo, no? Pero galing kati sa ano ka pa maprepara kung nara na, no? Mga katulad sina kuntaning, hindi lang balabulan sang Hulyo, mahatag kita sang emphasis kung how to become prepared sa mga disaster katulad sang man-made calamity o kung mga natural calamity, Katrupang Johnson.
5: Yes, chat to gid Katrupang Alvin. No? Mm-hmm. Dapat hindi lang ni subong lang yes. Sa next anabe, July lang ginatagan gid sa mm-hmm. emphasis kundi maging parte na sang siguro I don't know kung pati ang curriculum
4: bala oo.
5: Mm-hmm. Oo, ang disaster preparedness ng Katrupang Alvin.
4: Kahit kun kay isa sa mga kalamidad siyempre ginauna naton kabataan mo no. Pero at least bisan paano kung mga may mga instances katulad sinang bata bala kay baluna. Kung ano himuon nila, hindi lang magwawaw, hindi lang magibig, hindi lang magpanik, kundi somehow, makahibalo sa kung paano niya, mahibalo ang mga basic rules nga maluwas yung kagulingon niya, kahit nakabasa na siya mo. Napagkit na spinsar niya, bla, kung paano maglikaw, paano masalbar kagulingon niya sa mga kasakuna.
5: Yes, Katrupang Alvin. Ang matugan ni kaginahan yung emphasize man isang Office of the Civil Defense kay Attorney Banyas na may mga, if ever, gimanabi, no? Why matong nga pangayo, matabo ang ininga the big one. Siyempre, kalabanan sini mansig, ano na bala? Salbar man sa ilahaw galingon. So, dapat bilang ano man abi no isa sa mga posible maapektuhan dapat kita is may ara man knowledge if ever abing kinahanglan man kita Katrupang Alvin no o kinahanglan sa ato niya bulig para man sa ining disaster abi kaso nga matabugin man so
4: wala, dapat dapat school based siya school based siya among children no kag barangay based man sa mga parents
5: the base. E muna silang mga vulnerable actually Katrupang Alvin mga estudyante kahit especially kung sa mga eskwelahan wala ang ilang mga ginikanan limitado lang ato niya mga maestro kag maestra man nga maka guide ginabi sa ila so that's why nga dapat sila man mismo bilang estudyante may knowledge man kumbaga or parado man may hibalo sa muna nga klase sa mga ay nga mga cash eventualities sa Katrupang
4: kaya hindi malang dapat bulan sa Hulyo kita maging preparado eh no ang mga sakuna it can happen anytime eh anytime of the day yes. Anytime of the week anytime of the month anytime of the year dapat kung preparahan tanam lang ni risk reduction preparedness no dapat all the time eh preparado kita
5: Yes, laging handa.
4: Oh, laging handa. Ibalik kang pagka Boy Scout, kagpa Girl Scout ka. Kag dapat isi paragid ka trupang Jansen, ang Boy Scout nga lalaki sa lain nga linya, ang Girl Scout nga babae sa lain mga linya.
5: Yes.
4: Boy Scout nga lalaki, kag-Girl Scout. Yes. Oo, amo na mo. Galing kayo daw, hindi na sumong aktibo ang mga Boy Scout. I don't know kung ano natabo sa mga Boy Scouts. Ano. Boy Scout Council of the Philippines, Girl Scout Council of the Philippines. Kaya direct na patuman na eh. Laging handa. Pero ba't this time, dapat maging more laging handa kita?
5: Yes, mas laging handa pag ito.
4: Kaya tibod lang na, may ginapaabot kita abing mga sakuna, bla, kapin paningin kaabing na bigwan, nobody can tell, no? Wala sang makatubod kung saan ang adlaw, sa diin ginang ipisinter, sining bigwan na. Ti, yes. Dumduman mo to sa saranggani to, kasi Mindanao to, sus kaluluil, makabataan, gawawaw mo, kiti, hindi kay balo ka na nung imuo nila, no? Nag, tinipuntipo lang to sa playground, kag iba nag-asala, gabalinga. So, kaya ti, simpre, gapanik, may mga traumatic experience sa kabataan. So, para hindi sila matruma, abla, no? Amat-amat, bata pa, lamharon pang edad, ipagkit na sa ulo nila kung ano imuon, kung may matabo nga sunog, kung may matabo nga bagyo o baha, may matabo nga linog. Mga kabagay-bagay nga katulad sila. Kaya importante ni mo, safety first. Di ba?
5: Seryoso
4: sa gobyerno.
5: Mga approach. Mga drills pala. Mga like earthquake drill, fire drill. Kaya kasi tandaan to ang issue man dere sa Iloilo City Hall sa nagpatigayan sila sa earthquake drill na timadamo ang naobserbahan nga wala ginaseryoso ang mga classes ang mga drill katropa mga Alvin kasi wala to nga tido ang mambala lang siguro ang iban nga di nakaagi naman kami sa amoni or pero kinahanglan sa ano man yung eventuality sa ano man ang mga drills seryoso kun kag dapat ibaluon gid naton ang mga insakto kag mga hindi man pwede nga himuon during sa mo nang may eventuality same man sa mga kabataan na katopang Alvin.
4: Safety first at all time, no? Dapat mangin school based gid ang awareness program sang disaster preparedness.
5: Yes, Katropang Alvin. So, buwas ni ang launching kapag sugod man sa National Disaster Resilience Month sa bugos nga pungsod, no? Yung celebration man.
4: Kag isa pa, Katropang Jansen, isa pa, isingit ko na lang ni, kung paano kita maggamit, bala, mag-operate sa mga equipment, bala, nga makasalbar sa kabuhis ng tao, bala, no? Halimbawa, yes. Bata pa, pero kay balo ka na magbukas, mag-open sa mga fire extinguisher, no? Mga equipment, mga tools, bala nga maka survival tools, bala, no? Para nga
5: CPR.
4: Yes, oo.
5: CPR, katropang Alvin.
4: Kagalimbawa, may sunog, ano himuon mo? Siyempre, pag may sunog, ano una mo pangitaon? Alang-alang puspro, alang-alang tubig. Hindi, fire extinguisher, una mo ka pangitaon.
5: Oo, kung may ara ka mo sa ilang balay, sila-sila balay sa establishment. At least, kung mabilin bala sila, ang mga kabataan, masaligan, then mga katropang Alvin.
4: Kung may mga baha, may malinog karun nga ara ka mo sa balay nyo, tapos siradong gate nyo, siradong pirtahan nyo, nag-panic na kamo di, may wasay man kamo dahil nga, anytime, may wasakun mong pirtahan o kung gate. Mga amo-amo, yes, sila importante na, because survival na eh. Amo nang natawag na tumlang safety first.
5: Oo. Balbaan, pag inanato ng don't panic.
4: Oo.
5: Be calm.
4: Yes, oo.
5: Kalma lang, pero
4: kalma.
5: Sa pinsar mo, ti, the panic.
4: Gani. Doon pa rin na ba sa ibang blang may anunsyo, gani, nga mataas ang presyo sa mga balaklon, kagpagkaon, ha? Iba nagkapin pa kung may mga okasyon like Christmas na tapos nag-out of stocks na nagataas ng bilis ang balaklon. Iba nag-panic buying. Ang may inugbakal. Ang wala sang inugbakal, panic lang ang panic, wala na buying.
5: Yes, patapakal
4: po. Nagkantuda ang istorya tayo man. Importante nga manginaware ang kabataan sa lamharon palang edad makibalo na kung anong himuon nila in case of disaster, in case of emergency. Kay 56 minutos na ang nakaligad sa takna ng alas 9.
5: Yes, Katropang Alvin. So, live drink no, sa Iloilo City Hall upon sa tunya duwa ka mga student interns kay Katropang Sofia, kay Katropang Princess ang ini nga balita gadulong sa inyo sa Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Mission Extracts, Premium DT Culture by Dietary Supplement Format. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo, ako si Katropang Johnson Quezosnomo, XFM News.
4: Nagdala sa aton oras, mga katropa, 57 minutos na ang nakaligat sa takna ng alas 9 saga. Sa pala tuntunan, Bullseye, this is the last day of the month, bulan sang Hunyo, pizza 30, adlaw nga Martes. Maayo lang, katropang Alex Aspa, ang entrada sa bulan sang Hulyo, nakaigo sa pizza 1. Pero wali ako, may check to karon online, may kung naara na. Ah. Ara na? Confirm? Ate, sa kay Inday Mayda sa Tiangge, sa kilid sa Estasyon ta, sa tubang sang Shopee Hub. Ara na ko na Inday May, ah. Iseta lang da. Balaan nyo naman na Inday Mayda. Inday May! Ulat-ulat talang, ha. Ara na dugay-dugay, ah. Kapamati sila sa ato ni, pati ng mga riders, tabla. Sa kay Langging da, sa Tiangge da, sa Macau, hindi magkabalaka. Nag-ulhot na. Thank you so much, katrupang Johnson Crisostomo. Opo na nga ito nga mga katrupang interns, katrupang Sofia, katrupang Princess. Amon si Sofia kayo na, katrupang Sofia, ginadayaw ta. Lingaw man sila. Mga biyan, ginakulabos kita sa panahon sa itong pagpangalagad sa palatuntunan, Bullseye, sakay Baka Baka Vlog sa Barangay Palagon, Pavia. Sakay punong barangay Noel Groy. Amo na iya. Napat monitor ka po para nga malawagan primingalan nyo. Sakay Maria Crispo ang nagapatigayon kag ang utok-utok sang ilang mga pa-shout out. Basta frozen food lang kinanglan mo. Imbutido, tosino, hotdog, frozen chicken, radio, TV at mga lumang comics. Bantay ninyo, mga katrupa, ang masunod nga palatuntunan sa XFM Radio Patrol Iloilo. Salamat, Gid, sa upod naton sa technical side, si katrupang Alex Aspa Subong ang mag-take over. Kag si katrupang John Ray Bertis Kaina. Upod ang mga taga-news department sa XFM Radio Patrol Iloilo. Salamat, Gid, sa pag-upod ninyo, mga katrupa, nagapamati sa aton sa ila sining mga radyo. Sa mga monitor nila 100.7, ha. Salamat kita sa aton nga mga katrupa dira sa Alta Tierra Village sa tag-iya sang Quick and Clean Car Wash nga nagapamati man sa aton Subong. Dapat ko ang tangkala nila sa mga car wash boys lang nga maabtik. Gapadulong pa lang sa lakyan mo, nagatelelipo na sila mo. Dasig sila magubra, pulido pa, ha? Sa Quick and Clean Car Wash sa kilid lang sang Alta Tierra Church. Sino pa din nga rin eh? Pangot na kita. Oh, exacto gid last days, oh. So in behalf mga abyan sa aton sining station manager nga nakapula-pulaw kagabi, bangod sa nga siya ang ginpili lang proclamation speaker sa pagdayaw sang Reyna sang Barutak Biho sa ilang kapistahan. Magabalik sa buwasa, no? Our station manager, the regular anchor sang sininga palatuntunan Bulsa. Balik man ko buwasa sa programa ko. Alin las 4 tub las 5 imidya sa exciting Pilipinas. Alright? Magasunod pa ang ibang nga mapalwika first program naton, upon sa kay katrupang Mario Hilonggo karon sa odto, kag magasunod man ang mga matahum naton nga mga drama diri sa XFM, mga Radyo Patrol Iloilo. Para sa XFM, mga Radyo Patrol Iloilo, ako si katrupang Alvin Dennis Araban, XFM News.
6: Mga katropa, exciting dito!

0: Prime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oliveira at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
4: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
4: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
6: Bili na!
4: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
7: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Xanthone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Xanthone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Xanthone Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
10: Ha?
9: Oh, ma? Ikaw na?
10: Oo. Oh, guwapa sa kunay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
9: Clear Skin Herbal Soap?
10: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni isang Lota Kojic with virgin coconut oil.
9: Hala, tingala ko naghuben ka.
10: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabulukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni isang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
10: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diintag gali mabayad sa tuition mo.
9: Oh, gali. Diriyo.
10: Ay, dali na.
11: Sakit ng katawan? Mag Xanthone Plus Herbal Oil.
12: Edgar, Elban Buena. Isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Xanthone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
11: Xanthone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Xanthone Plus Herbal Oil.
13: Pag nurse ka, mahirap talaga. Pag pati ikaw, may sakit. Kaya ako, I take Xanthone Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Xanthone Vitamin C. Kasi sound 25 years.
14: Xanthone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
15: Sister Pain.
16: Ako Galicia Arjo, isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis, sahit sakit, hindi akon mga kasukasuan. Maayo lang, mayara na Sister Pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
15: Sister Pain, tanggalang pain. Fast and safe. No! Sister Pain.
17: Symptoms persist. Consult your doctor.
15: Sa mga butika.
18: XFM.
19: Mga katupa, exciting!

0: Sa tag sa kabagpitik sang taknaan, lain-lain na mga hitabo ang nagaabot sa kabuhi sang katawhan. May kadalagaan kagkalipay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya ukon kinaandan lamang.
1: Kasubong, kag wala sa makapugong sa akon, wala.
2: Ugsad ang bulan, kag nagapalanintog ang akon balahibo, samtang nagalakat ako sa dalan. Baboy, kag nagasugata siya sa akon. Baboy nga nagabakya. Hindi. Bagat! Tabang! Tabang!
0: Mga katropa, isa naman kabago kang matahong na drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan, na ginatiguluhan. 24 oras! Oras. Babatian diri lang sa inyong paboritong istasyon. XFM.
3: Exciting.
4: Gusto mo bang magkaroon ng mas healthy na balat? Ang antioxidants mula sa malunggay at mangosteen sa Santon Gold Herbal Capsule ay tumutulong sa skin protection mula sa oxidative stress. Glow from within with Santon Gold Herbal Capsule.
5: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Ansang Sumag, isa ka estudyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Santon Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagpa-sharp sa mind. Kag-may collagen, kag-glutathione.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkapit ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
7: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
8: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.

0: mas kablang kita dari ni lutlut.
1: Pasya na lang bilang suga. Sige na, sige na. Kito mahalupok na ganyan ang armas ko.
0: Billy?
1: Sekundo lang niya. Kaya matuhod. Wala ko yun hubog ah. Style ko lang to. Para nga magkasulod kita dali. Ganyan, sige na, sige na. Sige.

nagpabalik na ko sa kalanana. Malinaw ng palibot. Kaginabili na lang na nagabugtaw amo ang on duty ng mga police station. Hala! May nakita ako ng tao nga nagsulod sa kalanan? Sino ito man? Ay, madali-dali ko ah!

0: Bulong na lang kahit lahong hinabat siya kasing yun po.
1: Mga wala sa huya!
2: Pupoy?
1: Karun! Nasaksihan ko mismo nga nagaloib ka sa akong plan!
2: Pupoy! Kukukuan!
1: Husto gid ba na ginasiling sa akon? Gani hatagan ko sa katapusan ang pagpakahuya mo sa akon!
2: May armas ka! Kadetayaan mo kami!
1: Mga animal ka mo! Pamatsyon ko ka mo!
3: Ano siya? Ano ka armas ko?
2: Ang bana mo una, ha? Makadto ko sa barangay!

0: padala na siya sa ospital. Kag wala pa nahibal-an kung ano nang kintangan niya.
1: Si Mama, yala.
0: Ato siya sa estasyon sa pulis. Ginaimbestigar pa siya. Ano galing matabo kay Papa mo? Makatilaw din siya sa akon.
1: Nagkasabra na siya na. Hindi ko siya mapatawad. Kung may malain yung matabo kay Papa. Hindi, yan Lola. Ma, si Tita Lutlut na. Siyang nagapanawag. Sagtan ko. Hello? Tita Lutlut? Kamusta na si Papa? Ano nang kahintangan niya?
2: Mikay? Hindi ka lang magpahinali, ha? Abang, wala na si Papa mo. Dito ang arrival siya din sa ospital.
1: Ba, ano?
2: Sa dukha ng igo niya. Kag nalambot ang kasing-kasing niya. Kag ingkapang dyan sa iyong kamatayon.
1: Ba, hindi!

0: hindi ako magka-party nga wala ka na. Paano na lang kami karon sa mga utod ko pa? Karon nga wala ka na.
1: Oh, hindi ko ka mo pagpabahian, apo. Ari ako kag mga tiyo ninyo. Handa kami magsuporta sa inyo.
0: Si Mama, siya tanan nang may sala si nila. Madugay na ako na kahibalo. Sang kalain niya, Lolo? Apang gintinguhaan ko lang na hinakpan ang tanan tungod iluwi ko siya. Kag hindi ako gusto na kung ano ang mabuhat ni Papa sa iyo. Amo pa siniyang natabo! Ginakaugtan ko siya! Hindi ko siya mapatawad sa natabo ngayon sa akong amay! Hindi!

0: Ginakonsensya ako sa natabo. Isa ako sa balasulona. Tumaging konsente kong ilamalain na bulukatona. Nagsiservili. Matapos ang natabo, nangindulaan siya nga daw aso. Apang hindi niya mapalagyuhan ang sala nga nabuhat niya. Tungod suno kay Chief, nagahulag na sila sa pagpangita sa iya.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumisexy ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-Premium D3 na! Ito ay nagtataglay ng medium-chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda, ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
4: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-Turmo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turmo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
5: Santon Plus Herbal Soap.
6: Ito si Aida Cordero, taga-Putiki. Itong-itong balas akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang
5: akin itong sumapanit. Santon Plus Herbal Soap.
7: Nanami gin!
5: Santon Plus Herbal Soap.
8: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
9: May pananakit ng kasukasuhan o katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may flavonoids at phenolic compounds na tumutulong laban sa inflammation. Ang VCO ay may antioxidant properties, habang ang vitamin D3 ay tumutulong sa immune regulation. Natural na ginhawa sa bawat inom.
10: Premium D3 Softgel. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
11: Mga butika.

0: sendiri.
1: Ari, dumati kong dalako sa kahuyap kag paghinulsol.
0: Pinakonsensya ako sa natabo. Isa ako sang balasulong diri.
1: Ang akon mga anak, nakahidlawan ko sila. Bisan makaisa, wala ka sila nagbisita diri sa akon.
0: Hindi ka na magpaabot na buhato nila, ina. Tungod sundol sa langit ang kaakig nila sa imo. Ilabi na si Mikay, ang subang mo. Kag maging sugid siya sa akon, ha? Na nagdugang kasakit ang dughan ko.
1: Ano, ina?
0: Madugay na siya nakahibalo bahin sa inyo ni Makoy.
1: Oh, paano?
0: Nakadumdum ka? Sa nabilin mong imo cellphone sa naglayas ka? Ginbukad niya ini. Kag nakita niya dito ang inyong konversasyon ni Makoy. Oh, nakita niya dito nga ikaw gid ang nagapanghagad kay Makoy nga mapalaging house ka mo. Hindi gani. Ikaw nagahagad nga malakat ka mo sa baybay. Nabasahan niya dito pati ang hindi dapat mabasahan nga tinaga.
1: Lord!
0: Kagsuno sa iya, buhato niya ang tanan. Agad nga hindi ka makagwa diri sa prisuhan.

0: Bakla, kamusta na? Ano nang nataboho? Nakita na bala si Police Billy?
1: Wala pa. Kaya bisa na niya pamilya. Wala na kuno sa lugar kagin na istaran nila. Apang hindi ka magkabala ka. Nagahulag man ang kapulisan ah. Agon man dakpan siya.
0: Ginasakitan ako magpanumtong la. Daw sapat lang si Papa nga ginpatay niya. Kinahanglan, nabayaran niya ang krimen nga ginbuhat niya, Lola. Silos ang malain ko nga Eloy.

0: mano?
1: Mo ba na? Pero hindi ako makahalin din eh. Tungod absent ang duwa ko kakaupod sa trabaho. Kagami ang gintog yan ni Busing sa pagsalo sang ilaw, bra.
0: Amo ba na, Jesus?
1: Apang katsuri. Iatag sa ako ng bugos ka detalye. Kaya manawag ako sa pulis. Kaya palintong sa ilang kumpletong impormasyon.

0: Lutlot? Ay, nga, ah, ano ang natabo? Ano ginalagas ka, Gid?
1: Jay, may maayo ako nga balita.
0: Ha? Uy, ano ina?
1: Si Police Billy, nadakpa na siya si Agina Panaguan.
0: Ano?
1: Oo, Jay. Kag-ato siya subong sa presinto.
0: Subong, Gid. Makanto ako nito.
2: La, mampod ko.
0: Bay, Mikay, dali.
2: Kag-subong, gusto ko nga at tubangon ng akong Iloy, la. Kag-sukmatan sang kalain niya.

0: nawawala ako.
1: Kung mapabalik mo ang kabuhi ni Papa, pwede. Apang tungod, imposible na nga matabuin, ha? Mapasinsyahanay na lang kita. Tungod tubtubuhi na hindi ko malimtan ang ginbuhat mo. Kakanugon lang na hindi ikaw ang naigo sa bala. Agad nga madula ka na lang sang lubos sa kabuhi namon. Tungod wala ka sang pulos. Gusto man gin si Lula nga magpamatok sa ima. Nagpamatok ng mga asawa ni Papa. Tungod ang pagkatao mo gali. Mahigo pa sa tubig sa lamawan na makasulok ka!
2: Mikay!
1: Wala sa kapatawaran ang ginbuhat mo, Pearl!
2: Ang

0: ติมันเอ๊บ้ามายมออามุนะเอดิกาสินดีกับพัสดลาปูกันสังอิบานคุณดีบ้ามายมอเฮ้อามุนังบ้ากายสามังกาวงี้ดิคุณตินโตสกินาหัตักสกิลาสกินโอโออินเดนะก็มักสิเลงติมันคุณดีเมเรเช่Kag nakaibalo ako sa ginsilinsang pulis na informer nila. Kilala ko siya, no? Apo ko na nga gwapo, no? Anay ka bala? Eh, kunsilo! Paulama ko anay sa silpon mo!
1: Lubatay!
0: Lubatay!
2: Ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Samsung Plus Herbal Oil.
4: Ako po si Isel Komplikado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan lagi. Narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
3: Samsung Plus Herbal Oil.
5: Maaasahan
3: sa sakit ng katawan.
5: Samsung Plus Herbal Oil.
6: Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
7: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
8: Mga katropa, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sa aton matahong nga sugilanon. Diri sa aton drama. 24 oras. Sa kasaysayan. Boxing Gloves. Diri lang sa inyo paboritong estasyon. XFM.
9: Get ready, Cebu!
10: The biggest and most colorful running event of the year is here.
9: Join the Windsor ColorCon 2026 on July 18, 2026. Starting 3 a.m. onwards at City de Marie.
10: Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K, and run for a chance to win amazing prizes.
9: Four lucky winners will take home a brand new Honeyclick 125 version 4 motorcycle. Cycle plus win 4 iPhone 17, 4 MacBook Neo laptops, 4 iPad A 16 tablets, 4 Sony wireless headsets, 4 Huawei Watch Fit 4 smart watches, 4 JBL Go 4 speakers, 4 Huawei FreeBuds, and many more exciting prizes.
10: Register now or visit a registration booth at Abellana Sports Complex every Wednesday to Saturday.
9: For online registration, message Windsor on Facebook or visit windsor.ph.
10: Don't miss the fun, the colors, and the chance to win big.
9: Windsor's Color Run 2026. Run, celebrate, win!
11: Happy!
12: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
13: Playtime Entertainment, born for happiness.
14: Playtime Entertainment, born for happiness.
15: Sister Pain.
16: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa ang akong cervicalgia o pagpalanakit sa ang akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang epekto?
15: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
17: If symptoms persist, consult your doctor.
15: Sa mga butika.
18: XFM.
19: Ako si Sander. Nasanay ako magpalipas ng gutom hanggang sa magkaulo sir ako. Lagi masakit ang tiyan. Kaya bumalik ako sa Healthy Lifestyle. lifestyle at diet. Sinabayan ko rin ng Santon Plus Gold araw-araw. I feel healthy at magana ang kain.
1: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin, dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
17: Alam mo yung energy na biglang taas, tapos biglang bagsak. Ayoko ng ganun. Sa Santon Coffee Mix, iba yung pakiramdam. May caffeine, oo, pero may moringa na may natural nutrients at soya na may protein. Kaya mas steady yung energy. Hindi ka lang gising, functional ka talaga buong araw. Santon Coffee Mix.
20: Vision Next! Marami na ang natulungan!
21: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
20: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
22: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
23: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and

0: flat tables, so kumputin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung
1: Sutton Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Sutton Plus Herbal Soap.
2: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
3: Oh.
2: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.
3: Ay ko!

0: na tropa? Yari na ang atong winners sa atong weekly draw sang Samton and XFM 5,000 pa premyo.
1: Ako si Winston Husa sang Barangay Anilao, Pabia, Iloilo. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Emilito Oy sa ako nga nadag-an nga 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intraman sa Santon kag XFM 5,000 pa premyo.
0: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM 5,000 pa premyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kina

0: Tingnan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libo-libong pa-premyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
1: XFM.
2: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
3: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
4: Ako si Divine Cruz. Problema ko gitsang una, amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo ginapirmi basta mga pay ko sang ordinary nga kape. Nimpatilaw ako sang upod ko sa trabaho sang Premium D3 Coffee Mix. Kanamikit kaya wala ko gina-insomnia. Kag manami man ang ako ng bugtaw bangon sa Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
5: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
6: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss?
7: Ha?
6: Oh? Ma? Ikaw na?
7: Oo. Guwapa sa akin ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo man ko sina ha?
7: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagli mabayad sa tusyon mo.
6: Oh, galit. Diriyo.
7: Ah, dali na.
8: Santon Plus Herbal Oil.
9: Jenny Abelion, taga-Kitik. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Umamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson
8: Santon
9: ko.
8: Santon Plus Herbal Oil.
10: Isang pahid lang sa puson.
8: Desminoria.
10: No more.
8: Santon Plus Herbal Oil.
11: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi ako naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
12: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
13: Chronic pain?
14: Ang sakit.
13: Mag-assist pain.
14: Muscle fever.
13: Acute pain.
14: Kahit ano pang pain.
13: Basta pain.
14: Mag-assist pain.
13: Kamgarang pain.
14: Fast and safe.
13: Assist pain.
15: Symptoms persist. Consult your doctor.
13: Assist pain.
15: Mabibili sa mga butika.
6: Pa-diet na ko buwasa.
3: XFM.
16: Patropa mo.
8: Exciting.

0: Para sa mga busy at laging on the go, mahalaga ang tamang suporta sa katawan. Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may natural ingredients na tumutulong sa energy, immunity at overall health para sa mas productive na araw. Simulan sa loob ng katawan. Santon Gold Herbal Capsule.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Amelia. Ipaydipagig ko sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant na anti-aging.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
0: Hindi naman kailangang biglaan ang pagbabago para maging healthy. Minsan, maliit lang pero consistent. Ako, nagsimula lang sa kape. Pinalitan ko ng Santon Coffee Mix. Ngayon, araw-araw, may mangosteen, moringa at soya na pumapasok sa katawan ko with their antioxidants and nutrients. Habit lang pero malaking tulong. Santon Coffee Mix. Habang tumatanda tayo, hindi lang katawan ang nagbabago. Pati mata, yugnotin at zeaxanthin tumutulong protektahan yung macula. Important part ng mata para sa malinaw na paningin. Plus, antioxidants mula sa vitamin E at beta-carotene. Parang maintenance mo na rin sa mata. Visionex Plus Soft Gel. Mahalagang gabay sa pagtanda.
3: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw, nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Para sa mga lalaking bigasin, mag-turbo! Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
5: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: Kung mamati ka sa XFM.
7: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila kong agi.
6: Kung mamati ka sa XFM.
7: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko ba lang agi? Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Pang! Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala katawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala kakabayad sa motor mo?
8: Yeehaw!
9: XFM.
10: Patropa mo!
7: Exciting!

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Nakakaranas ng stress. Ang vitamin D3 ay may papel sa brain function at mood regulation. Ang VCO ay nagbibigay ng mabilis na energy para sa utak. Ang Moringa Seed Oil ay may antioxidants na tumutulong protektahan ng brain cells. Mas malinaw na isip, mas magandang pakiramdam. Premium D3 Softgel.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may aray ni sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santon Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Sister Pain.
8: Si Michelle Nagali, isa ka sales lead. Nakabatsyag ko sa isa ka si Mama nakakabudlay sa pagpinto. Sobrang itis sa klero sa nag-inom ko sa Sister Pain. Minutes na ginag-agi, nakatindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
7: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Mabibili sa mga butika.
10: Maka-late na ko.
7: XFM.
11: Patroba mo.
10: Exciting.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-shift sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
2: Santon Plus Gold. Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
5: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
6: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat Vision X Plus.
7: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
9: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
8: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: sa XFM Philippines, lasa 11:02 na sa aga kagdinga oras ang buylog nga ginadulong sa inyo sang Vision X Plus. Proteksyonan ang aton nga mata batok sa mga balatian kasubong sang katarata, glaucoma, kag pteridium. Ang Vision X Plus ang suplemento nga makabulig agud nga maproteksyonan ang aton nga mata kag magapabilin nga manginmasanag ang aton pananawan. Ini ang mayara sang lutein, beta-carotene, vitamin E and zeaxanthin. 500 mg of gel capsule ang suplemento nga aprobado sang Food and Drugs Administration, mabakal sa mga butika nationwide sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building sa Yolo Street sa Barangay Arroyo at tubang lang sa Midtown Hotel. Available man online sa Shopee, pangitaa lang ang official store sang Yes to Health 2011. Tandaan, Vision X Plus.
1: Sentro, Sentro. Ang tagsa kahitabo, may sentro nga rason. Ang tagsa kareklamo, may sentro nga solusyon. Sentro, Sentro. Sentro sa balita, sentro sa komentaryo, sentro sa serbisyo publiko. Sentro, Sentro. Diri sa nagapanguna nga News FM sa Iloilo. XFM, Radio Patrol Iloilo, ang katropa mo. Sentro, Sentro.
0: Exciting nga aga, Luzon, Visayas, kag Mindanao. Welcome na sa pagpangalagad sang sentro sa Martes ng edisyon. Pet sa 30 sa bulan sang Hunyo. Ika-5 kag katapusan ng Martes sa subong bulan sang Hunyo. Kamusta ang aton nga aga? Nagtupa ang pulo panalite kainasang kaagahon. Pero sa sining mga tinion, nagpakita na si Haring Adlaw sa aton nga mga tagpalamati. Kamusta ang aton nga mga katropa listeners and solid supporters sa mga members ng XFM 100.7 na fans club, sa aton sining mga taxi drivers, sa aton sining mga drivers nga padayon nga nagalaray sa mga dalanon diri sa aton sa syudad sang Iloilo. Sa subong nga aga, ginabantayan naton ang sitwasyon dito sa Metro Manila. Asa din na may yara sang kilos sa protesta ang grupo sang Iglesia ni Cristo. Nagatipon o nagatipon ang linibo ka mga miyembro sang Iglesia ni Cristo sa EDSA Shrine sa subong aga. In fact, mayara na sang closure sang traffic dito sa area. Gin-close na sang MMDA ang apila ka mga dalanon dito sa palibot sang EDSA because sa siring pagtipon sa mga miyembro sang Iglesia ni Cristo.
1: Sentro! Sentro!
0: Para sa ila siring apakita sang pagpamatok sa korupsyon na mga katropa. So kung makita ninyo subong sa aton siring mga taga palamati ang mga salakyan, ang makita sa siring matinion and ang mga tao, mga katropa nga nagatipon sa siring matinion sa EDSA Shrine sa aton sining mga katropa. Gina-check natin kay base ko maka-check kita kay katropang Rambo Labay ang aton sining connection nagikan dito sa XFM 99.5 sa Mega Manila para may baluan naton kung ano ang sitwasyon subong, no, kay sa konbasiya naton ang mga Facebook post or mga footage nga ginpost sa Facebook, makita naton ang linibok ka mga miyembro sang Iglesia ni Cristo. Ara sa linya ta si katropang Rambo Labay, live report nagikan sa XFM Mega Manila.
1: Live report.
0: Katropang Rambo, kamusta sa ngayon diyan ang sitwasyon sa EDSA, katropang Rambo?
2: Katropang Mari, tama ba?
0: Mario,
2: o katupang Mario, bumalot o nabalot ng tension kanina ng pagtitipot ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo dito sa Edge Power Monument para sa persahan ng UNP na buksan yung Lord Mount Lane. Kanina kasi nakahaan yung mga tao na nagsagawang sa truck, no, nakahaan na nagsagawa ng ali para sa kabatid ng ating mga tropa na dyan sa Iloilo. Nagsimula itong rally makaraang kahapon, kayong matatandaan, nagsagawa ng press conference si Ombudsman Boying Dimoli at ipinahayag na magsasampas sila ng kaso sa Sandigan Bayan ng kasong plundered laban kay Senator Dante Macoleta. Hindi naman ningit sa kalamahan na si Senator Dante Macoleta ang miyembro ng INC. At siya doon ang masigasig din sa paglaban sa mga anomalya sa kasapin ng kapadang control, no, kung saan nung siya pa ay chairman ng Senate Law Review Committee, pinatawag na yung testigo na nagpapatunay na ilang mga matutas na opisyal ng pampas ang sangkot o involved sa malaking anomalya ng flood control. At dito ay natanggal siya sa naturang committee. Sa kabila ng kanyang pagtanggal ay tuloy-tuloy pa rin yung kanyang pakikipaglaban sa usapin ng flood control anomaly. At dahil dito, may ilang mga kasamaan sila sa Senado ang na kulong na, kabilang si Senator Ingoy Estrada at ilan din yung mga nakasuhan, no, na nagsasimpasan, ako yung matatanda na upang sinampi ng kaso si Senator Chis Osquedero at si Senator Joel Villanueva. Pero nung bumaliktad ang mga ito sa kabilang tumulong sa kabilang kampo, biglang nagbago yung ihip ng hangin at nawala, misto lang nawala na yung kaso para sa kanila. Pero nagpapatuloy pa rin si Senator Dante Marcoleta sa kanyang paglaban sa usapin ng flood control. Kaya dahil dito ay nanindigan naman ang mga kasipi ng INC na kanilang ipagtanggol si Rodante Marcoleta. Kaya ang gusto nila ay transparency, accountability. At merong silang sinasabi dito na we are one. Bukod dyan ay nasalita na rin ang tagapagsalita ng INC at binabanggit nila na hindi naman sila nakutol na ipaglaban yung, kung sino man yung baas kung merong sangkot. Pero dapat manaig yung katotohanan kung sino talaga yung nasa likod ng naturang anomalya, dapat ay managot. So sa ngayon ay patuloy pa rin yung pagkasagwat na dadagdaga ng pwersa ng INC at ilang pang grupo na sumali dito sa naturang rally. Nagkaroon ng agian at mayroong ilang libro ng rally ang dinampot ng pulisya, no? At yung ilang mga pulis din, may pulis na babae ang bagyo na nagsugatan, no? At dalawang panig ang umabante ang mga pulis ay para patabihin sila pagdating din ng mga ralista patungo naman doon sa bahagi ng Light Plains sa lalong uminit pa yung sitwasyon nang subukan ang paatasin yung bus kasi nakaharap pang Mario yung bus, no, na may nakalagay doon sa bus new era, no, at nakaharang sa kahaba ng EDSA. So ngayon ay muling nabuksan naman yung EDSA bus connection para doon sa mga motorista na dumadaan at estimated ng PNP humigit ko mga 9,000 yung nagsagawa ng nagtungo sa EDSA White Team at sa People Power Monument. At binigyan din naman ng pambansang pulisya na iginagalang o nire-respeto nila yung karapatan sa pagpapahayag, pero dapat ay manatiling bukas pa rin ang EDSA para hindi makapala naman sa libu-libu mga motorista. Yung magkabilang panig sa usad ngung natin, patungong south na rin, ay mabagal ang usad. Ito yung papuntong Makati at Magallanes. Yung patungong monumento, Katropang Mario, ay halos yung usad ngung natin dahil nga dito sa dami ng mga nagsasagot ng kilos kontesta katropang Mario.
0: Katropang Rambo, clarification lang. Mga anong oras nag-umpisa ang pagtitipon ng mga members ng Iglesia ni Cristo? And itong pagtitipon ba nila mayroong permit na inipresent sa PNP, katropang Rambo?
2: Magandang katanungan mo yung binabanggit mo, katropang Mario. Yung oras, madaling araw pa, ang alas 3 pa naman, ang unti-unti ng titipon. Tinanong nga, yung NCRP chief, si Anthony Abire, no, ay nagulan pang na lamang siya, katropang Mario, dahil nga doon sa hindi nila kalae na biglang nagtipon-tipon yung mga grupo ng INC at na bulaga sila sa dami ng ito. Walang ipinakitang permit, pero hindi malaman kung meron. At dahil sa walang permit, nais sanang paalisin, no? Kung baga sa ano, pag-disperse. Pero sa dami ng mga INC ay hindi nakayang, kaya pinakiusapan na lamang nila na huwag harangan, katropang Mario, yung daanan.
0: Okay. So sa ngayon na sa information natin and based doon sa report din ng XFM Manila na mayroong mga areas na diyan na isinera, no, nang dahil marami talaga ang mga tao, no, na pumunta diyan and patuloy pa ang abot or pagpunta ng mga members ng INC dyan sa area, katropang Rambo?
2: Yes, merong bahagi na isina, pero nabuksan na rin, ano, katropang Amato. Oo, doon sa bahagi ng doon, dahil inihasa yung sila, katropang Rambo, hindi na daanan na eh. Yung patungong norte, iniharang na, kaya pilit na pinakiusapan ng MP ngayon na itapu yung truck dahil hinaharang na, wala na makakadaan yung patungong monumento, katropang Mario.
0: Uh-huh. So, sa ngayon na, katropang Rambo, since na nagtitipon dyan ang mga members ng INC, so ano ang mga programa na nangyayari dyan sa ngayon na, katropang Rambo?
2: Merong pinapakita mo sa video, yung si Edwin Sabalay at ako, nagpapagsalita ng INC, kung saan yung panimindigan nila, doon ay pinapakita, no, kung bakit sila naroon at ano yung kanilang pinaglalaban. Meron silang t-shirt na nakalagay accountability and transparency and accountability sa likod ng kanilang t-shirt, uh-huh, na dapat ay managot kung sino ang nasa likod ng malaking, no, anomalya, trillion ang kinasasangkutan nito. Yung flood control anomaly, yun ng kanilang pinaglalaban. At pinagtatanggol din nila si Senador Dante Marcoleta kung bakit daw mas lalo pang inuuna kaysa yung napangalana na na involved o sangkot doon sa naturang anomalya, katropang Mario.
0: Yes, may mga placards pa kaming nakita dyan, no, sa television na si Romualdez ang umamin, si Marcoleta ang lilitisin, something like that, yung mga karatula na binibitbit ng mga members ng INC dyan na, katropang Rambo.
2: Tama yan, yung nabanggit ko, mayroong mga placard, no, kung bakit umamin si Romualdez, at mayroong pang mas sangkot, bakit si Marcoleta ang pinagdohonan at nais na ipakulong. So okay, yun ang kanilang paninindigan kung bakit hindi nakukulong o nakakasuhan yung mga umaamin at yung mga meron na mga testigo na sangkot na dapat yung managot.
0: So since na walang ipinakita na permit, no, at mayroong policy na no permit, no rally policy. So sa ngayon, ano ang mangyayari diyan na, katropang Rambo?
2: Pakikiusapan na lang nila dahil patuloy yung nagsasak mga tao, dahil kung ipunta sa akin nila, baka lalong magkakagulo, katropang Mario, no, dahil sa dami ng tao. So pakikiusapan nila, magkakaroon ng negosasyon kaugnay dito, at kung maayos naman yung negosasyon ay mapapaalis naman, no, so kung kailan ay hindi pa natin malaman kung hanggang kailan sila manatili, katropang Mario, dito okay, sa kaban ng EDSA.
0: Pero may program dyan sa EDSA na mangyayari?
2: Merong mga stage silang itinahanda, no, at kung saan merong mga nagsasalita rin, katropang Mario. Nabumuhos yung plan, pero may mga daladala silang payong Kaya hindi naman naalaantala yung kanilang ginagawa o yung mga aktibidades.
0: Aha. So, rain or shine, patuloy ang pagdating ng mga members ng INC dyan.
2: Yan ang kanilang pag-iingatan na we are one. Natutang siya sila sa isang kanitain at bukasiyang na ipaglaban yung panindigan nila na dapat makulong o managot yung nasa likod ng anomalya, flood control anomaly, yung pinakamalaking anomalya sa kasaysayan ng Pilipinas.
0: Pero hindi nakapakita diyan, hindi nakapunta si Senator Marcoleta or any members ng Senado na nabilong sa grupo ni Senator Marcoleta, Katropa Rambo?
2: Wala kaming nakita, no, maliban doon kay yung anak ni Senadora Marcos? Yung babae. Hindi, yung babae, si Senadora...
0: Pia Cayetano?
2: Yung isa pa.
0: Camille Villar?
2: Isa pang babae na parang naguhula. Nung matagal ng Senadora, naging broadcaster. Senadora... anak... si Senadora, sandali lang ha,
0: parang hindi ko rin maalala, Katropang Rambo ha.
2: Yung taga Batangas, kung yung Matatanggan, si Loren Legarda.
0: Loren Legarda.
2: Yung anak niya, si Liviste, si Andyan? Congressman Liviste. Nabili, nandito kasama niya at sinasabi niya, yung mga kababayan niyang Batangas, hinihikayat niya na pumunta sa EDSA. Yun, yung isa yon sa nanindigan din, no, laban doon sa korupsyon. Katropang yun lang ang napansin natin sa mga politiko na nakiisa, no, dito sa isinasagawang malaking kilos sa protesta ng grupong INC at meron ding ilang grupo ang sumali pero hindi naman identified ng mga ito, no, yung mga kababayan natin na hindi rin kasapi ng INC ay welcome naman sila.
0: Mm-hmm. Okay. So anyway, Katropang Rambo, from time to time siguro mag-contact kami diyan sa inyo for more updates regarding sa pagtitipon sa ngayon ng mga members ng Iglesia ni Cristo diyan sa EDSA, Katropang Rambo.
2: Okay, kasama ka Mario. Yan muna ang sitwasyon dito sa kahaban ng EDSA sa People Power Monument. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, mula sa Quezon City, ako si Sylvester Rambo Labay ng XFM 99.5 Mega Manila.
1: Live report. Centro.
0: Nabatian mga katropa ang aton sa dinga connection from Metro Manila kay katropang Rambo Labay. Ato dito sa area sa dinga Matinyon. Pero may maging pagwa nga official statement ang Department of Interior and Local Government with regard sa pagtipon sa mga grupo sang Iglesia ni Cristo. Ari ang official statement sang Department of Interior and Local Government, no? A statement on the Department on the Iglesia ni Cristo rally. The Department of Interior and Local Government, DILG, reaffirms its respect for every Filipino's constitutional right to peacefully assemble and express their views. In connection with the Iglesia ni Cristo rally along EDSA, the DILG has directed the Philippine National Police, PNP, in close coordination with the concerned local government unit to exercise maximum tolerance and implement appropriate security and traffic management measures to help ensure that the activity remains peaceful, orderly, and safe for all. The DILG calls on all participants and stakeholders to exercise their rights, responsibility, uphold the rule of law, and cooperate with authorities throughout the activity. The department remains committed to protecting public safety while upholding the constitutional freedoms of every Filipino. Amo ni ang official statement sa Department of Interior and Local Government. I think kung di kita magsala, ang Iglesia ni Cristo nagpagwa man sa ila siling official statement and ginatry naton nga maka check sa official statement man sang Iglesia ni Cristo may kaangtanan mga katropa sa nagakatabo subong nga pagtipon dito sa sa EDSA, no? Sa aton sini nga mga tag palamati, I think dumay sa ano, no, sa iya ka ano bla ka to pang Alex Domiara siguro be. Kay gina-check naton ang statement, no, sa Iglesia ni Cristo man. Kay kon pamatian naton ang report ni katropang Rambo Labay, last stress pa lang kay nasang aga, nagtipo na nagkadto na ang mga Iglesia ni Cristo members sa EDSA and tinatural in support ini, no, sa kay Senator Rolando kay Senator Rodante Marcoleta nga member man sang INC, no, sa aton sa nga mga tag palamati ang pag panulong sa mga members ng Iglesia ni Cristo ini mga katropa in support sa kay Senator Rodante Marcoleta. Ara katropang Alex ang official statement. Pamatian tang official statement sang Iglesia ni Cristo courtesy sang Net 25. May kang tanan sa pagtipon sang ila sa mga miyembro dito sa EDSA. Katropang Alex,
3: statement na nais kong basahin ngayon sa mga nanonood sa atin. Narito po ang statement ng Iglesia ni Cristo. Hindi tutol ang Iglesia ni Cristo sa pagpapatupad ng batas. Pero tutol kami sa pagbaluktot sa batas, lalo na kung ang layunin ay para pagtakpan ang katiwalian. Gaya ng alam ng marami, si Senator Dante Marcoleta ay nanguna sa pag-iimbestiga sa isa sa pinakamalaking pandarambong na naganap sa ating kasaysayan. Sinimulan niya ito nang siya pa ang chairman ng Blue Ribbon Committee ng Senado. Subalit, pinalitan ng liderato ng kumiting ito. Gayunpaman, itinuloy niya ang paghahanap ng hustisya para sa atin na mga mamamayan. Ang ipinagtataka namin ay kung bakit siya na nagsusunod.
4: Apo, ito pong pagdagsan ng mga tao sa White Plains, sa Quezon City.
0: Daligid lang, katropang Alex, daw nagbalik siguro kasi kung may natumo ka, no? Ang inyo ginapamatian mga katropa, amo ini ang official statement, spokesperson sa Iglesia ni Cristo, si Edwin Sabala, no, kung di kita magsala ang ila siling spokesperson, no. Balikan tabi ka tropang Alex.
3: Una, kung ang layunin ay para pagtakpan ang katiwalian. Gaya ng alam ng marami, si Senator Dante Marcoleta ay nanguna sa pag-iimbestiga sa isa sa pinakamalaking pandarambong na naganap sa ating kasaysayan. Sinimulan niya ito nang siya pa ang chairman ng Blue Ribbon Committee ng Senado. Subalit, pinalitan ng liderato ng kumiting ito. Gayunpaman, itinuloy niya ang paghahanap ng hustisya para sa atin na mga mamamayan. Ang ipinagtataka namin ay kung bakit siya na nagsusap.
1: Sentro! Sentro!
0: Okay, daw amo lang to. Amo lang to, katropang Alex, sa aton sila nga mga taga-palmati. Kay, akasiguro, basi amo ng pinaka-kabilugan niya. Kay gusto naton, ipabati ang kabilugan nga statement. Umpisay na lang sa puno sang statement niya, katropang Alex, sa umpisa sa statement ni sang ilang spokesperson, no? Si Edwin Sabala ni, no? Edwin Sabala. Ang spokesperson sang Iglesia ni Cristo. Kung ano ang rason sa ila sila nga pagtipon sa EDSA sa subong aga. Alas stress pa lang kina na monitor na ang pagtipon. Ari, ba pamatian ta katropang Alex?
3: Nais kong basahin ngayon, okay, sa mga nanonood sa atin.
0: Amo na nang bilog.
3: Narito po ang statement ng Iglesia ni Cristo. Hindi tutol ang Iglesia ni Cristo sa pagpapatupad ng batas. Pero tutol kami sa pagbaluktot sa batas, lalo na kung ang layunin ay para pagtakpan ang katiwalian. Gaya ng alam ng marami, si Senator Dante Marcoleta ay nanguna sa pag-iimbestiga sa isa sa pinakamalaking pandarambong na naganap sa ating kasaysayan. Sinimulan niya ito nang siya pa ang chairman ng Blue Ribbon Committee ng Senado. Subalit, pinalitan ng liderato ng kumiting ito. Gayunpaman, itinuloy niya ang paghahanap ng hustisya para sa atin na mga mamamayan. Ang ipinagtataka namin ay kung bakit siya na nagsusulong sa pag-expose ng mga sangkot sa napakalaking pagnanakaw sa Pilipinas ang kakasuhan at ipakukulong sa halip na ang mga na-expose. Ang ikinakaso kay Senator Marcoleta ay plunder na isang non-bailable crime. Sa makatwid, ipakukulong siya at hindi pwedeng magpiansa hanggang hindi natatapos ang paglilitis sa kanya. Sa madaling salita, ay hindi na niya maitutuloy ang paglalantad o pag-expose sa mga sangkot sa pandarambong na naganap. Pero, paanong naging plunder ang pagtanggap ng campaign donation o campaign contribution? Hindi naman galing sa kabangyaman ng Pilipinas ang tinanggap niyang donation mula sa mga sumuporta sa kanyang pagkandidato bilang senador. At mismo ang COMELEC ay naglabas na ng desisyon na walang krimen na naganap sa pagtanggap niya ng campaign donation. Sinusuportahan ng Iglesia ni Cristo ang itinataguyod ni Senator Marcoleta dahil ito rin ang posisyon namin. Nananawagan kami para sa transparency, accountability, justice, and peace. Kaya, nais naming iparinig sa mga kinauukulan na kahit ipakulong nila si Senator Marcoleta ay hindi kami titigil sa paghingi ng katarungan para sa mga kababayan natin na ninakawan. Gusto naming ipaalam sa kanila na isang injustice ang selective justice at hindi kami mananahimik sa harap nitong napakalaking pagyurak sa katarungan na hinihingi ng ating mga kababayan. Yan po ang statement ng Iglesia ni Cristo.
4: Maraming salamat po.
3: Maraming salamat.
0: So, nabatian mga katropa ang official statement sa Iglesia ni Cristo may kaangtanan sa ilang pagtipon sa subong aga sa EDSA. Centro. Ang pagtipon nila in support sa kay Senator Rodante Marcoleta, which is a member sang Iglesia ni Cristo. Balikan tali sa aton nga pag-pangalaga dire sa sentro sa XFM 100.7 Iloilo oras talas 11:30 na sa aga. Sako subong sa mga pulisto, no? Katropang Alex, laban-laban butang naman ni sa kwan, butang naman ni sa tunga-tunga ang pulis. No, di ba katropang Alex? Init sa ibabaw, init sa idalom, ang gwa niya is sa bingka. Amugin ang gwa niya, no? Sa aton sa dingamatag palamati. Last 11:30, good morning anay, happy listening sa Limasin Group sa Singapore nga nagapamati sa aton. Sa kay Orpa Bendabal, Rita Losada, Novian Tabano, Rachel Canson, Charlene Tabanyera, Jesly Lauro and Dina Roa halin sa kay Jenny Advincula or Jenny Mamon Advincula. Ti mayo lang pagpamati sa mga grupo sang Limasin dira sa Singapore nga nagapamati sa aton dira sa XFM 100.7 Iloilo. And happy birthday man subong adlaw sa kay Ian Day na Heresonoy. Happy 16th birthday sa subong adlaw. Magabalik kita sa aton nga pagpangalagad pagkatapos sa aton sa mga commercials. Please stand by. XFM
1: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule.
5: Network.
6: Nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
7: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
8: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Magsanton Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
11: Ha?
10: Oh, ma? Ikaw na?
11: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
10: Clear Skin Herbal Soap?
11: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
10: Hala, tingala ko naghuben ka.
11: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
10: Ma, baklan mo man ko sina, ha?
11: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagli mabayad sa tuition mo.
10: Oh, galit. Diriyo.
11: Ay, dali na.
12: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
13: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang. Inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
14: Sister Pain.
15: Ako si Sara sa aking tutukan ni Lilo. Sa aking call center agent. Burmy, gina ko nagkaka-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibagay niya ito sa akong sang Sister Pain. Nagasigda, sige na madulang pagsakit sa akong ulo.
14: Sister Pain. Panggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
16: If symptoms persist, call your doctor. Pagbili sa mga butika.
17: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
18: Ako si Ricardo Miagar Jr., kapagabaran ng Bacau, Binabista, Gimaras. Nagapasalamat sa XFM. Kay Dr. Milito Oy, sa akong nalagaan na 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intramahan sa Santon and XFM, libu-libong papremyo.
17: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lamang uri ng sakit.
10: Pa-diet na kubuwas, ah.
14: XFM.
19: Katropa mo!
20: Exciting!
21: Mga katropa, exciting!

Las 11:36 sa aton oras, pabalik sa aton nga pagpangalaga diri sa sentro sa XFM 100.7 na Iloilo. Belated happy birthday sa kay Jinky Tabilia Tabano sa barangay Sinwagan, Badyangan. Good health and stay pretty. Kuno, hambal ni Jenny Mamon Advincula. At happy happy birthday lang, no? Belated happy birthday. Laban naman kahapon, yun ang birthday niya, no? So, belated happy birthday sa kay Jinky, ha? Dira sa barangay Sinwagan sa Banwasang Badyangan, Iloilo. Last 11:37 ang aton oras. Siningabahin sa aton nga pagpangalagad ang buylog nga gidadulong sa inyo sa Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Ang kape sa mga gwapo, kagang kape sa mga gwapa. Ini ang mayara sa Mangustino con Santo.

0: flabon nga makabuling sa pagbalanse sa body hormone sa aton sirigalawas, ilabi na sa mga kababaihan nga mayara sang hormonal imbalances sa mga kalalaki na naman nga mayara sang prostatitis o kung paghubag sang prostate. Santon Plus Coffee Mix, may kape ka na, may bulong ka pa. And another variant sa aton nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Ang Premium D3 Coffee Mix, mayara sang mangustin o kung santon. May real coffee beans and sweetened by stevia. Gani sa mga may diabetes da, no? Hindi ka po magkabalaka kay ang Premium D3 Coffee Mix. Amo ini ang kape nga para sa mga diabetison, no? So, why ka mo sang chance nga magka-diabetes bangod sang Premium D3 Coffee Mix sa mga agatropa diri sa aton sini nga pagpangalaga. Last 11:39 ang mga produkto sang Yes to Health Incorporated mabakal naton sa Mercury Drug Store, Rosa Pharmacy, TGP, Southstar Drug Store, All Green Pharmacy kag Generica. Kag mabakal man sa mga butika nationwide sa aton sini nga mga tagapalamati. Dira sa Yes to Health and Wellness Center sa Ayang Building sa Yolo Street sa Barangay Arroyo at ubang lang sa Midtown Hotel. Kaya adlaw-adlaw, mabakal nyo da ang tanan-tanan ng mga dekalidad. Garantisado kag-epektibo ng mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Kag may libre dira ang konsultasyon. Ara si Dr. Impinado, ang aton nga Doctor of Alternative Medicine Consultant na magagiya sa inyo, mga tudlo sa inyo sa mga program of supplementation. Tudloan ka mo kung paano ka mo makalikaw sa mga pagkaon nga amo ang ginhalinan nga wala ka mo ayo sa inyo sa nga magdabatyag sa lawas. Bukas sila halin Domingo tubtob Biyernes, halin las 9 sa aga tubtob las 5 sa hapon. Kada si Ma'am Isen Malio Estrera, ara man si Ma'am Gina Impinado nga mag-assist sa inyo kung magpadulong ka modera sa Yes to Health Wellness Center. Ang daan Yes to Health Wellness Center ang giya sa ikaayong lawas. Sa iban nga mga balita sa aton sa mga tagpalamati, nagtambong si Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority o CHESA Chief Operating Officer Mark Lapid sa ginhiwat nga Government Employees Night sa San Carlos sa City, nga ginhiwat sa San Carlos sa City Hall bilang kabahin sang pagsaulog sang ika 66th Charter Anniversary sang San Carlos City.
1: Centro.
0: Sa giniwat nga programa sa Center Mall Grounds sang San Carlos City Hall kung sa diin nakaupod ni Mark Lapid sanday San Carlos City Mayor Renato Gostilo kag lokal nga mga opisyal sang gobyerno sa among selebrasyon. Sa iya mensahe gin pakigbahi ni Mark Lapid ang plano nga rehabilitasyon sang Sipaway Island Lighthouse sa Sipaway Island, isa ka proyekto nga pagapunduhan sang Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority o CONCHESA. Sono kay Lapid tinutuyo sang proyekto nga mapabilin ang makasaysayan sang parola kag labi pa nga mapauswag ang turismo sa San Carlos City kag bilog nga Negros Occidental.
1: Centro. Centro.
0: Last 11:42 sang aton nga oras diri sa aton nga pangalagad sa sentro sa XFM Iloilo sa aton sa nga mga taga panamati. Sa Iloan ta katropang Alex, ang interview naton sa hepe sang police station number 9 sa siyudad sang Bacolod kay may isa ka grade 8 student sang Sumag National High School sa siyudad sang Bacolod ang ginbuno kahapon sang grade 7 katropang Alex. Ang ginhalinan tinulukay man lang, tinulukay man lang katropang Alex. Ang insidente natabo sa guwa sang eskwelahan mga 50 meters away nagikan sa eskwelahan sang Sumag National High School sa siyudad sang Bacolod. Te ang biktima ni may dawla manggid sang iban nga records sa suno sa kay police captain ang hepe, no, si police captain Greeky Kayaw. Dawla man sang iban nga away man sa record katropang Alex. Galing kay Suya Island gidya. Pag upod man sila pauli, upod man sila, galing kay nagtabuay sila,

0: sagwa sang eskulahan, and then nagtinulukay. Pag tinulukay, may komosyon dayon nga natabo ka tropang Alex na pilasan ang grade 8 students sa iya nga kamot kag sa iya sring kilid. Ang suspitsyado nakakuha sang kutsilyo, do ka timing man ka tropang Alex nga ang kutsilyo nakuha niya dito sa area nga kung sa din natabo ang komosyon. Ari ang pagpakigangot naton sa kay police captain Jiki or Jiki Kayaw, ang hepe sang police station number 9 sang Bacolod City Police Office.
1: Dali ka gabi sir, ginton over ng aton niya sa speak sa aton niya social worker di sa barangay Sumag para sa rapper niya custody. Ang aton niya biktima naman sir, gin kadtuan to sa aton niya investigator dito sa hospital. Ginawait na lang to sir ang iyang x-ray kagabi. Kung mag-clear ang results ng iyang x-ray, makagawa naman tong aton niya biktima.
0: Paano sir natabo sir ang insidente sir man?
1: Dali sir, based sa aton niya interview sa suspect nga sang papuli niya sa halin sa eskwelahan mga 50 meters away sa halin sa gate ng eskwelahan. Yun katuan niya sa sang ato niya biktima dito nag-start ng commotion nila nagkinapungulay. Kag bisa iya nakapudyot niya sa sang patalong. Kag amuto nga ginwasiwas niya kag amuto kuno ang nakaigo sa ato niya biktima.
0: Prior matabo ang insidente sir, ano may ara na nga daan sang ligotanon or ano ang motibo nga ang ginbuno gid sang grade 8 ang grade 8 sang grade 7 ni sir.
1: Dali sir wala sila sang ining prior na mga altercation. Kumbaga pagwa lang gito sir nagtulukay lang sir. Gamot to do nagsitaan ay nagcommotion sila nang tinapungulay. Bisken sa kwad bisla ya magkilalahay sir eh. Hindi kilala ang biktima, hindi man kilala ang suspect.
0: Anong background sir sang biktima sir at the same time sang suspect?
1: Dali nga niya biktima sir, wala bisa pagpamangkot ato sa eskwelahan sa Rapon. Ang atong may nga biktima, dati na niya sir nga nakauntat dira daw balik eskwela niya kuno sir. Ang atong naman niya suspect, daw wala man record sa school regarding sa kung ano-ano. Kung ginapadalaman tapagin sir ang investigation ta sir. Kung ano ka mga toda nakuha ta nga information.
0: Kung wala man lang sila sir sa daan nga irigotanon or why man sa natabo nga pag ginamo sa ila, ano ang motibo abi sir nga ginbuno gid sang suspect nga biktima?
1: Dali sir mo lang to sir ang nakunayan nila nga daw nagtinulukay lang bala sir daw nagtinulukay daw nagsuya suya mo nga nagpinapungulay mismo gani nga daw yung biktima natibot na lang siya na pagkatapos ng amot ng commotion nakaagaw na sa isang kilas.
0: Why man siya sang iban nga record sir sa eskwelahan ni ang biktima hanggang suspect?
1: Dali sir, amon ang kuha tayo siya sa biktima ni siya, may mga previous man niya kung mga inagamo dira nga involvement. Kung amon ka na sir, ang ginakuha tayo siya exact kung ano ginagkatutuod ang mga nakuha tayo information sir.
0: Why man sang grupo-grupo, abi sir?
1: Dali siya sa initial sir, ang ato niya biktima, may upod niya ng mga amigo niya man during the time siyang incidente niya. Upod sa commotion na nagluntad. Dayon ang ato na yung biktima, ang suspect na yung bisaya, wala siya sa upod. Ang upod niya lang niya, mga upod niya nga pag-ahalin sa eskwelahan, papuli sa ila.
0: Ang insidente, sir, na natabo sa gwa sang gate sir no sang eskwelahan
1: mga 50 meters sa lens sa gate sang eskwelahan sir.
0: Ang natabuan ni sir sang insidente ano ni siya sir, damo sang Pamalay or damo Changi o ano?
1: Dali da sa highway sir, kaya pagwa mo sa school highway na ni sa access road na ni sa dayon sir.
0: So din siya nakakuha sang kutsilyo
1: during ko na siyang commotion nila sir, napudyutan niya ni ang kutsilyo bisaya ang allegation sa ato niya suspect sir, napudyutan niya ni kutsilyo. Mo to ginwasiwas niya muna yung nakaigo uno sa iya sa ato niya biktima.
0: Mm, so napulutan niya lang sa dalan?
1: Yes sir, during sa commotion nila, bisa yan na yung allegation sir ng ato niya suspect sir nga ang katalom nga nagamit siya sa pagwasiwas, mismo napulutan niya lang mandira sa area kung din siya nag-commotion.
0: Pero sir, ang kutsilyo na recover?
1: Wala pa na recover ang kutsilyo sir, kaya ginatingwaan ta kagapon niya kwantang minor tani nga suspect kung din niya napilak kay bisa iya pagka after to sa incident eh, nagdalaga ni siya kag ginpilak niya ang kutsilyo, ginatakwanta sir kung din niya area, hindi yan na madumi.
0: Kado ka timing abisay nga nagkomosyon lang sila sa gwa sang eskulahan tapos may napulutan siyang kutsilyo or patalom nga amutong ginggamit ya sa pagbuno sa biktima?
1: Amo na sa allegation sa atong suspect sir po, amo na sir ginakandakata pagid sang investigation kay te may mga personalidad naman nga basit man nakakita during the time. Kung ano gid kay eksakto bala ano tabo sir, subong sir gakandak pagkita sa mga follow-up investigation para makontagid ang totoo niya natabo.
0: Oo. Din ang ego sir sang biktima sir?
1: May ego ni siya nga mga gamay nga pilas din sa kamot niya sir, sa wala nga kamot, pagdiriman sa kilid siyang wala niya nga tiyan, kilid siyang wala niya nga tiyan.
0: Oo. Ang suspect niya, why man niya sang samad, why man niya sang pilas? Since nga nag-commotion?
1: Ang suspect niya sir, wala niya siya sang pilas po, may mga bukol niya sa iyang ulo. Sa tugas ang tinapungulay ko nila.
0: Sang matabo sir, na-mention mo sir nga may mga kaopdanan man ang biktima. Anong ginhimo sa mga kaopdanan sa biktima sir?
1: Ginakuha pa naman sir kung anong participation kay mismo ang biktima ni kagapon. Kagabi, ginahistorya sa investigator pa. Hindi pagi siya mag-attag sa exact na statement sir.
0: Oo.
1: Kung kaya kayo pa pa siya siguro sa kuwan lang may pila siya. Nakunta pa sir, ginapalo at pang investigation pa sir para matuntagin niya ko ng mga involvement ko sa upod niya sir at kung ano pa ginang natabo sir during the time.
0: Oo.
1: Gapon, sir.
0: Oo. Since sir nga ang biktima is grade 8 and ang suspect is grade 7, so mga pila na ng edad sang suspect sir, mga dira sa 14, 15?
1: Ang suspect kasi is 12 years old.
0: At 12 years old?
1: Ang victim is 14.
0: So anong matabo si ni sir sa ila? Especially sa suspect?
1: Sir, gine-explain to naman sa ginikanan kagapon ang biktima. Ang mga kaso gin-refer to sa social worker para sa frater nga cancer nga supposed to be.
2: Centro! Centro!
0: Nabatian mga katropa ang aton nga pag-interview sa latest nga investigation sa pulis sa syudad sa Bacolod, labi na sa Police Station number 9 nga naga-cover sa Sumag National High School. Ti gin-turn over na sa social worker ang suspect ang grade 7 while ang biktima nga grade 8 mga katropa, do stable naman ang kondisyon niya, kag ginahulat na lang tong i-discharge sa hospital. Pirti ko ng taon mo bala katropang Alex, no? Why niya matabo sa sunod sa eskwelahan, ha? Natabo ini 50 meters away halin sa Sumag National High School. Pero ti sa Gyapon katropang Alex, makita nimo nga ang involved is estudyante. Tulukay lang gidya. Amuna na iya subong katropang Alex. Amuna na iya subong ka init sang dugo sa mga estudyante. Kaya mo ni ang isa sa mga concern, no, sa aton sila nga mga ataga palamati, sa aton sila nga mga kauturan.
2: Centro.
0: Kay ginpa research naton katropang Alex, sa aton sila nga mga interns sa kay katropang Marky ang data sang juvenile involvement sa mga juvenile katropang Alex, no, sa aton sila nga matag palamati humalin sang 2016 tubtob at 2025 sa aton sila nga matag palamati ang data base sa data ini katropang Alex sang Juvenile Justice and Welfare Council
2: Centro
0: na data halin sang 2016 up to 2025 nagapakita may mga narisari ina diri nga kaso ara katropang Alex gin send ko sa inciting ang mga sa intern, no, iya ka interns bala ang mga kaso ginalakipan ini sang theft o kon pangawat, physical injury, robbery, rape, drugs and other offenses involving sa mga juvenile based sa record sa Juvenile Justice and Welfare Council. Gin-check naton katropang Alex sa mga natungdan ng mga tuig halin sang 2016. Kung makita ni mo, katropang Alex, kung makita mo sa kada tuig, like for example, ang kasong theft, no? Sang 2016, nagka-record sang 3,949 cases. 2017, 4,296. 2018, medyo nagnubo siya, no? 3,803. 2019, 3,129. Sang 2020, 2,702. 2021, 1,988. 2022, or 2021, 1,988. 2022, 1,010. 2023, 1,512. And 2024, 682. And sang 2025, 1,023. Ina sa kasong theft, ang physical injury sa aton sa mga tagpalamati, 2016, 2,962. Sang 2017, 3,222. Sang 2018, 2,852 cases. Sang 2019, 2,347 cases. Sang 2020, 1,907 cases. Bilog na nga Pilipinas, ha? 2021, 2,339 cases. 2022 daw so far, daw mo na yung naganubo, at 785. 2023, 1,120. 2024, 445. And 2025, 525. Ina sa kaso nga physical injury sa ato matag palamati. Ang pinakanubo nga tuig, this 2024, katong pang Alex. Sa robbery, sang 2016, 2,221. 2017, 2,416. 2018, 2,139. 2019, 1,760. 2020, 1,430. 2021, 945. 2022, 523. 2023, 851. 2024, 322. And 2025, 344. May mga tuig na naganubo. Gin man siya katropang Alex, no? Okay. Next, ang kaso nga, ang involvement is, ang involvement sila yung mga minors. Kaso nga rape. Sang 2016, ang rape nga kaso, may 1,975 cases ang recorded. 2017, 2,148. 2018, 1,901. 2019, 1,565. 2020, taas ba? 3,337. 2021, 1,403. 2022, 864. 2023, 1,295. 2024, 511. And 2025, 569. Sa rape case na, no? Nga data. Sa drugs, may chimpo pata katropang Alex, do no kulbahan ko, do hindi na tama kalabot, no? Pero amuna katropang Alex, ang pinakamadamo gid kon basi-basihan naton ini sa mga kaso nga ang involved mga katropa ang mga minor di edad, juvenile, based ini mga katropa sa record sang Juvenile Justice and Welfare Council sa pag-research sa ni katropang Marke, no? Nagpangabay kita sa si iya kaina na i-research ang parte sa mga juvenile cases bala sa bilog nga pungsod. Ang gina-check na pagin sina diri amo ang sa Western Visayas, no? Kay may mga cases, like for example, based sa record mga katropa sang 2022, 648 cases ang involved sa mga juvenile sa Western Visayas, 493 sang 2021, 2018, 335 cases, and 2017, 1,227 cases inabase sa record no sa aton sini nga mga tagpalamati. I-discuss ta ni Buas ang dugang sini nga mga updates kay kadamo sa mga cases involving sa mga juvenile mga katro pati ining natabo sa sumag dito sa guwa sang eskwelahan ti madala naman sa listahan katro pang Alex sa data sang juvenile nga involved sa mga kaso mga katropa. Last 11:58 kay daw lang alangon kita sa oras sa aton sini nga mga taga Palamati pero bago kita magtakop don't forget tumari kita sang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C kag Premium D3. Premium D3 sa subong at tiempo dapat mangin health conscious kita sa subong nga panahon. Importante ang ato ni kaayong lawas. Tumari kita sang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C kag Premium D3 mga katropa. Magasunod na ang XFM News sa nationwide sa pangalan sa atong technical partner, katropang Alex Saspa. Para sa XFM 100.7 Iloilo, ako si katropang Mario Hilongo, XFM News.
3: XFM. Mga katropa, XFM.

0: Plus Gold.
1: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Hindi ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape ang mga Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kaglot. Bangodyara na sa Santon Gold Coffee
0: Santon
2: Mix.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Hindi mo man napapansin, pero araw-araw, may toxins tayong nakukuha. Kaya importante na may antioxidant support ka sa Santone Coffee Mix. Yung mangosteen na may santones, tumutulong sa self-protection. Yung moringa, may plant compounds din na pang-detox support. Habang nagkakape ka, may ginagawa ka na rin para sa katawan mo. Santone Coffee Mix.
3: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check! Regular exercise? Check! Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus Vision X Plus. Ayos yan!
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: FM.
6: FM stations sa Luzon. Luzon. Visayas. Visayas. Mindanao. Mindanao. At ngayon sa Mega Manila. Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Uberas at Brian De Paz. Headlines.
7: Ang mga pauning headlines, katropa, ay hatid po sa atin ng Santon Gold Coffee Mix. Breaking news, magandang balita, 85 pesos wage increase aprobado na para sa mga minimum wage earners dito sa Metro Manila ayon sa DOLE.
8: Tukod na trapiko, bumungad ngayong araw sa publiko kaugnay sa sinasagawang surprise rally ng Iglesia ni Cristo.
7: Rally pa rin sa EDSA, mga katropa, pagsuporta o banong kay Senator Rodante Marcoleta ayon sa INC. Religious group binatikos naman ang Manoy Selective Justice.
8: Kasong plunder laban kay Senador Rodante Marcoleta, bahagi umano para hindi siya makadalo sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. Pahayag ng senador tinawag na gaslighting ni Senador Ping Lacson.
7: Limang individual arestado na sa gulo sa EDSA rally.
8: Office of the Vice President inilahad ang 92% utilization ng 2025 budget bago ang impeachment trial.
7: Aktibong kaso ng MPAX kinumpirma sa Mandaluyong. Contact tracing, katropa, sinimula na.
8: Sa balitang regional, Bayan ng Alegria, Cebu, isinailalim sa state of calamity dahil sa lumalalang kakulangan sa tubig.
7: Balita international, death toll sa malakas pong lindol sa Venezuela. Umabot na sa migit 1,700.
8: Sa balitang showbiz, Maxi Andreson humingi ng paumanhin sa resurface ng assault video.
7: At sa sports, mga katropa, PBA Governor's Cup magsisimula na sa July 10.
6: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
7: Mga katropa, Martes ngayon, huling araw po ng Hunyo, June 30, 2026. Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Suma sa inyo na, sabayin po tayo napapahinggan sa XFM News Nationwide sa pamamagitan ng ating mga istasyon ng radyo sa buong Pilipinas, sa Luzon, Visayas at Mindanao.
8: Hindi tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
7: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
8: Ako si Brian De Paz.
6: XFM News Nationwide. Breaking news.
7: Unahin po natin ang magandang balita, katropa. Inianunsyo na ni Dole Secretary Francis Tolentino ang 85 pesos dagdag sa arawang minimum wage na mamanggagawa dito sa Metro Manila. Epektibo ang wage increase sa July 19 ngayong taon. Ayon po kay Tolentino, tinatayang 1.1 million na mga minimum wage earners ang may kinabang sa inilarawan niya na makasaysayang wage increase. Inaasang magbibigay din ng karagdagang kita ang wage hike sa mga manggagawa sa National Capital Region. Dahil dito, magiging 780 pesos per day na ang sahod po ng mga nasa non-agriculture sector ang mga workers mula sa 695.
6: XFM News Nationwide.
8: Palacio tiniyak na hindi magpapakampante ang gobyerno kahit bumaba ang inflation. Katropa natin sa balita, Deo de Guzman, ang XFM Mega Manila.
6: Live report.
9: Tiniyak ng Palacio ng Malacañang na patuloy ang mga hakbang ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para maibsan ang epekto ng mataas na presyo ng bilihin at serbisyo sa bansa. Sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na bunga ng pagsisikap ng administrasyon ang pagbaba ng inflation rate. Pero hindi anya dapat maging kampante ang pamahalaan dahil nananatili pa rin ang epekto ng global oil crisis. Patuloy anya ang fuel subsidy para sa mga POV drivers at operators magsasaka at maging sa mga mangingisda. Nagbibigay din anya ang gobyerno ng binhi, pataba, farm inputs, financial assistance, kadiwa stores, 20 pesos kada kilo na bigas at 10 kilo na bigas kada dalawang buwan sa milyong-milyong pamilyang Pilipino. Kinumpirma rin ni Castro na may inihahandang karagdagang ayuda na iaanunsyo ang Pangulo. Katropa mo mula sa Palacio ng Malacañang para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Leo de Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila. XFM News.
6: XFM News Nationwide.
7: Nagdulot ng matinding trapiko sa EDSA mula kanina umaga pa ang pagtitipo naman ng libo-libong rally participants malapit sa People Power Monument sa Quezon City. Dahil po dito ay pinayuhan ng MMDA ang mga motorista na umiwas muna sa bahagi ng EDSA, White Plains, Boni at Julia Vargas habang sinasagawa ang towing operations at paglilipat po ng concrete barriers upang maibalik ang normal na daloy ng trapiko. Sa kabila nito ay nanatiling bukas at normal ang operasyon ng lahat ng istasyon ng MRT3 mula North Avenue hanggang sa bahagi po ng Taft Avenue, mga katropa.
6: XFM News Nationwide.
8: INC tinutulan ang planong pagsasampa ng plunder case kay Marcoleta. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
6: Live report.
10: Tinutulan ng Iglesia ni Cristo o INC ang nakamagpagsasampa ng kasong plunder laban kay Senador Rodante Marcoleta. Sa pahayag na binasa ni INC spokesperson Edwin Zabala, igirit ng samahan na isaumano itong pagbaluktot sa batas na may layunin pagtakpan ang katiwalian. Ayon pa sa INC, hindi makatwiran ang planong pagsasampa ng kaso laban kay Marcoleta dahil siya ang isa sa mga nagsulong ng paglalantad na umano'y mga irregularidad sa flood control projects. Dagdag pa ng Iglesia, kahit na ipakulong nila si Senator Marcoleta ay hindi sila titigil sa pagiging ng katarungan para sa mga kababayan natin ninakawan. Samantala, nakatanda umanong ihain ng Office of the Ombudsman ang kasong plunder labang kay Senador ngayong Linggo. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
6: XFM News Nationwide.
7: Sa mga nanonood po sa amin online, may konting technical na problema lang po sa mga visuals or materials na inyong nakikita o hindi nakikita, katropa. Paunawa lamang po sa lahat.
6: XFM News Nationwide.
7: Iginiit ni Senator Rodante Marcoleta na ang nakataktang pagsasampa ng kasong plunder laban sa kanya ay bahagi umano ng planong pigilan siyang makalahok sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na magsisimula na nga sa July 6. Sa isang video na inilabas sa kanyang Facebook page, sinabi po ni Marcoleta na kapag siya ay naaresto, hindi na umano niya may pagpapatuloy ang kanyang layunin na ilantad ang mga sangkot sa muna'y katiwalian. Ayon sa senador, naniniwala siyang isa rin sa layunin ng kaso ay hadlangan ang kanyang pagdalo sa impeachment proceedings. Iginit din ni Marcoleta na matagal nang nakapagplano umano ang paghahain o nakaplano na umano ang paghahain ng kaso kasunod na naging pahayag ni Senator Panfilo Lacson na may ilan pang senador na maaring maharap sa mga kasong kriminal. Kinwestiyon din niya ang pagiging patas ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla sa paghawak ng usapin. Matatandaan po mga katropa na inanunsyo ni Remulla na magsasampanga ang Office of the Ombudsman ng kasong plunder, isang non-bailable offense laban kay Marcoleta, kaugnay na umanay hindi dineklarang 75 million pesos na campaign donations. Mari namang tinanggi ni Marcoleta ang anumang paglabag at iginit na pribadong donasyon na nasabing pondo at nagamit na ito sa kanyang kampanya bago pa man niya isubmit ang kanyang sose. Mga katropa,
6: XFM News Nationwide.
8: Sa kaugnay na balita, pinabulaanan ni Senador Ping Lacson ang pahayag ni Senador Rodante Marcoleta na matagal nang planado ang umano'y pag-aresto sa kanya upang hindi makalahok sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa isang post, sinabi ni Lacson na gaslighting lamang ang ginagawa ni Marcoleta. Anya ang nauna niyang pahayag tungkol sa posibilidad na makulong ang siyam na senador ay hypothetical lamang at bahagi ng paliwanag sa posibleng epekto nito sa kinakailangang 2/3 na boto sa impeachment trial. Nigirit ni Lacson na ang kanyang halimbawa ay kaugnay lamang ng usaping legal at hindi batay sa anumang impormasyon na may nakaambang pag-aresto sa mga senador.
6: XFM News Nationwide.
7: Kansilado today ang dalawang unang aktibidad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Hindi na po na ituloy yung pagpunta niya sa inauguration ng marine cleanup vessel sa Manila Bay Project sa City of Manila. At si DOTR Secretary Giovanni Lopez na lang ang nagbasa ng kanyang mensahe. Kansilado rin po katropa yung POCA Presidential Luncheon na nakatakda sanang puntahan din ng Pangulo sa Makati. Sa Malacanang ay tuloy naman ang presentation of credentials ni United States Ambassador-designate Lee Lipton sa reception hall ng palasyo. Nakatakda rin ang farewell call ni Republic of Korea Ambassador Lee Sang-wa sa study room ng Malacanang. Samantala, bahagya rin pong naghigpit ang seguridad sa Malacanang matapos itong biglang kilos protesta sa bahagi ng EDSA.
6: XFM News Nationwide.
8: Igirit ng Department of Interior and Local Government o DILG ang paggalang nito sa karapatan ng bawat Pilipino na mapayapang magtipon at ipahayag ang kanilang saloobin. Kaugnay ng isinagawang rally ng Iglesia ni Cristo sa EDSA, inatasan ng DILG ang Philippine National Police katuwang ang mga lokal na pamahalaan na pa-irally ng maximum tolerance at tiyakin ang maayos na seguridad at traffic management sa lugar. Nanawagan din ang DILG sa mga kalahok at iba pang stakeholder na maging responsable sa paggamit ng kanilang karapatan, sumunod sa batas at makipagtulungan sa mga otoridad upang mapanatiling mapayapa, maayos at ligtas ang pagtitipon. Binigyan din ang kagawaran na patuloy nitong babalansehin ang pangangalaga sa kaligtasan ng publiko at ang pagrespeto sa mga karapatang nakasaad sa konstitusyon.
6: XFM News Nationwide.
7: Nag-deploy mga katropa ang PNP ng nasa 5,736 na pulis at saka po allied security personnel sa iba't ibang lugar sa Metro Manila para tiyakin pa rin ang seguridad at kaayusan habang nagpapatuloy ang public assembly sa People Power Monument sa EDSA. Ay sa PNP, isinilalim na sa full alert status ang PRO 3, kaya po ang 4A, NCRPO, National Support Units at mga unit na nakabase sa Camp Crame. Bukod sa People Power Monument, nakadeploy din ang mga pulis sa EDSA Sarai. Sa Senado, Mendiola, Ayala Bridge, U.S. Embassy, Liwasang Bonifacio at iba pang tinuturing na sensitibong lugar. Tiniyak din ang PNP na inatasan ng mga tauhan itong pairalin ang maximum tolerance. Igalang ang karapatang magpahayag ng saloobin at panatiling mapayapa at maayos ang sitwasyon. Nanawagan din si PNP Chief General Jose Malencio Nartates Jr. sa mga kalahok na panatilihin pong mapayapa ang pagtitipon at may pagtulungan sa mga otoridad habang pinapatupad ang mga traffic advisory sa mga apektadong lugar.
6: XFM News Nationwide.
8: 5 individual ang inaresto matapos ang tensyon sa isinagawang rally sa EDSA People Power Monument ngayong araw kasunod ng insidente kung saan isang bus ang humarang sa northbound at southbound lanes ng EDSA. Ayon sa polisya, nagmaniobra umano ang bus driver sa northbound lane malapit sa White Plains na nagdulot ng sagabal sa daloy ng trapiko at nauwi sa komprontasyon sa pagitan ng mga realista at mga polis. Isa sa mga naaresto ang umunoy na nakit ng isang polis habang isang police woman naman ang nasaktan matapos maipit sa insidente at agad na isinugod sa ospital. Kinumpirma ng NCRPO na 5 ang kabuwang naaresto kabilang ang driver ng bus. Sinabi ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. na patuloy niyang minomonitor ang sitwasyon at nananatiling naka-full alert ang Philippine National Police upang mapanatili ang kaayusan at kaligtasan ng publiko.
6: XFM News Nationwide.
7: Mga katropa, inilabas po ng Office of the Vice President ang accomplishment report nito sa 2025 na nagpapakitang 92.32% ng 913.24 million pesos na pondo sa mga priority program ang nagamit bago ang pagsisimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon sa OBP, katumbas ito ng 81% disbursement rate at umaayon sa very satisfactory rating na ibinigay ng Department of Budget and Management sa annual performance review nito. Sa ulat din po, sinabi ng OBP na nakapagbigay ito ng tulong sa nasa 180,704 na pamilya na apektado naman ng mga kalamidad. Nakapaghatid din daw sila ng relief goods sa nasa 74,862 na katao at nakapagkaloob ng livelihood assistance sa nasa 3,987 katao at 19 civic society organizations or civil society organizations, katropa. Iniulat din ang tanggapan na umabot na sa 600,000 na mga school bags ang naipamahagi nila sa ilalim po ng pagbabago A Million Learners Campaign mula noong 2023. Natagdang magsimula na ng impeachment trial na Vice President Sara Duterte sa Lunes, July
6: 6. XFM News Nationwide.
8: Senate President Win Gatchalian ng inspeksyon sa session hall ng Senado na pagdarausan ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Seguridad hinigpitan. Narito ang report. Inspeksyon si Senate President Win Gatchalian sa session hall ng Senado na pagdarausan ng natakdang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa July 3 kasabay ng paghihigpit ng mga hakbang sa seguridad sa loob ng kapulungan. Ayon kay Gatchalian, nakahanda na ang Senado upang tiyakin ang kaayusan at kaligtasan ng lahat ng dadalo sa mahalagang paglilitis kabilang ang mga senador, kawaninang media at iba pang otorisadong individual. Sinabi rin niya na mananatiling mahigpit ang pagpapatupad ng mga security protocol upang matiyak ang maayos, ligtas na pagdaos ng impeachment proceedings. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
6: XFM News Nationwide.
7: Samantala, kinumpirma po ng Mandaluyong City Government ay isang kaso ng mpox. Dahilan para agad na magsagawa ng contact tracing, case investigation at disease surveillance ang mga lokal na otoridad sa kalusugan para maiwasan ang posibleng pagkalat ng sakit. Ayon po sa City Epidemiology and Surveillance Unit, aktibong minomonitor ang mga nakasalamuha ng pasyente. Katuwang po ang City Health Office sa Department of Health. Tiniyak ng pamahalaan, lungsod na kontrolado ang sitwasyon at hinikayat ang publikong kumuha lamang ng impormasyon mula sa mga opisyal na ahensya at igalang ang privacy ng pasyente. Pinalalahanan din ang publiko na maghugas palagi ng kamay. Iwasan skin-to-skin contact sa mga may hindi may palawanag na pantal o sugat sa balat at agad pong magpatingin sa doktor kung makaranas ng lagnat, pamamaga ng kulani o kaya'y kakaibang rashes.
6: XFM News Nationwide. Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
7: Alas 12:19 ang tamang oras sa XFM News Nationwide, mga katropa. Live po tayo sa buong Pilipinas sa pamamagitan ng iba't ibang XFM station, Solid FM station sa bansa. Unahin natin ang report galing Cebu.
6: Balitang Regional.
7: Ang bayan po ng Alegria ay sinilalim sa state of calamity dahil sa lumalalang kakulangan dyan sa tubig. Letro pa natin sa Balita Almi Mata ng XFM Cebu.
11: Sa ilalim sa state of calamity ang bayan ng Alegria Cebu upang mapabilis ang pagpapatupad ng mga garang hakbang laban sa lumalalang kakulangan sa supply ng tubig na nararanasan ng mga residente. Layunin ng deklarasyon na mapadali ang paglalabas ng pundo at rehabilitasyon ng nasirang water system na nagdulot ng limitadong supply ng tubig sa maraming kabahayan. Ayon kay Mayor Gilberto Magalyon, apektado ng problema ang humigit kumulang 44% ang populasyon ng Alegria, partikular ang mga residente ng Barangay Madredeos, Valencia at Compostela. Sinabi ng alkalde na ideklara ang state of calamity sa pamamagitan ng isang municipal resolution upang mapabilis ang pagproseso ng emergency fund at iba pang kinakailangang aksyon. Gagamitin din ang emergency declaration upang matugunan ang malalaking problema sa infrastruktura ng 95 million pesos na Philippine Rural Development Project o PRDP water system na sinimulan pa noong 2015. Ayon kay Magalyon, matinding na pinsala ang water system na manalasa ang bagyong Odette noong 2021 matapos masira at matangay ng baha ang maraming linya ng tubo. Bagamat may ilang pinagkukunan ng tubig ang Alegria, sinabi ni Magalyon na ang pangunahing suliranin ay nasa distribution system. Bilang pansamantalang solusyon, nakipagsundo ang lokal na pamahalaan sa Karatig Bayan ng Badyan upang mag-supply ng tubig sa Barangay Balhaan. Habang hinihintay ang paglabas ng pundo, humihingi rin ng agarang tulong ang pamahalaang bayan sa pamahalaang panalawigan ng Cebu upang maibalik ang maayos at sapat na supply ng tubig sa mga apektadong residente. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Santhone Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropang Almi Mata, XFM News.
8: Southern Philippines Medical Center nakapagtala ng pagdami ng mga pasyenteng na i-admit dahil sa paggamit umano ng shabu. Katropa natin sa balita, Marvin Ebano ng XFM Davao.
12: Kinumpirma ng Southern Philippines Medical Center o SPMC na nakapagtala ito ng pagtaas ng bilang ng mga pasyenteng ginagamot dahil sa pagkalason o pagkalasing dulot ng paggamit ng shabu. Ayon kay Dr. Ella Joy Nogas, Medical Specialist ng SPMC Poison Treatment and Control Institute, sa nakalipas na 3 taon ay tuloy-tuloy ang pagdami ng mga pasyenteng dinadala at inire-refer sa kanilang emergency room para sa agarang gamutan.
13: Meron pala tayong increase of shabu and other illicit drugs that were also referred to us. I think 3 years na po siya na tumataas ang methamphetamine intoxication as well as the alcohol intoxications here in Davao.
12: Gayunman, sinabi ni Dr. Nogas na nananatiling naaagapan ng kanilang mga medical team ang mga kaso sa pamamagitan ng agarang paggamot at pag-aalis ng ipinagbabawal na sangkap mula sa katawan ng mga pasyenteng nalason sa droga. Nilinaw din ng doktora na ang pangunahing focus ng SPMC ay ang pagtugon sa medikal na pangangailangan ng kanilang mga pasyente at hindi ang pag-usisa o pangangalap ng iba pang personal na impormasyon tungkol sa kanila. Dagdag pa niya, matapos ang pandemya ng COVID-19 ay napansin din ang pagtaas ng mga kaso ng mental illness. Marami umano sa mga pasyente ang umiinom ng mga maintenance na anti-psychotic, anti-anxiety at anti-depressant na gamot at ilan sa mga na-admit sa SPMC ay umaabot na sa critical na kondisyon. Bukod sa pagdami ng mga pasyenteng nalalason sa shabu, iniulat din ni Dr. Nogas na tumaas ng humigit kumulang 60% ang bilang ng mga pasyenteng ginagamot sa SPMC dahil sa kagat ng ahas. Mula dito sa XFM 89.1 Davao City, katropa mo sa balita, Marvin Ebano, XFM News.
7: Eto naman katropa, may sanggol na nakupo pasintabi pinaniniwalaan ay tinapon sa isang tulay sa Isabela. Katropa natin sa balita, Altea de la Cruz ng XFM Santiago.
14: Patuloy ngayon ang pagtutok ng Burgos Municipal Police Station sa insidente ng pagkakatagpo ng isang sanggol sa ibaba ng tulay ng Bacnor, Burgos, Isabela. Sa pati of the XFM Santiago, Kapolis Captain Jason Martinez, sa Deputy Chief of Police sa Burgos FPS, sinabi dito na agad nilang nirespondihan ang pagkakatagpo sa anilay patay ng sanggol buhat sa tawag ng barangay captain ng nasabing lugar. Nakipag-ugnayan ng Burgos MPS sa Rescue 518 at RHU Burgos na masuring baby na nasa state of decomposition na, bagamat hindi na rin natukoy ng mga otoridad kung ano ang kasarian ng bata dahil sa kalunos-lunos at naaagdasta ang natura baby. Dahil dito, ayon sa Deputy Chief of Police, na pagdesisyonan ang mga ito na ilibig na rin ang naturag sagol sa katambakan sa battery na sa pagtaya ng mga otoridad ay nasa 5 buwang gulang at higit 2 araw nang naroroon. Nagpapatuloy pa rin ang backtracking ng mga kapulisan na matukoy ang mga responsable sa pagtatapon sa sanggol at tinutukoy na rin ng RHU ang mabuti sa lugar sa pagbabakasakaling matutunton ang ina nito. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito si Katropang Altea de la Cruz, XFM News.
8: Mahigit 41,000 na beneficyaryo sa Iloilo City makatatanggap ng 10 kilo ng bigas sa ilalim ng Bigay Bigas sa Masa Program ng National Government. Katropa natin sa balita, Era Espinosa ng XFM Iloilo.
15: Sinimula na ng Iloilo City Government ang pamimigay ng 10 kilo ng bigas sa mga benepesyaryo ng Bigay Bigas sa Masa Program ng National Government. Sa unang araw ng distribution, 6 na mga kabarangayan ang nabigyan mula sa distrito ng La Paz. Ang mga barangay na ito ay ang mga sumusunod: Barangay Gustilo, Lopezaina Norte at Sur, MacArthur, Divina Gracia at Aguinaldo. Ang distribution ay pinangunahan ng Iloilo City Government, samantalang City Social and Welfare Development Office naman ang nag-assess at nag-validate ng mga benepesyaryo. Sa kabuuhan, may 41,958 na benepesyaryo ang syudad. 3 tranches ang pamimigay ng bigas matapos matanggap ng city government ang 72 million pesos na pondo para dito. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM.
7: At panghuli sa balitang regional, Katropa, meron pong balita yung DepEd Palawan. Tiniyak na wala ng nagaganap na item sa transfer for sale. Katropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM Palawan.
16: Tiniyak ng Department of Education o DepEd Palawan na wala nang nagaganap na tinatawag na items at transfer for sale sa kanilang tanggapan. Ayon kay Schools Division Superintendent na si Lloyda Palay Adornado, handa umano silang managot kung may mapapatunayang may nagaganap pa ring bentahan ng mga item o transfer slot sa kanilang division. Ikwinento rin ni Adornado na may ilang guro na bagamat nailipat na ay nagtutungo pa rin sa kanilang opisina upang magreklamo dahil nai talaga sila sa mga mabundok na lugar. Gayunman, sinabi ng opisyal na karamihan sa mga lugar sa Palawan ay may kabundukan at mas maginhawa pa rin umano ang kanilang sitwasyon kumpara noong sila ay nasa mga isla at kinailangan pang tumawid ng dagat upang makarating sa kanilang paaralan. Matatandaan sa mga nagdaang taon, bagamat naupo si Adornado bilang Schools Division Superintendent ng Palawan, naging isyo sa sangguniang panlalawigan hanggang sa mapunta sa opisina ng Presidente ng Pilipinas ang usaping bentahan ng mga item at transfer slot sa division. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
6: XFM News Nationwide Weather Update.
7: Katropang Brian, panahon muna tayo. Today ay patuloy na minomonitor ng PAGASA ang LPA sa loob ng PAR at huling namataan sa coastal waters ng Claveria, Masbate. May mataas na tsansa po, mga katropa, maging isang ganap ding bagyo sa loob ng 24 oras.
8: Katropa buddy, kapag naging ganap na bagyo ang LPA, papangalanan ito bilang si Bagyong Henry at agad na magtataas ng tropical cyclone wind signal number 1 sa ilang bahagi ng Southern Luzon at Visayas.
7: Makakaranas naman po today ng kalat-kalat na pag-ulan ng Metro Manila, Calabarzon, Bicol Region, dyan sa amin sa Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Marinduque, and Romblon dahil sa LPA.
8: Abagat naman ang iiral sa Palawan habang localized thunderstorms naman sa nalalabing bahagi ng bansa.
7: Samantala, sumikat ang araw 5:30 kanina umaga at inasang pong lulubog alas 6:29 ng gabi.
6: Balitang International.
7: Atin po sa atin ang Balitang International. Ang Santon Gold umabot na sa 1,719. Ang kumpirmadong nasawi sa seri ng malalakas na paglindol sa Venezuela ayon po sa mga otoridad. Nagit sa 5,000 naman ang nasugatan habang tinatay na sa 12,000 katao ang napilitang lumikas sa ngayon patuloy na inaalam ang bilang ng mga nawawala. Ayon sa UN o United Nations, 7 katao ang matagumpay po na naisalba mula sa mga gumuhong gusali noong Linggo, kaya't pinagpapatuloy pa rin ang search and rescue. Natili pa rin mapanganib ang sitwasyon dahil sa nakapagtala na mahigit kumulang sa 5 aftershocks, kabilang ang magnitude 5.2 lindol din noong Lunes, habang inasaan din po malakas sa pag-ulan sa mga apektadong lugar. Nasa mahigit naman 2,000 rescuers mula sa 27 na mga bansa na kasama higit sa 160 na mga search dogs ang tumutulong sa paghanap po ng mga nakaligtas. Kasabay niya, naghahanda rin ang United Nations ng karagdagang humanitarian assistance para po sa mga nawalan ng bahay, kabilang dyan ang pagkain din, malinis na tubig, serbisyong medikal at psychosocial support para sa mga biktima.
6: Showbiz News.
17: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Humingi ng paumanhin ang Drag Race Philippines Season 3 winner na si Maxi Andreson matapos muling kumalat sa social media ang video kung saan sinampal at sinipa niya ang isang fan. Sa isang Instagram live, sinabi ni Maxi na matagal nang nangyari ang insidente at nakapag-sorry na siya sa biktima na aniyay, naka-move on na rin sa nangyari. Iginit din ni Maxi na hindi siya humihingi ng simpatsya kundi pananagutan sa kanyang nagawa at umaasang iyon na ang huli niyang paghingi ng tawad sa publiko. Samantala, wala pang pahayag ang fan na sangkot sa insidente, habang hati naman ang reaksyon ng mga netizens sa naging paghingi ng paumanhin ng drag queen. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
6: Balitang sports.
7: Ang balitang sports sa atin ang premium D3 katropa protection sa buong katawan. Magsisimula na po sa July 10 ang PBA Season 50 Governor's Cup, kung saan target ng TNT tropang 5G na masungkit ang ikatlong sunod na kampyonato. Bubuksan ang tournament sa Inari Center dyan sa Antipolo sa pamagitan ng laban ng Titan Ultra Giant Risers at Terra Firma Jeep. Kasunod po ang Macau Giant Pandas kontra NLEX Road Warriors. Magsisimula ang kampanya ng TNT sa July 19 laban sa Macau, abang naharapin naman ng Barangay Ginebra ang Phoenix Fuel Masters sa parehong araw. Isa sa mga inaabang ang laban ang Manila Clasico sa pagitan siyempre ng Ginebra at Magnolia. Kaganapin niya sa August 2 sa Smart Araneta Coliseum.
6: XFM News Nationwide.
7: Live mula po dito sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayon na ang XFM News Nationwide ngayon pong huling araw na Hunyo, June 30, 2026.
8: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagbabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
7: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po ang iyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
8: Ako si Brian Tepaz.
7: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
8: Mabuhay, exciting Pilipinas!
6: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
5: XFM.
18: Happy!
19: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
20: Playtime Entertainment, born for happiness.
21: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: XFM.
22: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Kung gusto mo ng kumpletong suporta sa kalusugan, Premium D3 Softgel ang sagot. Vitamin D3 o Cholecalciferol para sa immunity at buto. Lauric acid mula sa VCO para sa antimicrobial support at oleic acid at antioxidants mula sa moringa seed oil para sa puso at cells. Isang softgel, kumpletong alaga sa katawan. Premium D3 Softgel. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
2: Bibili sa mga butika.
18: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
23: Tila ba may hangin sa tiyan?
24: At masakit sa pakiramdam?
23: Kabag yan!
24: Mag Santon Plus Herbal Oil.
23: Isang pahid lang,
24: tanggal agad ang kabag.
23: Santon Plus Herbal Oil.
24: Ang pamahid
23: na all-in-one.
24: Sa presyong magaan.
23: Santon Plus Herbal Oil.
25: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
26: Sister Pain.
27: Ako si Danny, isa ka bus driver. Upo tubig sa anawad daw ang pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver, mag-inobus ang Sister Pain.
26: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
28: Symptoms persist.
26: Consult your doctor.
28: Sa mga butika.
29: Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw sang Santon and XFM libu-libong pa-premium.
30: Ako si Arlene Uy sang Mabolo Delgado. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Emilito Uy sa akong nanadagaan na 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intra man sa Santon kag XFM libu-libong pa-premium. Thank you!
29: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong pa-premium. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong pa-premyo. Intra na!
31: Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026.
32: Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
33: College na ko!
34: XFM!
35: Patropa mo!
36: Exciting!

Iyari na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa aton ikaayong lawas. Magatudlo man sa mga id-id kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang aton lawas. Ganing dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

Mayong adlaw naman sa inyo tanan, mga suki naton nga mga tagpalamati sa programa The Secrets of Health. Ululupod naman kita para sa pag inistoryahan na kung paano ta maamligan ang ato sa ikayong lawas. Parang hindi kita matapikan sang malala sa mga pamalatian.

0: Aton paghahambala ng mga ginahimo ta kag mga ginakaon ta nga makapikto sa ato sa naikayong lawas. Paghambal gani kita makapikto, it's either mayad o kon hindi it mayad nga epekto sa ato sa nga lawas. Kag mga bagay-bagay kon kaysa nga nagalinger o kon nagatinir sa ato sa nga lawas. Kag sa ato sa nga painuino kag balatyagon nga nagadala sang deterioration paglain sa ato sa nang ikayong lawas. Pareho sang stress. Sabi na ito, normal na ang stress ko nagakabuhi kita. Pero ang sobrang stress makadulot sang pamalatian sa aton or malala sa nang mga komplikasyon. So dapat kahibalo kita kung paano naton i-manage ang stress. Paano naton malikawan nga magka-stress. Ang pinakaki kag ang pinakaliyabi dira. Dapat painon ta mga bagay nga way na kita may mahimo kag hindi nasagi pagpabalik-balik spinsar ta. Kag mga bagay nga dapat naton sining aksyonan nga may mahimo kita either sa pagkaon sang masustansya pagkaon o kon makalikaw sa mga nagatuga sang problema sa aton kon stress. Problem equals stress. Pero may problema nga way ka na may mahimo, may mga problema nga pwede pa naton sinima disponihan, pwede pa naton sinima himuan sang pamaagi kag solusyon para nga hindi magpabilin sa ato sininga balatyagon kag paminsaran. Agud tong hindi man kita dulaan mag gana magkaon pagkatapos sa makalikaw kita sa malala pagid sininga mga epekto sa sistema sa aton lawas. Dapat balanse lang ha. Ang ato sa nga pagparagad sa programa The Secrets of Health live kita sa tanan nga mga XFM stations sa Isla Sang Panay kag Negros Island Region. Kon may mga palamagutanon gid man kamodra, may mga concerns sa ato sa nga magdi-discuss diri nga mga topiko, concerns sa inyo sa nga kayong lawas base man sa na-discuss sa ato sa nga pagparagad. Feel free sa pag-text na sa ato sa nga text hotline 0950-975-6970 or hindi gani i-comment sa ato sa nga live Facebook streaming sa Facebook page nga XFM Radio Patrol Iloilo. Kag sa ato sa nga pagparagad, as usual, upod na ato sa nga certified naturopath practitioner and consultant, we have Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ato sa nga programa.
1: Thank you, Sir Joss Hill. Kag welcome man sa ato sa nga pagpangalagad. Amuman, kaupod na itong gina-welcome mga ato sa mga suki, ng mga tagpalamati. Nga nagasunod gid sa ato sa nga programa sa kutob sa marabutan sa ato sa nga pagwaragwag. Kag kumusta ang ito, Sir Joss Hill? Ano? Ang ato sa mga tagpalamati, kumusta ang inyo sa nga kondisyon? Kumusta inyo sa nga pamatyag? Kumusta inyo sa nga painuino? Manayanaya bala? Matawhay bala? Or medyo mabulubog at? Or kaya pa ba? Sa mga nagakalatabo sa aton siri palibot. Maghahatag kita, Sir Joss Hill, sa pila siri ka mga insight na makabulig sa aton, no? Depende sa aton siri sitwasyon. Pero aton istoryahan ng isa haginakabig, Sir Joss Hill, nga masiring epidemya. Pero damo, bala, Sir Joss Hill, ando nagahuya-huya pa ako nahadlok pa bala magbuyag-yag sini.
0: Oo. Mag-focus kita sa ginatawag nato sa nga mental health. In short, sini sistema sa ato sa nga pagpaminsar, Doc Leo, no?
1: Mm-hmm.
0: Sometimes nag-istorya kita dari parte sa kung paano natin ginahandle ang problema o kung ang stress. Overall, ginatawag tayo sa nga mental health issue and issues, Doc Leo.
1: Mm-hmm.
0: So sa mental health issues, kon magpabilin ini abisaton sa nga paminsaran kag balatyagon, Doc Leo, makadala gali ini sang malala sini nga mga komplikasyon.
1: Correct, Sir Joss Hill. Kapin pa ang hambal ni Sir Joss Hill kay nga dapat mabalaan naton pa inon kun anong pwede masolbar kay hindi pwede masolbar. Even sa mathematics, Sir Joss Hill, di bala tanan may solusyon.
0: Mm-hmm.
1: May ara gid yang hindi mapangitaan sa solusyon. Sir, may mga practical problems kita. May problem kita sa aton sa nga ikayang lawas. Hindi perpekto ang tanan. Gani ang problema naton karon kun kita mismo gina-insister ta ang solusyon sa isa ka sitwasyon nga waay sinisang ginatawag kasulbaran. Dapat kabalo kita sini magsiparar kag kabalo kita, Sir Joss Hill, mag-adjust sa mga masolusyonan kag meremedyohan o kun sa hindi naging pwede sini mabalik o kun masolusyonan.
0: Kay if we speak about mental health issues, kadamo sa nagalinger, bla nagpabilin sa ato sini mga paminsaron, nga nagadala sa aton kag naga-accumulate ay natawag nato sa ring stress. Bangod man kay ti sa sobra ta nga pagpaminsar, ang lawas ta gali sini daw parios man sa makina nagagastos ang gatong dok layo. Naka-idle lang. Mm-hmm. Pero sige ang andar niya. So therefore nagagastos ang gatong, in short sining lawas ta nagakonsumo man sang gatong, ang gatong sa lawas ta vitamina, minerals and nutrients sa dok layo.
1: Correct Sir Josil, no? Ti ano bala ang mas bentaha? Nagaandar ng imong makina nga nagadlagan ang salakyan or nagasigil lang idol Sir Josil.
0: Oo, so dapat nga ti kon pandaron mong salakyan mo may purpose.
1: Yes.
0: In short sining, kon manumdom ka, dapat kay balo ka kon anong purpose. Ang purpose as always is to find solutions to the problem.
1: Kag may goal kagid Sir Josil eh. Kundi man problema, may ara kaya sa plano sa ninga adlaw or sininga tuig na Sir Josil kung long term. Ay mo sa ninga plano nga dapat mo gidlabuton. O kung may mga practical problems Sir Josil nga kinanglan adlaw-adlaw mo paminsaron kung anong imo sininga mahimo para dira. Pero dapat Sir Josil mo ganina kita siling na ton. Kilalahon na ton, pwede na ton masulbar kung hindi na ton masarangan sulbaron.
0: Speaking about this mental health issues and problems, Dukleo, if we speak about mental health ano ginman balang butang balon sini Dok Leo? In short sini, sa ato sini nga pagkabuhi subong, ano bala ining nag-apekto sa ato sini nga mental health Dok Leo?
1: Kasubong Sir Josel, sa ato sini nga lawas, physical, amo ni nga ato sini kondisyon sa lawas. Di pag-abot naman sa ato sini nga mental health, amo ni man ang kondisyon sa ato sini nga panghuna-huna. Ato sini paminsaron. Di rin sini Sir Josel, ang ato sini pag-handle, kung paano itong ginahandle ang stress, mga triggers, mga pagpanghangkat sa kabuhi. Paano na itong ginakilala o kung ginapanumdom paminsar nga ato sini kaugalingon? Ginapaminsar bala na ito Sir Josel nga may balor pa kita o kung dawa ay na simpulos ang aton sa ninyo galingon ng kabuhi. Makarelate bala kita Sir Josel sa iban? Paano kita makipaghalubilo? Kita bala sini ang may kaluoy, may empathy, may pag-intindi o kung kita ang ilintindihon Sir Josel? Paano kita maghimo sa isang desisyon? Padalos-dalos bala o kung pawala na lang? Kag paano kita Sir Josel sini maka-adjust sa mga problema nga nag-aabot sa aton sini sa pang-adlaw-adlaw? Ang maayo nga mentalidad Sir Josel, hindi butang balon nga pirme kita sini malipayon. Butang balon, padayon ng aton sin nga pag-function, padayon ng aton sin sa aton nga pagbangon, padayon kita sin mag-adjust sa pihak sin sa mga pagpanghangkat naton sa kabuhi adlaw-adlaw.
0: Kay speaking about this mental health issue Dok Leo, ang silingderi nga daw nangin silent epidemic na inisubong.
1: Mm-hmm.
0: If we speak about epidemic, damo nang apektado sini.
1: Mm-hmm.
0: Damo ang nagakulo kag nagakarga sini. Nga aman, Dok Leo.
1: Ti magambal kita, Sir Josel, silent. Ti kadamo sa mga tao, Sir Josel, nga tanawon mo lang sa sagwa. Hindi ka makasiling na problemado sila sa sulod. In fact, makibot lang ganing iban sini. Uy, nga, amo to natabo sa aton sini nga kilala. Gali ka may dugay na sa ginadala, Sir Josel, sa sulod nga. Isa sang rason, kung pila sang rason kung nga ginatago niya ini, tungod nga nahuya or basi nahadlok. Tungod sa mga misinterpretasyon bla Sir Josel kung ipahayag niya ini. Ang pila sa nika mga sintomas ma-misunderstood man Sir Josel as laziness or base ipahayag mo na karon Sir Josel kung ma-translate sa imo sa nika pag kung paminatasan bla Sir Josel masiling iban ay gapapansin lang na siya.
0: Mm-hmm.
1: Uy daw, nagapa-OA-OA lang na siya or nagapa-importansya lang na siya o nagapa-importante lang na siya.
0: Oh.
1: That's why yung iban sini mas piliyon nila ginatago na lang Sir Josel, ano? Tungod sa mga hindi kayintindi, black misinterpretation. Damo ang nagasuffer Sir Josel nga waay sinisang diagnosis or help kati ginatago gani. Kag ang sosyedad Sir Josel often, masami, mas ginakilala nila, mas ginareward nila ya ang being strong instead of being honest sa aton sinikaw galingon. That's why ginatawag wag sanga silent kati uay ang iban sini tungod sa sini pila ka mga rason why nila ginapahayag why nila ginapagwa ginatago-tago lang nila kag baka siling kita Sir Josel nga epidemic because ang anxiety ang depression kag ang burnout rising globally Sir Josel mga pamatan-on sini young people are increasingly affected. Ayhan Sir Josel, aware makita, especially sa nagapamati sang radyo, nagatanaw sa recent television kung nagakatabo sa pila naton sa mga pamatanon. Social media, stress, isolation pagid sini sa aton sa nika galingon nag-amplify sa sining problema kag damo Sir Josel nga cases tungod ginatago gani ang hindi sila makaangkon sang nagakaigo nga pagtalo pangod ang medical or guidance sini sa natural nga mga pamaagi.
0: Pero sa lawas naton, Dok Leo, kung kaysa ibang gina-neglect nila ini, natural gina siya kay buhi ka, may problema ka, may stress ka, mabatsyagan. Pero sa practical sininga sitwasyon, Dok Leo, kung puno sang stress sa lawas mo, ano sini ang mga patimaan niya, Dok Leo?
1: Dresser Josel, ikwanta lang ni, i-individualized tari. Hindi ta pag-generalized, kaya hindi ta na nag-i-mention na ton dari efekto gina, Sir Josel, kung may labot gid sa madalman kini sa emotioning mental health. Ha?
0: Mm-hmm.
1: Ang iban siya ni Sir Josel, ano, maka-experience, makabatyag sang masaming kakapoy, bisan pa nga sa ila pa matyag, no, nagpahuway man sila. In fact, sa iban gani, ang pagpahuway nila, Sir Josel, daw dito pa sila makabatyag sang tuman na kakapoy. Pagkaaga, sila nga doon nagtulog man. Kung nakatulog mo, pero nga kapoy lang ko gihapon, hindi pala nakita ko sa lawas.
0: Ang iba niya panumdom lang, Dok Leo. Siya way tatilig angon. Sila nga mo lang naging panumdom. Kung ano kakapoy, hindi ka pamatsyagan ko.
1: Hindi ka nag-overthink ka mo? Why magkita to tilig angon? Pero pabwasi bala, kagmangita sa remedios posibles bala. Kung paano ka mo sa mga kaong. Kaya yung tilig angon, Sir Josel, ang isa sina nga ito, ginatutukan rin, bugas eh. Para tilig angon ta, may ara pa man mga kalaruton para kita makasurvive. Kadamo sa pamagay, Sir Josel. Losing interest sa mga bagay, Sir Josel, nga ginapalanga ni mo sa una. O kung interesado ko sa una, duway ka na interesado, duway ka na sa interest sa subong. Overthinking, bisan sa mga simple, Sir Josel, sining mga desisyon bala. Ato balang daw emotionally empty ka na. Ay ka na sing duga nga ginatawag pagpalulos sini feeling numb instead of sad. Bisan pa, Sir Josel, may makasulubo sa nga sitwasyon sa imo bala do kabalan ka na. Do ay ka na masyado pakialam sa imo sining palibot nang numb ka na. Smiling outside, amo ning madamo, Sir Josel, naton nga ma siling na sa maayo magtago sang ila sinikabugat, smiling outside but struggling inside. Amo ni nga dapat, Sir Josel, makita naton, ma-analyze naton as much as possible ang mga rason o kung mga nakatago sa likod sang tagsa-tagsa ka mga yuhom, Sir Josel, ano? Para mabalaan naton kung anong pwede naton sini mabulig. Actually, sa mga natural practitioners sini, sa mga medical practitioners sini, kabalo sila kung paano kaganong ila sini mabulig. Kag diri, Sir Josel, yung isa pagid sini, ni balang gina-isolate naton lang aton sini kaugalingon sa iban, nga bisan wa kita makahintindi nga nga daw hindi ko gusto iya makipaghalubilo na subunghaw. Nga gusto ko lang masami mag-isahanon. Pilain ni Sir Josel, ano, sa mga mabatyagan kung may ara na kita sinin sa ginatawag mental health issues o kung medyo mabulubugat na ang aton siniginadala.
0: Speaking about losing interest in things, daw kakadula ng interest mo, buta ba losin, ipatigana mo sa sexual activity with your partner, apiktado sinimagamo ni Dok Leo?
1: Correct, Sir Josel. To the point man gani, nga bisan ikaw mismo, hindi ka naganahan mag-atubang sa espiho. Magtanaw sa matsura.
0: Ang pamakot sinikundulaan ka interest sa partner mo, pati ang sexual drive mo, dula man interest mo sini, Dok Leo?
1: Of course, Sir Josel. Kagang ibang dyan, sinito nag-inugta sa partner nila eh. Sa una, kasi nga si Mr. Sano, doon kaasab man din eh. Pero nga subong daw nag-ula na siya. Why na sa sing gana? Why na sa sing interest? It is because nga medyo basi may mabugat siya nga gina ukon kargo sa iya sir nga panghuna-huna.
0: Pero speaking specifically party dira, Abi Dok Leo, puno ka sang mental health issues, buta mo damo ka may ginapanumdum, damo stress, same mo sinang panumduman, mabuligan ay han, for example, mag-inom ka bi turbo dietary supplement for men. Sa sexual activity lang yan, Dok Leo.
1: May ara, good Sir Josel, kay ginahambal dira nga erection killer, Sir Josel, is stress eh. Erection killer, gina na siya. Samantalang klang kombinasyon sang maka kag klavo huwas ka, Sir Josel, sunod sa pagtuon, nagabulig, bisan paano, panayanaya sang aton sini gumon nga paminsaron, Sir Josel. Nga medyo makapalawig-lawig sang aton sini pagpaminsar, makabulig dugang sa dugang pwersa sa nagluya naton sa nga mga kaunuran, makabulig, Sir Josel, pabalik ang matamat sang gana tungod ginabalanse niya ang libido, kaya nagabulig, Sir Josel, panami sang delivery sang oxygen and nutrients sa aton sa nga brain, especially sa aton sa nga sexual organ because ginapanami niyang blood circulation.
0: Pero kinanglanggid niya hindi mag-tiner inang stress, bottom alone inang issue sa ato sini nga panumduman, Dok Leo. Parang hindi lang kita mangin dependent lang permi nga ay kinanglanon ko na ining i-fulfill ang akong sini nga sexual activity sa akong sini nga partner. Preparahan mo lang permi sang turbo. So para sa healthy overall health condition sang tao, dapat nga ma-resolve mo gini ni mga mental health issues nga nag-bother sa imo, Doc Leo.
1: Actually, ang iban sa Diyos, sila nakabugat gani sini, amo gani, nangila sila nga sexual performance. Amo na nagpa-stress sa ila. Kagte, may mga mabaton kita nga text messages sa Diyos, sila kung DM or PM sa ton, nga nabatian nila sa ton program, sila mismo nakasiling na eh, turbo supplement balang galing solusyon. Now, so, mga muna bala Sir Josiel wala. Gawin mo sila mag-una-una nga makabuli gali na pero yung testingan lang nila tungod sa ilang manabatian na kadamo man sa nabinipisyuhan sa ni kag sila ang dugang sa mga nabinipisyuhan pag-abot iya sa sexual performance Sir Josiel. Nga masaling kita nga daw alaos na gid daw ay na gid kag makasiling bala kita Sir Josiel sa linangas langas nga mayo pang ubo kay tiga. Pero ang emotion nga performance hina na.
0: Pero if we speak about causes of these mental health issues or problems na to na be or stress sa Doc Leo, ano man, ara lang na sa to sa ninyo isip paminsaron or may mga other factors abing mga ginakonsider na to mga triggers sa Doc Leo?
1: May punto man Sir Jose lang maghambal kita nga sa paminsaron lang na pero dapat mangin mahinalungon makita sa paghatag sang amusin ang opinion Sir Jose. Otherwise, basi makapalala pagid sa sitwasyon instead nga makabulig. Imbes na nag-encourage, basi makadiscourage. So, ari Sir Jose, mga hidden causes ni kadamo Sir Jose, may ara sang biological factors. Maghambal kita biological factors, ayhan may imbalance sas kita sa aton sining brain chemistry. Ayhan dira man sa aton Sir Josiel nga kaliwat genetics. Kag isa gid diri Sir Josiel amo sini ang kakulang sa pagtulog. Kung kulang tulog Sir Josiel, apektado man ang aton sining atyan ga butod aton sini pamatyag daw di umaintindihan, doga hilab nga dogi nagutom nga way ka man gana magkaon. Pero damo Sir Josiel no masalot ko lang no nga nabuligan sini sa paginom sang Sanson Gold Herbal Tea. Sa mga nabudlayan magtulog, nagadugang pagid ang ila discomfort sila sa nga tiyan. Kagang iban Sir Josiel, sini mapilitan na lamangin sapos kusina dis oras ang gabi. Instead nga, magnami ila sa nga tulog pagkatapos, hasta na lang maagahan Sir Josiel, waay sila katulog mayo. Pero sa nakatistay Sir Josiel, sang Sanson Gold Herbal Tea, ang isa sang muno sang kadamaan sini nga daw halos amugid ang ila sini complain hindi komportable Sir Josiel ang ila sini nga pamatyag sa tiyan, that's why disturbo ila tulog. Pero ako maimnan nila isa ka oras sa antes sa magtulog sa ni Sir Josiel sang isa ka cup nga maalabaab sini nga Sanson Gold Herbal Tea kalabanan Sir Josiel na bato naton nga feedback after a week or after a couple of weeks nga sige-sige nila sing inom nagtawhay ila sini nga pamatyag. Kag may isa pa gani Sir Josiel ha sing after one week mapacheck ako sa akong sini nga blood sugar kay do kataas gid. Normal Sir Josiel ang result. Ang pamangkot niya nga tungod gali kayang Sanson Gold Herbal Tea, may ara sang cinnamon bark nga nagabulig pabalanse sa aton sa nga sugar. Kag take note ha, ang sugar Sir Josiel nga tuman kataas o kung may spikes kita sa sugar kag may sugar crashes kita, nagadugan Sir Josiel pahina kag pabugat sa aton sa nga mental health.
0: So ang cinnamon pwede makabulig gali kag may ara sang positive effect ang consumption sa ni Doc Leo?
1: May ara gid Sir Josiel tuman ni kadako nga sining mabulig dugang pang nagabulig sa panami sa aton sining digestion kag mangin komportable ang aton sining pamatyag sa aton sining atyan nga nagaresulta Sir Josiel tikon why disturbo sa imo sining atyan laban-laban magnami imo sining panulog. That's why ang iban gani sini disturbong tulog kay imbes nga daw gahana na nga mapiyong ginapilit to galingon makatigab o kung nagkutoy ang tiyan kung i-disturbo gin nakabulig damo na buligan sa ni Sanson Gold Herbal Tea kaya ti kung makulangan kita sa tulog Sir Josiel isa kadaku sini nga factor nga nagadugang pagidang aton sini hindi pagka hindi kita mapahamtang daw ginanerbios kita. May mga mabatian na kitang hindi mabatian sang iban. May mga siplatan na kitang hindi makitaan niya sang iban.
0: Delikado na Doc Leo.
1: Correct, Sir Josiel.
0: Because border na sa ginatawag sininga depression.
1: So, munang dapat gid naton agap-agapan or hindi lang gani agap-agapan, agapan gid naton kutob sa mimo. Psychological factor. Ayan, tungod Sir Josiel, may trauma or basi nadulan obra o kun namatyan or kadamo Sir Josiel sa makabugaton nga posible mag-affecto sa ni psychologically chronic stress low self worth isa man ni social factors ang pressure Sir Josiel sa aton sa ni trabaho pressure sa eskwelahan sa ni dugang pa kun may toxic relationships financial stress mo kadamo sa nagasupres sa ni Sir Josiel kun arat sa ni nga sitwasyon isolation or loneliness kag pwede pa gani Sir Josiel makabig naton yang modern life factors tungod sa constant na yung comparison mo sa makita mo sa social media. Masiling ka nga ilaya do kahapos lang sa pangabuhi nila haw. Nga ilaya do kanami lang sila permi nga sitwasyon do kalabing lang sila do ka-peaceful lang sila daw. Nami ang ilasaling harmony haw.
0: Nga makalagaw-lagaw lang sila ya haw.
1: Correct. Galing lang sama-sami ang makita mo ang gusto lang nila ipakita ya. Sa likod sina uya kabalo sa mga struggles man nila.
0: Muna kon kay isang antes magkaon na picture na naay kanamit sa pagkaon pero ay kahibalo nga during the time after picture or even before picture nang katalabog man ang kaldiro kag ang kalaha balahad Dok Leo.
1: Correct Sir Josiel, kag masadya pag isa na karon base inutang pa to blaw ang kita para for picture lang para for the views lang blaw Sir Josiel wala. Nga pagkatapos na stress ka naman nagpalibog kasi imo sa nanginog bayan. Pila lamang ini sa mga triggers Sir Josiel kun nga ang maepekto ng aton sininga mentalidad o kung mental health na aton nga madula sa balanse.
0: Ang problema sa utok tani kaiti, it's not just like a computer nga balaan mo kung maghanggan ni i-off mo lang kag i-on liwat. Kag i-check ang terminal sa imo sininga network sa imo sining internet kung basibla kung halug. Ang problema sa utok tani ni Doc Leo kay kung kaisa may mga bagay nga nagapabilin sa utok ta that only death can stop us thinking and rethinking about it. Nga na tabo ni sa akon, Dok Leo. Amo nang problema, kung hindi kita kahibalo magmani sa stress, kag ang stress actually is daily. Adlaw-adlaw, oras-oras, minuto-minuto, nagalala ini kung kulang pa kita sa supplementation. So, kung permi ikaw stress, much better nga mas abunan siya dapat sa mga nutrients ang mo sining ginakaon man Dok Leo.
1: Tama gid Sir Josiel, kag ang mga tao balan nga masiling naton Sir Josiel nga undernourished or prone to stress. Tungod nga isa sini hindi maging resilient ang aton sining brain sa pag-handle sa mga stressors dira aton mentalidad affected and physically. Ano siling bala sa Sir Josiel sa patag-awayan bala. Kung hindi kaya handa, nag-umpisa pa lang iba, nag-warm up pa lang, imuya, ginalapak-lapakan ka na. Tungod niya kulang ka sa preparasyon, pila diri sang dapat nga preparasyon para sa atong siling mental health is number one Sir Josiel, nutrition. Ikaduha sini ang nagkakaigo nga pagtulog kag nagkakaigo nga exercise.
0: Masakit si ni Dok Leo kay ti masami ginapinsar dayon sa mga grabe ang stress na batyagan or mental health issues or problems nga siling niya ka-weak sa akon ha kay ti ang iban siling niya why man gani ka basta why lang sa ilang akon niya nga ano hindi ko na makaya ini ko nga natabo ini sa akon di consider that sometimes Dok Leo nga siya, I am weak, I am not as strong as ang iban nga tao Dok Leo.
1: Ang punto man bala Sir Josiel sining ari bala sa ginapatihan bala sang kadamaan bala. Nga kun ikaw kuno strong, hindi ka basta-basta sini kuno maghibi.
0: No.
1: Hindi ka basta-basta sini masakitan. Which is masiling naton Sir Josiel nga kabalis karan. Kay kun strong isa ka tawo, dapat nagahibi siya sa mga panahon nga masubo siya. Masubuan siya, nagapaanod-anod sa Sir Josiel depende sa kung anong sitwasyon niya. Hindi nga magpabilin siya sa amo nga sitwasyon bisan hindi na kinanglanon, tidri ka mahulog Sir Josiel nga smiling outside but struggling inside. Ang strong galing nga tao Sir Josiel hindi ang tao nga may nagabatyag sang kasubo o kon kaluya o kon paghina kundi yan to mga tao nga sa piyak sang kasubo, sa piyak sang paghina, sa piyak sang mga pagpanghangkat Sir Josiel nag-adjust siya, nagapabilin siya nga maginatawag mangina mabakod kasubong bala Sir Josiel sang halimbawa naton sa kawayan bla. Ang iba niya nga dlagko nga kahoy nagakapuklid na purong kawayan niya bisan lahoy-lahoy lang na purong nagapaanod-anod soyop sang hangin mo
0: galulabay paghihapon.
1: Correct.
0: So it's a myth tawag nato sa ni ano na why ka maturan ni niya Dok Leo nga kung strong ka dapat hindi ka maghibi kung strong ka dapat iset aside mo ang problema kag pabayan na maglinger si mo da kay strong ka so kinanglanon nga mangita kag sa solusyon sa nagabother si mo sini nga ko galingon at the same time ang paghibi actually is our expression sometimes of too much stress man para maghagan-hagan. Kagang isa pa sini, tawag nato sini Dok Leo, good for the eyes man sometimes magluha ka mo.
1: Correct.
0: Hindi lang hibi, lain niyang luha sang sa hibi ah. May araya luha sang kalipay. Kaya kung isa sobra mong kalipay, sobra mong kadlaw, galuha ka. Kinanglanon magali na sa mata naton para nga matata malimpiyuhan na sa mga higko, Dok Leo, maanod sa aton luha. Pero tikon hindi na manod sa luha ang pagburon sang pinsar mo, kinanglan mo da diya, suplemento sang lutein, beta-carotene, vitamin A, quercetin, and we have that Vision X Plus.
1: Correct, Sir Josil. In a blink of an eye, sa way pa isa ka segundo, Sir Josil, nga nagapisok ang aton sa nga mata, damo ang nagakalatabo sa sulod, lakip na ang paglimpyo sang aton sa nga mata, automatically, Sir Josil. Kag kung kulang kita sa sustansya, bisan, ano mo na, Sir Josil, kagisap-kisap, galuluha na yung mata, pero mas maayo pa na ganit, Sir Josil, kung galuluha pa yung mata, ha?
0: Mm.
1: Pero ang problema na aton, Sir Josil, kung waay na sing luha ang aton sa nga mata.
0: Ga-dry eyes ka na.
1: Correct, Sir Josil. Tuman ina kahapdos, tuman ina kasakit, tilabo pa Sir Josel kung nagaburon pag di mo panulukan. And area take note pagid kung masami stress ang isa katao, apektadong iya sa nga liver, Sir Josel. Kaya kung apektadong aton sa nga liver, ang aton panulok nagablur man o kung nagaburon man, so dapat i-manage yun aton ng stress, Sir Josel, kag para may protection kita specifically sa aton sa nga mata, para hindi na, Sir Josel, madugangan bala mag-amplify pag yun ang kabugat sa aton sa mentalidad. Ah. Nga ang kahadlok bala naton nga may problema ka na subong, ang worry pa nimo nga basi mabulag kabla sa mas temprano bala. So agapan na naton nga daan. Kapin pa ko nagabalabatyag, agbalabatyag na kamusan isang paglabo sa isang panulukan, abi try nyo tumar sang Vision X Plus Soft Gel Capsule. Kay ara dira ang pwersa sang lutein, zeaxanthin, beta-carotene, tag-vitamin E para proteksyonan ang aton sininga mata. Kasubong bala, Sir Josil, sa mga utanon. Kasubong sa balunggay, sa spirulina, sa ginatawag ang palaya nga nagabulig protekta sa aton cellula bala, sa bilong lawas. Sa aton mata, makabulig man ng Vision X Plus. Tungod niya may specific sila iya nga trabaho pag-abot sa aton sininga panulok. Nga bisan paano, Sir Josil, bisan nag-suprer kita sinisang medyo mabulog bugat nga problema sa aton sa dipaminsaron, at least ang aton mataya intact pa ang panulukan natong klaro pa.
0: Pamangkot si ni Doc Leo, paano naton maproteksyonan na ato sa nga mental health? Hindi ta mapunggan again nga magka mental health problem and issues kita. Bangod kay ti human as we are, damo stressors sa palibot ta mo. Kung nagapangabuhi ikaw, availability lang dasang tiligangon mo, kag kalanon mo, apiktado ka na sina.
1: Yes.
0: That's natural sa ato sila nga pagpangabuhi, kaya ginakabos kita kung kaisa. Pero sa simple nga pamaagi, paano naton maproteksyonan aton mental health? Parang hindi kita maganoy sa malala yasini nga mga komplikasyon that sometimes ang iban sini nagalabot na gani sa punto nga they are trying to inflict lagi na sakit nilang ila kogalingon and sometimes causes death, Doc Leo.
1: Correct, Sir Josil. Pagsakit sa kogalingon kag pagsakit man sa parehas. Problem ina nga parehas, Sir Josil, ano? Amo ning pila sini ka mga powerful nga mga ways para maprotehiran ang aton sa mental health para hindi kita madalman bala. Mga practical ni Sir Josil ang mga panugyan naton. Number one, dapat maintindihan mo, Sir Josil, kag mapahayag ang imo sini nga ginabatyag. Instead nga magsiling ka lang kung kumustahon ka, Sir Josil, magluwas siya sa mga narcissist, Sir Josil, ha? Lain naman na iya, ha?
0: Oh.
1: Kaya ginahambal, ganit na lang, hindi mo na sila, sige pong umusta, kaya gamito nila na yung batok si mo.
0: ang hambal nila nga, bisan sa ginikanan tabala, sila yung pasalamat ka mo, confirme ako gapangakig, sang sa direktatan lang ka mo bakulon.
1: Kag kung maghipos ng ginikanan, Sir Josil, nga babaan, magpaminsar ka na basi natakaan na siya, kag pabayaan ka na niya.
0: Mm-hmm.
1: O pabayaan na ka mo niya. Muna nga bisan paano, no? Palawig-lawigon sa kabataan ang ilasin niya pag huna-huna, kung nga mo na reaksyon sa ginikanan. Pero, sa taong afektado, Sir Josil, especially sa mga hamtong na, no? Kasi sa mga hamtong para magayahan man nato ng mga kabataan, bala, tudluan naton silang kakilalahon ng ilasin niya emosyon. Like for example, Blaster Josel, ako na-experience yan, yung nagatudlo ko sa bata, nga ang pagkaakig, normal lang, upod lang ni Saton sa nang emosyon, Saton sa nibalatyagon, ang pagkasubo, ang pagkataka, pero dapat hindi lang sobra. Okay, part ini sang aton sininga pagkabuhi bilang tao kita. So butang balon, kilalahon nato ng aton sininga ginabatyag. Hindi nga permiyala kita nagasiling na okay, bisan di na okay aton sini pamatyag. So dapat kung nagabatyag kita nga nabugatan kita, napuno na, i-share naton, Sir Josil, sa especially sa mga makaintindi, Sir Josil, ano? Ipahayag bala naton malimo makabulig sila sa aton bisan pa sa gamay lang nga pagpayo-payo o kon mga ginatawag advices nila sa aton, kung mga guidance sa aton. I feel disconnected, dapat aton man na ipahayag Sir Josel ano nga ang daw naglayo na akon balatyagon sa akon sini mga kapamilya sa mga family members na akon nga daw separado na ako sa akon sini mga amigo hindi ko na ma-feel nga daw may concern sila sa akon o kon daw hindi ako komportable para sa ila o kon pamatyag para sa ila I feel anxious pero hindi ko mabalaan nga ang nagkakabalaka ako hindi ko kabalosang pila sini ka mga rason kay diri pa lang Sir Josel bisan sa aton pa lang kaugalingon na ginakilala nato ng aton sinikinabatyag kung ano ang aton sinibalatyagon naga amat-amat na nabuhin Sir Josel sa nagasupot sini nga batyag o kung pagbatyag nato yung pagpabugat sa aton sininga mentalidad ilabi pagin Sir Josel kung makakadto kita sini sa mga tao ang linyada nila amo niya ang pag-guide sa aton pag-treat sa aton pag-support sa aton sa mga practitioners siyempre nga makahatag sang ginatawag solusyon sa aton sini ginabatyag
0: There are two ways to approach the problem kuno mo. Talk about the problem. Buta mo sini pating solusyon or neglect the problem. Again, para sa kayuhan sa ato sini ngilawas, dita pagtalikdan ang problema nga hindi ta masulbar kun may ara man lang ways and means.
1: Correct Sir Josel. Halimbawa, kun ang aton sini nga mental health issues, may tatlo abi Sir Josel ka mga rason. Like, kung kulang ka sa nutrisyon, i-address mong nutrisyon. Kung kulang ka sa tulog, dapat mahimo ka sa pamaagi o kung sick ka sa guidance kung paano magnami sa ng pagtulog. Kung kulang ka sa paghulag-hulag kag-exercise, Sir Josel, given na ina. Libre naman ina. Ikaw na lang hulag-hulag. Initiative mo na lang ina.
0: In short, sinibalan mo na gid niya nagasakit ang imo sinay mga joints kung sagi kaon sa mga intestines. Matawag na ito mga isaw-isaw ni. Tinga sigihon mo pa kaon sang isaw.
1: Amo ni ang problem isa Sir Josel. Kay kung bugat ng aton sinay nga panghuna-huna, medyo puno na kita bala Sir Josel. Burnout na kita. Why na kita nagapaminsara sang amo sa Sir Josel? Nagapamahala na lang kita.
0: Kagti, kung apiktado na nga ito sa nga mental health Doc Leo, decision making na ito na nami.
1: Correct.
0: Apiktado na. Ti, ang isa pag idari Doc Leo, ang masami sa iban sini, pareho sang availability sa social media. Ang iban kung stress na stress, damo sila problema, dayon labuka, dayon sa social media, dayon labuka, dayon sa internet. Pagkatapos, sala kababad nga babad sa internet. And we created another problem, Doc Leo.
1: Correct, Sir Josel. Ang ining ginatawag, sobrahan naman naton sining pagbabad sa social media. Pero may ginatawag kita, Sir Josel, nga digital silence windows. Dapat aton mo na mahimo eh. Pila ini ka mga praktikal nga pwede na aton mahimo nga even 30 or 60 minutes daily ipahigad na aton ng aton sa mga cellphones. Hindi kita magsige atubang sa aton sa mga laptop or desktop para nga mabuligan Sir Josel nung ma-reset ang aton sa mga attention kagang aton sa mga modo.
0: Kaya tingkong kaysa magbabad kita sa social media, lipatan natin tama na galikalawig pong kuta.
1: Actually, Sir Josel, isa na sa, ako niyang opinion na, sa akong pagintindi, isa na sang tinutuyo sa social media nga hindi kita maguntat sa pag-scroll dira.
0: Samtang hindi kita mauntat sa scroll, sige man pungko, talaga pungko. Instead niya maghulag-hulag kita, makaubra pa kita sa ibang niya bagay, dira lang kita sa social media. Number one, damo ka sa mamisin yung mga oportunidad kang trabaho nga dapat matapos nimo. Kaya nawili ka sa social media. Ikaduhal sini, kung kaisa lipatan mo na magkaon. Ikatatlo sini, ang prolong pagpungko, langit nga pungko, halaka tanaw na sa imo sini nga social media account or pag-scroll sa internet. Can cause other complication, Doc Leo.
1: Correct, Sir Josel. That's why nga, kon sa isa ka simple lang ang mapanugyan man, Sir Josel, ano? Simple but powerful ways to protect our mental health. Kung nagasugod-sugod pala, Sir Josel, nga daw nagabulubog at na disoriented ka na, daw ma-notice mo nga daw ay ka napakialam sa iban, bla, Sir Josel. Doon nagkabalan ka na bala tungkol sa nagasugod nga pagbulubog at sa emosyon ay panghuna-una, mental stress. Abi, tiyempohin nyo. Kung may tiyempo ka mo sinisigi at tubang sa inyo sa inyong social media, tiyempohin nyo bibisita dira sa A Young Building, bala Sir Josel, sa Yes to Health Wellness Center. Kaya parang, yeah, malinyo, wahi ka mo kasigurado, o kung basit dito man ang sabat sa inyo, siniginapangita, o kung inyo ginapangita, nga kagamo sa inyo pinsar, kung nutrisyon ng kabangdanan, may ara sa nutritional therapy dira Sir Josil.
0: Oo. Kiti may free consultation kita sa Yes to Health Wellness Center, ara na sa A Young Building, sa Iulo Street sa Iloilo City proper, diriya sa siyudad sa Iloilo. Mm. Kag sa iban pag-insininga mga clinic, kung may clinic ang Yes to Health Wellness Center, sa inyo sininga lugar para makahatagiya ato sininga consultant. We have a consultant diya sa clinic, sa mga clinics diriya sa siyudad sa Iloilo. If you want to avail of free consultation, ara de si Dr. Impinado actually nga mag-assist sa inyo eh. Kadtulang ka mo dira, kag pwede ka mo kabakal dira sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated, kag magiyahan ka mo sa ato sininga consultant kung ano mga dapat sininga mga pagkaon, nutritious foods nga dapat kanon para makabulig gudtong maging strong ato sininga lawas, ato sininga overall health, kaga mga pagkaon based sa imo sininga kondisyon kung puno ka sang stress nga dapat nimo sinilikawan. Iti may mga pagkaon dira kag ilimnon nga dapat nimo likawan para nga hindi ikaw restless, Doc Leo.
1: Correct.
0: Ti ang pamangkot sini Doc Leo, paano mo naman siling abi sa mga nagapinamangkot abi subong balaan ko ang pamangkot niya mo ni. Di paano ako makasiling abi nga this is already too much as far as mental health issues ang paghambalan, Doc Leo?
1: Actually, Doc, ako yung personal, Sir Josel, daw hindi ko gani ganahan magsigi sa nekistorya mo.
0: Mm-hmm.
1: Kung ako lang pagustuhan. Kaya nga man, dito palang kontani sa mas temprano mo, natalupangod na ini.
0: Oo. Oh.
1: Parang hindi na kita magkadto, Sir Josel, sa palamang kutanon nga, paano ko mabalaan kung seryoso na ini? Tito, medyo madalom-dalom na Sir Josel. Kung mabalaan, kung pila sinika mga signs, Sir Josel, importante nga mga signs, ha, nadulaan ka na sa interest sa imo sininga kabuhi. Dawa ka nag-anan sa inyong mabuhi. Pasensya na sa aton sa inyong mga tagpanamati. Pero, amunin mabatsagan, sige man, that's why, Sir Josel, ang mahinalungon sininga approach, especially sa mga close family members, ang kinanglanon sa mga tao nga nabugatan sa ilang sininga panghuna-huna. Constant hopelessness. Wado, halos way ka na, Sir Josel, sa may mo sa katao nga napaglao mo.
0: Mm.
1: Kaya ano pang himuon kung, ano pa nga kung sinirason para magpadayon?
0: Oh.
1: Kati hopeless na gani siya. Severe sleep or appetite changes. Gusto na lang maghigda, Sir Josel. Gusto na lang magligid. Ah, ang pagkaon sini, hindi mo na maintindihan. Gusto nga magkaon yung magkaon. Ang iban sini, hindi naman gusto magkaon. Thoughts of self-harm. Muna yung bali, Sir Josel, malaki na. May mga self-inflicted na kita nga ginahimo. Sini nga katalagman sa aton sini kagalingon or sa aton sini kaparihas. And inability to function daily. Tuwai ka na, Sir Josel. Singgana, sining paghimo, simo sining pangadlaw-adlaw ng bulhaton, kaga iban pagid sining mga makita naton nga mga signs nga hindi kita magsiling, Sir Josel, nga nag-overreact lang ang isa sa nika tao, ha? Kundi, ayan kinanglano, nagidanas ang intervention.
0: But speaking about the solution, Doc Leo, ang nutritional support, may mabulig, Doc Leo, para mapaganhagan ang ginatawag nato sining mental health problem or issues nga ginabatsyag sa isa ka tao.
1: Tuman ka dako, Sir Josel. Abi mo kun anong mga langas-langas blahong kaisa ni kung makakita kita sa nagalagaw-lagaw sa kalye nga nagapamulot tapel bla Sir Josel.
0: Mm.
1: May mga langas-langas ang iban sinang ay nalipasan na gutom. At tuloy ang nutrisyon, tuman ka dako ang papel balaan para maging establish, Sir Josel, ang pag-functionar sa aton sining utok kag panghuna-huna. Ang aton sining brain, Sir Josel, kinanglan sa nagakaigo sining nutrients. Isa ni sa ka-high energy organ nga nakadepende, Sir Josel, sa neurotransmitters. Magambal kita sa nga neurotransmitters. Ara dira ang ginatawag serotonin kaga dopamine. Mga chemical rin, no? Sa aton sa nga brain, Sir Josel. Kinanglan nyo man ang oxygen flow kag blood health. Anti-inflammatory balance, ara man kay inflammation, nag-a-affecto man, Sir Josel, sa aton sa nga utok kag mentality, mental health. Stable blood sugar. Tuman man ni ka-importante, Sir Josel. Micronutrients, mga vitamina, mineralis. Kaya nga man, kung ang nutrisyon, Sir Josel, mahina ang aton sa nga utok, mahimo mangin mas irritable, mas nagapaminsar kita sang hindi dapat paminsaron sini, mas negatibo kita, less focused kag madali kapuyon kag mas kapoy posible ang batsyago naton sini tungod ginakapoy man ang aton sini nga utok.
0: Okay. Kung ang nutritional support tama importante para mapaganagan tang sufferings naton sa mental health or mental problems or issues, Doc Leo. Sa pagkaon na bi, ano mga specific abi, for example, utanon, prutas, pagkaon nga dapat naton bala hatagan sang priority. Mahambal nga tikon may ara man lang, amo ni dapat ang kaunon ko kay dako ang nutritional support ya sini para mapabilin ang balanse sa akon sini nga mental health, Doc Leo.
1: May utan, Sir Jocelyn, nga kadamo lang sang ginatawag sa iya sini tungod sa iya sini nga pagkasustansya. Ginatawag man ni nga super food, ginatawag man ni nga miracle tree, ginatawag man ni nga queen of all vegetables, kag subong ginatawag sa Sir Jocelyn man nga nutrient dense super leaf. Isa amon siya, Sir Jocelyn, ang ginatawag moringa o kon balunggay. Tungod dagaya sa iron, magnesium, vitamin C, calcium, antioxidant, amino acids, and even beta-carotene may ari ni Sir Jocelyn. Paano naton, Sir Jocelyn, makonek sa mental health ining moringa? Nagabulig sa para ma-reduce ang fatigue-related low mood. Ang iron, Sir Jocelyn, nagabulig support sa oxygen delivery sa brain. Kung nabuong iron, brain fog, tiredness, irritability. Ginasuportahan naman sa niyang stress regulation tungod siya sa niyang magnesium na nagabulig pakalma sa tonsil ng nervous system. Ginareduce sa niya ang stress sensitivity kay ginabuligan, Sir Jocelyn, na maprotektahan ng tonsil ng cellula kay ginapakigbatuan sa niya ang oxidative stress. Butang balon, Sir Jocelyn, ang moringa hindi lang siling na para sa stress, para sa anxiety, para sa depression. Pag-abot sa niya sa nutrition support, makabulig man, Sir Jocelyn, no, para ma-reduce ang physical exhaustion nga nag-worsen sa aton sa emotional distress.
0: In short, sini ang stress, Doc Leo, kung tama na gid, no? Sobra-sobra na gid ang stress. Ang aton body cells, Doc Leo, nagakapatay ha, nagakaguba.
1: Nagakaguba, Sir Jocelyn. Kapin pa, hindi lamang isa ka factor, Sir Jocelyn, kundi multifactorial. Ang kabangdanan sini nga nag-ululupod bala, Sir Jocelyn, nga ang iban sini hindi madala sa isa lang kabulong. Kung treatment ang pag-istoryahan naton. Pero ang manami sa niya, pag-abot sa mga utanon, Sir Jocelyn, kay pangkabilugan na ang approach dira, tungod ara dira ang mga phytochemicals, bioactive compounds, micronutrients nga nagabinuligay sila, Sir Jocelyn, ang ginatawag lang naton nga synergistic health effects or benefits sa lawas.
0: Amoy niya kung mag-kaon ka, for example, balunggay, abidukleyo, no? Or nutritious sini nga mga pagkaon, utan, prutas, inigali makaproteksyon sa aton para hindi dali-dali ma-damage ang aton body cells. Hindi dali-dali mapatay, hindi dali-dali maguba, gali, Doc Leo. Daw amo nang guwa niya, pabaskugon niya, kay ti may problema ka na gani eh. So ang himuon na lang sang nutrisyon sa aton lawas, pabaskugon niya lang resistensya sa aton body cells para hindi dali-dali mapatay. Kung mapatay aton body cells, that results also eventually, naluya kita, mamasakit kita, kung matabangan ti, amo man na gyapon ang padulungan niya, Doc Leo.
1: Manis siling, Sir Jocelyn, adding problem. So first problem na nga daan. Amo ni bilang punto, Sir John, pinaka-practical na ito na panugyan, bala, kung stress kita, problemado kita, ang ginahimo sang iban, mainom, manigarilyo, may sasamo lang inasari nga outlet, Sir Jocelyn. O kung pala utwasan, why not nga luto kita balunggay? Butangan pa paan na ito, butangan na ito sa pinapa sa ning ahos. Makasiling ka mo siguro, ano ka pinasahi, no, problemado ka naman, maluto kay mo balunggay, butangan mo sang ahos. But actually, may dako nga bulig na para sa aton sa ning resiliency, para maka-adjust kita, makabulig nga para malampasan na ito, ano, sa husto nga pamaagi ang aton sa ning mga challenges, Sir Jocelyn.
0: The fact niya, moringa is number one dere, Doc Leo. Ti may ara pa ni, if we speak about the Santon plus gold capsule, kiti may moringa no, or may balunggay na, ti added pa dere mangustin ang palaya, pagkatapos may garlic and spirulina. Can we achieve sa amo nga goal na ton, Doc Leo, nga maproteksyonan na nga ton body cells? Kung hindi man aton malikawan, kag hindi tagin malikawan, yung magka-stress adlaw-adlaw, nga nagapatay, kag nagaguba sa ato sa nga body cells, hatagan talang nutrition na biinom kita Santon plus gold capsule, Doc Leo.
1: May punto gid, Sir Jocelyn, kahit idre kita, Sir Jocelyn, sa ginatawag realidad. Hindi kita mag kumbaga mag sugarcoat pa, Sir Jocelyn. Ang realidad, may stress kayo magkita adlaw-adlaw. Ang kadamo sa mga pagpanghangkat na ton na nari-sari lang. Kag sa ginahambal namo ni Sir Jocelyn kaina, may mga tao nga ihan masugata mo sa dalan o kung sa imo sining ginatawag ulubrahan or diin mandira nga nagayom-yuhom pero kakabalos ng kabugaton na ginadala siya sining panghuna-huna. Pero ang isa galing makabulig, Sir Jocelyn, para bisan paano maka-adjust, maka-adapt, maging flexible ang aton sining lawas, laki pang aton sining brain, kag ang aton sining mental health, ang masustain niya bala, Sir Jocelyn, nga malampasan din yung mga challenges na ton, pinagi sa nutrisyon. Ang isa sa ni manunggay nga ara dira sa aton Santhon Plus Gold Capsule kag Spirulina nga isaman Sir Josel sa makahatag support sa aton brain energy, may B vitamins, dopamine balance kag ma-reduce ang inflammation kag iban pa gid mga sangkap Sir Josel nga pinaagi sa nutrisyon, indi lang Sir Josel mapabakod ang aton brain nga nag-benefit sa aton mental health, kundi mapabakod man ang aton sa ninyo lawas. Tandaan, affectado kita psychologically, affectado man kita biologically and physically, nga mabuligan, Sir Josel, kung nagkakaon kita sang utanon, kag ma-achieve na ito nina, o kung mabinipisyoan kita sina, kung nalimbawa ang ginainom na ito is Santhon Plus Gold Capsule.
0: Okay, ang premium D3 soft gel capsule, may VCO, malunggay oil, kag vitamin D3. Anong may ara, Dok Leo, kag anong ginahimo iya sa ni, kung mag-inom ikaw sa premium D3 soft gel capsule, mabuligan niya bala ini, agud to maproteksyon na ato sa ikaw galingon, para nga hindi magkalapatay, magkalaguba ato sa mga body cells, nga nagresulta sa aton pagmasakit, Dok Leo.
1: Actually, Sir Josel, sunod sa pagtuon kadamo sa mga tao nga may anxiety kag depression, natukiban nga may manubo gali sa Sir Josel nga level sini sang vitamin D, especially sa mga low sunlight environment or indoor lifestyle. Tamo man notice mo, Sir Josel, sa mga tao nga exposed sa adlaw, sa mga tao nga parmila nagapabukot bala, sa mentalidad mabalaan mo na. Inatungod sa difference nila sa vitamin D. Nagabulig, Sir Josel, ano, support sa serotonin production ng vitamin D, kay kung manubo aton sa nga vitamin D, ginaangot ini sa low mood and seasonal depression. Tamo sa US gani, Sir Josel, o sa mga lugar nga may winter, Sir Josel, ang ginatawag ilas sini nga mudo affectado kun wa isin silak sang adlaw, kun kulang silak sang adlaw sa ni Sir Josel. Kag sa mga tao bisan pa sa tropical countries kasubang sa Pilipinas, Sir Josel, nakitaan man nga indi naman mangin bastante ang vitamin D tungod sa kakulang sa exposure sa adlaw, diri Sir Josel masulod ang aton sini nga premium D3 capsule.
0: In short, sini ang stress kag mental health issues and problems nagaguba sa ato sini nga mudo, Dok Leo, that correct, eventually destroy sa ato sini nga body cells.
1: Correct.
0: So ang makabulig dira amo ang vitamin D, kay ti number 1 nga panami mudo tagaliin ang vitamin D. Nagabulig ya panami mudo naton, Dok Leo.
1: Actually, Sir Josel, tama gid nang imo ginahambal. Ang stress, Sir Josel, ano, ara na normal na sa aton sini nga kabuhi. Ang problem naton kung kulang kita, Sir Josel, sa isang sangkap o kung tools para nga maka-adjust kita dira. Kag isa diri amo ang pag-inom sa isang premium D3 soft gel capsule.
0: Ano naman ka-valuable iya, Dok Leo, ang vitamin C? Let's say, for example, may inom ikaw Santhon vitamin C. Daano ka-valuable ini para nga maproteksyonan kita sa posibleng komplikasyon dalasang tumas ini nga mental health issues o kung problema?
1: Nami, kiniya, Sir Josel, ang vitamin C pag-abot sini sa recovery. Recover na kung may physical illness kita, Sir Josel, madasig kita nga maumpawan sini kung bastante kita sa vitamin C. Pag abot man, Sir Josel, sa aton sini nga utok, aton sini nga mental health, medyo bugat ang aton ginadala sini, bar down kita sini, tuman kita ka-stress, depressed, nagabulig, Sir Josel, ang vitamin C sa brain para mag-recover from stress faster compared ni mo, Sir Josel, sa kulang ka sa vitamin C. And take note, kung permi kita stressor, Josel, aburido kita, problemado kita, mabugat ang aton sa ginadala sa aton sa panghuna-una, mas dasig, Sir Josel, nga nagabuhin ka, naganubo ang aton sa nga vitamin C.
0: Actually, ang iban sa mga stress, Dok Leo, hambal nila, gasako ila sa nga pagpangapi mo.
1: Mm-hmm.
0: Kaysa kape na lang nila ginapuupo. Kaya ang kape actually is upper. Buta mo na nagapaktibo sa imo ang caffeine.
1: Tutamaran ka maghula, ganit, Sir Josel, kung may ginapaminsar ka nga madalom eh.
0: Oo. So ang iban sila ginahimo nila, mangapi na lang, kaysa na daw kapagsiklawas ko, kung mangapi ako, kay miti may caffeine. Ang pamangkot sini, for example, Abidok Leo, magluwas nga may caffeine, Santhon Gold Coffee Mix, may caffeine ini, pero may added ini siya nga may ingrediente nga puno sang mga vitamins and minerals. For example, may glutathione na, may collagen, may mangustin, may empalaya, may malunggay, may garlic and spirulina. Sa pagpangapi lang, Abidok Leo, aside from being an upper, makapaktibo sa aton ang caffeine, ining unod sang Santhon Gold Coffee Mix nga mga ingrediente nga ini, Dok Leo, could also help same as that sang makuha naton sini sa mga utanon.
1: Makasiling kita, Sir Josel, sa lain lang nga porma.
0: Okay.
1: Tungod na ginainom mo saya, why mo siya ginakaon? Kagang ginainom naton, Sir Josel, in liquid form or in juice form, mas madasig, Sir Josel, nga magamit sa aton sini nga lawas tungod na gidiretso na kita sini sa absorption na ginatawag without nagaagi na sa digestion. Kati liquid na mo kung magtimpla ka bala sa nga aton sini nga Santhon Gold Coffee Mix. Ti malabaab nga tubig kung mainit nga tubig tapos imo na amat-amaton ina inom. Kung masami stress, Sir Josel, bugat ang ginalukdo sini sa sang isa ka tao. Damo sa ginapaminsar sa ni, abi mo kong nano, ang isa sa nasang efekto, nag-aburido siya, dasig magkurino tiya panit. Nagamalang iya sa niya panit, dasig sa makabatsyag Sir Josel sa mga pulo pananakit sa iya sa niya kalawasan tungod niya nag-increase dira ang inflammation susunod. Ang isa nga makabulig tani sa aton sa ni, amo ang glutathione and collagen.
0: Oh.
1: Kagpaano na to napasulod sa aton sa nga lawas pinagi sa pagpangafe? Damo na tingala Sir Josel mo ano mga fe kaya paano mapasulod ang collagen at glutathione? Syempre, ginuupod sa sasangkap o kung ingredientes sa ni. Tidugang pagid naton Sir Josel ang balunggay, ara mandira, ang spirulina, or in short, ang mga sangkap sang Sunthon Gold Capsule Sir Josel, ara man siya, nga mapasulod man naton sa ni sa lawas through sa pagpangape naton. Kado medyo nagaluya lawas ta, tamara kita maghulag tungod ni medyo bugat ang aton sa ni kinapaminsar.
0: Ang tumas nga mental health problems or issues, Doc Leo, makapalalaayhan sa diabetes.
1: Isa, Sir Josel, sang ikonsidera sang kanamaan, ha?
0: Oh.
1: Ang iban matingala, Sir Josel, nga, though ka-health conscious naman sa akon, daw lang, ha?
0: Oh.
1: Pero madugangan pagid Sir Josel, galing reaksyon sa aton sa nga lawas o pagtaas sa aton sa nga blood sugar kung stress kita sa masami. Nga, ha? Kadamo, Sir Josel, sa mga tao nga stress, wain na nagpanguna-una, palawig sa napinsar kung anong ilas na itimo.
0: Mm-hmm.
1: Kung anong isulod sa ilas na nga lawas. Pero magluwas pa sila, Sir Josel, labisan ng stress lang mismo. Ang tuma na itong pagkabalaka, ang worry na itong sa Sir Josel, makadisturbo sa aton sa nga hormone. Kag maka-affecto gid sa aton sa nga insulin and blood sugar balance.
0: So, importante ini nga, pariyos ini, hambal naton kung stress ikaw, ang ibang paliwansanan nila, kapituod mo. Mm-hmm. Makantos kapihan pagkatapos umupod sa grupo, makipag-istorya.
1: Mm-hmm.
0: Somehow, malipatan mo, makadali, may chimpong lawas mo, makarecover bala.
1: Mm-hmm.
0: Pero mas manami pagigaling recovery kung healthy ang coffee nga ginainom naton, Doc Leo.
1: That's why, Sir Josel, ang ginahimo sa ibang sila, magadto sa grupo, magadto sa kapihan.
0: Oh.
1: Kung hindi, Sunthon Gold Coffee Mix, Premium D3 premium D3 Coffee Mix ang sila ginabalon.
0: Actually, Premium D3 Coffee Mix, Doc Leo, may vitamin D3, no?
1: Yes, Sir Josel. Isang makabulig pa nami sa nga ton sa nga modo. Kagaring concern sa kadamaan, Blas Sir Josel, insulin resistance that will lead to pre-diabetes and full-blown type 2 diabetes. Ang kombinasyon, Sir Josel, sang panit, sang mangustin nga may sunthone, kag vitamin D3, nagabulig para sa mapa-improve, Sir Josel, ang aton sa nga insulin sensitivity. Once gani karon niya aktibo, kag sensitibo ang aton sa nga cellula sa insulin, mabaton kag waising uyang halos ang sugar nga nagaupod sa aton dugo, Sir Josel, malayo kita sa pre-diabetes kag full-blown type 2 diabetes kung mapabayaan.
0: Ang isa pag idari, Doc Leo, kakaping nagabalansi sa mga hormonal imbalances sa aton sining lawas. Ang too much stress could also result to hormonal imbalances, Doc Leo. Kaya yeah. Kung may resulta ini sa hormonal imbalances, tikon pili lang ang munda, gusto niyo yung kape, mauyunan niyo yung Sunthon Plus Coffee Mix, kiti may soflavon, makabulig balances ang hormonal imbalances sa lawas na, Doc Leo.
1: Makabulig yun, Sir Josel, kag actually cycle ina sila nga duha eh.
0: Oh.
1: Tuma na ka-stress, nag-affecto sa balance sa iyong hormone. Kung may hormonal imbalances ka, ma-stress ka masami. Problema gid Sir Josel. Dusa ang iban sa nga mga bana, kapin pa ko ng mga asawa, blan nila Sir Josel, aran na sa age bracket, sinisang perimenopause, pagmenopause, or even postmenopause na Sir Josel. Nga daw, hindi pa maintindihan na ginabatsyag Sir Josel. Simple lang ginahimo sa iban bana, sinimo, may nakastack na nga daan sininga Sunthon Plus Coffee Mix dito sila sa nga pantry, Sir Josel. Hinay-hinay lang dito, kilala ko, sa ito, hinay-hinay lang ko, timpan ko kapin dito, pag-abot, butang ko sa tubang sa asawa ko, kag hapo-hapo niya sininga likod, kag amat-amat pa imnon, dugay-dugay, kalma na, relax na.
0: Actually, ang kinanglanon sa may mga mental health issues is also support eh.
1: Correct.
0: Pag-inchende.
1: Correct.
0: Pag-inchende kag-suporta, amon ang kinanglanon. Pero, sana sirin na nato, depende sa approach ng tagsa-tagsa katao.
1: Mm-hmm.
0: Ang importante sin eh, kung ang inyo hilig manginaon kag mag-inom, gina-offer na ito ini nga mga alternatibo sa inyo. Kung mag-inom na lang kamo kape, make it a habit nga may makuha ka mo na nga benepisyo nga makabulig sa inyo mental health issues. Katulad sa Sunthon Plus Gold Cup, Sunthon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, kag Sunthon Plus Coffee Mix.
1: Correct, Sir Josel. Actually, hambalin Sir Josel, kung mag-inom na lang kamo sa kape, amunin nga ito sa nga ginatawag healthy alternatives.
0: Oh.
1: But actually, Sir Josel, ang kamaturan, sana, bisan pa untaton mo na sila kape, hindi mo nagyapon mag-untat ang iban.
0: Mm. Kag kon mag ano kamo mag inom kamo kape, temporaryo man lang na actually ang relief nga mabatsyagan ninyo mo.
1: Mm-hmm.
0: Pero ang damage sa lawas ta samtang ara ang mental health issues nga nagabother sa aton, sige-sige utot ya, Doc Leo.
1: Correct.
0: sige-sige ang pagkadamage kag pagkalamatay sa ato sa mga body cells. Ayawan na, wasta ka producer sa bago sa inyong mga body cells. Labi na gin kung kulang sa nutrients.
1: Correct.
0: So, dapat naton ina panumdumo na. Actually, ini mga produkto, kung gusto gin ninyo ha, nga magkabakal sang kompleto ni mga produkto. Sa suki nyo mga butika ka pharmacy available ini wherever you are. Kon makapabakulod city kamo kadto bala kamo sa ano da. Yes to Health Store. Diin ini located sa Lizari Street, Barangay 39, Bacolod City. Ngalan niya Yes to Health Store. Ang landmark dira tubang sang Marayo Bank. Arada, pangitaan nyo lang Yes to Health Store. Kompleto na din mga produkto yung na-discuss natin. Kagkunda rin naman kamo makakadto sa siyudad sa Iloilo. May Yes to Health Wellness Center. May clinic kita. Nga may consultant bang kita dira. Nga nagabulig, agud to. Nga makahatag sa inyo sang programa sang supplementation. Kung ano ang mga nagkakadapat ninyo himuon, pareho sabi, kato ka mo to kay Doc Rain Pinado, maghambal nga, grabe, kaya ka bothers, ako nga problema, subong daw ay nakugana, yung maghulag daw ay nakugana, gani mabuhi. Para nga magiyahan ka mo sa ato sa nga consultant, kung ano ang mga nagkakadapat nga vitamina kag minerals, kagkundiin ninyo ini makuha nga mga pagkaon, prutas o kung utanon man. Ang pangalan, Yes to Health Wellness Center, ang address ay Young Building, Yulo Street, sa Iloilo City proper, landmark atubang ina sang Midtown Hotel. Again, may libre dira nga konsultasyon. Pwede nyo man ini mabakal nga mga produkto sa Mer-

0: So, kaya hindi natin ma-address o mabuligan karon ang medyo bugat, hindi lang kasi, hindi lang Sir Joseph, sinin nga medyo bugat, ang mabugat na nga daan sinin nga kahimtangan sa mental sa isa sinin ka tao. Mm. So, hindi kita makasinin Sir Joseph, nga kagamay nga diferensya, dayon mo over-react, dayon mo inu-a.
1: Oh.
0: Why kita Sir Joseph makakita sa likod sina kung ano nakabugat para sa iya since nga ang responses naton Sir Joseph sa stress is individual.
1: Oh.
0: Hindi naton no panarihas nga kay bakod kita dapat ng ibang nga tao para sa mga saton kabakod.
1: Iway, ibang nga hibi kung may problema imo timo dapat hindi ka man maghibi.
0: Mm-hmm.
1: Ang paghibi again ginhatag na saton nga na to release for us to react also may benepisyo man ina nga madulot sa ato sining lawas actually if it is naturalisa sa ato sining lawas hindi talaga papasubrahan.
0: Correct Sir Joseph, ano yung matabo sa isa sining ka balloon kun puro talang tughong Sir Joseph bisan pa nagahiting-hiting na
1: malupok
0: siya.
1: Mm-hmm.
0: So dapat tsaktuhan lang kag kun kinanglanon Sir Joseph pasungaw-sungawon man.
1: Mm-hmm. Hibi-hibi man pag may time. Pero speaking about this problema, iban sa panit lang. Actually, kung may gamay-gamay balad ang nagkatol-katol sa panit nyo, kinututa sa sapat bala, hindi ka mo dahil magka-problema, bakal ka mo sa Santon Plus sa herbal oil, pwede nyo na mabutanganda. Kagiin mo lumasay sa lawas ninyo, kuha pa pala maor sa lawas ninyo, Dukleyo.
0: Correct, Sir Joseph. Pero aray ang realidad, Sir Joseph.
1: Mm.
0: Ang gamay nga lamuti kung mapabayaan, basi magkado sa bakukang.
1: Ti amo nang delikado kay ti ko magbakukang gabuho na nang agi
0: kag ti imbes nga gamay pala Sir Joseph nga tinublukan sang dagom no basi malapiso lang ibilin sa nga marka Sir Joseph.
1: Mm.
0: Ara ya mabuligan Sir Joseph nga ma-prevent na halimbawa sa simpleng nga kutot o kontublok sang lamok dira nga posible halinan sang imo sa ni problemas panit.
1: Oh.
0: Malikawan ako nagapamanyos kasang Santhon Plus Herbal Oil Sir Joseph. Kati una-una, hindi ka na nga madapuan sang sapat-sapat taglamok.
1: Oh.
0: Therefore, hindi ka na nila makagat. Kagisa pagin sa importante, dako mo sini nga malikawan ang dengue infection Sir Joseph.
1: Mm.
0: Katumang ka dako nga hisol sa aton subong. Te, kung nalimbawa, may ara kasang rashes karon nabi, pananglit. Why mo mapansin nga may mga katul-katul ka o kung ay kakabalo kung ano yung ginhalinan sining ako niya katul-katul nga pabalik-balik man. Sa mga waay pa makatesting, abitalawin nyo gamitan sang Santhon Plus Herbal Soap.
1: Santhon Plus Herbal Soap, dako man na mabulig ya. Kalabanan, gisini ka pinamangkot niya ti ang sodya. Tolian mo ng common nga tinaga para maintindihan tatanan, ha? Body odor ako na angsod.
0: Mm-hmm.
1: Try lang ninyo ang Santhon Plus Herbal Soap la. Kay makabuli na patay sa mga germs para hindi magbaho ang inyo sininga balhas. Actually, balhas mo lang na nagabaho. Bangod damo, bakteriya, germs lang na tawag na tondok layo.
0: Correct, Sir Joseph.
1: Kag sa inyo sininga guya, parang inin nakamula ka nos-nos na may lain ginanos-nos sa aga, lain ginanos-nos sa ugto, lain pag ginanos-nos sa gabi, may ginatrapo pa kamuda, may ginabanyos pa kamuda. Try ninyo blakon maligo bala. Inyong nga guya, habunin niyo sang Pear Skin Herbal Soap.
0: Correct Sir Joseph, kag dapat gid naton kabigon nga special gid ang aton sa nga guya Sir Joseph.
1: Mm.
0: Therefore kinanglan man sang pinasahi nga ginagamit naton sa nga habon. Indi magambal kita nga special Sir Joseph, indi nga malahalo na. Kay ni mga sangkap kung kaisa nga pagbasa naton sa package lan ita man tsindihan sa nga mga kunanong butang balon sinabla.
1: Mm.
0: Bisan sa simple lang gali sa nga sabon, pero kung may ara sang ginatawag ingrediente nga hiyang o kung skin friendly, dira naton makuha Sir Joseph ang solusyon sa aton sini madugay na nga ginasuperar nga dark spots, mga corinot nga nagasugod sa aton sini nga panit, mga ginatawag pinalian sang punggod, dira tuman sini Sir Joseph kamala nga panit, mabuligan kita kung magamit kita sini sang clear skin herbal soap. Kapin pa Sir Joseph kung halimbawa gagamit ka sa imo guya,
1: no.
0: The last dason mo na lang pati sa imo sini nga liog sa imo sini nga butkon, dira mo ma-realizar kag ma-appreciate pagkatapos ng sige sige gamit mo like initial abin Sir Joseph a couple of weeks to 1 month, dira mo matamat notice nga salalama ang kapution sa imo sini nga panit.
1: Why nagakambang-kambang?
0: Correct.
1: Kag sa tion sang kotsetsa just like now, damo bla trabaho.
0: Mm-hmm.
1: Damo kausang oportunidad nga makanlunigusyo. Problema sini confirmi lang ikaw ginahilan at ginatrakaso pala nakitang lawas. Pala nakitang tutunlan, pala nakita mga joints mambal nga daw hindi ko kahulag baw kanugon tani ba. So mental health problem naman.
0: Mm-hmm.
1: Dok layo.
0: Mm-hmm.
1: Tikon nagalinger ina, nagasigisigi ina actually. Kag hindi nyo nakaya. Ati don't worry. Bakal kamusis the pain bala. Isa ka kapsula guro sang sis the pain or duha siguro kaya siguro ko aw nang planakit sa lawas ninyo Dok Leo nga daw hindi naging magwantahan.
0: Correct Sir Josil, tungod nga nagabulig ni siya para nga ang mga palanakit

0: sakit, mga busog, mga aray-aray sa lawas na ton Sir Josil, ang maumpawan nga kung may palanakit Sir Josil, dugang aton sa ninga stress. Dugang pagitbugat sa aton sa ninga panghuna-huna, ti para nga hindi na Sir Josil ma-amplify, bala kung maglinaton-laton kang magdugang sa mga komplikasyon, tumaranta na nga daan sa excess the pain. Pero ginatag na ton Sir Josil, ina kung daw hindi naging magwantang palanakit sa aton sa ninga kalawasan. Pero isa pag ito mapanugyan na ton Sir Josil, practical tip, kung medyo gamo inyo pinsar, medyo gumon kabugat sa inyo sa ninga panghuna-huna, try nyo bala pamanyo sa inyo sa ninga agtang dungan-dungan sa isang sunthorn plus herbal oil, makabulik bisan paano panayana ya pa-relax sa inyo sa nga paminsaron.
1: May pampakalma siyang scent, Doc Leon.
0: Correct, Sir Josil.
1: So, initanan mga quality products ng Yes to Health Incorporated. Don't worry, initanan, aprobado sang Food and Drug Administration. Doc, kada sigla sa ito, sinin nga tiyempo, damo, pakuntani kami sa i-discuss man sinin ni Doc Leo. Pero sa sunod naman yung edisyon sa ito, sinin nga programa, The Secrets of Health. Hatagan talang sang tiyempo si Doc Leo, ang ato sininga certified naturopath practitioner and consultant sa sininga parting words sa inyo tanan sa ato sininga programa, Doc Leo.
0: Sa pagpabakod sang aton sininga huna-huna, kinanglanon man aton Sir Jose na nagkaigo sininga sustansya, kasubong man sa pagpabakod naton sang aton sining physical nga lawas. Ang manami sinikatik o maugalian naton nga maginom sang Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule kay Santhon Vitamin C, mabuligyan kita mapabakod, Sir Josil, no? Biologically, psychologically, and even socially, para nga magnayanayang aton sa nipaminsaron, mangin maginanahon kita sa nisa pag panimpon-simpon, kapag hinunanon sa aton sa ni mga kapamilya, mga karelasyon naton, mga kaupod nato sa trabaho, kag mangin mamag-an ang aton sa nipamatsyag, ang hindi kita sa nima dalman. Gani, kadto kita sa butika, kapin pa kung na medyo kapoy ka mo, permi, gumun ang panghuna-una, try yung magtumar sa Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, at Santhon Vitamin C. Bisan twice daily lang ha, sa aga kag sa hapon. Sa kinaanda ng inyo certified naturopath practitioner, Doc Leo Amos ka nagabilin, aton lawas sa lungan, antes pa man mangin ulihi ang tanan, kay sunupasagay na siling, health is wealth, more than gold, cherish it before you are old.
1: Salamat sa ato sa ring certified naturopath practitioner and consultant, Doc Leo Amos. Tub-tub sa masunod naman ng edisyon sang programa The Secrets of Health. Para sa XFM Panay kag Negros, ako naman si Katropang Josel Banias, XFM News.
2: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tub-tub naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.

0: Sa tagsa kabagpitik sang taknaan, lain-lain na mga hitabo ang nag-aabot sa kabungi sang katawhan. May kadalagaan kagkalipay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya, ukon kinaandan lamang.
1: Kasubong! Kapag wala sa makapugong sa akon! Wala!
2: Ugsad ang bulan. Kag nagapalanintog ang akon balahibo samtang nagalakat ako sa dalan. Baboy? Kag nagasugata siya sa akon? Baboy nga nagabakya! Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
0: Mga katropa, isa naman kabago kang matahom na drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan na ginatiguluhan. Oras! Oras. Babatian diri lang sa inyong paboritong istasyon. XFM.
3: Exciting.
4: Ako si Jovencio. Dala na rin ng edad, hirap ako lumakad. Masakit at nanginginig ang mga binti. Pero kailangan kumayod. Kaya araw-araw, healthy diet at nag-exercise ako. Sinasabayan ko rin ng Santon Plus Gold. Ngayon, feeling healthy at malakas ako.
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Santon Gold. Coffee Mix.
7: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan ng kape, pero laingidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Ang iya nga tambison, ang iya nga kaiso, kag ang iya ka-aromatic, manamigid sa akon panlasa. Santon Gold Coffee Mix lang gid ang ma-recommend ko sa inyo. Mataas ini sa antioxidant properties, silasang mangustin, moringa, spirulina, garlic, kag may collagen pa kag glutathione.
6: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
8: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
9: Vision X Plus.
8: Marami na ang natulungan.
10: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi sanay. Minsan nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Legit talaga. Tanggal pati eyeglasses ko. Kubala si Sheena Andres.
8: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
11: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
12: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya, kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
11: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
13: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Pare! Psst, pare! Oo, ikaw! Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
15: Santon Plus Herbal Soap.
16: Ito si Aida Cordero, taga-Butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
15: Santon Plus Herbal Soap.
14: Nanamigin!
15: Santon Plus Herbal Soap.
3: katropa? Yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
9: Ako si Rowena Manuel sa San Carlos, Anilaw. Nagpasalamat sa XFM kang kay Dr. Emilito Oy sa akong nga nadagat ng 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon kang XFM, libu-libong papremyo.
3: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi pagkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
17: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
18: Oh.
17: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.
18: Aray ko!
19: XFM.
20: Patropa mo!
21: Exciting!

0: Oras XFM Philippines, XFM 100.7, ang katropa mo station, les dos uno.
1: Katropa!
2: Handa ka na wala?
1: Handa ka na wala?
2: Handa ka na wala sa extra chug-chugan? I mean, tugstugan? Handa ka na wala sa extra pakalam? I mean, kaalaman!
3: Balaan nyo mga katropa, sa amo na ang sitwasyon, dapat ang imong himuon, hinay-hinay lang.
4: Tama kayo, tama kayo. Ako lamang eh.
5: Hindi niya kasa. Dapat bas unanay kay sapnot daan.
4: Eh, di wow.
5: Oops, oops. Dali lang. Nanotice nyo, samtang gatigulang ka, gakorinot man ang...
6: Ano naman na?
2: Handa ka na wala sa extra kaldagan? I mean, laygayan?
6: Ano na lang ba himuon ko? Kay double may lang yung sala ko?
7: Bahala ka sa buhay mo. Ginusto mo yan eh.
8: Hindi sa sanan niya, Chion. Ikaw ang nagalagas. Dapat kiss ikaw man ang ginalagas.
0: Puno sang kasatsa, kilig, drama, hugot, kag siyempre, gamay nga pakalam ah!
9: Sana all.
0: X-rated, extra sa music. Extra sa kaladlawan.

0: extra sa chikahan.
1: Aray ko.
0: Direya, ang tanan may extra.
2: Ay gali, exciting ba?
3: X-Rated. X-Rated.
4: Upod ang inyong paboritong katropa. Katropang era. X-Rated. X-Rated.

0: good afternoon sa mga kitropa natin ang pamati na kitutok sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo ang kitropa mo. Good afternoon. May night ng hapon sa mga kitropa natin ang pamati sa aton. Mga kitropa natin nga nakatune in sa 100.7 na frequency sa ilang mga FM bands. Good afternoon. May night ng hapon sa inyo tanan mga kitropa natin nga nagapamati gamit ang XFM Radio Network ng application sa ina mga cellphones. Kamustang buhay-buhay mga kitropa? Today is the last day of June! Hala ka da, sigli. Ganto first day of June. Subong last day of June na yaya. Today mga kitropa is the last day of June. June 30, 2026. Ate. Tapos na ta sa ika-anom nga bulan sang 2026 mga kitropa. And tomorrow would be July 1 na mga kitropa. Sino ang may birthday? So mga adlaw, mga nag-celebrate sa ilang birthdays today. Enjoy mga kitropa sa pag-celebrate sa inyong kaadlawan sa mga adlaw. O, kahit isa mga adlaw lang na. Bukas hindi nyo na birthday. Gani celebrate mga kitropa sang ano ha, sang matawhay, sang masinadyahon. Kag syempre dapat enjoy gid ka mo mga kitropa. Kay ang atong birthday, kay isa lang na sa isa ka ano, sa isa ka tuig. Diba? Sinong aga birthday ka duha ka beses sa isa ka tuig. O diba wale? O good afternoon ha sa mga kitropa na natong yung nagpamiyongko sa ilang mga puloy-an. Sa mga nagapaniyaga pa lang, nagapaano pa lang subong, nagapatunaw-tunaw sa ilang mga kinanayin. O, ete, anong ulam natin? Yeah! Ma, anong ulam? Anong ulam niyo sa buong udto, mga kitropa? Kay Ma'am Lynn, anong ulam mo, Ma'am Lynn? Order si Ma'am Lynn. Ay, saan pa saan mo order si Ma'am Lynn? Ay, o, abot ko, ma-order ka. Ma-order ka, Chowking, Ma'am Lynn. Ay, ano? Ano na siya? Ha? Mang In? Ay, bongga! Bongga, wala mga paldo sa bongga. Today is World Day, mga kitropa, June 30. Ay, grabe ha. Good afternoon, dahil sa mga paldo. Gapagwa ka pa lang sa recording, hambala ni Ma'am Lynn. Ay, ara na! Diba? Grabe sa kinamonitor, 24/7 ang monitoring ni Ma'am Lynn. Bado bagyo. Daw bagyo nga gina-monitor 24/7 yard. Good afternoon ha sa mga kitropa natin. Sa ating mga Facebook Live viewers, please do share. Mga kitropa, i-share ang ating Facebook Live. Para nga the more the merrier kita, the more the happier kita this afternoon. Kaya syempre, this afternoon, upod naman natin mga kitropa ang ating mga kitropa interns no, from West Visayas State University. O diba, bantayan ta naman ang ano, ang ano na, gani ah. Ang ilang mga barda gulan. And of course, bantayan natin ang ilang mga kanya-kanyang hidden talent. Diba? O, bantayan nyo naman later on ang spoken poetry ni Katropang Lois. Diba? Ay, hindi. Ah, dapat may haragid ya, Katropang Lois. Kahapon, something plus coffee mix. Dapat subong, ano naman subong, clear skin herbal soap. O, okay. Oh nan, bantayan ta naman karon ng ano, spoken poetry ni Katropang Lois. And then later on, si ano naman, si Princess naman ang makanta, si John Lawrence naman ang masaot. Alright? Oh, bantayan ta. Tapos si ano naman siya, si Sophia naman ang maano. Si Sophia makanta man siya guro ay. Oh, good afternoon na sa mga fans sang aton nga mga interns. Hello, hello lang da ko nang sinio. Maano naman na di sila karon mag-renewal. Diba? Do aga pa di kagina si ano mo, si Princess mo early pa di siya. Early man di si Sophia. Buwas ko na mas early pa gid last 4 ko no sila buwas. Wa grabe man na natulog pa ta na. Hey, good afternoon kay Sir Mayo Katarsang. Ganda do kabana nagaupod sa aton nga Facebook Live. Hello. Sa kay Mr. Bongalo. Uy, shout out checker namin sa na si Drew Pith. Hi, hello po. Good afternoon. How are you to find out? Kamusta ang inyong hapon? Okay pa ba tayo dyan? Oh, good afternoon ha. Double tap your screens mga kitropa. Double tap your screens and share our live. Parang the more more the merrier kita. Kay Sir Warren Kandame, good afternoon. Hamal ni Sir Mayo, good afternoon. Katropang Alex Saspa. Hello ha, good afternoon ha. Sa mga katropa na ito, sa may molo kapihan, mga nagapangapisabong, kiti daw medyo magulugal-om ang aton nga tiempo. Hello lang da sa inyo, no? Sa mga ginanamigan, da subong nga wala kakadol. Ay, palariho, tanyo tanay. Palariho, tanyo gali. Ang iba niya nga may mga kakadol, tiyo. Good for you, Char. Oh, good afternoon sa inyo ha. Mayad-ayad nga hapon. And enjoy mga kitrapasal nga program because we will be with you until 4 in the afternoon sa pag-entertain sa inyo nga Martes. Malang balaan, Martes na sabong. Kadasig lang sa inadlaw. Oh, good afternoon man sa mga kitropa natin sa may Maymay's Bukuhan. Mga kitropa natin nga nagapabukas sa ilang mga buko. Kag nagahigop-higop sa ilang buko. Amo ning ginambal nga malamig na gani. Gaulan-ulan na mahigop kapag sang ano sang butong or sabaw sang buko baw. Hamugid na ang imo nga pagbusisa. Do you experience ba ang binagang matulog ka na pero dumangihi ka pa? Like, nakaset na ganyang utok mo. Like, ano na siya? Relax na ganyang imong whole body. Diba? Tapos, ano na lang gid? Gamay na lang gid madula. Ang madula na ganyang imong animo. Tapos, gulpi lang siya yung nagyamar. Ang imong ilihion. Like, hindi, buwas lang ni. Ay, like, pwede. Mga ano lang, mga after 5 hours lang, no? Kalugod! Oh, good afternoon na kay Sir Jet Tibaga. Good afternoon. Haba ni Sir Jet, good afternoon. Katapang airport shoutout lang sa amon. Di nagatambay-tambay sa higad. Sang bye-bye. Shoutout lang kay Ma'am AJ Bordon. Ay, thanks again sa pagbasa from Barangay Bayang Ahoy. Katapang Jet Tibaga, wala. Daiyaga ulan. Driyaga ano, nagagalom siya. Nagtulutalit. Hey, kagina, pero siguro ang bot lang. Daw ano na lang siya, daw glugal-om na lang. Oy, mayong hapon ha sa mga Facebook Live viewers natin da. Please do share, mga katropa, i-share ang ating Facebook Live para nga mas madamo kita this afternoon. Kag syempre, i-comment nyo da ang inyong mga talamyawon. Kung sino inyo gusto nga i-greet, i-comment nyo na da mga katropa. And also, comment at highlight and at followers. O, para da ang inyong mga followers ang mag-aupod man sa ito. Hindi nga kamulang. Ano, kamu-kamulang yan. O, di ba? Sa mga katropa man naton nga wala pa naka-like, share, and follow sa ating Facebook page, mga katropa, all you have to do is to share and is to like, share, and follow our Facebook pages, XFM Radyo Patrol, Iloilo, and XFM Iloilo 100.7. Again, our Facebook pages, XFM Radyo Patrol, Iloilo, and XFM Iloilo 100.7. Good afternoon kay Sir Edmundo Betara. Hello! Mayong hapon. And sa kay Kimura Magkanari. Hello, mayong hapon ha. Thank you so much mga kitropa sa inyong pag-upod. Kay Ma'am Marilu Padra Vargas Pedroso. Good afternoon. Mayong hapon Ma'am Marilu, kamusta ikaw? Sa kay katropang Warren Kandame again, good afternoon. And kay Sir Mayo Katarsang Canado Cabana. Hello and welcome mga kitropa sa inyong program X-Rated. Okay, Sir Life Dar, kamal niya basta ga Ilongga, guwapa, gidiay, of course. Balay, yes, Sir, ano, Sir Life Dar. Oh, pa-follow naman dyan. Pa-follow and pa-double tap naman ng screen, Sir Life Dark. Oh, salamat ha. Sa kay Roji tayo, thank you for following us. Salamat din mga katropa ha. Oh, sa kay Sir Jet, Amalia, daw maulan, ma'am, nga daw hindi. Oh, diba? So, hindi mo maintindihan. Ano naman mga katropa, ang mga hidden talents sa natin mga katropa, ang gusto nyo nga makita. Diba, ang nakita lang kanila hagapon, katropang John Zane, is ang imo dulunggan nga nagahulag. Tiyambal nila, ano to namin ni katropang John Zane nga daw sa dalom ang nagahulag? Pwede namon makita. Kabal na nila.
1: Ano to?
0: Ano to siya? Tando-tando din bukid.
1: Natung-an siya.
0: Ano to siya?
1: Natung-an sa duwa ka bukid.
0: Duwa ka bukid?
1: Oo.
0: Grabe may bukol na.
1: Tudlo.
0: Duwa ka bukid. O, Sir Jetty Baga, kaya mo man bala. Bawang ano gaduko ng imong ano, imong nga camera. Ay. Ano ko siya? Ito na wabala daw. Ano ka, Zoom meeting ka mo?
1: Ay, Zoom meeting. Hala, hala, nakapas.
0: Hala! Dali lang. Hala, no, Alex! Nakaintrahigida ang pagkatribida mo, gid. Na, sige ya, gid. O, dupi, higida. Kay mabalayran ka, gida, karon. Paldo, gali today, ha? Ari mo balayran kay Paldo, man. Alright, good afternoon. I say kay on, on C. Thank you so much for following us. Kay Jepoy Salia. Hello. Salamat, salamat sa inyong mga pag-upod sa ato. And abani ano? Abani Sir Jetty Baga. Daw, abani Sir Jetty Baga, si Lois Gidya ang idol ko. Wow! Grabe ha. May ara. Fan. Abi ko si Princess niya ang gusto ara, ni Sir Jetty Baga. Si Lois Galia. Ay, grabe. Ate, ano imong special request kay Lois karon Sir Jetty Baga?
1: May siyang special ma-play
0: request?
1: Siya ang ma-play karon.
0: Sang ano?
1: Sa music.
0: Hindi, ah, si Lois, maano siya ganyan?
1: Ah, performance.
0: Oo, ma-perform siya. Yayang, ay, gumata siya pagpaling nun.
1: May part 2 siya
0: galing. Hindi mo gusto si Lois nga mag-spoken poetry. Ikaw, di karon spoken poetry. Eh, gusto mo na.
1: Santon Plus, Santon Plus.
0: Santon Plus, Santon Plus.
1: Gusto ko ano naman?
0: Clear skin gani.
1: Oh, clear skin.
0: Clear skin, herbal soap. Then, awanta ko na ano, ginang preparasyon ni Lois. Oh, sige. Ano ang iyang spoken poetry about clear skin herbal soap? Ang iya ginahalad para kay Skadrop on Jetty Baga.
1: Nagprepara. Wala gina siya ng tulog kagabi.
0: Wala siya kung nagtulog na siya kung nakaagahon kay para lang mapreparahan si Sir Jetty Baga.
1: Bantay-bantayan mo lang parang Skadrop on Jet.
0: Si kay Sir Jepo Yasalia, ako po ma'am, naghahanap po ako ng ketexmate. Kung, ano yun? Textmate. Yung matagalan yung sa akin lang, sana hindi niya ako ano man, ginapalingin mong ulo o ano na mean mo, pwede direct to the point. Sir Jepoy Salia, please comment your number kung gusto mo po ng textmate kay man. Kayo po ay aming hahanapan ng textmate ngayong hapon. Hambal ni ano, hambal ni Loy, si Marky naman ang mas spoken poetry. O hindi, Lois, ikaw gidya ang gina-request ni Sir Jetty Baga.
1: Oo, may special request daan.
0: Oo, may special request. May nag-comment. Ibiskan i-check mo pa sa aton nga ano, Facebook Facebook page o kung sa atin Facebook live. May nag-comment na nga gusto nila si Lois. O tino, isama lang di ang Lois sa aton. Diba? Kaya mo na, Lois. Oh, may 1 hour ka pa to prepare yourself and to prepare your script. Pero gusto ko hindi si Princess yung makanta karon. Di ba kung hindi siya magkanta, bayaan siya sang patrol?
1: Oo.
0: Oo, ibilin mo siya diin sa City Hall.
1: Dito siya sa may ano. Sa public market.
0: Ibilin mo to siya. Ibilin mo to. Ah, amo na gani ang balik at tropang Romel kung hindi siya magkanta sa bong. Dalaw niya buwas sa may super. Kang ibilin.
1: Yes. Oh, speaking of Katropang Romel.
0: Ano ang bal niya? Batakan Boys na be. Uy! Oh, mayong hapon sa mga taga Batakan Boys. Ba, mga katropa, tara na yung laman to sa mga taga Batakan Boys. Ba, sa mga taga Batakan Boys. Basi kung may lumboy, kang muna makita. Haliog lang ko padala kay Katropang Romel. Oh, good afternoon sa mga taga Batakan Boys. Ang Barotag Veho. Ilo, ilo. Hello, good afternoon. Good ayon nga hapon. Sa kay Sir Rinaldo Abeto daw maulan, ma'am nga daw hindi. Amo ka ni Sir Rinaldo Abeto, nagagalugalom siya. Nga daw hindi mo maintindihan kung maulan siya or hindi. O kung napaasa lang ba ito or what. Diba? Habal ni ano, ni JL, di na lang upod kay Sir, basigid man mabayaan kami. May sad face man na iya. Hindi, gusto ko gindi hambal, mag-gindi ya princess. Nakatimala princess.
1: Gusto, ikaw ganyan maghambal ya.
0: At si Tropang Romel, nagatanaw di siya sa ating Facebook Live. Kaya hambal ni Katropang Romel kontratahan na dangadaan si Princess kay malakat kami buwas das 4. Kaya di las 4, gima na siya nag-ano, market report.
1: 4 o'clock.
0: Or mga 4:15 na ganyan siya binagalakat. May extension siya for you.
1: Ihambal na din.
0: Exclusive for you. Exclusive lang na yan si mo, Princess, kung ako na, ay, bayaan ko ni Katropang Romel mo, abi mo lang na, damo pa ko may mamatian nga sugilan nun, di ba? Tanan nga tomboy, ihambal yan na si mo.
1: Na.
0: Wala ka din, ha? Abi mo, pati ang kalain sang buot yan si mo last year, ihambal yan pagid na. Na daw, abi ya, 2025 pa
1: may
0: lang.
1: Ano?
0: May hinanakit.
1: Hinanakit. May hibubunot.
0: Oo, na. Ang iya nga, hibubunot. Ginahambal. Yabis kansan 2024, patong hibubunot. Yan. Uy, kabalo nga apat na kami katuig. Di buwas nga katrabaho sa XFM. Gali. Tapos ang iya nga kalain sang buot sa 2022 pag opening. Asta subong ginadala-dala. Yan pa.
1: Amo na ang mga kalain sa buot nga ano. Nice. Hindi malipatan ko, no?
0: Oo. Habang ni Sir MJ Angelo, Iloilo ni ang XFM. Sir, yes, we are from XFM Iloilo. Actually, ang XFM has so many stations all over the Philippines.
1: Nationwide.
0: We are nationwide, but we are here from XFM Iloilo po. Good afternoon sa kay Sir MJ Angelo. Sa kay Ronan Galanza, hello, mayong hapon. Good afternoon. Habal ni Sir Jetty Baga, shoutout lang kay Princess Pakabakod kalang kaya palangga. Ah, makabakod lang sa pagpalangga ni JL. Wow! Oh, hamba, mauna lang si Princess Buwa sa market. Ay, dito na lang siya.
1: Piwi ka balo kung diin.
0: Ah, malupad lang siya. Okay. Sa diin siya ng market, makal to.
1: Grabe, no need patrol gali, no?
0: Oh, pasiga baligya man to siya bala sa market. Ano yung maginabaligya to, Princess?
1: Dinuguan?
0: Dinuguan? Ay, or Diyos ano, ko. Daw, mas scared na mas scared man to. Oh, mayong hapon sa kay Sir Bautista Eric. Hello, good afternoon. Organs. Organs. Oh, specifically, ano ang imo favorite dali? Di ba la, Princess? Bala kay ka, ano ah, ka budlay mag-istorya nga ginasulat mo da yung imo nga sabat. Lakat ni bala, Princess? Bala, Princess? Kay may istorya na ita. Dali,
1: ba si Princess kan busy ko, di bala?
0: Okay, rate ka karoon ni Katropan Jansin. Negative 10. Gusto mo yarn?
1: Oh,
0: sige be, sige be. Oh, dapat ano, dapat
1: go dapat, lang ng go. Ano,
0: dali di Princess.
1: Oh, mabalo siya kay ano.
0: Ha, hindi mo makaya ang ano.
1: JL.
0: Ang door, wow, hindi ako na makaya ang door. Oh, Princess, ang bali ka trapang JL. Makadto ka to ko na sa market, boss. Mauna ka ko, no?
2: Chapitan ko siya.
0: Ay, wow! Ay, wow!
2: Off-dan niya ko dapat.
1: Off-dan niya. Okay.
0: Din siya masakay, babe. Hindi siya masakay. Hindi siya masakay!
1: Paton mo lang.
0: Kakadlaw siya ako kay Elo. Kakadlaw
2: siya. Sulod ko siya sa ano, sa trash bag nga ito.
0: Ay, wow, trash bag. Hindi siya maano, hindi siya magisi ang imo trash bag.
2: Ay, kung
0: ano
2: magisi.
0: Siya, durable
2: kung magisi, kung magisi, deserve niya yan.
0: Magisi, deserve na yan.
1: Dagdag.
0: Di manguyat lang siya kung sa tinae mo. Okay lang na ako mapuknit ang tinae mo. Deserve.
2: Alam, wala na ako gani, tinae. Wala na ako na tinae. Wala na sa ano, kaptan.
0: Ubus na. Gusto kitakita niyo na si Princess Biliog para makita nila ang babaeng nahahati ang katawan. Oh. Princess!
1: Lain gali yan.
0: Kung si Cinderella nabilin ang iyang ano, ang iyang
1: sandals,
0: ang iyang glass sandals, ang iyang cylinder, ano, cylinder sandals, si Princess naman niya ang babaeng na iwan ang ano, half body.
2: Oo na lang kay para happy si Lawrence.
0: Why? Mas kaya ganang happiness
1: para
0: si
1: happy.
0: Lawrence. No. Gakat na iya hawak. Oo, gani, gakat, gani. Amo na siya, gani. Ang babaeng, ano, ang babaeng.
1: Pamuna, gali, oh.
0: Ha? Paano
1: pamuna,
0: makat?
1: Pamuna. Abi ko pamuna, ano? Oh.
2: Nga man daw may aso ang chan ko. Magrabi
0: ka muna. Galiyay, hindi galiyay muna. Ano,
2: may aso ano ang chan ko yan.
0: May ano?
2: May aso.
0: May aso?
2: Sa drawing ni Lawrence.
0: Oh, di ba? Ano na siya gani si Princess, ang babaeng nahahati ang katawan. Oh, te. Igaya, kung ikaw ang babaeng nahahati ang katawan, si Lawrence, yan, ano siya?
2: Wala na perdi ko, wala kong maisip. Dapat ginhandaan ko dapat gagina. Sophia! Dali de, puligi ko de.
1: Call a friend, call a friend.
0: Wala ka friend, sorry.
1: Call a friend na na, kay Sophia.
0: Okay lang na, okay na Princess. Nagina muna ka ni Lauren.
2: Hindi ko yan magsugot.
0: Oh, ti dapat balos ka.
2: Balusan ko na sa car.
0: Balusan mo sang ano? Yeah!
2: Storyahawin ko to ang ano, ang iya crush.
0: Ang ga-crush kay Sino?
2: Kay Lauren, ang crush niya.
0: Ang crush niya. Ah, ang ga-crush kay Lawrence. Story on, mga i-uncrush na si Lawrence. Kay Lawrence is mine.
2: Lawrence, gusto mo ba na i-bulgar ko din yung secret?
0: Ano na siya? Threat? Or ano na siya? May pagpamahog na? Or ano lang? Ano?
2: Ano na friendly reminder?
1: a friendly reminder.
0: From a princess na nanahati ang katawan. Oh, princess, i-greet ng mga katropa mga nagapamati.
1: Oo.
2: Nalala ko nang i-greet ko.
0: Oh, sino?
2: Gina-greet ko gali ang akon nga cousin from Carles, Iloilo. Sila Ate Regine. And then akon nga tita from Panay Capiz. Sila Hidalisa and Tito William. And then also my friends there sa... sa ano, nag-graduate sa Capiz.
0: Gusto ko English ka.
1: Dire-diretso nga English.
2: Oh no.
1: Oh no, why not?
2: I can't
0: I
2: do
0: want
2: that.
0: You to speak English, princess. Please greet them
1: ano
0: in English.
1: Ano pareho, report niya gagina sa entertainment.
0: Oh,
2: kinagweet ko gali si Mayjoy Asibar.
0: Habay ko gani in English. Ayan lang, ayan na.
2: Lo, hindi mo na ako. May dila pa.
0: Wala ka dila, ha?
2: Pero may laba.
1: Laba ka dila.
0: Oh, sige na, i-greet ng imo mga katropa in English. Ay, malay mo sa Y101.1 ka to ma-DJ in the future. So, you have to speak English.
2: Basta mabash ako.
0: Eh, sige lang.
2: Sige. Mama ko, yung grammarista ko.
0: Ako na yung princess tandaan mo, before kanila mabash, kami anay ang mabash sa inyo. Okay lang na. At least, arap-arapan. Araw-araw. Si princess. So, sige na, i-greet na ang imo mga katropa in English. In English.
2: I want to congratulate my best friend, si hindi ko ba naman English, ma'am? Si Mayjoy Asibar, nag-graduate siya subong sa Capiz State University, yung course Bachelor of Science in Civil Engineering.
1: Uy.
0: Wow, congratulations!
1: Congratulations,
0: sa friendly princess! Hello! Are you proud, princess?
2: Proud of myself or proud of my friend?
0: Proud sa iya. Ibo sinona-graduate, ikaw how? Ano man
2: proud, proud. Gida ko ya kay ni.
0: Kay Jeff kanya?
2: Hello, Lawrence? I-chat ko ba si Jen?
0: Sabi ko si
2: ni
0: Jeff.
2: Ni Beb.
0: Oh, sige na, i-greet na. Are you proud of your, of your friend?
2: Yes, Nini. Proud na proud ako sa'yo.
0: Ay, wow.
2: Very
0: itura,
2: good, kagad.
0: Itura ko na sa'ng proud. Biyang itura sa'ng proud. Oh. Hambalbi, may challenge kami sa imo, princess. Ano ang hunisang snake kung disappointed siya? Like, ikaw, be, di ba?
1: Sige,
0: ang hunisang
1: sige.
0: Snake if disappointed. Ano na soro man?
2: Nga lang.
0: Dapat may facial expression. Kita mo ng challenge sa TikTok?
1: Yeah.
0: Naamo na. Ano ang hunisang snake if disappointed siya?
1: Disappointed.
0: In disappointed. Disappointed nga nga pang...
2: Hello.
0: Sige be. Snake if disappointed siya. Ano siya? Dapat ipakita niyo yung itsura ni Princess. Sige be.
2: Ano nga sulit?
0: Disappointed na.
2: Yes.
1: Sige be.
0: Luga panitsit ka malang ido man.
2: Ano yung?
0: Sige na. Disappointed na snake princess. Wow! Nanay ka.
1: Facial expression?
0: 100%. 10%. Man yung camera ko man. Dapat may exposure ka, princess. Hollywood, princess. Paano ang pag-sang disappointed nga, snake? Wow! Ang akig. Ano ba nung pala rin? Man lang to.
2: Ay, paano yun na? Kisses lang man.
0: Dapat
2: may facial expression pagid.
0: Dapat ang intonation, ang ano mo pagid ya, intonation nila.
1: Intonation.
0: O, sa liwat, princess, ang snake nga akig. amo na?
2: Yes.
0: Ang disappointed. Tama, ubos, ginawa. Yeah. Ang ano biya, ang supportive. ang happy.
2: Ano man to? Moro lang naman ang anong akong ding ano ho.
0: Ano?
2: Dari ba?
0: May laway?
2: Konsin, naman din ikaw na magamit sa so mic ni good luck. Good luck, guys. Ano yung
1: man, oh?
2: Good luck.
0: Ano yung princess? Biya ang manog, biya nga ano? Ang manog, biya nga flirt.
2: Hello, pan. Ikaw balo.
0: Kaya mo na, di ba, drama, ano ka? Radio drama artist ka. O sige, kaya mo
2: na. Dapat si ano na diya? Si Sofia?
0: Ano?
2: Dapat si Sofia yun na diya? O siya yun ang gapang agaw nga daan.
0: Katapos siya, create a word or think of a word na ibig nga gamiton ta for that challenge. Kaya ipa-challenge na sila di isa-isa. Kanawon tayo ilang, ano, kanawon tayo ilang skills, no? Or acting skills, di ba? Or ang ilang facial expressions. Ang mga funny lang, da bala ka ta sige na. Think na da. Ano sa TikTok? Kanawada.
1: Hindi. Ano lang. May na, ano ko, galing pa siya, hindi pwede.
0: Ano na siya ang word? Yan ba na lang ang word?

0: Hindi lang, no? O, dali lang. O, wait lang. Funny.
1: Sadya, eh. Ay, kasadya.
0: Eh, hindi na, yan.
1: Or ano?
0: O, wait lang, manumdum ka. Ay, si Princess ang unahon. Challenge. Oh, katropa dyan, zinigreet na ng mga katropa mo nag-uupod sa aton this afternoon. Oh, good afternoon. Sipot ka lang na princess, abi mo kalakat ka.
1: Ang word, good afternoon sa liwat sa itong mga katropa. Kay Kap Bush Florentine, good afternoon. And of course, kay Kap Pato Kim Singh, kay Kap Ising Villanueva. Dira sa may Plaza Molo, dira sa Kapihan sa Molo. Good afternoon gid sa inyo mga katropa. And of course, good afternoon man sa may Dikamay Eatery sa Mamida ni Katropang Era. Good afternoon. Inyo diri nga adopted child.
2: Yes, wala.
1: Ari lang dia.
0: Yes, wala.
1: Ari lang dia. And of course, good afternoon man sa 3S Eatery. May daidman niya pagpamati. And of course, sa Petron Boys. Kag sa Caltex Boys, good afternoon. And syempre, dira man sa may Maymays Bukuhan. Kay Ma'am Rowena Manuel, good afternoon. Dira sa may San Carlos Anilaw. And of course, sa Aranwes Cagritas Family. Kag sa Atundukan Family. Dira sa may, Kulob Anilaw. Good afternoon.
0: Balaan ko ng word katropan dyan, Sin.
1: Sige, kay Mentra ko.
0: Ang laki. Nakat lang siya princess. O sige,
1: ang laki or ano?
0: Ang laki. Amula na ang laki.
1: At Tagalog na lang.
0: O, damo na. O sige. To set the ano, to set the...
1: Dapat kita na. Traman kita na.
0: Oo eh. O, ikaw una.
1: Hindi as princess.
0: Si princess una.
1: Ladies first and
0: next. O, I would like to request si Maya. Mano si Maya. Di ko lang exposure ni Maya. Maya, nakat di pala Maya. Si Maya kasi Sofia.
3: Pumasok ka muna sa confession
0: room. Pumasok ka muna Maya sa confession room. Kasi may challenge.
3: Pinapatawag ka ni ate.
0: May challenge si kuya mo dyan, Zin.
1: Hindi, si ate mo.
0: Ang kuya at ate ay may challenge. Kaya pumasok muna kayo.
1: Lain di ako, no?
0: Dali lang ako, no? Kay Mangilay, pasalani. Si ano na lang, si Sofia na lang, kag si Lois. O, lakat ni Lois. Hindi, Canada mag ano, Lois. Si Sofia na lang. O, Mangilay, ka na lang danay, day.
3: Pumasok ka muna ng confession room.
0: Dali lang ako, no? Kay Kiwi, payakilay. Dali lang, good.
1: Okay, make-up break.
0: O, sige na. Tawagin mo na yung ano yung magko-confess ngayon. O, Lois at Maya. At Sofia. Lois. Ay, Lois at Sofia.
1: Pumasok po na kayo ng confession room.
0: Sofia! Princess Sofia! Oh, nahunta rin si Princess.
1: May pinapagawa sa inyo si ate.
0: O, Princess! Our word this afternoon is... Ang laki. Use that word.
1: Spoken in different
0: emotions.
1: Emotions.
0: Then we have a challenge this afternoon to speak in different different emotions. First is happy. So ara na. Ang ginahulat-hulat.
1: Lights.
0: Oh wait.
1: Sino una?
0: Si Princess una
1: Si Princess.
0: Oo, si dapat si Princess. Si Princess ang una. Ano man yung cellphone ko ngayon, magtindog. Alright, Princess.
1: Basi nalamigan.
0: Basi. Princess, our word for this afternoon is ang laki. So use that word, happy be Princess.
1: Lights. Camera. Action.
4: Ang laki!
0: Wow! Ano namiyan? Kasi yan, nalipay. Kasi yan ay malaki.
1: Ano ang malaki? Yung ano?
0: Hollywood Princess.
4: Yung secret.
0: Oh. Ang laki and happy.
4: Ang laki!
0: ang sad niya, Princess.
4: Ang laki.
0: Nasad niya ngayon.
1: Okay.
0: Ang excited.
4: Hala, dabaliktad to ako na happy. Dapat amo itong excited.
0: O, di ba? May ano pa siya ya? Talking to herself pa siya ya. O, sige na, ang excited.
4: Ang laki! Ay, same lang.
0: Ang disappointed.
4: Ang laki?
0: Oh, ang ano niya, ang flirty.
4: Ang lucky.
0: Ang lucky. Oh, sige. Oh, si ano na, si Lois na. Lois, it's your turn to shine. Sige. Amo na para niya preparahan.
2: Hindi ko na yung mom.
0: Sige na, Lois. Ano na, nanay? Spoken, spoken poetry. Ano na, nanay? Ang lucky and ano, in happy.
2: Ang lucky!
0: Supportive. Pwede, supportive. Pwede. Yeah, Lois, supportive.
2: Ang lucky!
0: Ay, ano to, mano? Pariyo ka na. Ano?
2: Ang lucky!
1: Ang lucky!
2: Ang lucky!
0: Ang sad!
2: Ang lucky!
0: Ang disappointed!
2: Ang lucky!
1: Ang lucky!
2: Ay na ako mag, ano, mag-spoken poetry, may bago ko nga talent.
0: Ano?
4: Wow!
2: Paras kami ni Sir Jansen. Kabalo ko magpulag din ang
1: guys.
0: Wow! Wow! Wow!
2: Dungan kami pero
0: dapat mo na yung sister.
2: Ma'am, dapat dungan kami gali.
0: Oo, dungan ka mo si Aiko. Sige, go!
1: Ano naman siya? Hanggang ba ako hindi na ako magpakita pa eh.
0: Hindi ako magpakita. Kayo na pang ko ng even long lost sister. So, ito si Sofia.
2: Sofia!
0: Bala, nai Sofia. Bala!
1: Kakapoy maging ano. Kakapoy maging talented. Ha?
0: Hindi ka talented.
1: Hindi
0: na lang ah. Kasi may talent, kayo have so many talent. Hambal ni Katropang Romel, hindi niyo pagawa yan. Hambal ni
1: Katropang Romel,
0: hindi niyo pagawa yan si Princess. Ayun, kuya, kay ginaaway mo ko, okay lang na. Okay lang na yan. Pero kung si Princess, hindi ka.
1: Hindi lang si Princess, ya.
0: O, lakat na ni Sofia. Lakat na din. O, titalaan na lang na si, ano, si JL. JL, kay damo ka titaan, ano, JL. O, di na to si Maya, man wala pa natapos kilay, ya. JL, lakat na di, kita mo ka di fans o ginahatagan lang naton chance sa inyong mga fans nga makita nila kamo on our live. Yeah! Diba kay everyday gabantay na sila si Imo Princess kung mautod din man ang hawak mo sa imo mga ano,
1: ng hidden talent.
0: O ikaw naman, o sige na katropan Jansin, ikaw na ano, ikaw na challenge kay Sofia. Gatan all dahil si mother ni Sofia, bala. O sige na katropan Jansin, o

0: Ang laki.
1: Sige na, ano pa git? Ano naman siya? Surprise.
0: Surprise.
1: Surprise.
2: Oo, ang laki.
1: Oo, di ba? Perfect.
0: Ang laki-laki.
1: Perfect kasi Sophia. Ano pa git?
0: Kaya mo ang laki niya.
1: Ang laki nga,
0: si
1: no?
0: Ano?
1: Si Rufa May.
0: Si Rufa May.
1: Si Rufa May. Ang laki.
2: Feel ko kaya na ni JL, ma'am.
1: Bojos ko si JL. Payaya.
0: Todo na to.
1: Todo na to. Ang laki. Oh, sige, ano pa git? Ah, sad. Piya nga ang laki.
0: Oh, ang sad.
2: Sad. Ang laki.
1: Oh, diba? Ano yan? Sarcastic.
2: Ang laki.
1: Oh, diba? Oh, te. Ikaw yung princess. Si princess.
0: May mga impression.
1: Thank you so much, girls. Pero gusto ko mapapili na si Lois. May spoken poetry ka na. May naubra ka na da?
3: Wala mo.
1: Ate, magbalik ka lang. Kay obrato, anay kang magbalik ka lang. Okay.
0: Later na lang
1: siya. So, there you go, mga katropa. Our interns this afternoon. O, diba? Ma-fashion show na di karoon si Maya. Kaya wala pa natapos. Iyan dahil pang kilay. Ano pa lang? Half pa lang ang nabutangan niya. Alright, good afternoon. Sa kay Tita Liklik. Uy, grabe si Tita Liklik. Hello, Tita Lik. From Barangay Kabagyaw, Kalino. Ilo-ilo! Oh, hambal ka talaga ng liklik ni Tita Liklik. Shout out kay MJ Baisa. Oh, hello, good afternoon. Sa kay Soy Nolly Camino, wala ako kapamati isang program niyo kahapon kay Whole Day kami sa Guimaras. But remember, hi. I'm your solid followers ng ex ang inyo program sa XFM. Bowser, ano, Soy Nolly.
0: Oh, thank you so much, good sir.
1: Kung katanaw ka lang kagapon, ay sambot na lang, gidya.
0: I-replay lang, Soy Nolly.
1: I-replay na lang, karoon ka trapang Nolly para nga ma-ano, para nga maka-ano, ma-experience mo man ang amon ng enjoyment kagkalipay kagapon.
0: Ten,
1: baka naman Jansen, ay, wala si Sir Nolly, di gapon. Ah, wala yan nakita. Ang
0: mga performance.
1: Ang performance ni katropang Jansen, Chrysostomo. Oh, pero this afternoon, katropang Jansen, I would like to challenge you also. Of course, kung yung challenge nila, kung yung challenge nato ng ato yung interns, magpapahuli pa ba tayo? Katropang Jansen.
0: Sige. Ay, ang hirap kumita ng pera.
1: Our word this afternoon is agoy.
0: Agoy? Aray?
1: Agoy lang yan. Kahilig kayo nun. Tay, karay, atay, abay.
0: Agoy.
1: Agoy in happy. Agoy in happy.
0: Agoy! Paldo!
1: Sabi ng paldo for today! Agoy in sad emotion. Wow! May mga bitaw dapat sa mga hininga.
0: Dapat,
1: Sige, be.
0: Agoy!
1: Ano naman yan?
0: Agoy, ganyan.
1: Agoy in, ano, in excited.
0: Agoy! Agoy, agoy, agoy, agoy! Aran again!
1: Matala si Sophia, Timo. Agoy in a, sarcastic.
0: Agoy. Agoy.
1: Agoy in angry, Bia.
0: Agoy! Hindi man ito.
1: Akig ba?
0: Nagsing.
1: Alright, okay. Okay, guys, this time.
0: Hindi pwede nga ikaw. Hindi pwede nga wala ikaw.
1: Ano yung word, guys? Dumda. So, sa amo lang gina, hindi tayo kaya araw-araw.
0: Kanamit.
1: Oh, sure!
0: Kanamit. Okay, Sir Jetto, agoy, kitsakit ba?
1: Please, kitsakit ba? Oh, sige, be. Sika talaga pang beya namin. Pagkita sika talaga pang beya mo.
0: Kanamit.
1: In.
0: In different emotions.
1: Yes.
0: Katropang era.
1: Are you ready? Doakon mo na linya.
0: Are you ready?
1: Ano be? Sige be.
0: Kanamit.
1: May request yo. Isli ko na ang word. Kagina pa na guro. Sige na. Kanamit in ano?
0: Kanamit nga,

0: Excited.
1: Ay, excited! Wala ka pang ikaw! Excited ka na!
2: Sige na!
1: Kalongit!
2: Kalongit!
1: Si Katropong Alex, no? Si Katropong Alex next. Gusto? Oga support sa JL. O, ano pa gin?
0: Kanamit nga sarcastic. Nga daw nalawa yan.
1: Kanamit?
0: Kanamit kid man.
1: Kanamit siya.
0: Kanamit in...
1: in ano?
0: Sad. Sad.
1: Sad?
0: Sad kanamit.
1: Kanamit. Kanamit kid yo.
2: Okay, big no.
1: Kanamit. Kay manamit. ano? Abi mo.
0: Kanamit nga.
1: Abi mo ha. Oh, nga ano?
0: Nga na-surprise ikaw, pero disappointed.
1: Ay, ano na ako, no?
0: Mix.
1: Paano tumahan mo sa akin? Ano na ganit tawag, ah?
0: May mo na, oh, ang emotion mo.
1: Ga-fluctuate ang ano, ga-fluctuate ang hormones. Oh,
0: gasaka ba na, oh?
1: Kanamit. Ang alang nga gali ang nagpanubo.
0: Kanamit?
1: Ay, kanamit? Kanamit? Oh, ano pa din niya? Oh,
0: ano ng Ashley?
1: Ashley, kuno nga word.
0: Ashley.
1: Oh, sige, Beck. Katropang ano, John Lawrence, can I, ano, can I request your presence here inside the booth? Please proceed here sa booth. May mga request di si Ma'am Lori Jean, may request. Sino pagiging nag-request man? Damo din nag-request. Lakat na di, katropang. Lakat na di, JL. Oo, lakat na di. May word siya nga ginhatag. Oh, dapat ko no i-challenge ka ko no namon. Di ba, amo na uso, subong? Oh, di ba? Soon, mapa-challenge na tadi.
0: Dali okay. Lang, may ano, may pahabol
1: exciting
0: ko.
1: Exciting, dapat, the word.
0: May pahabol ko.
1: Ano, ano pahabol? Oh, pungkwanay.
3: Pungkwanay lang,
1: ah. Ano, ano, ano pahabol mo?
0: Kanamit nga, gasa kitchen mo.
1: Ano, meat!
4: Gin-create
1: yun aguro ang word eh para sa imo. This afternoon, we would challenge, katropang JL.
5: Yeah!
1: Katropang JL! Our word is Ishley.
0: Ishley.
4: Anong Ishley?
1: What's yai?
4: Ano na ang word sa Ishley? Ano na yung Ishley?
0: Basis lang na.
1: Bago naman aguro nga word.
4: Bago nga word? Bago nga word.
1: Ishley, if you are sad.
4: Okay. Maraming mga Ishley, bala ako ng Ishley, ma'am.
1: Ano?
4: Ano sa mystery at tanay bala?
1: Oh, sige,
4: bala sorry. Mga Ishley nga word doon, ma'am.
1: Ano?
4: Itama na mag-ano ka sa mga ido na, oh.
1: Oh?
4: Magpanabot.
1: Ishley!
4: Na! Aman na namin niya, goro!
0: Sus!
4: Aman na, goro!
0: Ano kay Abi? Kung man gani pangalan sang, ano mo, babae mo?
1: Abi ko yan, ay!
4: Aman na, goro! Aman na, goro!
0: Ashley.
4: Ashley. Ashley. Ashley. Ashley. Ashley. Ashley. Ashley. Ashley. Ashley. Ashley.
1: Ashley.
4: Ashley. Ashley. Ashley. Ashley. Ashley.
1: Ashley. Ashley. Ashley. Ashley. Ashley. Ashley. Ashley. Ashley. Ashley. Ashley. Ashley. Ashley.
4: Hindi ka mag-stand sa mga namin.
1: Amo na, gali ah. Gusto mo ito. Gali ah. Oh, sige be. Sige be. Paano ang Ishli?
4: Kung sad?
1: Kung sad.
4: Ayan.
1: Oh, sige.
4: Ishli?
1: Perfect!
4: Perfect! Ah, perfect yung perfect.
1: Ishli, if excited ka.
0: Dabisa ng ido, damasubuan.
1: Dapat yung ido, sad boy.
0: Pero sige na lang, okay, gani.
4: Next emotion.
1: So, ano na, if you were excited.
4: Okay. Ishley! Salagin ni Ma'am Lori Jane Lee. Ganda lang yung sa station ba lang.
1: Dua pa lang na. Ishley, if happy ka.
4: Ay, pareyo naman to.
1: Oh, sige lang, ah. If you are happy. Excited.
4: Ashley! Ashley! Ashley! Tama na nilipin mo.
0: Na nakapaldo. Ishle! Ishle!
1: Diyos ko.
4: Sipya, dapat happy ka ng mga ano sa mga ido, di ba?
1: Oo, di ba? Dapat. Ambal nila ko, no, if wala ka ginapalapitan sa ito, you should reflect on your, ano na ko, no? On your... Oo.
4: Kaya yung ido ko palagi sa akon? Ang ido nyo, diri ka palagi.
1: Kaya mo, ikaw yung ishle on ko nini, magpalagi.
4: Okay, ate kayo, nabal ako naman, dapat may emotion yung mag-ishle sa ila. Ate, dapat gabi itong
1: ginagali. Dapat i-apply, yes. Ishle if ano ka, disgusted.
4: Ala.
0: Nadiri.
4: Ishle.
1: Ano naman yun, JL? Kung ano pagit ka tapang Gen Z?
4: Budong damo ba?
1: Oh,
4: yung damo klase emotion.
1: Imo na anang pinaka-unique ding word, di ba? Ano naman siya? Ano na gusto mo katrapang Gen Z?
4: Wala nang naguro, no? Ano na to?
1: Mayara, ginaiya nga, no? Kung na-hurt ka.
4: Agay.
1: Kung na-hurt
4: agay.
1: Ka.
4: Agay. Pwede mo lang muna, ma'am?
1: Agay. Agay. Agay. Oh, sige na, ako na-hurt ka.
4: Ishli.
1: Ano?
4: Ano na emotion? Ishli.
1: Ishli.
4: Ikaw, mambe, ikaw, mambe. Huh? Ikaw, mambe, ikaw, mag-hurt.
1: Ishli. ako pa yan nasubuhan niya.
4: Ikaw?
1: Oh, ano naman na yun? Oh,
4: ala na.
1: Or, mayara, pagid yung i...
0: Ano upset. Man yung...
1: Oh, ako upset this. Ano na to? Ang, oh, kung angry ka be, kung angry ka be.
4: Okay, sige na. Amo na ni pagpangahita sa'yo.
1: Oo.
4: Ishle!
0: Ato, toto. Amo na kita.
1: Toto, toto. Ang surprise, sabi niya, babe.
4: Wow.
0: Daw, gamayan
1: wow. Lang. Wow! Wow! Ang bayan pala, wow!
0: Pag ishle ya daw, daw matindog man ko.
1: Sige, kung ano, kung surprise ka. Oo.
4: Paano na sa maman?
1: O, makanta siya.
4: Ano sabi?
1: O, sige na. Kung surprise.
4: Surprise?
1: Uh-oh.
4: Ishley!
1: Oh, this my last time! My last time!
4: Napadaan mo ni mama!
1: Kung nakulbaan ka sa ido, paano mo ishley?
0: Siya nag-ishley siya naman.
1: Kung nakulbaan ka sa ido, paano mo ishley?
4: Nakulbaan ako?
1: Oo.
4: Sige. 1, 2, 3. Ishley!
1: May 1, 2, 3.
0: May 1, 2, 3. Siya na lang nag-countdown.
1: Alright! Oh, thank you so much.
0: Grabe.
1: Katropan JL.
0: Ang mga talent. Bigyas ang mga interns
1: natin. Dagin pa ma last month kita kay Katropan JL. Abi pa to do eh. Biyang, paano mo eh? Biya siya ang iyang temperature. Grabe. Hindi ang malabas na ishli. Ay, te. Nalipay man si ma'am ano. Nalipay niya si ma'am Laura Jean.
0: Liwat-liwato niya na.
1: Liwat-liwato niya. Ishli. Ay. Good afternoon sa kay Sir Jerry Miranda. Sa good afternoon. Hello po. Nandito po tayo. Good afternoon. Sa kay katropang Jet Ibaga, agoy sit sakit ba? Oh, mali. Amali, Ma'am Laura Jean ka nami. Good kay JL. Oh, mali, Sir Nolly. Good afternoon, katropang JL. Good luck sa inyo, dira. Balaan niya na na. Oh, mali, katropang, ano, ni katropang Laura Jean. Oh, sino pa gina mga katropa? Tani kay katropang Christine Dayan Ropa of XFM Rojas City, Capiz.
0: Ngayong hapon, nanda sa XFM Rojas.
1: Oo, mag-good afternoon. Nanda sa mga taga-XFM Rojas. Kamusta? Kamusta? Nabay ang inyo. Dabay ano, bay? Di ba may amaw na mga ba sila?
0: Kamusta na da?
1: Kamusta na da? Kamusta na ang mga taga-Rojas? Good afternoon, ha, Ma'am Christine. Sa kay Sir Nolly, hi. Good afternoon, Katrapang Era. Daw si Katrapang Lawrence naman ang topic niya subong kahapon. Diri siya sa Amon School. Ay, nag-report na siya
0: gapon. Siya nag-live report.
1: Napasubok ang kanyang live report reporting skills niya. Kay Sir Denso pa, superara pagdato. Good afternoon. Oy, sino si mama natin? Ako po ba ang inyong mama or si princess?
0: Sino yung mama?
1: Ambal ni Sir, ni Sir Roden. Good afternoon, mama.
0: Sana
1: ikaw po
0: mama.
1: Mama, yun ay.
0: Ako na lang ang gawin.
1: Oh, gawin mong papa. Oh, good afternoon, na. Kay Sir Reynaldo Abeto, good afternoon, mayong hapon. Kay sa ibang pagidadon. Kay Ma'am Roby Lynn, good afternoon, ma'am. Salamat, salamat sa inyong pag-upon. Hamba ni, ano, ni Sir Jet, shout out lang kali sa love team sa XFM, si Princess, kag si JL.
0: Wala!
1: Grabe, love team na pala yun.
0: Love team na?
1: Si Sophia, kag JL, ang winner. Oh, hamba ni Sir Jet, imaga. Grabe, may assessment si Sir Jet. Okay, thank you so much, ha. Kay Danny Lynn, hello, Danny Lynn. Good afternoon. Kamusta ang imong afternoon, Day? Kamusta ka na, Day?
0: Hindi naman ni siya, man.
1: Di ko sa aswang. Ayun lo. Ayaw niya. Ay. Ah, masad na si Princess karon eh. Alright, Blanca Tropa, on 7:55 after 2 in the afternoon. This time, mag-pause kita ani for some commercial break. And when we get back, aton nga aton nga i-greet. Kag syempre, aton nga i-reveal sa inyo ang aton nga X-rated question. Ganito to klamang kay Tropa sa X-rated. Kay man, magabalik pa kita. Tarigid lamang sa XFM Philippines.
3: XFM.
5: Yes, to help.
6: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
7: Magandang araw at welcome ulit sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, ang naturopath doctor, ang katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan.
8: The Secret of Health.
7: Ikaw ba ay mahilig kumain ng matataba, pinirito at iba pang mamantikaing mga pagkain? Mag-ingat kaibigan dahil ito ay maaring magdulot ng problema sa iyong apdo.
6: Santon Gold Live Testimony.
9: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Noong nanganak na po ako, bale ang ano ko, 3 months old po. Nagsakita na po yung sa may right side ng tiyan ko po. Tapos po sa likod na ultrasound, meron po akong gallstone. At talaga nagsasakit na po talaga yung ano ko. Talagang hirap. Nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Na umiinom na po ako noon, hanggang sa nababawasan po na nababawasan. Hanggang ngayon po, hindi na siya umaatake po.
6: Santon Plus Go! Mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Ang problema ni ma'am ay ang pananakit ng tagiliran dahil sa pagkakaroon ng gallstone. Ngunit nang masubukan niyang uminom ng Santon Plus Gold, ay unti-unting nawala ang pananakit ng kanyang tagiliran. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng bioactive compound na aliin. Ang aliin ay isang sulfuric compound na mayroong kakayanan na pababain ang cholesterol level sa ating katawan. Since ang malaking bahagi sa komposisyon ng gallstone ay cholesterol, nakakatulong ng malaki ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule sa pagtanggal ng gallstone sa apdo. At tumutulong din ito na makaiwas sa panibagong pamumuo ng mga bato sa apdo. Kaya't kung ikaw ay mahilig sa makokolesterol na pagkain, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw. At ito po ay mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
7: Para sa mga coffee lover dyan, mapapaibig talaga kayo sa ating friendly, healthy coffee, ang Santon Plus Coffee Mix. Hindi lang ito basta kape. Ito ang kape na punong-puno ng binipisyo. Kakaiba ito dahil naglalaman ito ng mataas na konsentrasyon ng isoflavones. Ang isoflavones ay isang uri ng estrogen ng halaman o phytoestrogen na katulad sa function ng estrogen ng tao. Ang mga isoflavones ay maaaring kumapit sa mga reseptor ng estrogen sa katawan at magdulot ng mahinang anti-estrogenic activity. Sa ganitong paraan, natutulungan nito na balansehin ang hormones ng isang tao. Kaya kung kape na may binipisyo ang hanap mo, dito ka na sa Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa. At good news, available na rin ang ating premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3 o ang vitamin D3 na kape na mayroong mangosteen extra Pinatak at pinatamis ng stevia. Pangdagdag sigla sa ating buong maghapon. Hindi lang pangdagdag sigla ng ating katawang, kundi ito'y pampatibay pa ng ating mga resistensya.
6: Vision Next! Marami na ang natulungan!
3: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naanin ng aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
6: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
7: Pag mata na ang nagkaproblema, hassle talaga sa ating pagkilos at paggawa. Kaya huwag hayaan na masira at manlabo ang ating mata. Uminom araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel. Ito ay may mga sangkap na hindi lang pipigilan ang mabilis na pagkalabo ng paningin. Susolusyonan din ito ang mga kasalukuyang karamdaman ng iyong mata tulad ng glaucoma, katarata, pterygium, macular degeneration at iba pang problema sa mata. Huwag na hintayin na maging malubha ang kalagayan ng inyong mga mata. Uminom na ng Vision X Plus Soft Gel araw-araw. At ito po ay mabibili din sa inyong soaking mga butika. Ulitin ko po, para maiwasan ang pamumuo ng bato sa abdo, mag-Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw at ang ating healthy na kape para sa mas healthy level ng hormone sa katawan, uminom po ng Santon Coffee Mix at pwede po kayong pumili, meron po tayong bago na Premium D3 Coffee Mix. Ang Vision X Plus Soft Gel para healthy po ang ating mga mata. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remilito Oy. Hanggang sa muli po nating pagsasahim papawid sa ating programang The Secret of Health.
6: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Yes to health!
10: Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
11: Eh, palira, dula, tagal, barangay Binalod, Alimudyan, Iloilo. Ang kapasalamat ako sa XFM, kagkay Dr. Remilito, oy sa akon na nadab-an na 3,000 pesos cash. Gani, kamu mag-intra man sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo. Thank you.
10: O, ikaw man katropa, may chance sa kapakamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
12: Kung mamati ka sa XFM.
13: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
12: Kung mamati ka sa XFM.
13: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
6: XFM.
14: Katropa mo!
15: Exciting!
16: Mga katropa, exciting!

0: XFM.
1: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhon kag Vitamin D3.
3: Ako si Chris Garcia sa Mulo Ililo. Sige ko inom sang ordinaryong kape, pero sige man sakit sang akong ulo. Nabatian ko ang Premium D3 Coffee Mix kag gintilangan ko man. O kikidya bala kay wala na nagkasakit ang akong ulo. Ano ka mo? Kung may migraine man ka mo, amo ni dapat kape nyo. Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santhon kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
4: Hanap po ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santhon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santhon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santhon Gold Herbal Tea.
5: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo, guwapa sa akun ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Oo eh, ako paya. Kabalo kayo ni Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowtag Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mang kusina ha?
6: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tiin tagali mabayad sa tusyon mo.
5: Oh, gali, diriyo.
6: Ah, dali na.
7: Kating babalik-balik lang? Gamit na ng Santhon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santhon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santhon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
8: Kung vitamin C, tandaan. Santhon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santhon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
9: Sister Pain.
10: Si Sairan, isang bye-bye Rohasin. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Hadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula dayo ng pain.
9: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
11: If symptoms persist, call the doctor. Mabibili sa mga butika.
12: Madayat na kubuwas ah.
13: XFM.
14: Patropa mo.
15: Exciting.
16: Mga katropa. Exciting.

0: Rated X Rated.
1: Upod ang inyong paboritong nga katropa, Katropang Era X Rated.

0: Pinatropa nagbalik ang X-Rated or Sex Film 8 minutes after 3 in the afternoon ng oras. Ginadulong sa inyo ng Suntone Vitamin C, ang alkaline base ng vitamin C. Suntone Vitamin C, mga katropa, alkaline base ng vitamin C, magsulab ang inyong sulok-sulok, ang inyong mga stomang inyong tig of. Ng produkto ng Yes Health Incorporated nga available sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Mahimo mo order sa Shopee kag sa TikTok Shop, available sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building in the Street, Barangay Arroyo, Iloilo City. At ibang sumitan ito. Ang Suntown Vitamin C, mga katropa, available sa Mercury Drugstore, sa Rose Pharmacy sa TGP, South sa Drugstore, All Green Pharmacy kag Generica. Suntown Vitamin C, available sa Yes 12 Wellness Center sa Ayang Building, Yolo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City, at ubang sa Midtown Hotel. Available man mga katropa sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Ganyan pa ang inyong ginahulat. Mag-Suntown Vitamin C na para mas stronger, para sa okon, para sa mas mapagod yung immune system. Magtumar sa Suntown Vitamin C. This time, mga katropa, ito na i-greet ano yung mga katropa natin nga nag-upod sa aton. Hello, hello, haman ni Sir Jetty Baga, si Sofia. Okay. Kay Ma'am Victoria Talagara, hello! Nag-upod sa atin ang mother ni katropang Sofia Joy. Hello, hello, haman yung hapon. Kag sa iban pagid natin yung mga katropa nga nag-upod sa atin, mayong hapon, gid sa inyo tanan. Good afternoon and welcome mga katropa sa program X-Rated. Sa kay Sir John Mark Cardileza, kay katropang AJ Bordon. Good afternoon sa kay Sir Rex Bautista, sa kay Trisha Ambasa, kay Roden Pagdato, kay Arnold Carnahe. Good afternoon kay sa iban pagid natin yung mga katropa nga nag-upod, nagka-tune in. Hello sa inyo tanan, mga katropa natin, mga drivers. Hello sa inyo mga katropa man natin nga mga taxi patrollers, di man nga parte sa syudad, ka-probinsya sa Iloilo. Good afternoon mga katropa, hello sa inyo tanan. Salamat, salamat sa inyo nga pag-upod at kagpagpamati sa mga programa sa XFM Philippines. Kay Sir Jetty Baga, pa-shoutout lang sa amon ma'am, nagapanglukit talaba. Ay, alo? May sino nga talaba, imo ginalukit, Sir Jet? Mayo lang nagapanglukit-lukit sang talaba, ino? Salamat, salamat, it's Sir Jet, ha, sa inyong pag-upod. Kay sa iban, pagid natin yung mga katropa, hello sa inyo tonight. Good afternoon. Afternoon sa mga katropa natin nga nag-upod sa aton this afternoon. Sorry. Mga katropa natin, hello lang na sa inyo tanan. Gusto niyo makita. Lois, ready ka na kuno ha ba ni Sir Jetty? O, nag-comment siya? Ready na ang imo spoken poetry?
1: Kinabantayan.
0: Ah? Ano man? Ano to? Ano to yung baldi? O, kay Bation ka man di. Katropa Alex, hindi, ngayon wala gagana ang ano, ang intercom na. Agagana. O, ano na to, Lois? Sulat pa siya o bation man siya di? Maduwet ka mo? Ano siya, bima sa ot? O, sige, bekanto na ka mo di sa sulod kay nagapamangkot na si Sir Jetty Baga kung sa din ang inyong entry. Ay. O, nagpapaisay naman sila. Sige, tanawon tagid, be. O, di na number ano?
1: Dalawang bilog.
0: Ari, o.
1: Butang ilang...
2: Baka masay lang.
0: I-type na lang da. I-type na lang da. Ni Johnson. Yahoo! O, sige, ready. Ha?
2: Pero ako lang masay lang. Masay lang.
0: Masay lang. Uy, ano ka ta? Interpreter. Sige. Lois! Katropang Jetty Baga, ready na. Balis sa Jetty Baga. Lois, hindi maguya-huya. Ako lang na. Ako lang na. Amalya. Ready ka na, Lois.
2: Ready na sa akin. Nagana-practice na niya ang ginama.
0: Born ready pala, Lois. Sige. Ready na si Lois, our student intern with... Of course, our very own katropang JL. Katropang Lois, for her, spoken poetry. Anong yung mga word gagin gamit subong?
3: Clear skin herbal soap.
0: Yes. Alright mga katropa, one way to endorse our Claire Skin Herbal Soap is, of course, the spoken poetry of
1: Katropang
0: Lois, our student intern of Katropang Lois, spoken poetry entitled Claire Skin Herbal Soap.
3: Claire Skin Soap, Claire Skin Soap. So, kung wala ka pa kapaligo, hindi ani pag-greet, good morning, paligo anay. Kung hindi ka magwapa pagkagamit mo, tibas liwat. And I, thank you!
0: Ay, ano to, ano man?
2: Bitin!
0: Bitin man!
2: Bitin! Wala
0: man to! Wala man to man!
4: Opa, wala ka tulungan. Sir, duwata.
0: O, may hara ka pa. Dapat yung pronto, gani ko, no?
3: Amo na lang na, ma'am.
0: Sige, sige. Si Katropan Jensi. Si Katropan Jensi, ni mo yung moon, nga manog, ano? Interpreter? Ano?
3: Ano to? Wala na, ma'am. Tapos na, ma'am.
0: O, tapos na. Wala na. Pero i-challenge, ano yung si Lois?
2: Challenge.
0: Ano nga word?
3: Challenge.
2: Aka mo lang,
3: ma'am. Wala, basta na challenge.
2: Tapos na, kuya. Tapos na, kuya.
0: Na-challenge na si JL. Si JL, mahatag sa word.
3: Go.
0: Ano nga word, JL?
2: Ano word mo?
3: Ano gusto? Ay, kagali pa natin, Bert!
2: Kamu lang, ma'am, kay Karun. Awayan nyo ko na sa guwang, Karun.
0: ikaw. Aray ko.
2: Aray ko.
0: Ano-ano na lang, ano man nga word? Ano tayo mo, Ishli?
2: Oo, Ishli.
0: Okay, sige, Ishli, matiga.
2: Sige. Tamas ang mga nangakit
0: ka pa siya. Ikaw challenge, katropan dyan. Zin, ikaw na challenge. Okay.
3: Ishli.
2: Ready na si Maya.
0: Ready na si Maya? Ay, wow, gamala si Iyan. Wow! Ay, grabe! Sige, go. Ishli in?
1: Ishli.
0: If, ano?
1: Ashley, kung...
0: Ano?
1: Nakatapa ka sang ano?
0: Sang ano? Sang Ashley?
1: Sang Ashley?
0: Ashley, kung nakatapa ka, ano sang higo?
3: Ay! Ashley!
0: Diba? Ang cake na sakay! Ano pa yung katrapan dyan, Zin?
1: Ashley, nga... Gasakit na gitsan mo, nga daw ma-CR ka na git.
0: Sige, pe.
3: Ashley!
0: Diyos ko.
3: Last, diba?
2: Last ito.
0: Si Lawrence mo translate in Spanish. Spanish in your foreign language. Spanish foreign language niyo.
2: Wala pa talaga foreign language.
0: Wala pa kali ka mga foreign language.
2: For sure sa karon.
0: Abi ko ani ko Spanish pali.
3: Pero kabalo si Lawrence mag Chinese, ma'am.
0: Tuod. Sige be. Ishle bikon ano sa Chinese, ishle bikon sad nga sa Chinese.
2: Ishle.
3: Go.
2: Is it later?
3: Nche! Nche!
1: Simple!
0: Yun lang. Only what, Billy, what?
2: Ano
0: Chinese ang hindi nakusing mo?
2: Xiong xia dan xiong. Dato, ano to?
0: Ano to?
2: Tama na, ma'am, kayo, hindi ko kabalo.
0: Ano yung Chinese? Ano hidlaw ko si mo?
2: Ha?
3: Nihao.
2: Nihao ka nung...
0: Nihao?
2: Nung maihaw ka man, no?
0: Nihao.
3: Hello, managya.
0: Sige na.
2: Ayun na, sa.
0: Ang nahidlaw ko si mo, gani.
2: Lipat na ko sa mga word, ma'am.
0: Sige lang, go na bala. Go.
2: Sige, kadlaw sa'yo. Ikaw na lang, Bey.
3: Hindi,
0: Sige na, ang nahidlaw ko sa'yo.
2: Ano na, Saman?
3: Ikaw, Chinese.
2: Ikaw na gambal, ma-Chinese ko, ma'am.
0: Ano pa, Malia?
1: Ano?
0: Ilang koro pala matinan ko.
1: Ambot ay.
0: Sige na. Ano na to, Lawrence? Ano na, Lawrence? You?
2: Okay. Ano to?
0: Amis yo.
2: Lipat na ko gani mo sa tani ko dito kabalo mag Chinese daan.
0: Okay, sige, kape.
2: Oh, siya kay siya na pa.
3: Hindi ako kabalo mag ano, ma.
0: Korean na lang.
2: Yeah, pero siya mag Korean.
0: Okay, miss you, Korean. Oh, may nag-comment oh, ano? Yun. May nag-comment si Ma'am Jo sa nisang ano ho, sa ala, hindi ko na kaintindi. Ano? Nag-comment niya ang Chinese.
3: Ala, hindi.
0: Basta habi ni Lorenzo, kanto basa, niya na yun.
3: Basta,
0: basta. Basta ano, amo ni comment ni Ma'am Jo sa ni Chavez. Amo niya basaha ni siya.
1: Chakto niya.
0: Oh, basaha. Oh, basaha.
2: Ah, oo.
0: Okay. Ano, pero na.
2: Miss you.
0: Pinalik ka!
3: Ishli! Okay na, ma'am. Si Maya naman, ma'am. Ishli, excited.
0: Ang Ishli, confused.
3: Ishli?
2: Ishli!
0: Yan eh! Ano naman niya kung ano, kung nervous.
2: Wow.
3: Ishli!
0: Gama-feel with ang nervous
2: sana. Niya. Sana.
0: Sige, ano yung i-create ka na word kata pang Gen Z, especially for ano, for Maya.
1: For Maya.
2: Ah, sige.
0: Okay, nag-effort pala na abal on si Maya. Yaw-yaw man.
1: Do kita
0: sila ni Marky.
1: Do kita yung na-pressure kata pang era.
0: Hindi. Oh, sige.
1: Do kita yung na-pressure.
0: Ano ang word ng imo na paminsaran? Oh, kata pang Gen Z, go na. Dapat paminsar ka. Dapat pag-anahin mo brain cells. Exciting. Exciting. Maya.
3: Si Marky, mauna mo.
0: Sige, go.
5: Ladies first.
3: Ay, it doesn't apply to me.
0: Wala pa, Alex. Ipakita na si Maya. Nag-effort pala si Maya. Pak na pak pala siya. Oh,
1: eh, hindi lang ano kami. Sila lang ang sila lang ay.
0: Hoy! Hoy! Go.
3: Eve lang.
0: Sige na. Sino mauna, sinyo?
5: Ladies first.
3: Siyempre, ikaw.
0: Oh.
5: Sige, ako na lang.
3: Ano ka ba? Chivalry is dead na ba?
1: Ang tigas.
0: Oh, ang tigas. Oh, ang tigas in if you're surprised.
5: Ang tigas.
2: Ang tigas.
0: Ang tigas. Ang tigas if ano, disappointed ka.
5: Ay, ang tigas.
3: Wow. Ay, may ay.
0: If ano, Bia, if ano ka, if... Ano to kaya yung balgo, Gina?
1: Disappointed.
0: Disappointed ka gano'n to?
3: Surprise.
0: Ang isa naman bigon ano, kung na-amaze ka.
5: Ang tigas.
0: May mga hagot, di niya pala si ano. If you are sad. Wala,
5: ang tigas.
0: Nasad ka kay matigas siya?
1: Ay.
0: Ay.
1: Ang
0: tigas. Ay. Oh, ganyan. Ay. Oh, ay kung sad, abe.
5: Ang tigas.
0: Oh, kung angry ka naman niya. Kung angry.
1: Oh, natakaan ka.
0: Oh,
5: ang tigas.
0: Kung natakaan ka.
5: Ang tigas.
0: Oh, gusto. May ipay mo. Okay, Maya.
3: Ay,
1: ay lain gila.
3: Open for challenge gila.
0: Oh, Maya, ikaw yung Maya. If ano, binasurprise ka sa sobrang katigas niya.
3: Dapat, same word, ma'am. Antigas.
0: Oo, antigas.
3: Antigas!
0: Oh, perfect! Oh, diba? Kita mo sa facial expression niya. Yeah. O, oh, kung ano naman, BMI, kung ano, kung ano gani, kung...
1: Disappointed.
0: Oh, disappointed.
3: Ay, antigas.
0: So, wow. Sorry, ha? Kung ano naman niya, kung sarcastic.
3: Antigas.
0: Oh, kung ano, kung disappointed.
3: Antigas.
0: Ay. Oh, kun ano biya kun kun annoyed, na annoyed ka.
3: Ang tigas.
0: Yes, kun flirty.
1: Go.
3: Basta isip, pwede ka na di Park. Iba magtulog, kahit kami na. Basta isip, flash ko na sa karoon.
0: Ah, sige na, wala ah. Liwat-liwat, con-flirty nga ang tigas.
1: Ito, magtulog.
3: Ang tigas.
0: Alright,
1: very talented.
0: Oh, si Maya and Marky. Uy, greet nyo na yung mga katropa nyo. Ganda na, oh, sila sa buong ho.
3: Hello, hello.
1: Hello sa tanan nyo nag-alantaw sa buong sa live.
3: Ay, sumasapaw. Ay,
0: Liwat si Marky, liwat.
1: Shout out da sa amon mga viewers and listeners and to my family and friends and to our classmates out there.
0: Alright, thank you, Marky. O, si Maya naman.
3: Hello, dear mga katropa. Okay na yun. Stay lang ka muda.
0: Stay where you are.
3: Stay lang ka muda and enjoy the show.
0: Alright, thank you so much for our listeners. Marky and Maya, the double M. Alright, this afternoon, mga katropa, ready ka na, katropa siya na, ikaw na-reveal sa natin X-rated question. No, kagina mo pa na hinatag sa imong atas.
1: Aba ko, ano ang word nga ma-rhyme with katas?
0: Dalawang bilog.
1: Dalawang bilog ni Hans na lang. Ni Lance? Dalawang bilog ni Hans pinipiga para lumabas.
0: Ay, ano man naman! Kalaw, ay ka-cringe! Ka-cringe, hindi ko nakasto. Ati, anong sagpo niya? Kaya lugan muna ako na mga ano, ka-cringe!
1: Pinipiga para lumabas.
0: Dalawang bilog. Oh,
1: ni Chance? Yung pinanumdum ko, pwede magaling Jans.
0: Nga malans ka pa. Oh, sige na, go. What is your X-rated question? Katropong Jans.
1: Dulain ko dyan.
0: Oh, kalaw, ay ganito ka cringe. Oh, di ba? Oh, di ba?
1: Hindi na lang, ah. Buwas na.
0: Oh, mamangkot na lang dahil sa ila. Ano bala, mga katropa, ang may butas na... Ari na lang ho. Ari na lang. Oy, may ano kami na di may ginastunuan kami na di ha. This is not coming from our own thoughts, but you know, we have
1: may kodigo kami
0: di. Ano ba daw? The word daw means it's not coming from us, okay?
1: May disclaimer.
0: Ano ba daw?
1: Oh.
0: Ang may di na tumante. Ano ba daw ang may butas sa gitna? At ano ka naman dyan, Zin? May butas sa gitna. Bilog. May butas sa gitna. At kinakain.
1: Kinakain mo?
0: Ano daw kuno? Ano na siya? Ang may butas sa gitna at kinakain. Ikaw, what is your answer? Ikaw naman yung answer nga duwa kaya naman ni oras. Oh, sige na. Ano ba ang may butas sa gitna na kinakain? Ako, ano? Una masabad.
1: Stick o?
0: Onion rings.
1: Ah, pwede.
0: Oh, yeah.
1: Malilayo, yako niyo man. Stick o?
0: Ay, Diyos ko, labay mo ba? Pwede man stick o? Pwede man stick o, pero ako onion rings. Cheese ring.
1: Cheese ring, tanan pwede man.
0: Oh, ara naman, tanan naman yung may ring. Napili onion na. Ay, tanan yung may ring. Ring the bell. Ano? Oh, wala agin may madumduman. Dayaw gitu.
1: Donut.
0: Oh, ambali ka tapang Romel. Tahong.
1: Donut.
0: Tahong. Tika tapo. Ali ay mo ya biya.
1: Wow. May buho sa tunga.
0: Oo, may buhay lang at wala lang makita mo.
1: Onion rings.
0: Oh, ano pa gid? Ano pa gid?
1: Yeah!
0: Ay, Diyos ko. Ano kong dyan, Zin? Kadamo. Langgit.
1: Wala, wala. Gipirme, ano yan?
0: Curls. That ha, that is circle. Curls. That is circle. With.
1: With hole.
0: With the hole in the middle. Oh my God. Hindi ka sila ina karon. Oh my God. Curls. Curls.
1: Pa sila ina karon.
0: Oh my God. Curls. Ano na gani? Ano na gani? Oh my God.
1: Kita mo?
0: Ano yung first?
1: Ano trip? Ano trip ni Google sa imo?
0: Chips na lang, chips. Ano na siya? Bayan mo ko ano, pretzel. Oh! Oh! Pretzel!
1: Oh, pwede, pwede.
0: Ano pagit? Ano pagit? Chicharon! Nagi, oh, chicharon! Ay,
1: wala. Ay, Diyos. Naging ubos yan, ah.
0: Ay, ambot. Si mga tropan dyan. Zin. Oh, ayun, mga katropan. That's our... O, do, natambal ni Mala... Ni,
1: Tedo
0: ni
1: na.
0: Maya. Te, di ba? O, te. Wala sa kainit ng kabalong. Ay, huwag gagana. Brain cells. Why?
1: Loading.
0: Naga-loading siya. Guna, ambal ni katropan JL. Ginmention niya si, ano, si Rafael Capitle. Sino siya? Sino na siya? Kilala ni ano? Kilala ni katropang JL. Oh, si Ma'am Victoria. Hambal ni Ma'am Victoria. Ang ganda ng boses ni Marky. Ah, ay. Oh, diba? Hi, Ma'am Hermite. Good afternoon. Oh, hambal ni katropang Josani. I miss you. Kuno to sa Chinese. No. Ay.
1: Ano na sumabot? Ano to? Wo, ano to man? Wo siyang, arao wo siyang ni?
0: Chong chak you.
1: Ano ko sabaw?
0: Hindi ni. Wo siyang ni.
1: Wo siyang
0: ni. Chinese na si Lawrence ang una, ma'am. Chinese batuan. Ay, Diyos ko, Maya. Grabe pala si Maya. Alright, mga katropa oras na to. 31 minutes before 4 in the afternoon this time. Mag-pause kita ni for some commercial break. And when we get back, ato niya ika-storytell sa inyo ang ato niya X-Rated Story. Ganito to klang sa X-Rated. Kaya man, magabalik pa kita. Dirigid lamang sa XFM, Radyo Patrol, Iloilo.
6: Yahoo!
7: May nararamdaman ka bang pananakit ng kasukasuhan o katawan? Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may mangosteen na kilala sa Santon's Natural Compounds na tumutulong laban sa inflammation. Natural na suporta sa iyong araw-araw na galaw. Santon Gold Herbal Capsule.
8: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
7: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Habang tumatagal, mas iniisip mo rin yung health mo, lalo na sa puso. Kaya ako, nag-iingat na rin sa iniinom ko. Yung Santon Coffee Mix, may moringa na may quercetin, tumutulong sa circulation. Yung soya naman, may isoflavones na kilala sa heart support. Simple lang, kape pa rin, pero mas may pakialam na sa sarili. Santon Coffee Mix. Minsan, yung sakit ng ulo galing pala sa mata. Kapag strain ng mata mo, damay buong pakiramdam mo. Sa Vision X Plus Soft Gel, yung combination ng lutein, zeaxanthin at antioxidants tumutulong mag-reduce ng stress sa mata. Mas relax ka, mas komportable. Vision X Plus Soft Gel Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3, para bumalik ang bangsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men, para sa mga lalaking tigasin.
9: Handong mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
10: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
9: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
7: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
11: Ako si Marvin Nihil Hamora Mortel, sang Ongkaharo, Lulu City. Nagapasalamat sa XFM kay Dr. Remilito Oy sa akong nadagaan nga 3,000 pesos cash. Gani kamo mag-intraman sa Santon kag XFM libu-libong papremyo.
7: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly
6: lucky draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
12: Kung mamati ka sa XFM.
13: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila kong agi.
12: Kung mamati ka sa XFM.
13: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko bala nga agi? Sige! Hello! Oh! Ha? Arvel? Pang! Sungkot ko pala sa imo. Dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
7: Yeehaw! XFM.
14: Katropa mo!
13: Exciting!
15: Mga katropa, exciting!

0: Rated. X-Rated.
1: Upod ang inyong paboritong nga katropa. Katropang Era. X-Rated. X-Rated.

kalapay nagkabalik ang X-Rated. Oras natin sa XFM, 35 minutes after 3 in the afternoon. Hello, mayong hapon sa mga katropa natin nga sa Giyapon. Nag-upload sa ating program 3 sa XFM, 100.7, Radyo Patrol. Ila-ila ang katropa mo. Alright, this time, mga katropa, wag na tayo magpatumpik-tumpik pa. At na nga, suguran ang pag-storytell sa inyo sa ating X-Rated story. Oras sa XFM, 35 after 3, mga katropa.

0: Good afternoon, Katropang Era. Ako gali si Mika, 20 years old. Kag may isa ako ka sikreto. Katropang Era, may crush ako. Kag ini lang ini ordinaryo nga crush, ha? As in, halos isa na ka-semester ko siya nga crush. Ang problema, hindi gid ako maka-istorya sa iya. Sa kadalabay niya daw, nag-freeze ang utok ko. May gusto ko tani nga hambalon, pero ang nagagwa sa baba ko, wala pulos. Tungod sina, nagdesisyon ang akong best friend nga buligan ako. Hambal niya, salig lang sa akon. Wala ko lang gid na hibaluan nga ang bulig niya gali ang pinakamakahuluya nga eksperyensya sa akon kabuhi. Kag mga katropa ini ang akon istorya.
1: Hoy, Mika! Ari naman siya, si Ethan!
2: Hala, diin!
1: Sapiak mo lang, ay daw malabay na siya, oh!
2: Hala, anong imuun ta?
1: Ano imuun? Abnormal bala? Normal?
2: Hindi, kuya.
1: Hay naku, sige na, ako na bahala. Subong, officially, gina-declare ko, mission papansin.
2: Tos, ano naman na?
1: Ako ang professional cupid, ikaw ang client, libre pa ni Subong.
2: Jessa, nahadlok bala?
1: Ay sus, trust the process. Simple lang. Kung maglabay si Ethan, kunwari madasma ka, tapos ihaboy mo ang notebook mo. Simple. Tapos puluton niya, kag masturyahanay ka mo. Gets mo man?
2: Gets. Simple lang gali. Simple.
1: Ari na. 3, 2, 1, now!
3: Ay, hala. Sino nagpatuba si Niman?
2: Hala. Ay, sorry, gid. Wala ko tuyo, ah.
3: Okay lang, pero nga daw ginhungod mo gidya?
2: Ha? Wala, naglupad lang tuya.
3: Naglupad? Sure, kay daw may velocity gid.
2: Jessag, gusto ko na lang madulo.
1: Kay nga ginaboy mo gidirekta sa iya.
2: Abi ko mahulog.
0: Kay Tropang Era, ang first mission namon, epic fail gid. Imis nga man notice ya ko, well, na-notice gid man ya ko. Pero daw, gusto ko na lang nga maghalin sa iyang eskwelahan. Ay, abot na lang ah.
1: Okay, mission number 2 na ta ha, mas sapos. Manghulam ka lang bullpen.
2: Amo lang na?
1: Oo, simple. Like, hi Ethan, pwede ka hulam bullpen. Tapos, conversation na da yun, di ba easy?
2: Okay, kaya ko ni.
1: Arina, go!
2: Hi Ethan, pwede ka hulam ballpen?
3: Sure, pero... Ay, tatlo man ba lang ballpen mo?
2: Ay, hala.

0: Nan, pero wala pagali. May ara pagidgali isang mission number 3. Kag sa siningation, gusto ko nalang gid magpanako.
1: Hoy! Mission number 3 na ta!
2: Jessa, please lang. Kapuy na ko. Pakuy, unsolve ko, please lang.
1: Hay nako, promise amo na gid niya, sure ball.
2: Ano naman?
1: Magpamangkot ka kuno sa assignment. Simple lang.
2: Hi, Ethan. Gets mga assignment? Dayon conversation. Pwede man siguro.
1: Arin siya. Go, go, go!
2: Hi, Ethan.
3: Oh, hi.
2: Gets mga assignment sa literature?
3: Oh man. Ikaw. Anong part nga wala mo na gets?
2: Ha? Ano ganito?
3: Ang reflection, analysis, summary?
2: Oo, amuna.
3: Diin, dira?
2: Diin? Basta ang ano?
3: Wait lang, Ged. Ano git ba lang wala mo na gets?
2: Actually, nalimtan ko kung anong assignment eh.
3: Seriously?
2: Oo.
3: Sige. Message lang ko sa GC.
2: Thank you, bye!
1: Ano na tabo?
2: Kimpamangkot ako.
1: Siyempre, assignment gani. Ti ano sabat mo?
2: Nalimtan ko kung anong assignment eh.
1: Hay, Mika, anong kagidya?
2: Namenta block ko.
1: Daw ikaw pa ang kinanglan buligan.
0: Ang mission number 3, isa naman ka kapalpakan. Pero may isa ka tao nga daw nagsugod. Pero may isa ka tao nga daw nagsugod na magduda si Ethan.
3: Strange. Notebook? Ballpen? Assignment? Ano yung trip ni man?
1: Okay, last mission. Pagkatapos ni bahala ka na sa kabuhi mo ah.
2: Thank you. Amo ginang gusto ko mabatian.
1: Mission number 4. Smile.
2: Smile?
1: Oo. Kung magtulakay ka mo, smile lang. Sweet. Simple. Hindi ka na maghampal. Smile lang. Gets mo?
2: Gets. Smile lang.
1: Uari na siya. Smile lang. Smile. Smile.
3: Miss... May problema ka bala?
2: Ha? Hello?
1: Guard, ang ginangisihan mo, hindi si Ethan.
3: May kinahanglan ka bala?
2: Ay, hala. Wala po, lo. Sorry po.
3: Abi, ko gani ako. Si manong guard gali.
2: Jesa! Sobrang damatunaw na kay kuya sa kawya.
1: Grabe ka, Gedya. Ari na tanan. Notebook, ballpen, assignment, guard. Ano pa sunod? Okay, enough. Kabudlegin sa imo. Hindi na tabag mission.
2: Ha?
1: Oo, wala na. Tapos na. Lakat ta. Kadto sa iya, hambala. Hi, amo lang na.
2: Ano? Hindi ko kaya.
1: Mika, pamati, bala. Kung patugayon mo pa ni, makagraduate na lang kita. Wala kapag ihapon ka ba sa iya. Hi lang, bala. Bisan isa lang ka, hi.
2: Sige, try ko.
1: Yan, ang muna iya. Go, go, go!
0: Kita po yara sa apat kamisyon, notebook, ballpen, assignment, kag pati si manong guard. Nadalahig pa. Wala gid yung may nag-work ni isa sa mga plano ni Chesa. Pero may isa pagid kuno siya kalas kag pinakasimple nga butang, amo ang pinaka-epektibo.
1: Sige, kaya mo na, lakat lang. Hindi na maguna-huna, hindi na mag-overthink, high ka lang.
2: Lord, ikaw nang bahala. Go, go, go!
3: Oh, hi Mika.
2: Hala, hi.
3: Ay, sa hulihi, nagambal ka man, Kit.
2: Ha?
3: Abi ko gani, hindi ka gusto makipag-istorya sa akun.
2: Ano? Hindi ah. Gusto ko man tani. Hindi lang gid ko kabalo kung paano.
3: Kabalo man ko.
2: Kabalo ka?
3: Oo, bala. Abi mo, wala ko kabantay.

0: Ikaw ang nag-aboy sa notebook sa akin, di ba?
1: Oo.
0: Ikaw man ang nagpanghulang ballpen bisan may tatlo kagali sa bulsa mo.
1: Oo.
0: Kag ikaw man ang nagpamangkot assignment nga wala man gali kabalo ko ng assignment.
1: Please!
0: Kag ikaw man ang nagngisi kay manong guard. Good morning, miss.
1: Uy! Please, hindi na lang nato na istoryan. Peace lang.
0: Kabalo ka? Funny kagit bala.
1: Funny? Abi ko gani, weird.
0: Well, medyo, pero funny nga. Cute.
1: Really?
0: Pagka tinuod, ginahulat ko lang kit nga ikaw ang mauna mag-storya sa akon.
1: Nga, wala ikaw nag-una.
0: Abi ko, basi suplada ka.
1: Suplada? Ako?
0: Oo, bala. Parmi ka lang dayon gadalagan kung makita mo ko. Abi ko gani, ginalikawan mo ko.
1: Ay, nahadlock lang kid ko.
0: Next time, wala na notebook, wala na ballpen, wala na assignment. Kagpalihog, hindi na magpangisay si manong guard.
1: Deal.
0: Next time, hi lang. Amo lang na.
1: Hi, Ethan.
0: Hi, Mika. Coffee ta?
1: Sige!
2: Kitra pa era kon ka isa, ginapabulayan nato ng ang mga butang nga pwede man kunta ni Isol Baron sa isa lang ka word nga hi. Kaya ang gugma hindi permi kinahanglan sang perpekto nga plano. Ini kinahanglan sang notebook, ginahaboy o kon ballpen nga tatlo ang reserve. Kon ka isa ang kinahanglan lang gid isa ka gamay nga kusog sang buot. Kag basi ang tawang ginakahadlukan mo istoryahon, ang madugay naman galing nga nagahulat sa imo first move. Salamat gid sa pagbasa sa akong sulat, kadrapang era. Ang inyo tagpadala, si Mika. When I first saw you.

0: Rated. X Rated.
1: Upod ang inyong paboritong nga katropa, Katropang Era. X Rated.

0: Mga katropa, welcome back in our program X-Rated. Thank you so much. Sa mga katropa natin, yung nag-upod sa atin ni Zafi noon sa atin ng Tuesday edition sa X-Rated, mga katropa. Salamat sa mga katropa natin yung nag-upod sa atin, nag-comment sa atin Facebook Live on our Facebook pages. XFM Radyo Patrol Iloilo kag XFM Iloilo 100.7. Hambali mam Victoria talaga ra, uy, simple as high. O, diba? O, good afternoon na sa kaysa yung Nolly Camino. It takes a long time. Iban ganit, inuigin na love is willing to wait. Because love is patience. Love is blind. Charot. O, diba? Correct, kids. So, Nolly, salamat ha. Kay katropang Dave, good afternoon. Kag sa iban pagid natin yung mga katropang nag-upod. Thank you so much sa inyo tonight, mga katropa. Appreciate good na mo ng inyong pag-upod sa atin every afternoon. See you all tomorrow, mga katropa. Same time, same station. Dirigid lamang sa XFM. Maracho Patrol, Iloilo. Upod sa rin technical partner this afternoon, katropang Alex Saspa. Yeah! Ako naman, ang inyong katropa, katropang era, ang katropa mo.
1: Wow! XFM. Mga katropa, exciting dito!

0: XFM.
1: XFM.
2: Yes, to help.
3: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
4: Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Maghahatid po muli ng mga kaalaman at sikreto kung papaano mapapangalagaan na malusog ang ating katawan. Atin po munang pakinggan ang mga iilang sikreto sa ating mga kababayan kung paano nila napapanatili ang malusog na katawan.
5: Supple Plus Gold.
6: Ako si Arthur. Hilig ako sa mga matatabang pagkain sa benta ng bisyo. Kaya siningil ako ng katawan ko. Ayun, high blood na pala ako. Kaya nang narekomenda sa akin ng Supple Plus Gold, sinubukan ko at inaraw-araw ko siyang inumin. Simula noon, magana ang pakiramdam ko. Okay ang paghinga ko at di na sumasakit batok.
5: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Ang sikreto ni Sir ay araw-araw umiinom ng Supple Plus Gold. Sa pag-inom ng Supple Plus Gold, nawala ang mga hindi kanais-nais na sintomas ng pagtaas ng presyo ng dugo.
5: The Secret of Health.
4: Ano nga ba ang meron sa Supple Plus Gold na nakakatulong upang mapanormal ang blood pressure? Ayon sa pag-aaral, ang Supple Plus Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng mga bioactive compound na tumutulong sa normal na pagdaloy ng dugo sa ating katawan. Kabilang na dyan ang bioactive compound na isalelcysteine. Ang pag-inom ng mga supplement na nagtataglay ng bioactive compound na meron sa Supple Plus Gold ay pinaniniwalaang nakakapigil sa pagkakaroon ng coronary artery disease. Isang karamdaman na nag-uugnay sa pagtaas ng presyo ng isang tao. Karagdagan pa sa binipisyong hatid ng bioactive compound na SAC or isalelcysteine na masusumpungan sa Supple Plus Gold ay ang kakayanan ito na i-regulate ang production ng isang klase ng hormones, ang angiotensin, na responsable naman sa pagpasikip ng mga daluyan ng dugo na nagdudulot ng pagtaas ng presyon ng isang tao.
5: The secret of health.
4: Huwag hayaang manatili na mataas ang presyon ng iyong dugo dahil ito ay maaring pagmulan ng malalang komplikasyon. Uminom araw-araw ng Supple Plus Gold Herbal Capsule.
5: Vision Next! Marami na ang natulungan!
7: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong uminom ng Vision Next Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
5: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
4: Kabilang sa sakit ng puso at problema sa kidneys, ang hindi nagagamot na mataas na presyo ng dugo ay maaari ding makakaapekto sa iyong paningin at humantong sa sakit sa mata. Ang hypertension ay maaaring magdulot ng pinsala sa mga daluyan ng dugo sa retina, ang lugar sa likod ng mata kung saan nagpo-focus ang mga larawan. Ang sakit sa mata na ito ay kilala bilang hypertensive retinopathy. Ang pinsala ay maaring maging malubha kung ang hypertension ay hindi nagagamot. Upang makaiwas sa hypertensive retinopathy, isabay ang Visionix Plus sa pag-inom ng Supple Plus Gold. Ang Visionix Plus ay may taglay na vitamin E na tumutulong upang ma-neutralize ang oxidation ng mga selula sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel ay mayroon ding beta-carotene na kino-convert ng ating katawan into retinol na nakakapagpatibay ng mga maliliit na daluyan ng dugo sa ating mga mata.
5: Supple Plus Coffee Mix.
8: Ako si Janine, gustong-gusto ko talaga ang Supple Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations hindi katulad ng dati kong kape. Kaya masayang ako sa Supple Plus Coffee Mix.
5: Supple Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
4: Alam mo ba na ang pag-inom ng healthy na Supple Plus Coffee Mix ay nakakatulong din sa pagpapanormal ng presyo ng dugo? Ayon sa isinagawang isang clinical trial na nilahukan ng mahigit 300 mga participante na nagkakaedad ng 35 anyos hanggang 64 anyos, nakitaan ng kapansin-pansin sa pagbaba sa kanilang blood pressure sa loob lamang ng 12 linggo ng pagtake ng mga product na may suya tulad ng Supple Plus Coffee Mix. Ang bioactive compound na isoflavones na matatagpuan sa ating Supple Plus Coffee Mix ay nakakapagpababa ng overall rest sa cardiovascular system sa pamagitan ng pagsasagawa ng mahalagang anti-hypertension hypertensive at anti-atherosclerotic effect nito sa katawan para alta presyon ay maiwasan at masolusyonan ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw. Visionix Plus para maiwasan ang komplikasyon na hypertensive retinopathy at siyempre ang napakasarap at napakahealthy na Santon Plus Coffee Mix.
5: The Secret of Health.
4: Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remily Toy. Hanggang sa sunod nating talakayan sa programang The Secret of Health.
3: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
0: Yes, to health!
2: Get ready, Cebu!
9: The biggest and most colorful running event of the year is here.
2: Join the Windsor ColorCon 2026 on July 18, 2026. Starting 3 a.m. onwards at City de Marie.
9: Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K and run for a chance to win amazing prizes.
2: Four lucky winners will take home a brand new Honeyclick 125 version 4 motorcycle, plus win 4 iPhone 17, 4 MacBook Neo laptops, 4 iPad A16 tablets, 4 Sony wireless headsets, 4 Huawei Watch Fit 4 smartwatches, 4 JBL Go 4 speakers, 4 Huawei FreeBuds, and many more exciting prizes.
9: Register now or visit a registration booth at Abellana Sports Complex every Wednesday to Saturday.
2: For online registration, message Windsor on Facebook or visit windsor.ph.
9: Don't miss the fun, the colors, and the chance to win big.
2: Windsor's Color Run 2026. Run, celebrate, win!
10: Happy!
11: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
12: Playtime Entertainment, born for happiness.
9: Playtime Entertainment, born for happiness.
13: Sa tagsa kabagpitik sang taknaan, lain-lain na mga hitabo ang nag-aabot sa kabungi sang katawhan. May kadalagaan kagkalipay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya ukon kinaandan lamang.
14: Akon kasubong kag wala sa makapugong sa akon, wala.
15: Ugsad ang bulan kag nagapalanindog ang akon balahibo samtang naglakat ako sa dalan. Baboy kag nagasugata siya sa akon. Baboy nga nagabakya. Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
13: Mga katropa, isa naman kabago kag matahong na drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan, na ginatiguluhan. Oras! Oras. Babatian diri lang sa inyong paboritong istasyon. XFM.
16: Exciting.
10: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
16: Pakiramdam mo ba ay lagi kang pagod? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa muscle function at energy regulation. Ang VCO ay may MCTs na mabilis gawing energy ng katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may bioactive lipids na sumusuporta sa overall vitality. Masiglang katawan araw-araw. Premium D3 Softgel. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
17: Mabibili sa mga butika.
18: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
19: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
20: Mag Santon Plus
19: Herbal Oil.
20: Garantisado.
19: Maaasahan.
20: Sa sakit ng katawan.
19: Kaya, para sa maginamang pakiramdam,
20: mag Santon Plus
19: Herbal Oil.
20: Ang pamahid na all-in-one.
19: Sa presyong magaan.
20: Santon Plus
19: Herbal Oil.
21: Kumplituhin ang ating lakas araw-araw. Ugaling uminom ng Santon Vitamin C. Mabisa upang maiwasan ang mga sakit dahil sa lakas ng Vitamin C na taglay nito. Mabisa dahil ito ay alkaline. Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
22: Sistopain.
23: Ay, ako si Blan. Isa ka professional boxer. Sa dad na akong training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kung akong lansa. Sistopain para dire-diretso ang training.
22: Sistopain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sistopain.
24: Symptoms persist. Consult your doctor.
25: Bili sa mga butika.
26: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
27: O si Bethany Estrid Suliero sang Kalinog Iloilo nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Revelito Uy sa akon nga nadag-an 3,000 pesos cash. Dani ka mo mag-itraman sa Santon kag XFM libu-libong papremyo.
26: O ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM. Libu-libong papremyo. Intra na!
28: Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026.
29: Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
30: College na ko!
31: XFM!
32: Katropa mo!
30: Exciting!
33: Mga katropa! Exciting dito! XFM! Katropa mo!

0: mga tropa, welcome na naman sa Tuesday edition sa programang Extra Drive with Katropang Bea.
1: Extra Drive! Extra Drive!
0: Saman bala ka muna sa mga nag-sulit-sulit lantaw kay sa ano no, sa content creator nga si This is Lens! Grabe yung ano no, pagsikat no, grabe 5.9 na iyang follower. Maskin mag-diin ka lang yung mag-scroll, maskin kahigda-higda ka da, maskin kapungko ka da, bago ka lang tapos, pahunay-hunay, pakaon, nagpahunay-hunay ka abi, kada open mo sa Facebook mo, hindi ginaya madula sa kada scroll mo ang gambal nga This is Len! O, oh, diba? Pero nami siya yung bala mga katropa, kay nga aman, damo ka sa iya makuha, damo nga mga knowledge, mga katropa. Ano siya gali, veterinary student, no? Grabe, tingala ko nga, grabe, gid ang iya hilig sa mga kasapatan, tapos ang mga manugin na kulintas niya, yaya? Kakululbaan, manaiyayaman. Tapos naghatag man siya tip kung paano mo mabalaan kung ang ido bala maamo, kung ang ido pa, mabuot bala or hindi. Tapos basta damo kagid yung mabalaan sa iya. Pero grabe ang iya nga pag ano no, ang iya nga pag sikat. Tapos sambalin ko Kuya Kim, ang si Lance nga ni kuno. Pero pareho sa bata niya nga nag-passed away bala nga si Eman. Diba? Buat kamusta ka muna mga katropa naton? Isaman bala ka muna subong sa mga nagalantaw kay Lens? Kung na isaman ka muna sa mga nagalantaw, kung tatina na anay, or pwede man samtang nagalantaw ka muda, pamati ka mo buksin ninyo ang inyong mga radyo kag magpamati sa 100.7 XFM Iloilo. Ay, ari subong hapon, no? Mapa-music naman ta? Tama na na nga Lens na ah. Ang iban gani nga mga content creator, ginailog-ilog na lang muna, This is Lens! Maskin hindi sila si Lens ang ilang nga pag ano eh, the way nga hambal nila ang ilang ngalan bala, pero pareho sa nga, This is Lens! Diba? Bak na lang ganyan sa inyo. Ang mga gaya-gaya. Gid ka muya sa mga katropa da naton nga nagapangapi subong nga hapon. Kamusta? Anong ginapangapi nyo da? Pasilipat naman ka mo nga taas. Gali ang inyo nga sugar. O te, kung na problema nyo mataas ang inyo nga sugar. Pero gusto nyo gaya hapon mga pe. Wala sang problema mga katropa. Kanya ara kita sang Santhon Plus Gold. Ang Santhon Plus Gold mga katropa is a natural food supplement bangon mayari inis ang mangosteen, ang palaya, garlic, malunggay, kag spirulina. Nagaboost iniha sa atin immune system, nagahatag sa mataas nga antioxidant protection, nagasuporta sa cardiovascular health, nagabulik sa pag-regulate sa atin nga blood sugar, nagapanubos sa cholesterol, kag nagamanagement sa atin nga blood pressure. Manami man iniha, mga katropa, sa mga may diabetes, kamayari inis ang ampalay nga nagabulik sa pag-improve sa atin nga glucose control. Santhon Plus Gold, mga katropa, produkto sa Yes to Health Incorporated, kag saranggin ninyo mabakal sa mga pharmacies malapit sa inyo nga mga lugar. Pwede man ka mo makabisita sa Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, PGP, South Star Drugstore, All Green Pharmacy, Generica, kag Watson's Pharmacy. Eh, syempre, hindi na ka mo maguya-uya ang magpadala sa inyong mga talamyawan this afternoon, mga katropa. Send lang ina sa amon nga text line 0950-975-6970. Again, it's 0950-975-6970. Mga greetings, mga pa-shoutouts nyo. Kag mga music request, no, ipadala lang diri sa amon diri sa XFM. Oras, 4:14 na this afternoon, mga katropa. No, sa subong hapon, mapamusic music tanay, ma-chill-chill tanay. Pabay, ida yung mga problema nyo. Release nyo, anay, ang stress nyo paagi sa pagpamati isang music. 14 minutes after 4 o'clock in the afternoon, kag magabalik pa si Katropang Bea after a short break.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Christine po, before po kasi may bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend ako nila yung Santon Plus Gold.
0: Mas pinalakas! Santon Plus Gold! Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw. Good thing, may Santon Gold Coffee Mix. Maluwas sa manamit gin, may free collagen, and guta tayong kapa.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa.
3: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa 1,000 ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Mmm, sarap!
0: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
4: Ako nga pala si Jeff, manager ng King John. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang mata ko.
0: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika! Premium D3! Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3!
5: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako nagtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
6: Santon Plus Herbal Soap.
7: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
6: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
8: Kung mamati ka sa XFM.
9: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
8: Kung mamati ka sa XFM.
9: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
0: XFM.
10: Katropa mo!
11: Exciting!
12: Mga katropa, exciting!

0: know I love you. I just want you to know our love I'll always treasure. So please, just don't let me go.
1: XFM
2: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
5: Bili na!
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Xanthone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Xanthone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Xanthone Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
9: Ha?
8: Oh, ma? Ikaw na?
9: Oo! Guwapa sa kunay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
8: Clear Skin Herbal Soap?
9: Oo! Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni isang Lota Kojic with virgin coconut oil.
8: Hala, tingala ko naghuben ka!
9: Ay, oo eh. Ako paya. Kabulukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni isang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
8: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
9: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gidbala. Tiintag tagli mabayad sa tusyon mo.
8: Oh, galit. Diriyo.
9: Ay, dali na.
10: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Xanthone Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong kinhawa ay hatid. Xanthone Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one. Sa presyong
8: magaan.
10: Xanthone Plus Herbal Oil.
11: Xanthone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
12: Ako nga pala si Rodolfo Puentes, isang tricycle driver. Mahirap na magkasakit. Kaya umiinom ako sa Xanthone Vitamin C. Yun na rin pinapainom ko sa pamilya ko at mga anak ko. Ang Xanthone Vitamin C.
11: Xanthone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
13: Bibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
11: Sister Pain.
14: Mas gari, sa kaservice ko, may arapos sa chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo palang kabises na nagtumaro ako sa inyo. Matyag ko tayo, wala nagsakit ang ako likod.
11: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Bibili sa mga butika.
15: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Xanthone and XFM, libu-libong pa-premyo.
16: Pusiling yan ar buhat ng Delgado Street, Iloilo City. Papasalamat sa XFM. Kagkay Dr. Remelito Oy, sa akong nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Ganit kamuman, mag-intra man sa Xanthone kag XFM, libu-libong pa-premyo. Salamat din.
15: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Xanthone and XFM, libu-libong pa-premyo. Hindi pagkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Xanthone Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Xanthone Gold Coffee Mix. Xanthone and XFM, libu-libong pa-premyo. Intra na!
17: Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
8: Pa-diet na kubuwas, ha?
11: XFM.
18: Katropa mo!
19: Exciting!
20: Mga katropa, exciting!

0: Hello there, it's now 5:02.
1: Extra drive! Extra drive!
2: Mayong hapon, Iloilo, kamusta ang inyong hapon? Shout out lang dagali sa mga nagapaminta da sa may likod sang Demi Club ho. Sa Demi Club haro nagapanakasaka siya sa hagdan. Kitang-kita siya ng apat na mata ko, nga aapat kay nga aman may eyeglasses ko. Anong tawa niyo siya bala kay nagapanakasaka siya? Why, I don't know kung nagapang tapal na siya sa mga ano da, nagabuho-buho nga mga mga buslot nga ato. Time na ni, no, sa mga katropa da naton. Oras na ni, tiyempo na ni. Na manapal ka mo da sa mga losbot yung mga ato. Basta pagtupa na gani isang Hunyo. Uy, ala, grabe, no? Tapos last day na gali subong sa June? Really? Hala, nag-ano lang ko sa bilog nga June? Kung nga nasa tuig, no? Katropang Alex, pila na lang, anum na lang kabulan, mabato naman tasang 13th month. 13th month na naman yung ginalauman, o diba? At least balam, no, may gina-foresee kita, no? May mga motivation kita sa matag-adlaw nga tanan. Ang ginatamad kita magbangon, diba? Dapat ma... Ambal na lang na hello Berman. So dugay-dugay ma ano na hello bonus pagid ko no. O kanami kadugay ang katropang Alex mag December. Ah, excited na gid kuya bala. Pwede ni nga mapadasig ni ang Berman. Pwede ka pang ngayo sang pabor. Pwede nga dasigon tanana eh. Pwede nga December na dayon. Padugay-dugay pa nati, padugay-dugay pa tadi abi man. Diba? Excited na yung tanan. May 13th month, may bonus, ay bongga, gidya bala. Basta December na gani. Paldo, gina yung kadamaan niya. Diba? Aside sa bonus, kag 13th month, may ara pag yung napanagtag si bossing niya. Sino man abi ang hindi ma-excite man, ho? Basta si Jose Marichan. Beer months na. Basta magwa na nagani sa newsfeed nyo si ano si Jose Marichan. Meaning to say, lapit na gid ang beer months. Kanta na na siya dayon sa... Whenever I see girls and boys, diba katropang Alex, no? Bot na lang gidya, ah. Mabatian mo na bala, duga flashback ang mga sanguna. O na nga naintuan ka sang imo nga ginikanan. Na mahambal nga, tulog na to, pakabit to, anay. Antes ka magtulog, pakabit ka to sang ano, sang medyas, more di ganit plastic mo para nga sudla ni Santa Claus. Tapos ang ending, wala ka kabal, wala sila ya kabalo kundi in mo ginkabe. Tapos pagbugtaw mo kundi disappointed ka kay wala sulod ang imong nga medyas. Diba? Sakit-sakit, no? Arang nga nagpati ka gani nga matulog ka temprano kay gaan ka ni Santa Claus ang chocolate. Ay, nalipatan kaya ni Santa Claus. Nalipatan butangan niya si Santa Claus. Ay, ginlakadan niya guro. Nagretso siya guro sa piyak balay. Kaluoy man niyang wala na tagal. Malipaton na si Santa Claus katropang Alex. Ay, ambot na lang gidya. Tigulang na ni guro si Santa Claus. Ay, ambot na lang gidya. O, subong ako mailintuon. Ako nga, ano nga hatagan. Ako kunoabi si Santa Claus naman. Magiging Santa Claus na naman ako sa palaabuton nga December. Pabibo naman, tapos pag-abot sa January, wala ka na kwarta. Wala na naman sa kwarta, purdoy, kay ubos mo na pamaskwa. Ano ba lang nalipay-lipay ka, kay nagahatag ka, nag-share ka, tapos igo mo ma-realize, ikaw galiyang kaluoy, kay wala ka na binugbakan na play mo. Mantiner na lang anay tabagak eh oh. At least wala naka-share ka sang blessings mo. Kasi sobra-sobra pa na iyang mabalik, di ba? Ambot na lang gidya ah. Oh, good vibes lang tayo mga katropa ah. Oh, di ba? Basta ka pamati ka moderaya sa 100.7 XFM Iloilo. Bawal di ang ma-stress. Never ma-stress kami diya 10% lang ini pwede dugangan sang 2%. Kay kung dugangan mo pa na siya, di mahimo na siya nga 12%. Which is a big no-no. Ah, diba? O, gani ka mo na mga katropa, hindi magpaka-stress. Labi na sa pagbaylo-baylo sang shampoo. Kung nang labaka da subong kagwala na malaki, sala mo na kay ngaraan. Kung nag-init, wala kagapang laba. Pero abalan mo kung anong delikado, mga katropa. Kung nag-baylo-baylo ang klima, bala. Ah, diragi na masulod ang mga balatian, diba? Parang nga, hindi ka mo, parang nga maproteksyonan kita. Mag-inom sang Santhon Vitamin C, mga katropa. Ang Santhon Vitamin C, ah, nagabuli gini sa pag-boost. Sang atan immune system, agod hindi kita madasig tapikan sang ubo, hilan at sipon, trangkaso. Kagkun ano pa dira nga sahi sang balatian, mga katropa. Santhon Vitamin C, mga katropa, produkto sang Yes to Health Incorporated. Kag sarang gininyo mabakal sa mga pharmacies malapit sa inyong mga lugar. Sa mga nagapulupamahaw, nagapulupangaldo, da, sige, enjoy ka mo mga ketropa. Never may ara ka mo dira sa mga mensahe nga iluyag ipalabot dari sa XFM, kindly send it to 0950-975-6970. Until 7 o'clock pa kita mga ketropa, kani wala sang bayaan. 508, kang magabalik pa si ketropang Bea after a short break.

0: FM.
1: XFM.
2: Yes, to help.
3: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
4: Magandang araw kaibigan at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy at Doctor of Naturopathy. Ang katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan.
5: The Secret of Health.
4: Kayo ba ay madalas na tinatamaan ng ubo, sipon, lagnat at iba pang mga simptomas ng impeksyon? Palakasin ang resistensya ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
5: Santon Gold Live Testimony.
6: Ako po si Rodelin Tacuya. Ito po ako sa Singapore. 25 years old from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, epektibo. Nawala yung ubo ko. Namuhay ang kapatid ko. Nagpabili ako ng Santon Plus Gold. Kasi maganda. Nawala yung ubo ko. Kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Oh. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Santon Plus Gold.
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. The Secret of Health.
4: Isa sa sekreto ni Nanay ay ang araw-araw na pag-take ng Santon Plus Gold. At sa 2 buwan na pag-inom niya ng Santon Plus Gold, nawala na ang pabalik-balik na ubo at makapit na plima. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold Herbal Capsule na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng bioactive compound na saponins. Ang saponin ay nagtataglay ng antimicrobial properties na nagbabantay sa inyong katawan laban sa mga fungi, bakterya at mga viruses. Kasabay dito, mas pinapahusay nito ang immune function sa pamagitan ng pagpapasigla sa paggawa ng mga T-cell. Bukod pa rito, kumikilos sila bilang mga antioxidant at nag-aalis ng oxidative stress. Bukod sa saponins, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay din ng powerful bioactive compound na triterpenoids na nakitaan din na mayroong antiviral, antibacterial at antimicrobial effect. Resistensya ng katawan ay patatagin. Ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
5: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Santon Plus Coffee Mix.
5: Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa, mabibis sa mga butika. The Secret of Health Santon Plus Gold.
4: Alam nyo ba na ang pag-inom ng healthy coffee ay nakakapag-stimulate ng ating happy hormones? Ayon sa mga pag-aaral, ang pag-inom ng healthy coffee ay nakakapagpataas ng antas ng ilang brain chemicals gaya ng dopamine at norepinephrine na nagdudulot ng masaya at nakakatuwa na pakiramdam. Kaya hindi maitatago na tayong mga Pilipino dahil sa hilig natin sa pagkape ay nagiging likas na natin ang pagiging masiyahin. Ugaliing maging masaya, ugaliing uminom ng Santon Plus Coffee Mix. At kung pangdagdag energy naman ang hanap mo na kape, nandito ang Premium D3 Coffee Mix. May vitamin D3 ka na at may mangosteen extract ka pa. At siyempre, pinatamis din ito ng stevia. Kaya saan ka pa? Mag-Premium D3 Coffee Mix ka na.
8: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin?
9: Mag-Vision X-Plus Softgel Capsule. Vision X-Plus Softgel Capsule.
8: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
9: Vision X Plus Softgel Capsule.
8: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
4: Sa makabagong panahon ngayon, marami na ang mga bagay na makakapagpalabo ng ating mga mata. Tulad ng blue light mula sa mga screens and monitors, sobrang exposure sa UV rays dahil na rin sa tinatawag na climate change. At ganun na rin ang sobrang lakas na liwanag ng mga artificial lights mula sa mga bumbilya ng mga ilaw. Lahat ng ito ay maaaring makapagdulot ng masamang epekto sa ating mga mata, lalo na kung tayo ay hindi umiinom ng Vision X Plus Soft Gel. Ang Vision X Plus Soft Gel ay mayroong lutein at zeaxanthin na nagpapanatili ng healthy na macula at retina na siyang responsable sa maayos na paningin. Huwag hayaang masira ang ating mga mga mata o galiing uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw. O ulitin ko po para makaiwas sa mga impeksyon. Araw-arawin ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. At para mas masaya at kumpletong araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng Healthy Coffee, ang Santon Plus Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix. And of course, mas buo ang maghapon mo pag healthy ang paningin mo. Kaya huwag kalimutan mag-Visionix Plus Soft Gel araw-araw. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy, nagsasabing you can never say yes to everything, but you can say yes to health.
3: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
0: Yes to health, mga katrupa. Exciting!

Sa tagsa kapagpitik sang taknaan, lain-lain na mga hitabo ang nag-aabot sa kabungi sang katawhan. May kadalagaan kagkalipay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya, ukon, kinaandan lamang.

0: Paliato!
1: Akon kasubong! Kag wala sa makapugong sa akon! Wala! Ugsad ang bulan. Kag nagapalanintog ang akon balahibo. Samtang nagalakat ako sa dalan. Baboy? Kag nagasugata siya sa akon? Baboy nga nagabakya! Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
2: Mga katropa, isa naman kabago kang matahom nga drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan, nga ginatiguluhan. Oras. Babatian diri lang sa inyong paboritong istasyon. XFM.
0: Exciting.
3: Sample Plus Gold.
4: Ako si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Sample Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
3: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Sample Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa. Dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
6: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Hindi lahat ng kape hiyang sa katawan. Minsan, acidic. Minsan, sumasakit ang tiyan. Pero, nung nag-Santon Coffee Mix ako, mas magaan siya sa pakiramdam. Siguro, dahil may moringa at soya. Hindi lang puro caffeine, may support din sa katawan. Santon Coffee Mix.
7: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
8: Ice yan!
7: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
9: Mga parigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo.
0: Seven Plus Herbal Soap.
10: Yan is Galona, Senior Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha yung skin ko.
0: Seven Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Seven Plus Herbal Soap.
11: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
12: Ako si Winston Husa, sang Barangay Anilao, Pabia, Iloilo. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Emilito Oy sa ako nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo.
11: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi pagkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na!
13: Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026.
14: Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
15: Kung mamati ka sa XFM.
16: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
15: Kung mamati ka sa XFM.
16: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
3: XFM.
17: Patropa mo!
18: Exciting!
3: XFM.
0: XFM.
19: Panalangin para sa may karamdaman at mga dumaranas ng depresyon. Ang panawagan ng Panginoon na nagmula sa Mateo 11:28-30. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Exodo 15:26. Ang sabi niya, kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipararala sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Ako si Yahweh, ang inyong manggagamot. Manalangin po tayo. Habagin naming Ama, sa mga oras na ito, nais po namin kayong papurihan. Kayo ang aming Ama na hari ng buong sansinukob. Kayo ang aming Ama na hindi nagsasawang ipagkaloob ang aming pangangailangan sa araw-araw. Pinupuri namin kayo sa inyong katapatan, sa walang sawang pagtustos sa amin ng hangin, tubig at pagkain. Hindi po namin mabilang ang mga pagpapalang ipinagkakaloob niyo sa amin sa araw-araw. Wala po kaming maisusukli sa lahat ng inyong mga biyaya. Pinapasalamatan at pinupuri po namin kayo, aming Ama. Kailanman ay hindi po kayo nagkulang sa amin. Sa kabila po ng aming makasalanang likas, kami inyong ipinatubos sa inyong bugtong na anak. Tanggapin niyo po ang aming pusong makasalanan. Tulungan kami na mabuksan ang aming mga puso at kayo ay aming papapasukin. Alisin ang aming pasan at ang kasalanan na parating humahadlang sa amin upang magtamo ng kapayapaan. Ang banal na Espiritu nawa ang manirahan sa aming mga puso upang tumulong na alisin, iwaksi at talikdan ang mga masasamang pag-uugali. Nais po namin ang kinin ang inyong pangako na papalitan niyo ang aming puso ng isang bagong puso, isang puso na nakaukit na ang inyong kautusan. Nais po naming mabuhay ng may kapayapaan at pakikipagsundo sa inyo. Maawain naming Diyos Ama, amin pong ipinamamanhig sa iyo ang mga taong nasa banig ng karamdaman. Hipuin niyo po sila ng inyong mapagpalang kamay. Kayo po ang dakilang manggagamot, isang makapangyarihang Diyos ng mga himala. Palakasin nawa ang pananampalataya ng mga may sakit. Ipaalala sa kanila ang inyong mga pangako na kung sino mang tatawag sa inyong pangalan at magpapakumbaba sa panalangin at hahanapin kayo, ay tiyak na masusumpungan ang kagalingan. Kayo, o aming Ama, na di nagbabago at di nakakalimot kailanman, alam po namin na kami inyong pagbibigyan ang aming kahilingan. Noong unang panahon, si Jesus ang nagbigay ng paningin sa mga bulag at siya ay nagpalakad sa mga pilay. Si Jesus ang nagbigay pandinig sa mga bingi at nagbigay kakayahan magsalita sa mga pipe. Maging ang mga nasasapian ng demonyo ay kanyang napalaya at ang mga patay ay kanyang binigyang buhay muli. Aming pinanampalatayan na gayon pa rin kapangyarihan ang inyong taglay magpasahanggang ngayon. Amin pong hiling na gabayan niyo ang mga may sakit. Kanila nawang masumpungan ang manggagamot na eksperto sa kanilang karamdaman. Matukoy nawa ng kanilang doktor ang pinakamabisang gamot sa kanilang karamdaman. Basbasa nawa ang mga gamot na kanilang iniinom na makapagbigay iyon sa kanila ng mabilis na kagalingan. Pagkalooban din po sila ng sapat na salapi upang mabili ang mga gamot na kanilang kailangan at mabayaran ang kanilang bill sa ospital. Tulungan din po ang may karamdaman na maiwasan na nila ang masamang bisyo tulad ng paninigarilyo at pag-inom ng alak upang hindi ito maging hadlang pa sa kanilang gabutan. Basbasan niyo rin po ang pamilya na nag-aalaga sa may sakit. Sila nawa ay maging matatag at matiisin. Kanila nawa pong ipadama ang tunay na pagmamahal at pag-aaruga sa may karamdaman. Sila rin ay bigyan ng mabubuting pangangatawan at iiwas sila sa pagkahawa sa karamdaman. Salamat po sa lubos na kagalingan na nakamtan ng mga may karamdaman. Salamat po sa mapag-arugang pamilya. Salamat po sa salapi na inyong masaganang ipinagkaloob upang matustusan ang gamutan na kinakailangan. Salamat po dahil naririyan kayo palagi upang aming malampasan ang aming mga suliraning kinakaharap. Salamat po sa parating pagtugon niyo sa aming mga hiling at dalangin. Amin po itong pinapasalamatan at tatanggap sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
8: X FM. Mga katrupa, exciting!

0: Lasa is sa is.
1: Extra drive. Extra drive.
0: Uy, sana all gapila da sa BPI. Today is Paldo Day, mga katropa! Ay, payday today, te. Kabayad na ka muna sa mga kautangan, ta. Pila na lang ang bilin. Grabe, no? Last day sang June, pero wala niya gid kita ginbigo. Ang tanan, nagayu home na bala? Nakaabot na ang ginahulat sang tanan. O, diba? Pag payday na gani. Sigurado, baboy, giniyang sudaan nila nga dalapuli. Hindi gani, lechon manok. Oh, hindi gid ko yung magsala, laban-laban, amugin na. Or di gani, ano, fried chicken, balabi, Jollibee. Mama, gusto ko Jollibee. Laban na si mama, okay. O, diba? Wala na sang damo problema, wala na damo, kuskus, balungos. Hindi, mag-okay na lang. Ha, nami naman yung yuhom sa tanan nga mga may sweldo. Nami pag ini yung yuhom ni Ma'am Lynn kay Paldo siya, o diba? Sana all. Balaan ko ni Karupanya po ni Ma'am Lynn, mang inasal giniguro. Piling ko mang inasal gin iya nga ano nga panyapon. O, sa mga nagapanyapon da, upod sa ila pamilya, sa mga nag-early dinner, no, sa mga nagkaon sa guwa, enjoy sang inyo sa inyo nga pagpanyapon, mga katropa. Kag maghalong ha sa inyo nga pagpauli, hindi magpinalumba sa dalan. Kay ang pagpauli naton hindi maniya karera, di ba? Sa hinay kag sa dasig, makalabot man tagihapon sa balay ta. Ano man ang ginadinali nyo, mahal? Anong ginadalian nyo to? Pag-abot nyo to, matulog ka mo. Machismis lang man ka mo. O, di ba? O, sa mga katropa na naton, nga padayon nga nagapamati sa 100.7 XFM Iloilo. No, sa mga bago lang bugtaw, kamusta ang tulog nyo? Damguhan nyo ba lang ara ng sweldo? So, sa totoo, resibo na lang, ay payslip na lang ang bilin sa imo. Naka-relate gini ang tanan nga mga taga-call center agent kay nga aman, wala pa na ang sweldo, gina-compute na nila kung pila ilang nga balayran. Diba? Hindi lang man guro taga-call center agent, kaya taga-iban man siguro nga industry, diba? Wala ang ano? Wala gin man bilin. Sabi ko, gani damo bilin, ay. Sige lang, okay lang na, importante, buhi. Ay, by the way, ha, sa mga katropa, galing natin nga nag-celebrate sa ilang birthdays today. Happy, happy birthday! Te, wala, gintad ha? Tomorrow, July 1, as in, ang mga ma-celebrate sa ilang birthdays tomorrow, ari lang ko di sa station, padaliin nyo lang ko di lumpia. Pero kung may lumpia, ginman ko kamuda, tani, ano lang, ang veggie lang, ha? Wala ko gakaon sang baboy na. Nasumuon ako sang baboy. Dapat healthy living naman ta. Mga gulay-gulay lang ta. Aside from the fact nga makasave kita, no, at least ang aton nga ikaayong lawas, hindi ta mabutang sa risgo. Ah, diba? Nag-agreement ka muna mga katropa. Oh, ay, what na lang gidya sa inyo, ah. Te, kung nakapangapi na bala ang tanan, balaan ko nga maskin amo ni oras, ya. May mga katropa kita gihapon nga gusto magpangapi. Gani kong kape ang idiyong ginapangita mga katropa, mag-inom na sang Santan Plus Coffee Mix. Bagod ang Santan Plus Coffee Mix mga katropa, may mataas nga antioxidant content halin sa mangosteen, ginagabulig sa pagpakig-away sa free radicals, paginabuhinan sini ang atan oxidative stress, nagasuporta sa atan immune system. Mayroon man ini mga katropa sang anti-inflammatory properties, ginagabulig sa pagpahaganhagan sang inflammation, kag naga-improve sang aton nga overall health. Santan Plus Coffee Mix mga katropa, available sa mga butika malapit sa inyo nga mga lugar. Mangkot lang kamo da, mambal kamo binga. Ma, may baligya kamo da nga Santan Plus Coffee Mix. Siyempre, kung wala na gani sa butika, meaning to say, wala na out of stock na kahit idaho. Diba? Oh, sa mga katropa na nato nga nag-grocery, pili aha, dapat i-spend nyo gidang inyong money wisely. Kasi makita nyo da ang mga, ano bala, mga hindi dapat baklon, ginabutang nyo sa inyong mga cart. Tapos, pag-abot sa balay, hinulsol ka mo nga, agin bakal ko maniman, hindi ko manigali magamit. Na, kay lapad ka mo mata. Sa mga katropa na nato nga mga nagapamasahe, na, sige ha, hindi ka mo mang ad-ada, hindi ka mo mang ano da, ay, no. Kung kis abala, mga nagamasahe ni kung kis ano, kumbot na lagi. Kabudlay sa mga katropang Alex, magpamasahe sa mga tiyempo. Ginaawayan na nila, ambot. May-enjoy lang sa tanan nga mga nagapamasahe kung ano man da ang inyong activity this evening. Maghalong kag mag-enjoy. 12 minutes after 6 o'clock in evening, kag magabalik pa si katropang Bea after a short break.

0: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Mahina na ba ang buto mo o madalas sumasakit? Ang kasukasuhan, ang Premium D3 Soft Gel ay may vitamin D3 na tumutulong sa absorption ng calcium. Ang VCO ay tumutulong sa nutrient absorption, habang ang Moringa Seed Oil ay may anti-inflammatory compounds para sa joint comfort. Mas matibay na buto, mas aktibong buhay. Premium D3 Soft Gel. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
2: Bibili sa mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag Santone Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisiglang pakiramdam. Santone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magkaan. Santone Plus Herbal Oil.
5: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
6: Ako si Nico Delfin, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Santone Vitamin C ako araw-araw. Importante kasi maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
5: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
7: Ako galis Elisa, and I'm proud Sister Pain user. But one time, nagpa-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan ko.
5: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
8: If symptoms persist, call your doctor.
5: Mabibili sa mga butika.
9: Happy!
10: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
11: Playtime Entertainment, born for happiness.
12: Playtime Entertainment, born for happiness.
13: Get ready, Cebu!
14: The biggest and most colorful running event of the year is here.
15: Join the Windsor ColorCon 2026 on July 18, 2026. Starting 3 a.m. onwards at City de Marie.
14: Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K, and run for a chance to win amazing prizes.
15: Four lucky winners will take home a brand new Honeyclick 125 version 4 motorcycle, plus win 4 iPhone 17, 4 MacBook Neo laptops, 4 iPad A16 tablets, 4 Sony wireless headsets, 4 Huawei Watch Fit 4 smartwatches, 4 JBL Go 4 speakers, 4 Huawei FreeBuds, and many more exciting prizes.
14: Register now or visit a registration booth at Abellana Sports Complex every Wednesday to Saturday.
15: For online registration, message Windsor on Facebook or visit windsor.ph.
14: Don't miss the fun, the colors, and the chance to win big.
15: Windsor's Color Run 2026. Run, celebrate, win!
16: Makalage na ko!
17: XFM.
18: Katropa mo!
19: Exciting!
20: Mga katropa, exciting!

0: 7:02 na ang oras diri sa XFM mga kitropa. Kagini nga oras ang ginadulungit sa inyo sang Santhan Plus Gold, Premium D3 Vision X Plus, Santhan Vitamin C, Santhan Plus Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix kag Turbo Dietary Supplement for Men. Initanan mga kitropa produkto sang Yes to Health Incorporated. Kag saranggid ninyo mabakal sa mga pharmacies malapit sa inyo nga mga lugar. How's your dinner, mga katropa? Anong ulam natin? Amit na gidman siguro ang aton nga sudanda kay ti sweldo. Oh, so mga nagamantener sa nga ugada, it's okay, it's okay, it's okay not to be okay. Kasi sa Anita man mag-pretend nga mga okay kita maskin hindi bala. Lang gihapon maskin ano kabudlay sang kabuhi mga katropa ay amo na gani hambal nila pagkatapos ang ulan may rainbow ginaiya. Matayon lang sa pagpangamuyo mga katropa bisan ano panada kabugat sang imo nga mga ginatuba nga problema. Pangamuyo lang bala kay wala gina ko nung nagakatulog ang Ginoo kag nagapati ko nga hindi ginaya paghihatag sa imo kun hindi mo na masaranga, diba? Sige, padayon lang sa pagpaniapon. Padayon sa kabuhi because ang kabuhi nami gidya. Laban lang sa life kung si katropang Alex pa. Because kita, no, adlaw-adlaw, mga ano kita. Mga warrior. No, laban lang sa buhay. Wala man kita sang choice kung may magbato sa adlaw-adlaw nga tala. Mga katropa da naton nga nag-upod gid kay katropang Bea this Tuesday edition sang programa nga Extra Drive. Madamo gid nga salamat. Wala na kita sang time sa aton nga program subong. Nagabulos na ang headshot with katropang Boards di Bor Morales. Kita-kita tomorrow mga katropa, same time, same program and same station. Kaupod ko sa technical side, katropang Alex Saspa. Sangala naman sang amon nga Chief Executive Officer, Doug Ramelito Uri. Sangala naman sang amon nga Station Manager, katropang Josel Banias. Ako naman si katropang Bea Joy Sumaldo, XFM News.
1: XFM.
2: Mga katropa, exciting dito!

0: Sa tagsa kabagpitik sang taknaan, lain-lain nga mga hitabo ang nagaabot sa kabuhi sang katawhan. May kadalagaan kagkalipay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya, ukon kinaandan lamang.
1: Kasubong, kag wala sa makapugong sa akon, wala.
2: Ugsad ang bulan, kag nagapalanintog ang akon balahibo, samtang naglakat ako sa dalan.
1: Baboy,
2: kag nagasugata siya sa akon.
1: Baboy nga nagabakya.
2: Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
0: Mga katropa, isa naman kabago kang matahong nga drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan, nga ginatiguluhan. 24 oras! Oras. Babatian diri lang sa inyong paboritong istasyon. XFM.
3: Exciting.
4: Kasi rin po, mataas ang kolesterol ko. Laging sumasakit ang dibdib at nahihilo. Binago ko ang lifestyle ko. Hindi nawawala ang Zantone Plus Gold sa akin. With proper diet and regular exercise. Proven and tested. Laking tulong para feeling healthy.
5: Zantone Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Zantone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Zantone Gold. Coffee Mix.
7: Ako si Ansang Somag. Isa ka studyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw. Kagpagtuon ang Zantone Gold Coffee Mix. Gapa-active kagapa-sharp sang mind. Wala acid, sakto lang ang kaisog kag katamis. Maayo sa kalawasan kag may collagen kag glutathione.
6: Zantone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Zantone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
8: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na. Zantone Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Zantone Plus Coffee Mix. Ang Zantone Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
9: Vision X Plus.
8: Marami na ang natulungan.
10: Ko si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
8: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
11: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
12: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
11: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
13: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo!
15: Zantone Plus Herbal Soap.
16: Norma Oda, taga Sibalom. Ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Zantone Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
15: Zantone Plus Herbal Soap.
17: Bili na!
15: Zantone Plus Herbal Soap.
18: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
19: Oh.
18: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.
19: Aray ko!
3: Ah. FM.
9: Patropa mo!
17: Exciting! Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Agora sa XFM Radio Patrolero Ilo alas 7:12 da mga katropa.
1: Headshot. Punto por punto nga diskusyon sa mga top stories of the day. Headshot. Upod ang mga top caliber reporters ang XFM Radio Patrol Iloilo. Headshot. Komentaryo nga direkta sa punto. Headshot. Headshot. Diri sa nagapanguna nga News FM sa Iloilo, XFM Radio Patrol Iloilo, ang katropa mo.
0: Ang oras sa XFM Radio Patrol Iloilo alas 7:13 na mga kabayanan mga katropa. Nagpamati ka mo sa XFM Radio Patrol Iloilo. Nag-broadcast kita mga kabayanan diri sa Villa Consolacion, Barangay Tabuk Subaharo, Iloilo. Kining XFM Radio Patrol Iloilo mga katropa. Bation kami sa inyo mga radio pagi sa FM band ng amon nga frequency 100.7. Amoning frequency sang una ba sang Z100. Kagi man sa number 1 sa survey diri sa Iloilo. Ang subong makabit ang ginapanagiyahan sang Yes to Health Broadcasting Network. Amoning XFM Radio Patrol Iloilo. Kamusta na ato sining mga suke nga matipramati labidig ni ato sining mga patrollers. Kanagalibot makabanan sa sudad kag pinakakabanwanan sa probinsya sang Iloilo. Kadulong sila pasahero no kalabanan makabanan sa ato sining mga patrollers. Kanagalibot diri sa sudad sang Iloilo mga katropa. Dama ulan ang ato nga panahon kay dugay wala unta ang update sa ato nga panahon makabanan kay daw gi-report makabanan nga ining low pressure area na madibilop ko ng mga katropa sa isa ka bagyo. Mag-develop ini ko naman kami na magsunod sa Pungsod Pilipinas. Katawagon ini nga si Bagyong Henry. Ang oras sa 7:14 mga kabinan mga katropa, dirigyapon sa XFM Radio Patrol Iloilo. Naka-live stream kami sa amon nga Facebook page. Dua ini mga kabinan ka Facebook page kag isa account. Kaginamintinar mga katropa sa XFM. Ang XFM Radio Patrol Iloilo. Amon ang amon nga page. Samtang ang XFM 100.7 Iloilo, amo ina ang amon nga account. Pwede ka mo dira mga kabinay makapadala sa inyong mga mensahe, kaba informasyon, lakip man mga katropa. Ang inyo sining nga mga pa-shoutout subong gabi. Dirigyapon mga katropa sa atong pangalagad sa XFM Radio Patrol Iloilo. Sa katapusan nga adlaw mga kabinay sang bulan sang Hunyo. Buwas pagbugtaw na aton mga katropa, pizza uno na sang Hulyo. Eldon in the July morning. July morning na buwas daw. Paunagin si Katropang Alvin ba? Mag-apan namo yung magkabinan sang bulan sang Hulyo. Kaya bulan in magkabinan sang Tigkiriwi. Kabay pa magkabinan nga makakita, no? Makarecover kita sa Tigkiriwi nga season. Ilabay pagin magkabinan nga ti daw. Subong ang iba ng nga itong makauturan daw. Wala pa makasabog. Bangod magkabinan sang Malaka kagam. Daw tumaragsang nga tupang ulan. Bangod makabanan siguro ini ipikto sang nagapamintana nga isa ka El Nino phenomenon diri ang mga ipikto mga katropa sa aton sa pungsod da Pilipinas. Magkabing gini makabanan nga super El Nino ko no. Diba siya sa forecast makabanan sa pag-asa. Buta ba nun sini nga hindi normal ang pagtupa sang ulan kon sang una ang isa ka bulan nagatupa ang normal abiga season sang rainy season. Ngayon pa, abe sa kada simana, tag-dua ka-bis nga mag-ulan. Dibagod sinin mga kabanan nga apiktado sa El Nino. Phenomenon, maposible, guro, basi isa na lang, o kuno lang gani. Pero may arag gihapon nga ulan, ha? Pero hindi kita mga kabanan magkampante. Kahit isi gihapon mga kabanan. Bangod ko doon sa mga mainit ka panahon. Nagabaskog man ang mga bagyo. Ngayon ka sulod iya makabinan diri sa aton sa Pungsod Pilipinas. Ang oras diri makatropa sa XFM Radio Patrol Iloilo alas 7:16 na makabinan. Una ka check-in sa aton na program sa mga gabi si katropang Jerry Boy Adorno Climino live from Haniway. Kamusta din ang klima sa mga sa Haniway Jerry Boy? Si Everything Boys, I'm watching sa amigo kong grupo. Grupo! Hi. Wala niya ba aya? Di ba na, Jerry Boy? Ito nilang grupo sa Bingkahan sa Haniway. Ang oras din makabinan sa XFM, Radio Patrol Iloilo, alas 7:17. Sino ka itong sang upod sa unang si Maringhoy? Ito ba na? Ito ba lang konduktor ba na sang pretty boy? So, sino ka ito ah? Lipat ko nga na niya ito, Jerry Boy ah. Ito ba lang permit ng account sa staff house? Upod na ito ng taas katawa. Ito ba lang niwang? Ito ba lang ang plasugid ba na? Sino ka itong alay niya ito, Jerry Boy ah? Lalipat ko ah. Kaya permit sa ko nagpangako kasi madala ko magpugli ko siya sa Kalinog, madala ko Maringhoy. Ah, nalaputan lang pinaka bulan, magkadala Maringhoy ko din na hingadlan siya nga si Maringhoy. Ang upod sa kuna, blakaon, pinamalahan sa staff house ni YMB, bla? No. Ang oras din makabinan sa XFM, Radio Patrol, Iloilo, alas 7:18, mga katropa, mga kabiyanan. Dinigyapon sa XFM, Radio Patrol, Iloilo. Ganun kayo makabanan, himalonta ang pinakaulihigang sitwasyon dito makabanan sa Metro Manila. Ilamarigin dito sa may Insas Rhyme na pagkatapos makabanan ginabanta ng 12,000 ka mga membro sa Iglesia de Cristo. Nagtipon na umpisa kaina sa aga, tob-tob alas 8 ang takna subong nga gabi makabanan. Kaya man, kainag ipasunin ko nung wala ko nung sa permit ini ang rally apang subong gilamang makabanan ginpagwa. Gina-post sa Facebook na may arak galing sila nga nakuha nga permit makabanan sa Quezon City Government. Magpatigayon sa isa ka-peaceful rally. Umpisa alas 8 ang takna sa aga, tob-tob alas 8 ang takna subong nga gabi. Ini may kabin ay lasiling nga suportar kay Senator Rodante Marcolita pagkatapos nga ining siya makabanan na si Marcolita ang ginpahayag makabanan sa ombudsman nga pasakaan kasong plunder. Tapos kati naman na naman daw 75 million tong donation wala niya mabutang sa iyang sose o kung ang statement of expenditures no sa nag-submit din makabanan sa COMELEC. Di mo na makabanan ng rason kung nga ang inisiyagin pasakaan ng kaso sa ombudsman. Gabagra ang tawo dito makabanan mga membro inisang Iglesia ni Cristo. Pero din sa ato niya sa Iloilo, wala kita sa manakitaan nga movement niya sa mga miyembro sa Iglesia ni Cristo, mga parokyano sa Iglesia ni Cristo. Di siguro ang ilas ni iyang ang diri lang niya sa Iloilo, kagiman pagid nga mga lugar iya mga katropa, diri iya sa probinsya. Di siyempre ga upod man sila sa pagpangamuyo agod nga malikaw makabanan sa anuman nga mga anumang mga sakit na ila sining nga mga ang ila sining nga mga miyembro kini matapos makabanan nga may mga pulis dito nga nagaupang sa sining mga nagarally subong gabi mga katropa. Balon takaroon kung ano ang sitwasyon dito pagkatapos sinay magkabanan last 8. Kaya ba nang ilas nga permit, 8 o'clock lang ang ginhatak magkabanan, ang ilas nga apply nga patigayon sang peaceful rally mga katropa. Istoryante na gihapon din mga katropa sa atong pangalaga din sa XFM, Radio Patrol Iloilo. Ang oras alas 7:20 na mga kabanan mga katropa. Welcome na sa headshot at din gihapon sa XFM, Radio Patrol Iloilo. Ang inyong katropa ko si katropang Phoebe Borns Tibor Morales of Dangkitari katropang Alex Aspa. Tumto pala sa 9 ang takna sa buong gabi. Alex Aspa? Yun. Daw, tahoma. Kapag natin magkabanan si katropang Alex Aspa. Dinagya po sa ating pamalagad sa XFM Radio Patrol Iloilo Headshot. Kagaduga-duga magkabanan ni Balonta ang atong koneksyon sa atong news center. Yun. Apo kay katropang Bea Joy Sabaldo. Apo no? Apo makabanan sa aton nga news center. Apo kay katropang Bea Joy Sabaldo. Yeah, dun nga slang na mga style sa bungaw. Lagi apo makabanan sa headshot. Yeah. No. Ang oras alas 7:21 makabanan mga katropa. Dirigi apo sa aton pangalagad sa headshot. Sa ato ng mga soke nga tagtamati, labanigin ato siling nga mga online viewers and listeners. Mayang gabi. Mayang gabi man kay Roy Scorpiso. Paaga pa nakauna si Roy Scorpiso online ba? Yeah, good evening. Happy Watching Live from Cubay Haro, Iloilo. Thanks kay Roy Scorpiso, kay Innapuray. Mayong gabi dira sa Ribalo. Kagasuman kay Joy De La Cruz. Good evening, watching from Binabista, Gimaras. Kamusta dira sa buong sinyo, Binabista, sa Binabista, Joy De La Cruz? Nagakwanda, nagatarite. Hindi sa amon daw mahanang ang magtarite, no? Kaya na daw nagakwanda, nagmanipis-nipis ka naman. Batsaga natun, nga nagatupa sa atun panit. Ang oras din makabalan sa XFM, Radio Patrol, Iloilo, alas 7.22 na. Dirigyapon sa headshot. Matanapang din makabalan ng balita, dirigyapon sa atun pong malagad sa headshot. Subong agabi, katapusan ng adlaw sa bulan sa ngayon. Ibalon, tagadugay-dugay makabalan natin koneksyon sa News Center. Ilabadagin sinay mga balita makabalan. Nakatutok dito karon sa Metro Manila. May kantanan sinay sa pagpatigayon sa rally sa mga parokyano sa Iglesia ni Cristo, mga katropa. Ini ang ila papakita sa suportar, batok magkabanan kay okon na pagsuportar, pabor kay Senador Rodante Marcolita. Kay may mga ginaligan magkabanan ila sining mga mataas o opisyal sa simbahan sa Iglesia ni Cristo nga ginbalok tot kono ang layi para iya kay Senador Marcolita makabanan ni Baronta. Kay may statement ang ila sining mataas ka opisyal kung ano ang ila sining ibubunot. May kang tanan makabanan sa sining plano nga pasakaan sa kaso nga plunder si Senador Rodante Marcolita ni Baronta. Nga si Marcolita isama ni sa mga vocal abing isa sa mga vocal nga naga-investigar makabanan sang flood control project nga sang si Senator Alan Peter Cayetano ang nagapungko nga Senate President naging vocal din sa makabanan sa pag-investigar sinay parte sa flood control project mga katropa. Pero ang mayor kung nga rason makabanan ni Suno Yakay Marcolita agod pong gansya na baka pasakop makabanan sa impeachment proceedings sa hearing iya kay Vice President Sara Duterte nga tala na ini ang iyang nga impeachment proceedings ang impeachment hearing sa masunod ng Lunes makabalan July 6. Ang oras din makabalan sa XFM Radio Patrol Ilo alas 7.24 may magandang gabi po katropang Phoebe galing kay Subribiga Elma dyan sa San Jose Antique. Magandang gabi. Subribiga Elma, kamusta dyan kayo ngayon? Ang oras alas 7.25 na makabalan dirigyapon sa atong pangalagad sa XFM Radio Patrol Iloilo. Ibalonta makabalan ang mga balita sa News Center. Pagi kay katropang Bia Joy Subaldo, kag balita makabalan na diriya sa aton sa Iloilo. Bago na nga tapos ang sesyon sa sangguniang panlawigan. Bao malawig-lawig man nga deliberasyon sa kwan ba sa time of debate ba sa pagdeklarar makabanan sa pabiya nga Sorbetes Capital of Iloilo. Abi kaya sino abidang ma-object? Sino abidang ma-object sining sa pagdeklarar makabanan sa sangguniang panlawigan ng pasar sa isa ka ordinansa nga idigindeklarar ang pabiya nga Sorbetes Capital of Iloilo mga katropa. Kag ang kwang kaina no ang hearing parte iya sa status karon sa mga hog racers diri sa Iloilo. Ini matapos makabanan nga kadamo puno sa nagasulod subong ang mga imported live nga baboy. Pwede sa pansin ng makabaneng ang may-ara kita nga ASF. Paunta makabaneng mga balita na ikaniya sa News Center po Katropang Bia Joy Subaldo. Katropang Bia, mayong gabi.
2: Katropang Boards, nagpatigayan sang surprise rally ang Iglesia ni Cristo sa EDSA sining Martes. Ini ang ipangunahan sa mga miyembro sang Iglesia ni Cristo sa pagpakita sang suporta kay Senator Rodante Marcolita nga plano sang ombudsman nga pasakaan sang kaso nga plunder. Si Marcolita, Katropang Boards, ang miyembro man sang Iglesia ni Cristo. May nagalapta nga impormasyon nga humalin kahapon Hunyo 29 nagalapta man ang text messages nga nagapanawagan sa mga INC members nga maghiwat sang surprise rally. So 4 o'clock kainas ang aga, tub-tub 6 o'clock kainas ang aga, na obserbahan ang amat-amat nga pagdipon sa mga tao sa EDSA Shrine nga na-identify sang ulihi nga mga miyembro sang INC. 6 o'clock AM to 7 o'clock AM katropang boards gina-estimate nga nasa 7,000 ang crowd sa EDSA nga nagresulta sa pagpugok sang trapiko sa lugar. Rason nga madamo nga mga motorista kag mga commuters ang nagreklamo. Nakita man nga nagupod sa rally si Batangas Congressman Leandro Liveste. 7 to 8 o'clock AM halos hindi na maagyan ang northbound sang EDSA bangod sa na-occupy na sang mga rallyista. 8 to 9 AM katropang boards may gindakop ang mga kapulisan nga duha ka rallyista bangod sang komosyon nga natabo. May pulis nga gin-report na pilasan sa nasambit nga komosyon. Samtang ginamanta ngayara sa 13,000 ka mga rallyista ang nagtambong sa INC rally sa EDSA White Plains as of 3 o'clock PM subong adlaw katropang boards, no, ini ang base sa pinakaulihing nga report sang National Capital Region Police Office. Nagtambong mandiri katropang boards si Senator Alan Cayetano. Sa nagapadayon nga pagdililipon, 5 ka mga tao ang ginaresto pagid katropang board sang kapulisan bangod sa pagbalabag sa bus sa EDSA People Power Monument sa kagpagbato sa pulis. Ginkumpirma man sang QCPD nga aprobado na ang permit to rally sa mga miyembro sang INC sa EDSA People Power Monument tub-tub las 8 buwas sa gabi katropang boards Hulyo 1. Ginaluuman nga magatambong ang 100,000 ka mga rallyista sa among hublag protesta. Samtang ginpayag man ni Vice President Sara Duterte ang rally sa EDSA ang nagapakita lang sang iya sentimento halin pa sang 2024. Dugang pa sang opisyal nga ini ang nagapakita lang sang poor governance sa idalom sang administrasyon ni President Marcos kag ang kapaslawan sa pag-address sa matuod nga problema sang pungsod. Sa baylong atubangon ang mga pagpanghangkat gingamit pa sini nga armas ang justice system pinagi sa pagpasaka sang kaso batok sa pila ka mga individual nga nagahambal sa matuod angot sa korupsyon kag kagpagpangabuso sang Malacañang pahayag pa sang Vice Presidente. Nagapati man si Duterte nga hindi na ini politika, isa ini kabutang sang kadungganan sang estado kag sang palabuton nga mga pumuluyo nga padayon nga nagadala sang kabugaton sang kabudlay sa ekonomiya samtang ang ila tingog labi nga ginasugata sang pagpamigo. Samtang ginklaro man sang INC nga wala sila nagapamalabag sa kaso nga ipasaka batok kay Senator Marco Leta apang ang hindi nila mauyunan amo ang kun anong ang kun anuman nga manipulasyon diri para sa INC nga dako ang nangin papel ni Marcoleta sa investigasyon sa flood control projects sang ini pa ang chairman sang Senate Blue Ribbon Committee. Gina-question man sang INC kun nga ang mamalidha nga nagbuyagyag sa mga anomalya ang gina-target sa bylaw sa mga involved kun tadi sa korupsyon. Bangod nga ang plunder ang non-bailable nga krimen o kung wala sang piyansa, gintawan ini sang INC nga o kung ginatanaw ini nga sang INC nga tikang agon mapunggan ang senador nga magapadayon sa iyang krusada. Sa ila pananaw katropang boards nga wala sang basihan agon nga kabigon nga plunder ang gina-question angot sa pondo ni Marcoleta sa naliga ni eleksyon, bangod ini ang lehitimo nga bulig kag nakaagi nag-agi sa insakto nga proseso. Dugang sang grupo nga ila ginapananaw ang sigihap po nga nagasandig sa transparency, accountability, justice kag peace sa diin, hindi sila maghipo sa selective justice. Samtang, sa piyak naman nga bahay nagapati si Senator Marcoleta nga planado ang pagpasaka sang kaso batok sa iya duha ka semana antes ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. So, no, kay, sa among senador katropang boards nga mayara na sang demanda batok kay former Speaker Martin Romualdez nga pending halin pa sang Abril ning tuig kag may kasuman nga gin-file kay aray DPWH Chief Manuel Bunuan apang ini ang wala gindayon kag siya ang ginhimo pang state witness. Inisubong ang nagakatabo sa iya bangod wala na siya sang kaapin katropang boards. No kay Marcoleta kun may salaman ini nga nahimo ini amo ang pagserbisyo sa tao kag ang pagsugid sang matuod. Ginakabigman sang senador nga nagsiling si o kunin pakigbahin man sang senador nga nagsiling si Senator Ping Lacson nga may siyampa ka mga senador nga mapreso sa subong nakahibalo man ini nga siya ang pag-arestuhan kag presuhon apang iniinirason agod magserbisyo siya sa mga tawo nagapanidugan man ini sa publiko nga ini mag-ako nagapanawagan man ini sa publiko nga ini magpasugot nga tikuon ang layi sa diin promoter diri si Ombudsman Jesus Crispin Rimulya dugang Pani Marcoleta. Samtang nagsabat naman no ang Ombudsman Katropang Boards nga masami nga depensa sa mga ginapasakaan sa kaso sang Ombudsman amo ang pamulitika suno ka Justice Assistant Secretary Mico Clavano. Ini ang nangin pahayag ni Clavano kadungan sa ngin patigayon nga press conference ini nga hapon Hunyo 30 sa pagkwestiyon ni Senator Rodante Marcoleta angot sa kaso ni former Speaker Martin Romualdez ginpahayag ni Clavano nga samtang nagadugay mas nagabaskog ang kaso nga ila ginapasaka batok sa anay mamalidha samtang ginatag naman sini nga ilang desisyonan nga himuon nga state witness si former DPWH Secretary Manny Bunuan bangod sa intensyon sini Katropang Board sa pagkooperar sa investigasyon aminado man ang DOJ nga mabudlay ang magdesisyon kag madamo sa mga consideration nga dapat himuon sa pagpasaka sang kaso. Dugang pa ni Clavano nga mismo sa mga interviews man ni Marcoleta naghalin ang ebidensya nga ilagin gamit sa pagpasaka sang kaso batok sa among senador. Samtang sa dugang pangabalita nagpabutsyag sa iya pagsalig si Senator Ping Lacson kay Ombudsman Boying Rimulya nga hindi ini mag-surrender sa ginpatigayon nga rally kag pressure sa Iglesia ni Cristo. Nagasalig ini nga hindi ang Ombudsman mag-surrender subong buwas kag ilabi na kung na-file na ang kaso bato kay Marcoleta sa korte. Matandaan nga plano nga pasakaan sang kaso sang Ombudsman si Marcoleta sang kaso nga plunder. Dugang ni Lacson nga i-block man sang mga INC members ang EDSA sa kung ano ang ila gusto kag magtugaman ini sang traffic jams kagamo kag discomfort sa mga ordinary commuters iya man na sigurado nga ang kapulisan ang mag-maintain sang peace and order. Samtang sa dugang pagid nga balita national ginanunsyar sang Department of Labor and Employment Condole ang pinakabago nga wage increase para sa mga mamumugon sa National Capital Region akon NCR. Sunod kay Dole Secretary Francis Tolentino mayara sang 85 pesos nga dugang sa daily minimum wage ang ginabanta 1.1 million ka mga mamumugon sa Metro Manila. Halin sa anay 695 pesos nga minimum wage para sa mga non-agricultural workers mahimo na ini Katropang Boards nga 780 pesos kada adlaw. Ipatuman ang wage increase sa duha tanan ka mga tranches. Ang una sini amo ang 60 pesos nga dugang sa nga sweldo sugod sa July 19 kag ang nabilin nga 25 pesos nga increase ang mag-take effect sugod sa Enero 2022. So far, Katropang Words, amuning mga balita national nga natipo nagikan sa XFM News Center. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol, Iloilo ko si Katropang Bea Joy Subaldo, XFM News.
0: Maraming salamat kay Katropang Bea Joy Subaldo, makabanan. Sa nahambal na ni Katropang Bea, naprubahan ng mga katropa ang permit para sa peaceful rally sa Iglesia ni Cristo dito ya sa White Plains sa may dito makabinan sa Manila no sa EDSA sa monumento dito sa EDSA may gin sa adi sila nga numbers ang ila sining nga mga rallyista o kun ila sining mga membro nga direkto naman katropa mga 100,000. Wow. So, taong tinibwas kay hasta pa inibwas ang ila sining rally. Ang subong adlaw yati nagulpiada ini nga nag-telepon dito ya sa Insa Shrine. Ang mga membro sa Iglesia ni Cristo. Pero ang para buwas, alin las 8, top las 8 sa gabi, ang ila sining permit nga ginaprobahan magkabinan sa Department of Public Order and Safety sa Diliman, Quezon City 8 a.m. to 8 p.m. with estimated number of participants around 100,000. Ang reaksyon din makabanan sa Department of Public Order and Safety, no objection. O, lataon tayo din, no? Kay Subong Adlaw, sige pa to ang dugang sang mga nagatulumpok ang mga tao dito sa Insa Shrine. Ganun galap, ot na mga kabinet, mga more or less, kayo na mga 10,000 pa lang. Pero ang latest count mga kabinet, galap, ot na karon sa mga 12 to 13,000. Ka mga miyembro sang Iglesia ni Cristo. Kamay pang wala lang sang samong ha. Wala lang sang may mag-samong sini mga kabinet ang pagpatigayon nun nga rally. Sining mga parokya no, sang Iglesia ni Cristo mga katropa. Ang ato lang din mga kabinan kadriya sa aton sa probinsya, mapdan aton ini sa pagpangamuyo. Kaya man, kumagamo ini mga kabinan, kita nagapati nga ini nga rally sa peaceful, nga iya sa Iglesia ni Cristo. Pero mga muyo lang kita, god nga magiyahan man ining grupo sa pagwa sa ila sining sentimento. Ilabanigin mga kabinan, naging hambal nila nga nagasuportar sila sa kay Senador Rodante Marcolita pagkatapos sa gitpahagi magkabanan sa ombudsman ngayon ni siya pasakaan sa kaso nga plunder saan o bala nag-umpisa ini mga tropa aton karon isa-isahon sa inyo ang timeline kung kasan o bala ini mga tropa nag-umpisa kag kasan o ini natukiban nga may ara ko ng magkabanan na contribution para iya sa pundo sa pagkampanya ni Senador Marcolita nga ginaligar makabanan nga wala niya kuno mabutang ini sa iyang sose. Amo ini ang makabanan ang gina-report sa COMELEC pagkatapos eleksyon ang certificate of expenditures. Gina-report ang tanan-tanan ng mga donations, ang tanan ni mong nagasto, ginatag sang imong partido, i-report na dira kag i-submit ini makabanan sa COMELEC. So, lantaon tabi no ang timeline. Antes ka maglumpat kita sa desisyon sang ombudsman nga pasakaan kaso sang plunder ini si Senator Rodante Marcolita. Pero ang ato nang dire makabanan siguro hon taman ang ato nalawas, of course. Kun arak amo dira sa sentro sa kadamaan sa tawo, kag kung di man sa ato, di man kita sa giugtas. Kaya tinibaluan ta nga basta gani pareho sa ni, may ara na gambal siya ti pamulitika na. May ara gambal siya ti tuod na gasuportar kita. So gatunga ang Pilipino, mag-amumla siya ni. Ilabanagin makabanan na may mga politicians nga nagpakita dito. Nagambal nga dito gagadula siya damel sang kausa mga muna no. Basta gani siya kung may genuine nga kausa nga tulod. Kagina pagigbato, kag simpunan sang mga politiko, daw gagadula kung ang damel sang matunto na kausa. Ba't ka ba'y pamakabinan nga mangin matawhay lang ini ang nambitan nga rally sang Iglesia ni Cristo mga kabinan. So sa ato nandiri sa Iloilo, di mga muyo lang kita para matawhay man ang aton nga panibot, ang aton dito nga mga kautoran dito ya sa Manila. Kaya di, kung mag himalaw ang taman mga kabinan, kung maapiktado ang Pisa Norte, di ano pa ba ang matabo siya dira? Apiktado ang flow sa traffic, anong matabo siya dira? Kundi ang tanan-tanan, apiktado man, ilabadagid ang mga nag-aagid dira sa EDSA nga nagapakadto sa ila siring nga mga ulubrahan. So, para nga magkaw kita makabanan sa siring kapareho siring nga sitwasyon, dire sa aton sinilo, hindi lang kita magsagi ka kaugtas, no? Ang aton nimoon, mga muyo kita sa aton nga mga Diyos kabay pa, nga magmarinong ini ang rally, labanagin buwas ka law, nga ginatumod mga katropa sa Iglesia ni Cristo, nga may more than 100,000 sila ka mga participants, nga magatumpok dito buwas sa EDSA Shrine. Maginom kita makapinan sang premium D3 kaya man ang premium D3 gipepektibo sa subong nga panahon nga uso ang obosip on hilanat ng trangkaso hindi naton papabayan aton lawas sa maigo sa nga balatian proteksyonan pinaagi sa paginom sang pinakabago kagipektibo nga premium D3 kaya man ang premium D3 meron siya nga vitamin D3 meron man siya nga virgin coconut oil kang moringa oil extract siya. Ang premium D3 may kapasidad sa pagguba kapagpatay sa mga bakterya kag viruses sa aton nga lawas kag may ara maning nga antifungal kag anti-inflammatory properties. ang Moringa Oil sa Premium D3, puno sang vitamina, minerals, protina, kang may 110 kaklaseng antioxidant na nag-delay sa skinny jing, kaya mag-Premium D3, the superior and powerful ultimate trio, ang Premium D3. Mamati kita man ang mga tropa sang mga tips kung paano kita makalikaw sa mga balatian. Pagi sa The Secrets of Health upon kay Dr. Remy Litoy. Ang oras sa alas 7.41 na mga tropa.
3: XFM. XFM.
4: Yes to health!
5: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
6: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litoy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ikaw ba ay nakakaranas ng pagbigat ng iyong mga binti na may kasamang pag-umbok ng mga ugat? Marahil ay simptomas na yan ng varicose veins, isang karamdaman na nakakaapekto sa iyong mga ugat. Pakinggan natin ang sikreto ng isa sa ating mga kababayan kung papaano nila

0: na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. Sa pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, nawala ang mabigat na pakiramdam at mga pamamaga sa kanyang paa. Kaya maging ang kanyang asawa ay napainom na rin ng Santon Plus Gold. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold Herbal Capsule na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng bioactive compound na triterpenoids na mayroong medicinal properties na anti-inflammatory na tumutulong sa pagpapahupa ng pamamaga at pag-umbok ng mga ugat. Ito rin ay tumutulong upang i-regulate ang blood pressure at isaayos ang sirkulasyon ng dugo sa katawan upang maiwasan ang pagkakaroon ng varicose veins na karamdaman. Ang hindi nasusolusyon na varicose veins ay maaaring magdulot ng mas mapanganib na problema gaya ng pamumuo ng dugo sa mga ugat at pagbabara nito sa malalaking daluyan ng dugo. Huwag nang hintayin na lumala ang ganitong uri ng sakit. Uminom na ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw at ito po ay mabibili sa inyong suking mga butika.
1: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
2: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
1: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
0: Napakahalaga ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Dito nakadepende ang sakto, pulido at maayos na trabaho ng isang tao. Ngunit papaano kung ang ating mga mata na ang nagkakaroon ng problema? Huwag ipagpaliban ang gamutan, kaibigan. Para maagapan ang mabilis na pagkasira at paglabo ng paningin, uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel. Ito ay naglalaman ng mga malalakas na antioxidant gaya ng lutein, zeaxanthin, vitamin E at beta carotene na nagsisilbing proteksyon sa ating mga mata laban sa mga mapanirang liwanag dulot ng sobrang sikat ng araw, mga blue light at mga artificial light. Pangalagaan ang iyong paningin, ugaliin ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
3: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
0: Huwag ikompromiso ang kulusugan sa lasa ng iinumin mong kape. Pwede namang magkape na masisiyahan ka na at mapapalusog ka pa. Siyempre, sa Santon Plus Coffee Mix mo lang yan makakamtan. Dahil ang sarap at sustansya ay pinag-isa na sa isang pakiti ng Santon Plus Coffee Mix. Kaya hindi ka lang basta nagkakape, naggagamot ka pa. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Choose Santon Plus Coffee Mix. Ulitin ko po, para mas malusog, mas malakas at mas masigla na pangatawan, huwag kalimutan ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom po ng Visionix Plus Soft Gel para magkaroon po tayo ng healthy eyes at ang paghigop ng healthy at delectable na Santon Plus Coffee Mix. Itong lahat ay mabibili po sa malapit at suki nyong mga butika. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy. Antabayanan muli, antabayanan po muli ang ating programang The Secret of Health.
1: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Yes to Health!
5: XFM.
6: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
7: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
8: Ako si Franz ang panitang kapis. Nervyoso git ko. Basta gani gayon ko sang ordinaryo nga kape, gadu kang pagit pagka nervyoso ko. Ipatila ko sang akon abyan sa Premium D3 Coffee Mix na mian git ko kay wala akong kapalpitate. Kalmado git permi akong lawas kag utok. Premium D3 Coffee Mix lang git ang kape ko.
7: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
0: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia.

0: harap pwedeng uminom kahit may diabetes. Santol Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea. Santol Gold Herbal Tea.
1: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
2: Ha?
1: Oh, ma? Ikaw na?
2: Oo, oh, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
1: Clear Skin Herbal Soap?
2: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
1: Hala, tingala ko naghuben ka.
2: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
1: Ma, baklan mo man ko sina ha?
2: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagli mabayad sa tusyon mo.
1: Oh, galit, diriyo.
2: Ay, dali na.
3: Sakit ng katawan? Mag Sanfon Plus Herbal Oil.
4: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
3: Sanfon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Sanfon Plus Herbal Oil. Sanfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
5: Ako po si Mariel, isang negosyante. Late na ako kung matulog dahil nakatutok ko sa online selling. Laking tulong talaga ang Sanfon Vitamin C dahil hindi ko ramdam ang pagpuyat.
3: Sanfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
6: Ako galis si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tripes. Sahit sakit gid akon mga kasukasuan. Maayo lang, mayara na sis the pain. Kasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
7: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
8: Ako si Ricardo Miagar Jr. Kakagabaran ni Bacau, Binabista, Guimaras. Nagapasalamat sa XFM kay Dr. Milito Oy sa akong mga nalagaan ng 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intramahan sa Santon kag XFM libu-libong papremyo.
7: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libo-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
1: Pa-diet na kubuwas ah.
3: XFM.
9: Katropa mo!
10: Exciting!
11: Mga katropa, exciting!

0: Ahora 6 FM Radio Patrol y Hilo a las 7:51 na mga katropa. Kadagap ka mati din sa Hidjata. May gabi kay Nyek Espinosa. May gabi katropang board shout out sa asawa ko Bing Bing Pamati Subong sa programa mo katropang Phoebe Boards de. Gusto lang ko rin nagbayad sa kwan Beng sa Mumbai ang binta. Sige lang ah. Importante nga may nagbayad ah. Di bila Beng, Nyek no? Ang oras na yung makabinan sa XFM Radio Patrol Iloilo, alas 7:52. Now, kainas ang aga, malas 4 pa lang, nakibot ang halos kalabanan dito yung makabinan sa may idsa. Pagkatapos, nakitaan dito ang mga membro sa nagarali. Kagsangulihin, establisar ng mga membro galiin sila sa Iglesia ni Cristo. Kanagpatigayon, makabinan sa isa ka-surprise synchronized rally dito sa idsa People Power Monument. Dito sa may Liwasang Bonifacio sa Manila, sa Quezon City, no? Ang ila sininga gina-demand. Ang primary demand sila makabanan sa pag-rally amunay, masunod. Agot suportahan si Senador Rodante Marcolita. Ang ila sininga protesta, pagunahan makabanan, agot nga dipinsahan ang Senador Mike Angtanan sila makabanan sa impending plunder kag indirect bribery charges. Nga ginpahig makabanan sa ombudsman nga ipasaka batok kay Senador Marcolita. Ang ining mga grupo sa garali, nagpanawagan man sa accountability and anti-corruption. Ang leader makabanan sa Iglesia ni Cristo, ang nag-pakig-away man makabanan kontra sa korupsyon sa gobyerno. Especially ng gidmang kabinan, ining ilang gidiniman subong ang konkret nga aksyon sa gobyerno may kangtanan sa anomalous flood control project. Ginpahig makabinan sa spokesperson sa Iglesia ni Cristo ngayon sila ang nag-demand sa transparency para sa gagawin question subong sa siyang ining mga ginaligar makabanan nga anomalya sa gobyerno ilabadagid ini ang parte iya sa flood control anomaly mga katbyanan. Di ba nang hambal din lang ang tindi may ara nga balok, ginabalok. Tot ko no ang laye para kay Marcolita. So ining adlaw makabanan wala ini sang permit. Kag subong nga adlaw, subong ilang mga hapon, na approve ang ila sini nga permit hasta ni buwas kali ang ila sini nga rally nga gidabanta makabanan nga may ara nga 100,000 ka mga participants ang mga rally buwas. Base diri makabanan sila kuha naton nga dokumento halin ini sa Department of Public Order and Safety. Nga naka-address ang makabanan kay Minister Eranio Codera. Linya, dear Mr. Codera, this pertains to the request of the authorized representative Attorney Lindsay Fabila Bindal for a permit and assistance to conduct a peaceful rally along White Plains Avenue, Temple Drive, in Quezon City on July 1 from 8 a.m. to 8 p.m. with estimated number of participants around 100,000. Wow. Diba lang ito makabinan nga maghambal iya ang ining grupo almost 80% nga amo ini kadamoon sa ilang nga mga ginahambal nga mga tambong sa rally. So ang ilang sining estimate para buwas is almost 100,000. Hambal makabinan sa Department of Public Order and Safety, please be informed that this office interposes no objection to your proposed activity provided that the following guidelines shall be strictly observed to it. Number one, the program will held along White Plains Avenue, Temple Drive, Quezon City. Number two, no total road closure will be undertaken during the duration of the activity. Number three, the cleanliness and orderliness of the area shall be maintained at all times. And number five, the clearance may be revoked or cancelled in case of emergency or when the public interest so demands. As a result of non-compliance with any of the conditions stated, This permit is officially recognized provided. However, the time and location specified above shall be strictly followed and holding the rally is in any place other than that indicated herein constitute prohibited acts under Section 13 of Batas Pambansa bilang 880 and may be subject to appropriate legal action. Likewise, your activity should not be impeded. The security measures being implemented by the Quezon City Police District and the law and order cluster of the city and normal flow of traffic during the entire activity as determined by the Traffic and Transportation Management. The Quezon City Police District and the Metro Manila Development Authority. Should you any inquiries, you may contact department at telephone numbers 8924-1851 or 8710-1871. Sign, Elmo D.G. San Diego, Police Brigadier General, City Government Department Head. Sang Department of Public Order and Safety. Subuas ang ilasin nga permit. Ang subungad lang makabayan, wala inang sang permit pero ginpanugutan sila. Ginbantayan sila makabayan sang mga pulis. May pulis dito nga may nga napilasan. Bago kasi hindi marikawan nga may ara nga dinasokan na ilabanagin makabayan nga gusto man nga i-clear ang dalan kay isaman ni makabig naton nga mayor nga dalan dira ini makabayan sa tubang sang EDSA monument daw kun daw ara ini sa may dalom sa bypass ni ganto daw nagyang manda mo so man ini makabayan ang permit para bus kag ginabanta nga may 100,000 kuno man katropa ka mga participants ang ila sini nga tuyo man katropa sang ila sini nga pag-arali agod nga magsuportar kay senador Rodante Marcolita. Pagkatapos gagin announce makabanan sa public ni Ombudsman Remoria nga pasakaan kuno sang kaso nga plunder. Wala ni sabihin bada, wala piyansa ni. Si Senador Marcolita. Ano bala ang gibasihan diri makabanan sang Ombudsman? Nga pasakaan sang kaso nga plunder. Ini si Senador Marcolita. Si Senador Marcolita ang nagpatubang sa non-billable plunder and indirect bribery case nga ginfile makabanan sa Office of the Ombudsman before disandigan bayan. Ang charges nag-opisa sa 75 million in donations nga ginaligar makabanan na baton ni Marcolita sa 2025 senatorial election campaign. Ang plunder and bribery charges naga-involves kabahin ni makabanan sa 75 million in campaign contributions nga ginaligar makabanan nga halin kuno kay former Representative Mike Defensor. Kagduwa ka mga businessman, Joseph Espirito kag Aristotle Viray sa tong January 2025. Ang aligasyon makabanan sa nagareklamo, nagapahayag nga ang amount is 50 million naglapaw kuno makabanan sa threshold nga required for plunder case against kay Marcolita nga dapat ni siya magapakatubang sang indirect bribery charges for allegedly accepting the money based on his possession or potential influence as a public officer. So doon naman kabinan kay Marcolita nga ginadismiss niya ining nabitan nga charges kagirikabig niya isa lang ining makabinan ka politically motivated. Ginpahayag ni Marcolita nga ang pundo halin iya sa private contributions ngayon na baton isa ka bulan antes ang official campaign period kag ini iya mga personal funds kuno nga gin may ara makabanan ng mga jurisprudence. Luwas ini makabanan may ara pagid nga perjury complaint may kaangtanan nga sa SOSE o kon ang statement of contributions and expenditures o kon SOSE. Aside from plunder, Marcolita is facing a separate perjury complaint before Ombudsman filed by Election Watchdog Contradaya kag advocates of public interest law o kon apel. Nagumpisa ini makabanan ang ilang reklamo kontra kay Marcolita sining grupo nga kontradaya kag ang apel. Pagkatapos kuno man katropa nga nag-ako publicly admitted ini si Marcolita paagi sa interview sa television nga nakabaton ni siya sang 112.8 million in campaign funds but declared zero contributions in his sworn statement on core of contributions and expenditures. Ini suno yung makabalan sa kontradaya kag ang grupo nga appeal. Ginpayag makabalan sa mga complainants nga deliberate kuno ang kag willful falsehood ang ginhimo ni Marcolita under Article 183 of Revised Penal Code. Kabagdanan sinisang pag-deklarar o kon pag-pahayag ni Ombudsman Ombudsman Remoria nga pasakaan kaso nga plunder si Senador Marcolita amo ini ang ginahilnaan makabanan nga nagtindog ini sila, nag-alsa ini sila agon suportahan makabanan ang ila sini nga senador. Si Senador Marcolita isaman ka miyembro sang Iglesia ni Cristo Mangkabanan. Pamatian naton ang pahayag sang ila sini nga mataas ko opisyal may kang tanan sa ila sini nga pag-rally subong adlaw kaasta pa inibwas. Ligabi ka to pang Alex.
1: Pisto ang kapatid na Edwin Sabala. Kay Edwin, magandang umaga po.
2: Magandang umaga po, Kan Nelson.
1: Apo. Ito pong pagdagsan ng mga tao sa White Plains, sa Quezon City, at meron ding nakita dyan sa Liwasang Bonifacio, ang iba po inatanong na sila daw po pala ay membro ng Iglesia ni Cristo. Ano po bang dahilan? Bakit nagtungo doon ang ilan nating kababayan at kasama ang mga miyembro ng INC?
2: Ah, magandang katanungan po. At daladala ko nga po ang statement na nais kong basahin ngayon sa mga nanonood sa atin. Narito po ang statement ng Iglesia ni Cristo. Hindi tutol ang Iglesia ni Cristo sa pagpapatupad ng batas. Pero tutol kami sa pagbaluktot sa batas, lalo na kung ang layunin ay para pagtakpan ang katiwalian. Gaya ng alam ng marami, si Senator Dante Marcolita ay nanguna sa pag-iimbestiga sa isa sa pinakamalaking pandarambong na naganap sa ating kasaysayan. Sinimulan niya ito nang siya pa ang chairman ng Blue Ribbon Committee ng Senado. Subalit, pinalitan ng liderato ng committee ito. Gayunpaman, itinuloy niya ang paghahanap ng hustisya para sa atin na mga mamamayan. Ang ipinagtataka namin ay kung bakit siya na nagsusulong sa pag-expose ng mga sangkot sa napakalaking pagnanakaw sa Pilipinas ang kakasuhan at ipakukulong sa halip na ang mga na-expose. Ang ikinakaso kay Senator Marcolita ay plunder na isang non-bailable crime. Sa makatwid, ipakukulong siya at hindi pwedeng magpiansa hanggang hindi natatapos ang paglilitis sa kanya. Sa madaling salita, ay hindi na niya maitutuloy ang paglalantad o pag-expose sa mga sangkot sa pandarambong na naganap. Pero, paanong naging plunder ang pagtanggap ng campaign donation o campaign contribution? Hindi naman galing sa kabangyaman ng Pilipinas ang tinanggap niyang donation mula sa mga sumuporta sa kanyang pagkandidato bilang senador. At mismong ang COMELEC ay naglabas na ng desisyon na walang krimen na naganap sa pagtanggap niya ng campaign donation. Sinusuportahan ng Iglesia ni Cristo ang itinataguyod ni Senator Marcolita dahil ito rin ang posisyon namin. Nananawagan kami para sa transparency, accountability, justice, and peace. Kaya, nais naming iparinig sa mga kinauukulan na kahit ipakulong nila si Senator Marcolita ay hindi kami titigil sa paghingi ng katarungan para sa mga kababayan natin na ninakawan. Gusto naming ipaalam sa kanila na isang injustice ang selective justice at hindi kami mananahimik sa harap nitong napakalaking pagyurak sa katarungan na hinihingi ng ating mga kababayan. Yan po ang statement ng Iglesia ni Cristo.
1: Maraming salamat po, Ka Edwin.
2: Maraming salamat po.
0: Nabatian mga kabanan si Ministro Edwin Zabala, ang spokesperson sa Iglesia ni Cristo. So, ginaaligar na mga kabanan, kati bakod siling sang mga ang pagka-agresibo ni Senador Marconita sa pag-investigar sa siya pa ang chairman sa Blue Ribbon Committee, may kaangtanan sa flood control project ang isa ini makabanan ka mga ginalantaw nila. Nga rason ko nga ang nagipasakaan ko ng makabanan sa kaso nga plunder. Kaya ginambar iya sa Iglesia ni Cristo nga ang kwarta yang nagin hatag kay Senador Marconita bilang campaign contribution, hindi man iya kwarta iya sa gobyerno, kundi isa iniiya ka private person's contribution. Now, anong natabo sa inyong kabayanan? Sa timeline, sa itong June 2022, si Marconita ang nag-back out bilang sa iya sining plano kung taring ang panlagan sa Senado sang 2022. Kinagapong ko ini sa makabanan nga panlagan siya nga representative sang Sagip. Pagkatapos ka may apat ka mga nominee ang nag-withdraw sang ilang nomination, kinaghatag ligwa kay Marconita sa pag pungko sa Sagip Party List. Sang 2025 sa Mayo, si Marconita ang nadaog bilang senador sa buto makabanan nga 15 or 16 million votes. Sa November 2025, si Marconita ang nag-ako sa TV interview nga inisya makabanan na kabaton sang million nga donations, million of pesos in donations for a Senate bid, which eventually became the basis of complaints filed by, against him before the office of the ombudsman. So, sa interview, makabanan sa television, so, gaginpayag, makabanan, nga ginako kono ni Marconita nga nakabaton sa sang millions of donations. Nga amo ang ginbasihan sa pag file sang kaso sa iya sa ombudsman. Ini matapos sa kinaligar makabanan sa tong grupo nga ang amount was not declared in his SOSE o kon statement of contributions and expenditures. Ang Commission on Elections o kon kumilek ginpa explain nila si Marconita. Sa tong March 2026, ang COMELEC ay nag-cleared kay Marconita for violating the Omnibus Election Code, saying the non-disclosure of campaign contributions was no longer an election offense. However, the three of Senators' campaign donors, Michael Defensor, Joseph Espiritu, and Public Relations Executive, were said to be facing complaint. Sang March, sang May 2026, ang Deputy Bureau of Office of the Ombudsman recommended filing charges of plunder and three counts of indirect bribery against Marconita. The criminal complaint was lodged on May 18 with the Field Investigation Bureau of Office of the Ombudsman as complainant. Ang sabat ni Marconita sang May 25, nga sinya, let me state the legal defense plainly on allegation against me, the law did not define the limits of liberality among friends. They did not say that friendship must stop at number chosen by one accuser. They did not say that generosity becomes criminal merely because the amount is substantial. What the law forbids is not liberality. It forbids corruption. What it condemns is not friendship. What it condemns is not friendship. It condemns the sale of public duty. At least I stated the truth. At least I faced the issue. At least I did not hide behind silence. Ang Marikanyang nagpahayag nga sining mga rigasyon, gin-deny nila makabanan sang Marikanyang allegation nga initanan makabanan politically motivated. Sunod sa Marikanyang ang reklamo, nag-umpisa, halin sa ebidensya, pagkatapos ko nung anag, ako inimakabanan si Marcolita nga nakabaton siya sang campaign funds kay Michael Defensor, kagduwa pagid. So, ari ang statement naman iya sang ombudsman. Sa sabat ini kay Brother Edwin Zavala, ang spokesperson sang Iglesia ni Cristo.
3: Mga katanungan ho ng ating mga kaibigan sa media. So, who wants to go first?
4: Ombudsman, sir, okay, first reaction, yung nangyayaring rally ng INC supposed as to support Senator Margoleta. Yun muna ako.
3: Yeah. Yung nakita ko kasi naming mga placards doon, ang battle cry ho nila ngayon ay accountability at transparency. At pag nakita nyo naman po yung press con ni Ombudsman kahapon, yung kabuuan na, marami naman hong ibang kaso ang na-announce niya, no? Kagaya po ng mga contractor na matagal na naming ini-investigate. Kagaya po ng yung announcement niya kay Sec. Manny Bonoan. At ang dahilan po kasi na kung bakit namin siya ginawang state witness ay dahil sa yung grand case of conspiracy and plunder, no? Na ang pinaka-punot dulo nun ay si former Speaker Martin Romualdez. So, yun po talaga ang mga ano natin, yung kabuuan, no? That's the context in which he mentioned also the case of Senator Marcoleta, no? So, kung accountability po at transparency ang kanilang pinaglalaban, yun din po ang aming pinaglalaban dito sa Office of the Ombudsman, na lahat ng nagkakamali ay mananagot sa batas. So, ang we understand the plight, we understand what they're fighting for, but we ourselves are fighting for the same things. Kaya siguro, there might have been a little bit of miscommunication, dahil sa totoo lang, parehas po ang pinaglalaban po ng grupo na nandyan sa EDSA at dito din sa Office of the Ombudsman.
4: Sir, can we elaborate on the basis na we're going to file plunder charges? Kasi may mga sinasabi na bakit plunder? Hindi naman siya government fund, number one. Number two, hindi naman siya, I mean, yung aspect ng nature of the money and bakit siya plunder nga ba? Bakit plunder yung ihahain nyo?
3: Well, when you talk about plunder, it's a series of combination of acts where somebody is able to amass, acquire, and accumulate ill-gotten wealth to the amount of at least 50 million pesos. So, isa-isahin ho natin, 50 million pesos, umabot ho ng 75 million pesos ang kabuuan ng mga supposedly donations sa kanya. So, yun yung una. Series or combinations, tatlo pong transaction ho yun na nagbigay at admitado naman po yung mga donors, na nagbigay naman din sila, no? And from the own admissions as well of Senator Marcoleta, tinanggap niya yung 75 million. Ngunit, hindi po niya na-deklara sa SALN, neither niya dineklara sa kanyang sose. Ngayon, just to put things in context, no? As a public official, kasama po kami doon. Lahat ng congressman, lahat ng senador, lahat po ng nasa executive branch, lahat ng huwes sa judiciary. Bawal tumanggap ng ganun kalaking kahalaga ng pera as a general rule. Exception to the general rule kung campaign period at mangongolekta ka ng mga donations para sa campaign. Pero dito sa case na ito, hindi naman niya dineklara sa SOSE. Hindi rin niya dineklara sa SALEN. So, dineklara lang niya sa taong bayan, sa media. Pero sa totoo lang, dapat linagay niya either sa SALEN or sa SOSE. So, ang theory will revolve around that. No? Several cases or series or combination of acts. And yung ano po, yung tanong nyo na public funds, dun sa RA 7080, sa plunder law, there are acts there that could comprise of the series or combination of acts that could comprise of plunder. And number two there is receiving directly or indirectly any gift, commission, percentage, kickback. Alam nga naman po, yung gift ay galing din sa public funds. So, ang definition po ng plunder also includes private funds. Okay? And just to elaborate on that further, yung direct bribery or indirect bribery, pag merong series nun, that can also comprise of plunder. And direct bribery coming from a private individual can also be considered corruption. Diba? So when there's a series or combination of that, pwede rin ho siyang tawaging plunder.
4: Sir, this is the first time na magfa-file tayo ng plunder na ang gamit ay a private fund. Yun bang kierap na wedding money? Is it the same?
3: Same.
4: Circumstances?
3: Yes, opo, opo. So, yung, I understand, no, naiintindihan ho namin yung argument na yon na kailangan public funds. Ngunit, pag binasa mo talaga yung batas, nandyan ho yan na kahit private funds, pupwede. It's just that, kadalasan, ang nafa-file ho, yung public funds. May malversation, may misappropriation, yun po yung kadalasan natin naririnig pag ang final ay plunder. Pero sa totoo lang, and you will see it in the law, that even private funds can comprise of the crime of plunder.
4: Sir, last na lang on this topic on my part. Will the actions of, well, the present actions today deter the ombudsman from filing?
3: No, like I mentioned, parehas ho ang pinaglalaban ho natin. Kung ang pinaglalaban po ng mga taga-ay transparency and accountability, yun din ang pinaglalaban ng Office of the Ombudsman. So, is it our mandate to stop cases? Perhaps not. It is our mandate to investigate and prosecute cases. And once the evidence is there, and in this case, the evidence was amply supplied by the respondents themselves, we have, our hands are quite tied here, no? So, that also speaks to how fast this case went. Dahil po, lahat po ng admissions, lahat po ng elemento ay nasatisfy na po doon sa mga sinabi niya po.
4: Muna sa akin, sir.
0: Press conference ang ombudsman. May kangta na makaunan sa plano ng pagsaka sang plunder case kay Senador Marcolita.
5: Sir, want to get your reaction na rin dun sa naging statement ni Senator Marcoleta na ina-allege niya na yung pagfa-file ng case sa kanya is it was all planned and bunga daw ito nung kanyang ginawang investigation nung siya ay chairman ng Blue Ribbon Committee and sinasabi niya na ito daw ang pagtatangkang patahimikin siya dahil nga kapag inaresto raw siya ay possible din na hindi siya makapag-partisipate dun sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
3: Well, sa tingin ho namin dito, marami kasi kaming fina-file na kaso laban sa mga public officials at kadalasan, yan po talaga ang nagiging sagot nila na pinapersecute sila, na it's about politics, not even just about this case, not even just about senators, kahit yung mga LGU, kahit yung mga mayor, mga vice mayor, yan po talaga ang fallback nila na depensa, na kami po ay pinupolitika dito. But the facts will speak for themselves. And I think when you read the case and you listen to the admissions and you listen to the interviews, you will see that the case is quite clear-cut. Kaya it's hard to see kung saan po nanggagaling si Senator Marcoleta dito, dahil yung kaso mismo ay yung ebidensya mismo na ginamit ng ating mga investigador ay nanggaling din po sa kanya.
5: Pinito po na rin ni Senator Marcoleta na tila mabagal daw yung aksyon din ng ombudsman kay dating House Speaker Martin Romualdez, na in fact yun daw yung unang in-announce na kakasuhan ng plunder. And meron bang update dito, sir? May movement ba sa case na build up or if a file kay Congressman Martin?
3: Actually, yun ho nga talaga ang gusto naming ipaliwanag, no? Na this whole rally today comes from the context na sinasabi nila baka ay kumbaga we are pinpointing or we are targeting certain people only. Hindi po totoo yan, dahil yung kaso po ni former Speaker Martin Romualdez is getting stronger by the day. And the reason why we accepted si former Secretary Manny Bonoan into as a state witness is precisely because yung kanyang intention to cooperate with us for that case specifically. So yung budgetary process po, no, yung budget po ng DPWH, yung budget ni former Secretary Manny Bonoan, yun po ang kinalikot na budget ng House leadership at that time. So ang corruption ho kasi, hindi mo yan pwedeng i-penetrate galing sa labas. Kailangan meron ka talagang insider sa loob. Ito sa tough decision for the office to arrive at that, na i-accept namin si former Secretary Manny Bonoan as a state witness. Mahirap pong decision, and there was a lot of considerations that had to go into that decision. Isa na doon yung age, illnesses, and all of that. Kung na-convict si former Secretary Manny Bonoan for 40 years, sa tingin niyo po ba he will last until 120 years old sa loob ng kulungan? That is one consideration. Pangalawa po, itong batas natin that will afford the ombudsman plenary powers to afford immunity to somebody, that is not meant to protect the guilty, but to reward the cooperation of somebody who knows a lot. Kaya ho namin ginamit yan. And between the two, no, na you have somebody who was charged already with plunder, and you have another case which could change the history of the Philippines, because we are trying to exact accountability on one of the biggest heists on our budget. We would rather...
0: Okay, amo na po, Sir Makabanan, sang ginpatawag sa press conference. Sang ombudsman, agad ba explain? May kaangtanan sa isang pagrali sa mga membro sang Iglesia ni Cristo, subong nga adlaw, kagbos pa ni. Ginabanta ko nga boss pagidiya madamo pagid mga agila sining gin butang sa ilang nga sa ila sining nga pag-apply sang permit sa pag-conduct sang rally buwas nga adlaw. 100,000 kuno ka mga membro makabenan sang Iglesia ni Cristo. Sobrang tayo ni buwas kung anong matabo, no, kay tikay na gani may ara na nga mga may mga apektado ng mga traffic dito sa palibot makabanan sang EDSA monument. Ayahan pang ibuwas nga mga ang ikaduwang adlaw nga mga 100,000. Now, gakadula lang galing makabanan ang espiritu sang natawag siling hugot nga pagkagbato sang kausa. Kun ang ining hugot nga ginapagbato sang kausa, sa nga kausa makabanan, kun puro-puro lang kontani nga mga membro sang Iglesia ni Cristo. O galing kay tingaga, may mga reaksyon kay inay sa downtown. Anong reaksyon niyo kay minakita niyo dito nga may nag-intra dito nga mga politiko nga napakita kung nasa suportan lang. Ilang binigid makabanan nga nag-admit sang ilang nga suporta, publicly, si former Governor Chavit Singson, si Senator Alan Peter Cayetano, Congressman Limeste, kag nagpagwa sa nga statement. Kaya nga panawagan makabanan si Vice President Sara Duterte sa mga Pilipino nga magupod na sa sinang rally nga makabanan nga gina himo sa karon sang Iglesia ni Cristo. Ikaw tayo anong inyong reaksyon? Yung nagkakadula sila niya espiritu sang matuntuod sila nga kausa mga buni. Pabayanta ang Iglesia ni Cristo nga maghimo sang ila sila nga kausa. Hindi lang pagsimbugan kag updan sang mga politiko. Kaya nagkakadula sila yung damel sang espiritu sila yung grupo nga ginapakigbato ang ila sila nga kausa. So, lang taong tapos, kung ano gidman makabanan ang masunod sila yung mga senaryo, kaya nang bala natin magkabanan may duwa kapulis kayo na nga gindala sa ospital pagkatapos, nanti may mga gina-implementar kayo na ng mga bagay, ilabanagin ang pagbukas sa trafiko. Sa mga lugar magkabanan nga hindi man dapat nga mapiktuhan sa sining ginamatigayon nga rally sa INC. Ti may ginatag nga lugar ang Quezon City Government. Hambal sa Quezon City Government, oh, dira lang kamo ha. Maglapaw ka mo dira, mangin subject sa pagbawi sa ginatag magkabanan ng permit sa Quezon City Government. Siling mag-rally ng mga tao, makumuna 100,000, makaigo ang dayahan sa tubang sang EDSA Monument. Hindi ay hanbuha sa mapiktuhan ang traffic. Well, let us see. Kag dapat kong tani kung amo sini, ihatag ka nalang bala niya sa grupo nga sincero kag himpit ang ila sini nga magpakig-away sa kausa. Sa ila nga ginapakig-away. Hindi lang tani pag-updan sang politiko kay gigakaguba ang espiritu sang kausa sining mga tao, mga katropa. Ang oras din sa XFM Radio Patrol Ilo, alas 8.28 na. Pagbalik na ito mga kamanan, abisinod ang may sogda nga maggambal nga, oy, kami din siya sa Amon probinsya, di kami din sa Amon, di sa ibang kabanwa, di sa probinsya sa Ilo. Kami man di ang Sorbetes Capital of Iloilo. Kaya man kayo na may ginpasar ka din sa ang sa kundi ang panlawigan, nga nga-deklarar mga kabanan nga ang pabiya ang Sorbetes Capital sang Iloilo. Oh. Abi, ibang dami, sino na may isog na nga magambal nga kami di. Gay mo mga kami di sang kuan, sang Sorbetes, mga kayo nung kuni sa una nga sorbete dito sa Balasan daw. Balik-balikan mong pinakanamit nga sabor sang kuan mo, sang ice cream. Nga ginahimo sa una nung kuni, masister. Basta gani ko makambal ka sa unas Balasan to nga kay sino na ice cream ya kay kuni na dasig mo busta. Oh. Tigay na may deliberasyon dito ka, sa kay man nag second reading. Ang pagdeklarar mga kabanan sang pabiya nga Sorbetes Capital of Iloilo. Tob-tob naging luso na lang ni board member ni PCL President JP Piñol. Ang third reading kaya naprobahan ang ordinansa nga gikilala mga kabanan nga ang pabiya e Sorbetes Capital of Iloilo. Balikan sa mga kabanan din yapon sa atong pumalagad sa Headshot sa XFM Radio Patrol Iloilo. Headshot. Ang oras alas 8:30 na mga kabanan. XFM.
6: Kung ikaw ay nagbabantay ng iyong blood sugar, mahalagang may katuwang ka. Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may Ampalaya Extract, kilala sa pagtulong sa blood sugar balance. Kasama ang malunggay na may nutrients para sa overall health, suportahan ang healthy lifestyle sa natural na paraan. Santon Gold Herbal Capsule.
7: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
6: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Kung tutuusin, hindi mo naman iiwan ang pag-inom ng kape. So bakit hindi mo gawing mas healthy? Try mo ang Santon Coffee Mix. May mangosteen, moringa at soya. May antioxidants at may plant compounds. Hindi lang siya kape, may silbi pa sa katawan mo. Once na sanay ka na, mahirap nang bumalik sa dati. Santon Coffee Mix. Hindi lang about sa malinaw na paningin, kundi sa quality ng paningin. Yung lutein at zeaxanthin na makukuha sa pag-inom ng Visionex Plus Soft Gel tumutulong sa contrast at clarity para mas define yung nakikita mo. Simple lang, pero malaking difference sa araw-araw. Visionex Plus Soft Gel. Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system. Premium D3. Proteksyon sa bakterya at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
8: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
9: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
10: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Bibili sa malapit na butika.
11: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
12: Ako si Arlene Uy sang Mabolo Delgado, nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Emilito Uy sa akong ninadagaan na 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intra man sa Santon kag XFM libu-libong papremyo. Thank you!
11: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi pagkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na!
13: Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
14: Kung mamati ka sa XFM.
15: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila kong agi.
14: Kung mamati ka sa XFM.
15: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko bala nga agi! Sige! Hello! Oh! Ha? Arvel? Pang! Sugod ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
6: Yeehaw! XFM!
16: Katropa mo!
15: Exciting!
17: Mga katropa, exciting!

0: Agora sa XFM Radio Patrol Ilo alas 8.35 na makabalan mga katropa. Padayon ka mga matindiri sa headshot. Sa giyapon yung katropa ko si katropa ang Phoebe Borns Steve Borborales. Kada fiesta, ang fiesta sa pamilya katropa ang Alex Rugani, May 4, no? Kada antes fiesta sa pamilya, may ginahiwat makabalan ng isa ka karosa, Carabao Carosa Festival. Luwas nila, may ginahiwat na iliyang nga ice cream festival. Ha? Ano ganit pinawag na ka na pa, Alex? Mapatay niya ako, monitor. May ara makabalan sa barangay Anilaw, may ara pagina nga niyatawag nga ice cream festival. Ginapakilala makabalan sa tagapabiya nga sa ilang lugar, dira may pinakanamit kag madamo nga pamilya ang naganegosyo sa ice cream. Nangin family business na bala makabalan ang gatawag sini nga pagluto sa ice cream. Kay madamo nasang ila sini nga kabataan nga napatapos nila bangod sa pagnegosyo sa ice cream. Tingin na pamangkot ko itong pinakatigulang sa ila ito nga nagganto sa provincial capital o sa season hall. Sini ko nung namit nga kwan man, nung namit nga magtimpla sa ice cream man. Inasiling ko ang siya may harap ang kami siya gamit siya nga pagtimpla nga motor ang gamit na sa kumala sa pagbati. Pero mas nami kasi niya kung kwa na kung kamot ang ginagamit. Siya ba lang pagbati na ba lang yawang ka nagtululo manang imo nga hindi agakuan mo ka siyempre ang imo nga pag pagimakas kag ang imo nga pag obra nami kaya kung kwa na nami kaya kung kamot kati makontrol mo ya ang nagapilit bala nga mga banana ano na gani para kasaba ano na flour ang ginagamit tiba ko sini makabanan nga daw na andan nga kada tuig maginahiwat sini nga ice cream festival dira sa barangay Anilaw kag dira man sa poblasyon sa plaza antes ang fiesta sa pabiya. Nadumduman makabanan ni Philippine Councilors League President, ex-officio member, JP Piniol, nga pasaran sa ordinansa. Agod, nga i-deklarar makabanan ang banuwasang pabiya nga ice cream capital of Iloilo. O, kamuda. Kamuda sa ibang nga banuwa. Mayara kamuda nga, kwan, nga ice cream. Nunahan ka mo sa pabiya o nunahan ka mo ni PCL President JP Piniol. Sa pagdeklarar magkabanan sa pabiya nga ice cream capital of Iloilo. Ang nangambal ba ni sa unato sa amon sa halito, ano, sa eskwila kami high school. Basta ganit magkiling-kiling na magkabanan ang nga dala siri nga kiling-kiling. Kiling-kiling sa ice cream. Malang nagkira ikaw wala na pinawag na, kiling-kiling, basta kiling-kiling. Basta gali sinong kuni na magbaligya, pinakanamit ka ice cream na ito sa una sa balasan. Isubong nagaw na, namok ano sang mga flavor yang nga gina-introduce ang mga manog ice cream sa pabiya. Nga taga Anilaw, actually, ikalima na galing ni Alex na eh. Fifth Ice Cream Day Celebration. Kalima na ni katuwing. Depende ini mga katropa sa pag-introduce sa inyo sindira ng mga opisyal. Depende ini mga kabanan sa pagpakilala. Sa pagkaukod sa inyong mga opisyal, dangati, amuning palagabuyan katawo diri sa amon, kag dapat nga makilala sila. Tikay na, gin pasar ini sa second reading, tiyang part sa second reading na, paano mo, time of debate. Tingin na daw man siya pamangkot, parte iya sa mga nagaluto sa ice cream sa pabiya. Ari ka ang kabahin ka ina sa second reading, time of debate, before naging introduce ini for third and final reading, nga ang nag-sponsor sa makabanan sa sining nambitan nga ordinance. Amo si PCL President JP Piniol.
1: I would suggest that this be included in the AIP for what you call this, for observance of proper procedure, because I am not sure that if whether we include it as part of the nation, if we have still fund, because maybe the fund that we have now may have been allocated to something else.
2: No, but Picato does not have donations, correct? Anyway, Honorable Tupas, you are recognized.
3: Gutom na yung mikropono.
4: Madam Presiding Officer, last AIP last time, the budget is actual budget of the last for this year of the
2: for supplemental
4: tourism, no?
2: For this year was
4: given just 16 million, 14 million additional bond, and right now our AIP is 109 million, and that include there are for projects for tourism that include infrastructure, and for that other culture and tourism that include, I think that's the project of the governor for the food and foodie project.
2: Yes.
4: I think this will be included, and one of the guests at the committee hearing is our tourism officer, and she agrees also.
2: To have it lodged in Picato.
4: Yes. Thank you very much.
2: Thank you. Any additional? So, Board Piñol.
5: Thank you very much, Madam Presiding Officer. As initially agreed with the Picato, they have enough funds. If this will be lodged under their office.
2: But in the form of donations?
5: Yes po. During the committee hearing, donations ang nakabutang. Pero kagina, sa final namon istoryahan na ni Ma'am Aulin, may enough man ang fiscal space under Picato, may dirigin ko.
2: But there's no line item.
5: Kuha on lang siguro ang word ng donations.
2: Financial assistance.
5: Yes.
2: Yes, okay. There you go.
5: I think that's the...
3: But you're telling us about the AIP, the annual investment plan.
5: Yeah, what I meant.
3: Anyway, we have this annual investment program ng second time. No?
5: What I was trying to impress kagina, this will be a program which will be continuous, correct?
3: Yes, continuous.
5: Every year siya ka, ano siya eh. So, ang pagbutang natin dari sa implementing office will just tell us where the fund should emulate and which should, correct, the fund should come from. At least, we will be guided kung di-git ba siya maghalin the moment or every year when we implement the program.
2: Correct. Okay, now we have identified the implementing office. Shall we go back to the question or suggestion of the Honorable Gentleman Board Tito regarding the amount?
3: Right. 500,000 is enough for you. Next year, we don't have to add that.
5: But the presiding officer, for this year, wala man kita gastusan for sorbete de Pavia. No?
3: Next year.
5: The implementation phase will begin next year.
3: Yeah, right.
2: What month?
5: This will be May 2. No?
2: May 2?
5: Sorbete de Pavia is May 2. Ang

0: tahimik. Honorable Mutihar, Honorable Palambrika, and Honorable Gonzalez.
1: 11 members?
0: Yes.
1: With 11 members voted in favor, the proposed provincial ordinance, provincial ordinance number 2026-356 is hereby approved for third and final reading. Thank you and congratulations.
2: Okay, amo tapak from sa kameran makatropa sa ordinansa. Galing deklarar sa pamiyang Sorbetes capital of Iloilo. So naka-green na sila, nagpalakpak na mo ng mga manuga ice cream ng taga-barangay Anila. Kilala ka na katong pangalan, Swida. Kilala ka na ang mga nagapungko daw. Taga-panatan, taga-pabiyana. Amo ini sila makabanan ang nagaluto sa ice cream. Tagalabanan sila sa ila sa barangay barangay Anila o sa Pabiya. Amo nang ilan negosyo, halimpa sa katigulangan, lako no, ginsalo, ilagay pa na. Sa unati, kung amanang to, ang panakot na lubi. Isa pa ako, kung depende sa season sang prutas. Isa bang may mga baybayin na sila ng mga flavor, may kape. Kaya lain nga mga kabanan nga mga flavor nga gina himo karon sa mga nag-ice cream sa Pabiya. So ba na, officially mga kabanan, pagi sa isa kaordinansa, gin-aprobahan sang sagunay ang panglalawigan nga ang Sorbetes Capital sa probinsya sang Iloilo amo ang Pabiya mga katropa. Ang oras today sa XFM Radio Patrol Iloilo alas 8:50 mayong gabi dira kay Ryan Mondihar dira makabinan sa Marajuna Bilison Antique. Madig nga gabi ilan dyan kaninyo ah, kagdyan man sa Sibalom sa Matio family dyan, kagdyan man kay Saudinis family dyan no? Mga gabi kagdyan man sa Kadyaw, kagasuman sa Bagyuro family sa Tibiyaw. Dira man sa aton sa Iloilo, mayong nga gabi kag-happy listening kay Kap Ising Villanueva. Taghimo makabanan sa manamit nga Kap Ising Pansit Molo. Kagadra makabanan kay Pinoy, kagay Nining Baroka, kagadra membro sa Baronong Boys, kap Mati Gilsubong, no? Sa aton din nga program sa XFM, Headshot. Kamaning sa Baroka, Frozen Foods, na baladra sa may Iloilo Central Public Market. Kapamatigid sa XFM Radio Patrol Iloilo kada adlaw kaga may nga gabi dira kay Bornok kay Risa no sa Bornok Pork and Beef Dealer siya kapamati ko si Monsa kada gabi pwede ko ti may adi niya kita sa akon ng cellphone niya kabay gamay ng pambalay na balang kipad bala nami gali ang tahom gali ang quality sa kipad gito pa Alex nga cellphone no sa FM band agal si Gabong ang iyang palitin. No? Dira kay Bornok kay Risa sa Bornok Pork and Beef Dealer sa Santa Barbara Public Market maayong gabi. Sa ating makaturan, sa ating makabilang kung nagbatyang kamo sa high blood, siya ang ako na inom siling niya, Santon Plus Gold Santon Coffee Mix. At ikaw siling ko, ti mo na inom sa bata ako, ikaw naman na ganit sa buong. At siya sige-sige ko na inom, kaya mo na ako siya nga maintenance. Dira kay Bornok, sige lang noka. Mag-inom sa Santon Plus Coffee Mix. Alas 8:52, it's Turbo Time. Turbo Dietary Supplement for Men. Gamitin ni 30 minutos antes by labing-labing kay Mrs. Ha? Magtumar sa isa kapsula, sigurado nga mas manami na bako di relasyon ni Mrs. kay Mansulid ka. Kung nakaturbo ka, makabulig pa sa sex life ninyo nga mag-asawa. Turbo Dietary Supplement for Men. Standby na makabinan sa masunod ng pagdama ang phone pal. Upon kay Troy Tisoy, kay Dulpe lang ka. Pagyapon sa XFM Radio Patrol Iloilo. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo, ako si Katropa, ang Phoebe Balls, Tibor Morales, XFM News.
3: XFM.
4: Mga Katropa, exciting dito!

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Hindi sapat ang vitamins kung hindi maabsorb ng katawan. Ang VCO ay tumutulong sa better absorption at fat-soluble vitamins tulad ng vitamin D3. Ang Moringa Seed Oil ay may healthy fats na sumusuporta mas sulit ang bawat nutrisyon. Premium D3 Soft Gel.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ari ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Santon Plus Herbal Oil.
6: Ako po si Ethel Komplikado, si Balam Antike. Masakit ang aking katawan. Lagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
5: Santon Plus Herbal Oil.
7: Maaasahan
5: sa sakit ng katawan.
7: Santon Plus Herbal Oil.
8: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Juliet. Lagi ako nagkakarashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
8: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
10: Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
8: Sister Pain.
11: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa ang akong cervicalgia o pagkalanakit sa ang akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid bala ang epekto.
8: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Magbibili sa mga butika.
12: Maka-late na ko.
8: XFM.
13: Patroma mo.
12: Exciting.
2: Santon Gold Live Testimony.
14: May linga ka saan? Pinubuan ba na parang nunal siya? Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti ka bang nawala? So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santon Gold.
8: Santon Plus Gold.
2: Santon Gold Coffee Mix.
15: Ako si Malo.
16: Isa ka-teacher.
15: Nabatiyan ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
8: Vision X Plus.
2: Marami na ang natulungan.
17: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Dalibdib.
2: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
18: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas na kung nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
8: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: X.
12: X.
8: F. M.
12: X. F.

0: Sister Pain.
1: Ako gali si Arjo, isa ako kapanday. Apektado ka isa, ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga trite, sahit sakit, gidi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sister Pain, tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ibilis sa mga butika.
3: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3, at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
2: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay. Woo!

0: 22 minutes after 9 o'clock and you are tuning in to your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo.
1: Excited.
0: My son. It's not time to make a change. Just relax. Take it easy.
1: You're still young.
0: You're still gay.
1: I know it.
0: Magapalayag na ang programa nga phone pal. Makaupo niyo katropang Troy Tisoy.
1: Kagkatropang Dolphy Langka.
0: Gwapo na. LL pa.
1: Bighala na. Tamsi pa.
0: Gab-isang?
1: Gab-isang June 30.
0: Hmm.
1: Oh, yes.
0: Nakamula na.
1: June 30, it's a Tuesday.
0: Happy kumamba sa Monday. Kagsubong nga June 30, birthday sang papa ni Mian.
1: Yes. Thank you so much. Aging padala nyo di ha. Labi na gid ang dukot sang Valenciana.
0: Happy birthday kay...
1: Happy birthday.
0: Kay Antonio Crisostomo Guevara.
1: Ang utod ni...
0: utod ni...
1: ni Baray.
0: Happy birthday, ah.
1: Actually, si... mga istoryan, nagtanay history, ah. Si Crisostomo Ibarra, amuna si Jose Rizal.
0: Ah, really? Ang iyang lain nga pangalan...
1: Gin-isla niya lang para hindi siya mabalaan sa mga
0: nga sa
1: Spaniards.
0: Sa Japon, ang isa sa mga kritiko sa mga Espanyol.
1: Oh, na, that's it.
0: Ah. Ako, saan ko ayahan maka-change ang akong pangalan?
1: Ha?
0: Kaya doon anong gigoy ang ginatawag ko per Minor Bertoy?
1: ano gusto mo itawag sa imo?
0: Uh-huh.
1: Ano gusto mo itawag sa imo?
0: Norbert.
1: Wow, Norbert lang gadya.
0: Yes, kasosyal si na.
1: Eh, mas ano, mas popular gusto mo?
0: Ano?
1: Berting.
0: pagpahimo nung dolphin, ah. Pero Dolpo, ganito toon mo ngalan.
1: Gani.
0: Ambal mo, nagayo ka pa, tanigin Rudy na lang pangalan. Kung bagi si, Rodolfo, pagin ba?
1: Si Rudita.
0: Pagkatapos, gani, may lang, wala ko nag-agi, kaya kanain lang sa pangalan ko.
1: Si Berta.
0: Hi, welcome to Nantanan nga XFM radio station ni Boss Rem sa Bugos ng Western Visayas, Kagpanay Island. Naka-tune in na ang mga taga-Bacolod, pinaagi sa XFM Bacolod 103.9. Upod ng aton broadcast tech, si katropang...
1: Chris?
0: Judiri.
1: Sa palang sala ko ah.
0: Sa Kabankalan, mabatian kita sa XFM Kabankalan. Ang aton to partners, parang partners, si katropang...
1: Of course, si Papa Rudel.
0: Wow, consistent.
1: Yes. I'll never change.
0: Sa Canlaon, mabatian kita sa XFM Canlaon 101.7 with katropang
1: Bibi Ron.
0: Are you sure?
1: I think so.
0: Are you sure?
1: Bibi Ron.
0: Correct. Kag sa San Carlos, mabatian man kita sa XFM San Carlos. Ngayong gabi, kaninyong hurot, 98.9 with katropang...
1: Siyempre, ang leader sa Katipunan, Supremo!
0: Samurai.
1: Yeah. Ano si Ming Fei?
0: Samurai ni Vice Ganda.
1: Ay, di color ng samurai.
0: Sa Sagay, mabatean kita sa XFM Sagay. Kung sa radyo, 87.5. Kung maglantaw ka mo sa television, analog channel 13. Kag sa digital, digital channel 29 via Star Cable, Silay, Ibi Magalona, Victorias Manapla, Kadi Sagay, kag Iskalante. Sa Iloilo, XFM, Radyo Patrol Iloilo 100.7. Upod na si katropang
1: Alex.
0: Wow, nabalaan niya na ba?
1: Yes.
0: Sa Antique, mabatihan kita sa XFM Antique 93.3 with katropang
1: Noel
0: James Dean.
1: Oh, pakilala ba sa ako ni
0: Sa Roja City Cafe, mabatihan kita sa XFM 106.5 with katropang
1: Neil.
0: Correct. Kambal ako kalibo?
1: Wala pa.
0: Wala pa kalibo. Sa kalibo, sigurado ka nga tsakto sa bat mo?
1: si ano si Noel.
0: Noel lang to bago na hambal mo Noel.
1: Si Neil.
0: Okay. Sa Kalibo XFM 96.5 Void Katropang. Overtime.
1: Si Jibasa James.
0: Si James?
1: Oo.
0: Ha?
1: Oo.
0: Final answer.
1: Basta may James, ah.
0: Noel.
1: Nakabalagay ko ang Noel. Patalang kagad siya.
0: Mga sinadya kita sa alas 12 sa tuwang gabi, ginadulong sa inyo sa ang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Tiga-tiga na.
1: Tindog-tindog pa. Kagina dulo man sa aton sang Vision X Plus kun nagapangagakurap-kurap ng inyong mata, mag Vision X Plus na kamo.
0: Sara mabakal ang tanan Yes Well products sa Mercury Drug Store, Southstar Drug, PGP Pharmacy, Generica Drug Stores and Watson's Pharmacy nationwide. It's 28 minutes after 9 o'clock. Balik pa ang phone, palupod nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Katropang Dolphy lang ka.
0: Ining XFM, katropa mo.
1: Exciting!

0: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
1: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selsun Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Selsun Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: Turbo Food Supplement for Men.
2: Ako si Maricon. Tulo ka tuig na migaipon sa akong bana. Parehas mi may mga work. Halos wala na me-time para magsuryanay man lang. Kay pag-abot sa balay, iya-iya ng hiig higda. Dili na pud mi active pareho sa among marital obligation. Gusto ko man, pero si Mr. Hina nagyud. Since open man kami sa mauna nga butang, nag-research mi. Hangtod sa nakita na mo sa Facebook ang Turbo Food Supplement. Positive mga reviews. So, amog itry. Wala gyud mi nagmahay. Happy kaayo mi. Og nibalik ang among regular na loving-loving. Turbo lang. Ang exciting. Yeah!
0: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
3: Turbo, wagas, ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
4: Ang pinakaayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
5: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: 12 minutes before 10 o'clock. Nakadlaw mo yaman. Off the air lang to yan ay, Soriana. Ikadlaw ka. You're still tuning in to your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo.
1: Excited. Wow.
0: Troy Tisoy, kaupod nyo sa phone pal.
1: Kag, si Dolphy lang ka.
0: Ginadulong na sa inyo sa pinakalabes nga Santon Plus Gold, your food supplement for healthy body and stronger immunity.
1: Kag, ginadulong man sa aton sa Santon Plus Vitamin C, pabaskuga ang inyong immune system, pinaagi sa pagtumal sa Santon Plus Vitamin C.
0: Ang tanan ng Yes 12 product ni Boss Rem sarang mabakal sa Mercury Drug Store, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. May caller na kita sa line number 2. Wala pa tagani, nakalawag sa aton nga
1: number.
0: Suki na na ni Guro.
1: Oh, correct.
0: Either mareklamo ni nga na-scam siya.
1: O kung din, pangluyagan man siya ni Arlene.
0: O kung ikaw ang type niya.
1: Oh, correct.
0: Hindi mo na napilian, tamo.
1: O correct.
0: Eh, check tabi. Line number 2, good evening.
1: Hello?
0: Ah, wala ka sabat. Oh, dial. Ah, aragali, aragali. Aragali.
1: Hello?
2: Hello?
0: Batian mo kami.
1: May gabi.
2: Gabi.
0: Mm-mm. Hindi pag ilan speaker yung cellphone para klaro yung sulod. Hindi nipis.
2: Okay ron.
0: Pangalan?
1: Sino?
2: Bimbo.
0: Bimbo. Bimbo. Bimbo. May ulo-ulo?
1: Bimbo call?
0: Kalayo sa ngimo nga tingog. Be, palapit-lapit kung nakagamit. Earphone, kaksal ang paliyog kag hindi pag i-loudspeaker ang cellphone, Bimbo.
2: Okay na.
0: Oh, much better. Oh, Bimbo, pila na edad mo kag din ikaw? Taga din ikaw?
2: Ay,
0: kahinay si Mutingog.
1: Oo, sa diin?
2: 13 ako. Taga-Uton.
0: Ah, taga-Uton.
1: 14 na siya ako, no?
0: Okay,
2: 30.
1: Ah, 30 pa lang.
0: Kita mo, nagabinungol. Upod ko kay kahinay si Mutingog mo. Wala na na may mabulubas kog bada sa tingog mo, ano, Bimbo?
2: Okay na.
0: Ara na. Maintain mo lang na, ha? Maintain mo lang, ha?
2: Okay, ah.
0: Okay. 30 years old, din sa Uton, dapit man?
2: Wanwa, Uton.
0: O, ano nga barangay na lang? Kaya daw, hindi kagid niya magpadakop buhi, iya, ah. Ano nga barangay sa Banwas ang Uton?
2: Santa Rita.
0: Sa?
2: Santa Rita.
0: O, anong tuyo mo sa amon? Para madasigay na lang ta.
1: Oo.
0: Kaya daw, hindi man ta maglibati ay nga duha. Kaya wala ka man gapamati sa amon nga mga ginapangambal.
1: Amo gani.
0: O, ano tuyo mo sa amon? O, kadukay pa yun magsabat. Mangita na lang kami color nga iba na. Hindi na lang ito naman magpadayunon. Kaya gakalatnan kami sa pagkaluya sang caller. Dial nyo kami. XFM call and text line sa Smart. Uy, sa Smart na gano'n ka. Galutaw naman sa'yo.
1: 0912-007-6793.
0: O, ang sa Globe, i-dial nyo ang 0915-8311-431. Di what? 0915-8311-431. Karoon lang kami makuha sang caller. Tamaran kami may suriya sang caller nga kapila pa intindihon. Hindi man Japon maka... makahangop sa nga mo na gusto matabo sa program para mabatian bala sang tanan nga klaro kag sadya pamatian bala.
1: Gani man.
0: Ara naman may bag-ota na yang gaw. Si ano? Si Manananggal di Amor.
1: Ay, correct.
0: Yan. At tapos si Marvin. Marvin Aplirikanya. Si Ray Mark Vlog sang panitan kapis nag-request ang kanta nga Heart of Mine by Bobby Caldwell.
1: Doon na patukal ito naman to.
0: Siyempre, kaya yung request niya.
1: Gani.
0: Diba? Na-play na. Mm-hmm. Kami utang. Si Dan Lubricant, mayong gabi.
1: Wow, grabe. Totoo mo ginang apelido.
0: Wow. Wag ka pati yung lubricant yung reaction ay gabog tao dahil niya kakatulog na dugo ng high blood ba?
1: Pero ano ko ha ano pa sini na amazed ko kay Amor si Malanggal Amor bala
0: abi ko Amor siko
1: kay do ka ano sang iya nga ano eh gusto ta ka makilala
0: ah hindi na pagpangilala ha kay mayang gaw ka lang gani paras kay Manananggal di Amor
1: na mo na gani siya gani
0: either Manananggal or matatanggal
1: yes
0: na mo man na mo ay sa mga taga Bacolo John Del Rosel mayong gabi mga taga Cadiz kina shout out ko si Lujen Abilada nin kay Valdez kag kay Jan Eric Wo Ramirez sang giol nga Negros Oriental mayong gabi and Siriano Besena Jan Ray.
1: Wow, may gabi lang sa kay Eugene sang Antique.
0: Arena, line number one, good evening.
3: Hello, good evening.
0: Hi, may gabi.
1: Good evening.
0: Sino ni?
3: Si Ronald.
0: Si Ronald. Hi, Ronald. Mag-aga na iya, Ronald. Magabi.
3: Ronaldo.
0: Ronaldo. Lalaki.
3: Yes, sir.
0: Ang gusto.
3: Guys.
1: Totoo, bala.
0: Sundan, balko. Lalaki ako.
3: Lalaki ako. Lalaki ako.
0: Amo man na ginhambali dulpo sa una. Ano siya subong? Di ba?
1: Yeah.
0: Hindi na magpakuno-kuno, Ronald. Pag muad na.
1: Ronald?
3: Hello?
1: Oo. Yes?
0: Hindi na magpakuno-kuno. Pag muad na.
3: Lakat na mag-tanaw, ano na?
1: Lakat kag magmuad.
0: Lalaki ako. Mang lalaki ko. Diba?
1: Oo.
0: Alas na yung sabat, no?
1: Oo.
0: Mang lalaki ko.
3: Hindi ako, Sir Troy.
0: Ano? Mang lalaki ko.
3: Babae,
0: sa toy kagat ko. Lala, edad mo, Ronald, kag taga diin kao?
3: Taga Hamtik Antike.
0: Oy, Hamtik Antike. Damo, na kami listener sa Hamtik ba, yude. Ang edad to gani, pilang edad?
3: 25.
0: Anong trabaho?
3: Service crew sa 7-Eleven.
0: Uy, sa ano na, sa diin nga branch ang 7-Eleven?
3: Sa Hamtik branch sa Pugasyon.
1: Lapit sa May Plaza?
3: Yes, sir.
1: Oh.
0: Nakakatuwa na, Dolph.
1: Yes.
0: Todla?
1: Oo.
0: Ha naman.
1: Oo bala, kay taga-Antike, mangani si tatay.
0: Ah. Tatay mo taga-Antike, pero hindi taga-Hamtik.
1: Sa ano sila? Sa May Barbasa.
0: Ah. Pila ka nakatuwig service crew, Migo?
3: 1 year and 3 months.
0: Ay, lawig na gali. Te, kamusta bilang isa ka service crew sang ano, 11-7?
3: Good life, all around the world.
0: Te, amo ginaya. Siyempre, kapag kita, magkita yasing kinawala, kag, biskan pa paano, may aram, magkita, manggasto-gasto sa atong personal, di ba?
1: Correct. At least may savings, di ba?
0: So, subong on duty ka?
3: Day off ko.
0: Ah, day off mo. So, ang imo nga 7-Eleven to, gina-tune in mo ayhan ang radyo nyo sa XFM Antique.
3: Yes, sir. Always 93.3 XFM.
0: Ano wow!
1: Thank you.
0: Di matigayon, tagining imo ginapangita kay kabalo kagin sa imo isabat sa amon. Daw, nabuhian na kami sing dugo, subong nga high blood, ha? O, sige. Ano na pangita mo sa isa ka babayi?
3: Ang ano yung nakamindert, may parehas may ubra, may cash, responsibility.
0: Liwat be, may?
3: May ubra, parehas kami may cash.
0: Parehas ka mo may cash? Oo. Tapos?
3: Tapos, industrious, tapos responsibility, loyal, trustworthy.
1: Wala na di sabon.
0: Wala na na may gaintra sa amon na muna.
1: Ang may cash yan, may ara pa.
0: Oo, may ara yan, may cash. Mm-hmm. May ara cash. Pagkatapos, party grower.
1: Attitude-wise.
0: Yes. So, na. Tapos, nagapabiragi dyan dayon.
1: Oo, amon na bala. Mm. Nagapabuka, gitsi dayon.
0: Pre. Na amon na subong ang ari ding nagapamati sa amon ang mga trustworthy nga ginambal mo.
1: Why na na subong?
0: Why na na yami gruna?
1: Hindi na na trending.
0: Oo. Kanding na na siya subong.
1: Oo, correct.
0: Te, ma-change mind ka na?
3: Hindi, sir.
0: Ha?
3: Hindi, sir.
0: Ate, wala kami makuha
1: ate, wala
0: textmate yan.
1: Bisan, ano?
0: Kay mag-amo na ang imo nga hinambalan sa amon, duga-duda ko nga hindi kagi dapat sa XFM. Sa iban ka nga stasyon, guro, ga pamati.
3: Ano yung XFM? Ano yung XFM?
0: Ah, XFM, hindi mo ginapamatian from sign-on and sign-off.
1: Oo.
0: Pero galing kay nga, nga doon ka layo sa imo
1: mga sabat.
0: Oo, layo sa mga sabat. Kagang imo ginapangita sa babae gusto makaupo. Doon ay naginadiya sa amon niya.
1: Wala, aguro ka review sa imo nga lesson sa... Ha, Ronald?
3: Siguro, sir, kaya ginang practical man kaya mong ilibahan.
0: Ah, ginapanindugan niya pag hindi yung ma-formal-formal.
1: Wala na na, gani. Subong kabisan laon, gani. Subong maldita na.
0: Gani. Wala mo kaya yung mahangpan ang amon niya gusto matabo sa mong program.
1: Te.
0: Te, ma-change mind o kung ma-stick lang gid sa imong gusto.
1: Oo.
3: Ma-stick lang, sir. Ma-plug lang ko, sir, sa number, sir.
0: Hindi ah, masabta na yung pamangkot. Ano man, ma-change mind ka o kung ma-stick ka gid sa imong gusto ng ginapangita?
1: Sa imong, ano pa rin siya, standard.
0: Yeah.
3: Ma-stick ako, sir, sa ginasagap mo, standard.
0: Ah, sa standard mo, gid?
1: Sa standard mo,
0: gid. Sige, ah, burawa na lang na number mo, ah. Hindi na lang na muna pag i-plug kay
1: wala,
0: useless man ang
1: Japon. Wala gina sa may wala gina sa may ma-text si mo
0: totoo yun na iya. Bebe, check ko ba yan sa line number 2. Be, good evening line number 2.
4: Hello.
0: Ore.
1: Ano?
0: May bata.
4: Oo. Good evening.
0: Good evening, sino palihog?
4: Si Inday po.
0: Taga saan? Ano? Taga saan, Inday?
1: Patsyanay mo radyo bala para
4: taga Mac.
1: Taga din?
4: Taga Mac Bati po.
1: Uy,
0: taga din.
1: Mas Bati.
0: Okay. Day, yung radyo mo, pakihinaan mo muna. Sa cellphone ka na makinig.
4: Okay.
0: Ilang taon ka na, Inday?
4: 37 po.
0: Uy, tama-tama. 37. Mm-hmm. Single mom.
4: Hindi,
0: DJ. Ah, ano, dalaga talaga?
4: Opo.
0: Oo. Oy. Pero nawasak na.
4: Naku, kamaon.
0: Nawasak na ba?
4: Wala, DJ, wala.
0: Hindi rin napasukan.
4: Wala.
0: Wala talaga.
1: Ano, talagang walang bubuyog na dumapo sa flower mo?
0: Walang kumagat na lamok sa flower mo?
4: Wala, DJ.
0: Ay, yung sarap.
1: Yes.
0: Ronald?
3: Hello, Sir Troy.
0: Kung hindi lang naman kayo magkasundo ni Inday ng mas bati, much better na umpisa pa lang kung magsabi ka na kung type mo si Inday or hindi.
3: Type ko po siya.
0: Mm. Pero wala yun yung hinahanap mong trustworthy.
1: Qualities,
0: at yung mga qualities na binanggit mo kanina, okay lang?
3: Okay lang, sir.
0: So, nag-change mind ka na? Hindi kita mag-ako.
1: Katubay, tuman sa Gyapon.
0: Sige nga, ito, i-ano natin na. I-try natin na...
1: I-match.
0: I-match natin silang dalawa. Mm-hmm. Inday, si Ronald na Ngamtik Antique. And Ronald, si Inday, ng Masbate. Oo, magaling to magbate yung taga Masbate.
1: Yes.
0: Tama, Inday?
1: Marunong ka, Inday? Marunong ka bang magbate?
4: Naku.
1: Magbati ng itlog.
0: Yes. Of course. Yan yung ibig naming sabihin.
1: Ano pa bang gusto mong batihin?
0: Mm-hmm. Yung itlog ni Ronald?
3: Hindi pa kakabalo?
0: Layo ng Masbate. Malayo yung Masbate, pero napapakinggan nyo kami dyan sa Masbate?
3: Opo.
0: Ay, salamat naman po. Sige.
1: Di ba ang Masbate, sagol din ang salita?
0: Mix yung salita?
3: Opo.
0: At ano, ilang percent ba yung Cebuano?
3: Damo yung Tagalog.
0: Ah, Tagalog talaga. Sige, kaya mo naman, Tagalog. Ronald, mag-Tagalog?
3: Oo, kaya po. Ano man ako mag-Ilunggo, DJ?
1: Kabalo ka man mag-Ilunggo?
0: Mayo na.
1: Oo.
0: Okay, kabalo ka, oo.
1: Oo.
0: Sige. Kabalo. Oh, buyan na namon na. I-open gate na ni namon para makaistoryanay na kamo, ha?
1: Oo.
0: Oh, sige, fight! Hello.
3: Hey, baby, ma-request lang
0: ko. Wag! Ano ka muna?
1: Mag-usap muna kayo.
0: Oo. Sige na. Itry mo lang.
1: Pagbigyan mo na si Ronald.
0: Ikaw naman yung magdi-decision niyan.
3: Oh, sige. Hindi ako yung maghanap ng DJ.
0: Hindi nga. Sandali nga, hindi ka nga naghahanap, pero pakinggan mo muna yung boses ni Ronald.
1: Correct.
0: Oh, sige. Ronald, sige, mag-umpisa ka na, Ronald.
3: Hello. Good evening.
5: Saan po kayo?
3: Taga Masbate po.
5: Naghahanap po kayo ng true love?
3: Hindi. Ma-request lang po.
0: Ay, salamat. Mayo kay Gimbasted mo dahil si Ronald.
1: Ano kayo na silingan ka na Ronald nga ang qualities ang babae nga islan mo.
0: Oo nga. Sige na, Ronald, mag-plug na yung number kasi kakausapin pa namin si Inday. Go ahead, Ronald.
5: So, 9672366344.
0: Okay,
5: so,
0: sige.
5: 9672366344. Thank you.
0: Namat, bye-bye. O, sige, Inday.
3: So?
0: Oo. Ano ba yung mas malapit sa yung lugar dyan na ano, na pwede kang makapunta ng like Bacolod, Ruas Capiz, Calibo, yun.
3: Malapit yung Ruas at saka yung
0: Isoilo sa Masbate. Okay. Kaya pala abot tayo doon.
1: Via Romblon?
3: Opo.
0: Ay, talaga? Hmm.
1: Sa Romblon sa Maagi pa. Pa Iloilo.
0: Patingin nga na, pakitingnan nga yung ano, yung frequency ng radio set mo, kung ano yung dial. Ano ba yung numero dyan?
1: Inday?
0: Opo.
1: Ano nga number?
0: Ano yung number sa dial mo?
3: Yung ano? Ayong 431.
0: Yung
1: 431? Baka sa cellphone mo yan.
0: Baka alien yan o nabubroadcast.
1: Yung ano ba?
0: Yung frequency ba?
1: Yung number ng XFM.
0: Oo. Yung sa frequency ng radio.
1: Sa radio bala, sa radio. Ang
0: digital yan, digital?
3: Sa radio? Yung may FM na radio?
0: Digital. Merong mga number na naka-display, wala.
3: Wala.
0: Yung ano pa, yung analog.
1: Oo.
3: Mm-hmm.
0: Oh, tingnan mo nga kung ano yung sign dyan. 100 ba or 9 nag-start?
3: 9.
0: Sa 9 po. 99?
3: Opo,
0: 99. Iloilo yan. 100.7.
1: Na
0: kalagitnaan ng ano, ng 99 tsaka yung 100, di ba?
3: Oh.
0: Or 100 na malapit na sa 101.
1: Sa Rojas?
3: Opo.
0: 100.7, Iloilo yan.
1: Either Iloilo o Rojas ang iyagi na pamatian.
0: Sana all. Ano ba yung ano ba yung language pag hindi pa kami naka-ere ng 9 o'clock? Yung katulad niyan, morning yung programa, mga taga saan ba yung napapakinggan mong mga announcer?
3: Hindi ako nakikinig sa morning kasi may pasok ako.
0: Ah, ganun.
3: Hindi lang po ako maybe makasauli ko.
1: Hindi yung kaka-ubra.
0: Alas 9 na siya ng gabi na nakikinig.
1: Ah.
0: Saan ka daw nagtatrabaho? Hindi, nag-aaral mo. Pasok daw eh. Nag-aaral, nagtatrabaho.
4: Opo, trabaho po.
0: Ano work mo?
4: Yung ano po, mall.
1: Wow, okay.
0: Sana all.
1: Sales lady, ganon?
4: Opo, opo.
0: Totoo talaga na wala ka pang boyfriend?
4: Wala, DJ, kasi na kaagin ako ng basti dati.
1: Ikaw pa ang nabasted?
0: Baka baliktad.
4: Pinayaan ako ng ano ko. Yung jowa ko dati. Kaya hindi na ako mag-jowa.
0: Ilang taon na ba yung nakaraan? Nung iniwan ka?
4: Yung mga 4 years na.
1: Uy, matagal na rin.
0: So ayaw mo na maulit yon? Naiwan ka ulit? Oo. Oh. So hindi mo pa binuksan yung ano mo? Yung dibdib mo?
4: Yung hindi pa dibdib.
0: Kailan mo ba yan pabubuksan yung kailan mo ba yan pabubuksan yung dibdib mo para Correct. Makita naman namin?
1: Oo. Oh.
4: Hindi ko naman alam dibdib kung kailan. Oh. Kasi siya lang yung first love ko.
1: May
0: Facebook ka?
4: Opo.
0: Okay lang ba na matingnan?
4: Yung ano, DJ?
0: Yung Facebook mo. Bakit? Ano pa ba yung ipapatingin mo?
4: Hanapin mo lang yung Inday.
0: Yung ano?
4: Sa Inday ba hindi po? Ng ano ko sa profile.
0: Inday?
1: Inday ano ang apelido?
4: Bahandi.
1: Bahandi?
4: Opo.
0: Yung Bahandi mo, D-I-D-E.
4: D-I po.
0: D-I. Inday Bahandi. Andali, ito yung may 1,000 followers.
4: Opo.
0: Yung sa likuran mo parang ano to, pine tree, tama?
4: Opo.
0: Hula, ang ganda. Hoy, naka-brace.
1: Hoy, maganda.
0: Ganda,
1: ha?
0: Sexy pa oh. 37 ka na?
4: Opo.
1: Parang ano lang, 36.
0: Hindi, parang 38 na siya. Ganda, ha?
1: In fairness, ha? In fairness.
0: Perfect body to, ha? Ayaw mo na talagang mag-boyfriend?
4: Tingnan ko lang sa susunod, ha?
0: Paano kung meron kaming irereto ni Dolphy na may trabaho na pagkatapos? Yung trabaho, yung namumuting-ting ng mga gamit electronics.
4: Oo.
0: Gusto mo yun? Gusto mo yun?
4: Sino ba yun, Titi?
0: Yung ano, yung technician namin. Gusto
1: yes.
0: mo?
4: Naku, maulindi ko.
0: Hindi, akala mo, hindi... Mga ano to, mga malalaki to yung sahod kasi mga engineer to lahat.
1: Yes!
0: Mga electronics communications engineer ito. Ikaw, ano nga yung
4: gusto? Gusto ko lang, Gigi, hindi ka simple lang, Gigi, kung palangga ka, okay lang ba?
0: O sige, meron din...
4: Makataon sa tatlo kabisis sa tatlo.
0: Ito na lang ang masasabi ko. Gusto mo ba?
4: Hindi ko kailangan gusto mo ng kwarta.
0: Gusto mo ba ng technician na mapagmahal at handang-handang ibigay ang lahat sa iyo?
1: Yes. Yung diligin. Ayaw mo bang diligin?
0: Hindi ka talaga namin mako-convince, ha? Gusto mo ba ng mga katulad ko?
4: Pow-wow.
1: Oh, te, kung hindi nakapawaw ka.
0: Hindi ka namin pepersahin sa ngayon kasi dapat pag-isipan mo yan. Pero kung willing ka na talaga, maraming mga taga Iloilo, mga taga Negros, mga taga Kalibo, mga taga Antique ang naghihintay sa iyo kung kailan ka tatawag ulit.
4: Okay, DJ.
0: Diba? Number mo ba ito?
4: Opo, DJ.
0: Buka ka na.
1: Oh, sige. Pwede, pwede ni ilawag imo number?
0: Siyempre, hindi. Hindi, damo-damo ni karong matis. Kagwapa ka dahil
1: siya. Okay, sige.
0: Then?
4: Hindi lang, DJ.
0: Oo nga.
1: Hindi gani.
0: Ano yung kanta na i-request mo para mapatugtog ng mga poging teknisya namin?
4: Ano, DJ,
1: yung
4: Just Another Woman in Love.
1: Wow! Ikaw ina, di ba?
0: Just
1: ikaw
0: Another Woman in Love. Ann Murray.
4: Ano
1: kayo, DJ? Si Ann Murray.
0: Oy, maraming salamat, ha? Ano lang, patuloy lang sa pakikinig dito sa XFM, ha? Inday?
4: Okay, thank you, DJ.
0: Maraming salamat.
1: Maraming
0: po.
1: Salamat din.
4: God bless.
0: Magandang gabi. God bless you too. Bye!
4: Bye-bye.
0: Mabalik pa ang phone. Palopod nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Gag si Katropang Dolphy Langka.
0: Ining XFM, Katropa mo?
1: Exciting!

0: Anthon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
1: Ako nga pala si Rodolfo Puentes, isang tricycle driver. Mahirap na magkasakit, kaya umiinom ako sa Anthon Vitamin C. Yun na rin pinapainom ko sa pamilya ko at mga anak ko, ang Anthon Vitamin C.
0: Anthon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
0: Mag-Anthon Plus
2: Herbal Oil. Garantisado.
0: Maaasahan.
2: Sa sakit ng katawan.
0: Kaya, para sa maginabang pakiramdam,
2: Mag-Anthon Plus
0: Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one.
0: Sa presyong magaan.
2: Anthon Plus Herbal Oil.
3: XFM.
4: Uy, boy, gising!
5: Ano ka ba?
4: Kaya aga-aga,
5: natutulog ka.
4: Lalamya-lamya ka sa trabaho.
5: Magkape ka.
4: Mag-Anthon Plus Coffee Mix ka nga. Tarahin mo na para maging alerto ka.
6: Anthon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Anthon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Anthon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Anthon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.

0: 29 minutes after 10, and you are tuning into your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo.
1: Excited.
0: Balik na sa phone, pal. Wait, katropa ang Troy Tisoy.
1: And Dolphy lang ka.
0: Ginadulong sa inyo sang Santon Gold Coffee Mix. May gluta tayong kag-collagen sa magusto magwapa-gwapo. Makakapi ka na. Healthy ka pa.
1: Ginaduluman sa aton sa Santon Plus Gold, makabulig sa tanan nga dekaso prayer sa nari sari nga balatian Santon Plus Gold na.
0: Doon mo man ang gimbasa ko sa una-una.
1: Uy, hindi uy.
0: Grado ka?
1: Yes.
0: Manda ka lang replay ko ah. Minus 1,000 na. Ang tanan ni Yes Salt Products ni Boss Rem sa Ramabakal, sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, ni Watson's Pharmacy Nationwide. Padayon ka mo sa pagpamati sa phone, pal. Mayong gabi sa mga nakalaman na subong gabi. Kaya gusto ginila makuha ang yes. Numero ni Inday.
1: Ay, kagwapa bala kay Inday.
0: Si Christian Singh Pugido. Sorry, Christian, di ko matagsi mo kay... Wala sing approval, alin kay Inday. Hindi siya gusto nga ihatag yung number.
1: Nangabayagid siya nga, hindi lang ko nabay ano.
0: Kay para lang kuno na sa kay Troy nga personal consumption. dapat kung gusto mo makuha ang mga numbers sa mga uyab, ma-DJ kagid anay.
1: Agi ka na isa ako.
0: Mapalaway ka na kay Dolphy. Para... Mo. Makambal kagid, ay, nagliwat ng akon nga paminsaron. Hindi, nako kay Inday. Kay Toto na lang ko.
1: Payanggaw ka na isa ako.
0: XFM call and text line sa mga gusto mag-intra.
1: 0912-0076-793.
0: Kag 0915-8311-431. Diwat? 0915-8311-431. And we have a caller in line number 2. Good evening!
1: Hello!
0: Hi! Pangalan?
2: Rene Boy po.
0: Taga saan si Rene Boy?
2: Taga Kaduhaan.
0: Cadiz, yes. Mm-hmm. Pila na edad ni Rene Boy?
2: 40 po.
0: 40.
1: 40. Kapatid ni Flor de Luna.
0: Oh, 40 years old, Rene Boy?
2: Yes, sir.
0: Anong nangyari? Bakit parang naiwanan ka na ng panahon?
2: Lalo lang siguro sa trabaho.
0: Ah, sa trabaho. Bakit ano ba yung trabaho mo?
2: Hindi ko lang sa, ano, sa tinda lang bala siya.
0: Ano na, no?
2: Sa tinda lang bala.
0: Sa tinda lang bala?
1: Sa tinda, kung nasinda.
0: Nagtagalog-tagalog ka pa, may ilunggo ka malang gali. Kabudlayan, ano pa kami?
2: Asinda, siya rasinda.
1: Na asinda.
0: Asinda, oo. Asinda?
2: Oo.
0: Sigurado ka?
2: Sigurado.
0: Ah, anong ngalan sa asyenda, be?
2: Pwede. Di ba?
0: Ano ba yung ngalan? Anong ngalan ba sa asyenda, be?
2: Fernandisa.
0: Ha?
2: Fernandisa.
0: Fernandisa?
2: Oo.
0: Oo, mayo kayo nakatawag ka man sa amon rin ni Boy, no? Nga, ang pinakadako na mo na pamangkot nga asang... Nga, subong lang na nag-40 ka na mo pa ng pagpanawag mo sa abon. Bakit?
2: Nag-iigay, sir, paano makusal sa tiyak at umulang estasyon. Tiyawan ako pang isa kung hindi niyang estasyon.
1: Ginfollow mo, ginjali si Troy.
0: So, grabe, gili nga nilisuay sa ngayon mo radyo. Asa natultulan mo kuliwat?
2: Gali.
0: Oo, tikaron kay dira sa Cadiz ang signal ka XFM klaro-klaro. Natultulan mo gid ako.
2: Oo naman, klaro-klaro ka inyong signal.
0: Gaduda lang ko sa imo base sa akon ka naluyag. Rene Boy. Rene Boy, base sa akon ka naluyag, hindi man.
2: Hindi man, sir.
0: Hindi man.
2: Huwag italan tayo.
0: Bali, idol mo lang, kuya. Wala ka man maluyag sa akon.
2: nga namiyan ako, sir, lumalula stress mo sa patawa mo lang.
0: Pero gadugay, balagadugay rin ni Boy. Daw gusto ko naman bala subong mga lalaki.
3: Anang tuan na kaya bisan gani, kilala ko gambal man, gadwa-duwagin ko ni bala sa iya. Gambal ko noong tiya, iya nga. Walang ka pangang reaksi mo, duwagi mo na.
0: Itutuon mo man. Itutuon mo man.
3: Lawlawgan ka natin. Ikaw yung ang tutuon.
0: I-replay ko ni Malang Boss Mala. Rini Boy, masugot ka man. Ayan naman yung itsura. Rini Boy, mga lalaki. Kung si Rini Boy man lang iyak.
3: Pero Rini Boy
2: yes.
3: Sabat Rini Boy.
2: Yes.
3: Ano gusto mo yang gawon taman ka?
2: Sa
3: mga babae lang.
0: Babae lang.
3: Babae lang dyan iyaya.
0: Wala ka pa asawa sa una Rini Boy ako.
2: Wala pang
0: wala kang ka pang-asawa or nakanubya, abi? Muna.
3: Nakanubya, ya?
2: Nakanubya na duwa, pero wala din. Ano, wala doon mag-lakas mula sa Manila. Wala tapos, wala na doon kabalik nila.
0: So, bali, wala ka mo sing, ano, wala ka mo nagdayunay kay nagpa-Manila, tapos wala yan nakamadumduman, amo na.
2: Oh.
0: Mm-hmm. Eh, ibig kong sa artista daw, sino yung mukha look-alike, be, Rini Boy?
2: No, wala mo, sir.
0: Why, kagid ka look-alike?
2: Oh.
0: Ano ba si Lawilaw? Ay, kagid guro, no?
3: Eh, wala ka mang ka-look-alike.
0: Hindi, amo na lang niyo. Kung kaisa, wala rin maglaw-law guy ka mo bala sa Ulubrahan. Kung kaisa, siyempre, mayara, kagid man niya komedyante nga upod, no? Ang nakamuno, gid bala sa imo nga hindi mo malipatan kung daw sin o ka itsura mo kung sa artista. Why gid ba yung nagambal sa imo?
2: Nara man sir, pero dugan ago account sa dugan do. Ano
0: sige, gay kami sing pangalan. Anong gitawag sa imo sa imo upod?
2: Ang
3: ubon pa
2: sir si ano
3: mga sir
2: si Joko Diaz.
3: Wow! Joko Diaz.
0: Ang ginaano, ginaululan ni Dolpo. Dali lang, Dolph. Dolph, kung hubin nun si Joko Diaz, kung may edad-edad na daw si Sino,
3: pakito di.
0: At sa pinda, siyempre 40 ka na daw si Pakito Diaz ka na.
2: Ay,
0: hindi ka kay Pakito. Sige, islan ko na lang. Palito Diaz.
3: Kilala mo sa unang si Palito?
2: Oo naman.
0: Sige, ah. Take, umaga mo ni vlogan sa itong istoryan, eh. Most probably, ang imo ginima dayunan. Ah, syempre, ang ara man ang mga balo, buhi kag balo patay.
3: Oo, eh.
0: Okay lang na sa imo.
3: Balo buhi lang ko, no?
0: Balo buhi. Kag ang balo patay, syempre, ang namin ko yung balo patay, bala, napatay na yabana.
3: Oo, hindi kay patay.
0: Ang balo buhi, iya, amo nang gimbulagan sa yung abana. Ano man lang namo, tatlo man, balubuhi, balupatay, o balubungi.
3: kung gusto mo, buhi, untang patay ko.
0: O kung ano, single mom.
2: Oh.
0: Diba? At least, pero wala ka, basi may kabataan ka sa iba na babae, ha?
2: Pero
0: may mga utod ka pa.
3: Mapisan ni tatay mo, no?
0: Ti sa trisi ka mo. Sa trisi ka mo, ikaw lang gid may uloy tsura.
2: Ako lang yung nabilin niya, wala nang wala nakamangasawa.
0: Ah, ikaw na lang nabilin niya nga wala asawa.
3: Ikapila ka?
2: Oo. Oh.
3: Ikapila ka sa Tracy?
2: Ika nine?
0: Ay, kasyam.
3: Kasyam, ti. Oh,
0: lawi ka buhay niya eh. Dokuring ba?
3: Tinignila ko na may... Ang kuring may siyam nga kabuhi mo.
0: Ti, ang tao naman, lawi ka buhay mo kung ikasyam ka. Duha man lang na mo, lawi ka buhay mo kung ikasyam ka o kung misahan ka na siyam-syam.
3: Hulaton mo lang kung ang mga 40 days.
0: Para pala ginahambal pala sa ano pala, mga gadi pala, nagapangadi lang nakasyam-syam na ni siya. Amo na namin ka.
3: Tapos ang sabat pala sa pangalati o Dungga ang kalag niya.
0: Dungga. Sino kayo ngalan mo gani, sir?
3: Sino kayo ngalan mo?
2: Porsche.
0: Si?
3: Sino kayo ngalan mo?
2: Rini Boy.
0: Oh, okay. Dungga ang kalag ni Rini Boy sa purgatorio.
3: Masaling mo lang ha. Santa Veronica, dungga ang kalag ni Rini Boy. Amen. Awa mo, ganang tono mo.
0: Kaloyan ang kalag ni Rini Boy sa purgatorio.
3: Sabat, Santa Veronica, dungga.
0: Pati na Rini Boy, yung nahawlan niya mo Rini Boy, ha?
3: Pakadlaw-kadlaw na niya mo na.
0: Lipay-lipay na Rini Boy, ha? Muna.
2: Ganyan.
0: Pero diragi man ta Japon. Pero diragi man ta Japon pakad. Pero diragi man ta Japon pakad to kung malipat ka karon maginawa.
3: Kano gusto mo? Manawag na ko kay ano? San Pedro?
0: Ay, ang butsi mo rin ni Boy ah. Lagawan ka na lang mo rin ni Boy sa Cadiz ha. Andali lang yun. Nagapasagay ka man?
2: Oo. Oh.
0: Talag sa langgit o kung kapila ka beses sa isa ka semana?
2: Nag-iga. Hindi, iwan ako sa nag-iga. Dito ko sa limatok mo, dinner.
0: Ah, okay. Kung magpa-limatok ka, siyempre sasagay ka man maagi, di ba?
2: Oo.
0: Oh. Happy, tadi kay tagaan ka na mon radyo para may ara man kami sing token para sa imo. Kinasadyahan kami.
2: Oo.
0: Gaan ka na, Monradio, bisyan sa Alimato ka, mabatiano man na ito.
3: Correct.
0: Dira ka sa Cadiz, mabatiano man Japon. Oo. Oh.
2: Ang radyo ko, ano ito may damay?
0: Oo. Kwaa di mo radyo, kay gaan ka namon token, kay na-appreciate namon ang imo nga pagkakalog man.
3: Ang pagkakomedyante mo, oh, kaya.
0: Nalipay kami sa imo, ah. Te, saan mo kantuan kay para makita ka man namon in person?
3: Oo man.
0: Ginabala? Kay ma-prepare na kami sing itong mga kandila. Kung makita mo lang gurong ako nupod sa live subong lang tawa bala kay Domadre na yay tsura. Rini Boy, hapita di mo radyo, i-reserve kong isa kabilog yata ko sa imo ha.
2: Oo, ah. Makadto ko na ako may kano,
0: wala ko sa libra. Buwas, hindi ka pwede kakanto. Sa ano kagit pwede kakanto kayo para ka-preparar man kami?
2: Kung wala na kong libra, hindi na sa pinggan, kaya siyempre kung may libra, itako,
0: minahan. Oo.
3: Oo, kay kanugon pa din isang radyong iyatag sa imo.
0: Basta, kung maubos man ni tanan, bilinan, tagi kaya yani isa. Man. Para kay Rini Boy, buta mo nga lang Rini Boy. Ha?
2: Oo. Oo, ah.
0: Tultulan mo, Amon Station?
2: Why pa ka nakakatultul?
0: Okay, di ba kung magpaalimato ka, nadumduman mo ang, ano, ang Sagay Computer Institute sa unang eskwilahan?
2: Sa may unanda sa simbahan dapat, ano
0: lang? Dari na lang, Amon na lang niyo. Land Bank, nakita mo ang Land Bank?
2: Why,
0: sa terminal siya. Terminal siya. Actually, ang series, kinalabas.

0: Sina, ha?
1: Okay,
0: oh, sige, ha. Sige, pwede ka naka-plug sa imo nga number, sir. Go ahead. Sige, ha. Kaya nasunlog na naman ka. Pasugtan na lang ako ma-plug sa number mo.
2: Hindi sa kulo ka sa kulo.
0: Sige, sige. Ako mga 40, ha. Balo buhi, balo patay, pwede gid. Mga taga-Cadiz, sa Escalante lang area para lapit-lapit. Ang number ni Rene Boy, 0964-818-7584. Liwat, 0964-818-7584. 0964-818-7584. Hapiton mo di radyo mo kaya tag ko niya, ha?
1: Oo, salamat,
0: ha. Salamat rin, boy. Regard sa mga taga-Cadiz, ha. Salamat, gid. Bye-bye rin, boy.
1: Bye-bye, bye-bye, sir.
0: Hindi ka, hindi ka magpatinlo sa tubo mo?
1: Oo.
2: Siko magkato, kagid man di. Mabakal lang kung nga dahil na-site, ha.
0: Salamat, sir. Mayong gabi. Regards sa mga taga-Cadiz. 45 minutes after 10, balik na kita sa music. Sige, punupon nyo si Katropang Troy Tisoy.
2: Si Katropang Dolphy lang ka.
0: Nagapamati ka mo sa phone pal sa XFM. Katropa mo.
2: Exciting!

0: Panthon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako nga pala si Rodolfo Puentes, isang tricycle driver. Mahirap na magkasakit, kaya uminom ako sa Santhon Vitamin C. Yun na rin pinapainom ko sa pamilya ko at mga anak ko, ang Santhon Vitamin C.
0: Santhon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
4: Mag-Santhon Plus Herbal Oil, garantisado
3: maaasahan
4: sa sakit ng katawan.
3: Kaya, para sa maginabang pakiramdam,
4: Mag-Santhon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan.
3: Santhon Plus Herbal Oil.
5: XFM. Uy, boy, gising! Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka, lalamya-lamya ka sa trabaho, magkape ka, mag-Santhon Plus Coffee Mix ka nga, tarahin mo na para maging alerto ka.
6: Santhon Plus Coffee Mix, kape na, gamot pa, mabibili sa mga butika.
7: Santhon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santhon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santhon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: What?

0: 2 minutes after 11 o'clock and you're still tuning in to your favorite radio station. This is XFM, Katropa Mo.
1: Excited!
0: Balik na sa programa ng phone pal. Upon nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Si Katropang Dolphy lang ka.
0: Hey, ginadulong sa inyo sa Premium D3, your premium food supplement against viruses and bacteria.
1: Kaginadulong man sa aton sang Santon Plus Herbal Oil, balanyos nga nagapadula sang panuhot kagpanalakit sang kalawasan.
0: Mabakal sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide.
1: Panawag na kamo di. 0912-0076-793.
0: Kag 0915-8311-431. Again, it's 0915-8311-431. Nagkakutangit ko nuya si manananggal sa aton niya. mga wala nilagyan na expectar nga mga joke ang nagagawa sa aton nga ano, sa aton nga sense of humor.
1: Ako niya sense of horror.
0: Daw ikaw sumong si Barbara.
1: Barbara,
0: patayin sa sindak si Barbara.
1: Si Juan, si Lorna Tolentino.
0: Dutuman mo sa una, ano na title ganina ng atong babae nga ang iya buhok puros tanan manog?
1: Medusa.
0: Puros tanan manog?
1: Oo, Medusa.
0: Medusa, hindi alain.
1: Si Valentina.
0: Na muna.
1: Ang kontra na si ni Vilma Santos, siya sa Darna.
0: Ah. Oo,
1: si Valentina.
0: Si Valentina.
1: Oo.
0: Na, ano na totoo niya ang ngalan? Kahit di ba artista siya, anong totoo ng pangalan na?
1: Si Celia Rodriguez.
0: Ah. Gwapa siya pro, no?
1: Oo, ah.
0: Oh, ikaw man ang laway.
1: Well.
0: Wala kita yung kaseryosohan nga tuwa yan.
1: Amula niya ang laway nga ginakakunyagan.
0: Oh?
1: Oh.
0: Ikaw ginakakunyagan pagkatapos sa iba nagpabira.
1: Ipsi na lang nakalda.
0: Hindi. Ano kayo? Iko gani, Dolpo, ah. Nag-live ka ba, Subong?
1: Wala na. Kaya ginapangayuan niya ko copyright.
0: Kaya tingka music na. Sige lang kay ma-update kita sa aton nga video card.
1: Oo.
0: Ibalik na tuliwat ang aton nga YouTube, ang aton nga TikTok,
1: kag
0: Facebook. Nga idungan aton live.
1: Kay, wow, pwede?
0: Okay, giuntat ko lang kay tungod nga nag-ano bala. Nag-lauay ang aton quality sa Facebook kung idungan ko ang YouTube ganang TikTok kay hina aton nga video card. Galing kay si Sir Harvey, ang aton nga technical manager sa XFM Philippines.
1: Oo.
0: Alin sa San Carlos, naghapit siya diri sa Sagay. Ginbilinan niya tas ang bonggang-bonggang nga video card.
1: Wow!
0: Man. Salamat gid kay Sir Harvey kag kay Boss Rems.
1: Oh. Si Sir Harvey, hindi mo kaya pagbinlan sang pink card.
0: Pink card gali mo yan. feeling ko si Sir Harvey ato na subong sa Bacolo, nag-abot na.
1: Ah, dito naman siya matulog.
0: Wala kami kakita na ikina. Kaya ti, siyempre, di ba, birthday sang papa ni Mian.
1: No?
0: Kaya abi ka expect ko maabot siya mga tag 7 o'clock, 8 o'clock. Galing kay mas naka-all early siya. Kaya natapos siya matugurot yung plano
1: San Carlos. Sa San Carlos.
0: So, muna, wala kami kakita na. Kaya, siyempre, di ba, pag abot nila, bago mo lang ko ito nagnaog.
1: Gani man.
0: Di ba? O, kanugon. Tani na kuhaan tapakasang pink card. Pink card nga may dala nga soldiering iron, may audio wire, kag mga microphones.
1: Ate, amo na pagsiling nga high-tech ang akon monarchy.
0: Hindi na siya pwede pang lagon. Pang golden fields na gitsa
1: yan. Monarchy, pang singkang na gitsa.
0: Aba luman ko nga ikaw man tong gapang last light sang una.
1: Sa diin.
0: Sa golden field.
1: Dito ko yan, Ria.
0: Then?
1: Da ko yung gagi sa magsunghay.
0: Pero sa totoo lang, di ba nga kung nga history?
1: Mm-hmm.
0: Sa ano gi kuya? Sa Bacol Plaza gi kuya.
1: Ba?
0: Di ba cool boy ko sa una?
1: Di, sa state chatter.
0: Cool boy bala. Oh, sige na. Villamonte, Santa Fe.
2: Naka mo. Na cool boy mala tawag sila. Di pa ta home lang galing, Barker.
0: Ay, ang bot sa inyo
2: sila,
0: na.
2: Sila ka pa na wag, may kong gatag-all sila kahit.
0: Oh, di cool boy
2: oh,
0: eh.
2: Cool oh. Boy. Kaya wala man lang sila gatag-all.
0: Correct.
2: Nakatawagun mo sila yung Barker.
0: Oo. Oh. Kay Barker, yeah.
2: Ang gatag-all.
0: Oo, oh, ido na yan. Wow, amo na yabark na iya.
2: Oo.
0: Oh, galing kay ikaw ang nagtago, alam mo ng Barker.
2: Daw wala agad blakayo sa nato niya program.
0: Yo Barker Packer. Ay, mayong gabi na sa tanan nga mga nagabiyahe pasubong nga ang aton nga mga pinalangga nato ng mga taxi drivers da. Ang mga
2: tricycle driver,
0: ang diba? Ano ganina, ang mga electric ano tawag sila gani, isang electric basta electric
2: electric chair.
0: Ang mga ano? Ang mga electric wala nga mga daw mga tricycle na bala. Ah, e-trikes.
2: E-bike.
0: E-trikes, e-bikes nga may mga speaker. Ang ilang ang mga unit kay dumduma mo to sa una caller ta taga airport.
2: Gani.
0: Kay ambalya to nang nabatian niya lang sang nagsakay sa sang e-trikes tapos pagbalik niya siya ulubrahan ginpamatian niya gid niya ang XFM Bacolod 103.9 hasta nga nabatian niya kita nga gapatigayon kita gali nga arab lang iya gid niya kabugaw nga obra.
2: Gani man.
0: Kundi na inganyo siya mamati sa aton. Kaya amo na nga ito, naginapasalamatan. Kaya ti, wala tayo kabalo kung nanday sino ang nagapinamati. Amo na nga nadumduman ko ang mga e-bikes, e-trikes na da, nagapinamati. Kaya sila yagali kadagab eh. Nag-scan sila kung diin to ang magalong, kag daw masadyan man sila, dira na sila yagatutok.
2: Gani man.
0: Oo, te.
2: Mapatindog na lang tabla lodging house.
0: Halilayo. Tapos butangan mo CCTV kada kwarto.
2: Pwede eh.
0: Pwede na.
2: Ha? Na ang iban gani ng mga ano.
0: May mga hidden cam.
2: Patago lang na goroya eh.
0: Tuod.
2: Ha?
0: Ala ba sinakita tong imo?
2: Ha?
0: Ang ginsudlan mo tong ligad bala?
2: Hindi pa ko matinding kami ah.
0: Ang ginsudlan mo to bala nga pagsulod mo may ara na dayon sing hiligdaan nga nagasikaka na nga daan bala mo na oh.
2: Wala sang hiligdaan nga nagapavia mo na oh.
0: Amo na gani ang namin ko.
2: Aw ah.
0: Amo mo na ang nakita mo ha.
2: Medyo.
0: Ah nakasulod ka. Nakasulod ka gali ah. Ikaw ha, pabuabo ka pa ha, pero abots mo gandiyan. Eh, ang akong tuya gani, amaro ko nagasika ka, imo gidgin plaster nga nagabi.
2: Eh, tago-tagoon mo pa na.
0: Oo, oh, di ba? Ukubay na yun na pak-pak.
2: Oo, ako. Aga pinupilo man lang katri mo. Katilaw kami gani sa ano sa isa ka bala, tuhon lang bala. Kasi padali, portion lang mo.
0: Oo, oh, te.
2: Sa nagawas sa sanay na nagrinagaak ang
0: hindi pa ko mag-expectar sa imo nga masulod ka sa malahalon. No, budgeted ka man lang ya.
2: Kung sa bagay.
0: Oh, di ba? Tama mga tag 100 lang bala ang 1 hour.
2: Kuan nga naga ano na.
0: Nga ra bala ang gripo halin sa bubon.
2: Hindi pa. Wala lang sa lagaling ano. Nang pili ka lang sa electric fan.
0: Nakita ko pa ito sa bag mo, may gamay ka pa nga puti nga sabon dala.
2: May gamay pa kanyang toothpaste. Ano ka da?
0: Yuck!
2: Kaya ano ko niya matunaw mo na? Gimbayran mo na mo.
0: Ang isa lang ilagin gamit.
2: Diba?
0: Shit, official eh. Okay, tawag na ka muling. Ako ka mo inyo. Sa amunin suriyan.
2: Yeah.
0: XFM call and text line, smart card TNT.
1: 0912-007-6793.
0: Kag 0915-831-1431. 0915-831-1431. Nagapalayan sa Gyapon, ang amon nga Santon, ng XFM libu-libong papremyo. Ha? Baka lang ka mo sang mga Yes 12 products, pareho sang isa ka blister. Isa ka blister o isa ka banig sang Santon Gold Capsule. Pulo man lang na kapsula ang isa ka blister sina. Tapos ang premium D3 soft gel capsule the same man. Ang turbo ang iya isa ka blister o kun isa ka banig sina, dua lang na siya ka capsule, turbo dietary food supplement for men. Tapos lima ka sachet sang Santon Gold Coffee Mix. Amo na ang inyo pilian. Pili lang ka muna, dasan isulod nyo sa white envelope, sulatan nyo sang inyo ang complete name, address, contact number, kag pirmahan, kag ihulog sa mga drop boxes located at XFM station sa Bilog, nga Negros, kag Panay Island. Kay kada semana may 3,000 ka mga madaugan, may 50,000 sa Grando, 30,000, 20,000, 10,000 kag pulo tanan, katag 5,000 pesos nga consolation prizes.
1: Okay, diin pa ka mo, intra na.
0: 13 minutes after 11 o'clock, mabalik pang phone, palupon nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Katropang Dolphy lang ka.
0: Ining XFM, katropa mo.
1: Exciting. Exciting.

0: Lisa. And I'm proud sa stupidness. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan ko.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
2: If symptoms persist, call your doctor.
1: Ibilis sa mga butika.
3: Clear Skin Beauty sa...

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated. XFM.
1: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
2: Premium D3 Coffee Mix.
3: Supple Plus Gold.
4: Ako si Sha. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon, kaya nga ako nagka-ulcer. Masalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.

0: 32 minutes after 11 o'clock and you are tuning in to your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo!
1: Exciting!
2: Nabunaa ka na.
0: Ay, mayong gabi sa tanan-tanan nato ng mga katropa nga naka-tune in sa mga oras nga ini. Padayon lang sa pagpamati kay, syempre, mas pinaka-importante na kasanton vitamin C para mangin mapag-on ang inyo immune system. Ang pinaka-the best dira, amo ang ascorbic acid santon vitamin C.
2: Kag, kung gusto nyo nga kutis porcelana, kutis artista pa, mag-clear skin herbal soap ka na.
0: Mabakal sa Mercury Drug Stores, Outstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Kag, syempre, ang ato ng mga suking, ang mga tagpalamati from Cabancalan, mga taga-Canlaon, mayong gabi ka niyong tanan, yes. O San Carlos. Hello, everyone! Gabi-gabi, madunggan ninyo ang inyuhang Nene Bulane.
2: Wow, tuod!
0: Ay, ikaw mana.
2: Kag syempre, part of Dumaguete, Don Salvador,
0: wow.
2: Di ba?
0: Mamalapot at asa mo na ang mga area kay ti. Syempre,
2: nagabagusbos
0: na ang signal sa XFM. Bali, point to point na bala nga mga area sa ato nga malamutan.
2: Yes, so,
0: that is why, dapat ma-trilingual kita diriya.
2: Oo ah.
0: Ma-Cebuano ta.
2: Ma-Tagalog.
0: Ma-Tagalog, ma-Ilonggo, ma-Karaya. Hindi lang kuya mag-Akyanon niya. Hindi kuya kambal Akyanon niya.
2: Ako hindi magkukabalo.
0: Oo.
2: Pero hindi. Mga ininjit, puro pwede pa.
0: Nga nga, mambal ka, hindi kabalo. Hindi yung mga kabalo. Gapinit.
2: Amo na gani.
0: Gapinit na ka gani. Sa sponsor. Ilonggo pa na gani.
2: Correct. Nasa kukuhi ko sa China.
0: Ah, really? So this China?
2: China where?
0: Amin ko sa China Square. Ay, sige na. Salamat, good. Sa tanan nga managjoin, ma-early out lang ko kay fix pa namon ang amon nga isa ka computer para mangin okay na gid katama. Kag madam mong salamat sa mga tech on duty kag sa mga station managers ang XFM stations sa Negros kag Panay, thank you so much. Sa ngalan sa amon nga CEO Boss Rems, Dr. Emilito Oy and Madam Olivine Uy, ako si Katropang Troy Tisoy.
2: Ako naman si Katropang Dolphy Langka.
0: See you tomorrow same time from 9 to 12 midnight sa Gapon Phone Pal. Adios amigos amigas.
2: Muchas just gracias.
0: Good night.
3: Hala, ka-exciting!

0: Couple Plus Gold.
1: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi nalang inaatake ng sobrang pasakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ng Santum Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santum Plus Gold.
0: Santum Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santum Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santum Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santum Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santum Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santum kag-vitamin D3.
2: Ako si Mark Villasis ang Villamonte, Bacolod. Hili ko gid magpangape, pero nag-untat ko kay tas-taas akong sugar. Ano abi kay katangis-tangis man sa mga ordinaryong kape? Sang nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man. Kagsubong, adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid ni siya sa may diabetes.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santum kag-vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
3: Hindi lang pala skincare ang solusyon sa skin. Importante din yung iniinom mo, yung mangosteen sa Santum Coffee Mix. May Santums na tumutulong laban sa skin aging, plus moringa na may vitamins at soya na may isoflavones na tumutulong sa skin balance. Kaya pala, parang mas fresh ako lately dahil sa Santum Coffee Mix.
4: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
0: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
6: Santum Plus Herbal Soap.
7: Ito si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong balas akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santum Plus Herbal Soap. Dura ang akin
6: Santum Plus Herbal Soap.
8: Nanamigin!
6: Santum Plus Herbal Soap.
9: Kung mamati ka sa XFM.
10: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
9: Kung mamati ka sa XFM.
10: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
0: XFM.
11: Patroba mo!
12: Exciting!
13: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibilid sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
2: Ako si Mark Villasis, ang Villamonte Bacolod. Hili ko gid magpangape, pero naguntat ko kay tas-taas akong sugar. Ano abi kay katamis-tamis man sa mga ordinaryong kape? Sang nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man kag subong, adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid ni siya sa may diabetes.
1: Premium D3 Coffee Mix, nagkape ka na, may Santone kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika. We'll be right back.

0: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Salvon Plus Herbal Oil. Tahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisiglang pakiramdam. Salvon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Salvon Plus Herbal Oil. Salvon Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
1: Ako si Nico Delphine, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Santone Vitamin C ako araw-araw. Importante kasing maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
0: Salvon Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sistapain.
2: Ako Galis Elisa and I'm proud Sistapain user. The one time, nagka-sore throat ko. Wala agi

0: Catherine po, mataas ang kolesterol ko. Laging sumasakit ang dibdib at nahihilo. Binago ko ang lifestyle ko. Hindi nawawala ang Xanthone Plus Gold sa akin. With proper diet and regular exercise, proven and tested, laking tulong para feeling healthy.
1: Xanthone Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Xanthone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Xanthone Gold Coffee Mix.
3: Ako si Ansang Sumag, isa kang estudyante. Kada gabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Xanthone Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagapa-sharp sa mind. Wala acid, sakto lang ang kaisog, kagkatamis. Maayos sa kalawasan, kag may collagen, kag glutathione.
2: Xanthone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Xanthone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pagbibili sa mga butika. Xanthone Plus Coffee Mix.
4: Ako si Janet. Gustong-gusto ko talaga ang Xanthone Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations. Hindi katulad ng dati kong kape. Kaya mas hiyang ako sa Xanthone Plus Coffee Mix.
2: Xanthone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
5: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
6: Ako si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
5: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
4: 7 Plus Herbal Soap.
5: Norma Oda, taga Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
4: 7 Plus Herbal Soap.
6: Bili na!
4: 7 Plus Herbal Soap.
6: XFM.

0: O hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.
1: Xanthone at vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at vitamin D3 ka pa.
3: Bili na!
1: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santone Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea.
5: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss...
6: Ha?
5: Oh? Ma? Ikaw na?
6: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod mis ang Claire Skin Herbal Soap.
5: Claire Skin Herbal Soap?
6: Oo. Claire Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay na yung Claire Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mang kusina ha?
6: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Di intagli mabayad sa tuition mo.
5: Oh, galit. Diri yo.
6: Ah, dali na.

0: sakit ng katawan? Mag Santhon Plus Herbal Oil.
1: Sugar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santhon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
0: Santhon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santhon Plus Herbal Oil. Santhon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako po si Mariel, isang negosyante. Late na ako kung matulog dahil nakatutok ko sa online selling. Laking tulong talaga ang Santhon Vitamin C dahil hindi ko ramdam pagpuyat ko sa gabi.
0: Santhon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
3: Ako galing si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kaysa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga trite. Sight sakit. Hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na Sister Pain. Dasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
4: XFM.

0: tanggalin ang pamamagat kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Xanthol Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Xanthol Plus Gold, tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Xanthol Plus Gold. Sunzone Plus Gold, mabibili sa mga butika.
1: Jason po, hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Sunzone Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Sunzone Plus Gold Coffee Mix.
2: Sunzone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Sunzone Plus Coffee Mix.
4: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Sunzone Plus Coffee Mix dahil walang pangangasim sa tiyan. Suwabe hanggang sa huling patak.
2: Sunzone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
5: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
6: Vision X Plus Softgel Capsule.
5: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
6: Vision X Plus Softgel Capsule.
5: Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
7: Excellent.

0: para sa malakas na buto. Premium D3. Matibay na immune system. Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
1: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
2: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
3: Centen Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Centen Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Centen Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Bibili sa malapit na butika.
4: Exa.

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
2: Ako si Divine Cruz. Problema ko gitsang una, amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo ginapirmi basta mga pay ko sang ordinary nga kape. Nimpatilaw ako sang upod ko sa trabaho sang Premium D3 Coffee Mix. Kanamikit kay wala ko gina-insomnia. Kag manami man ang ako nga bugtaw, bangon sa Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santone Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ari ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika. We'll be right back.

0: Herbal oil.
1: Ako po si Isel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko na radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
0: Santon Plus Herbal Oil.
2: Maaasahan
0: sa sakit ng katawan.
2: Santon Plus Herbal Oil.
0: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Juliet. Lagi ako nagkakarashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
0: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
0: Sister Pain.
5: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang epekto?
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: Symptoms persist.
0: Consult your doctor.
4: Mabibili sa mga butika.
5: X.

0: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibilid sa mga butika.
1: Para sa mga may hormonal imbalance, may tulong ang Premium D3 Softgel. Ang Vitamin D3 ay may role sa hormone regulation. Ang healthy fats ay mula sa VCO at Moringa seed oil na mahalaga sa hormone production. Mas balanced na katawan, mas maayos na pakiramdam. Premium D3 Softgel. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Get ready, Cebu!
4: The biggest and most colorful running event of the year is here.
3: Join the Windsor ColorCon 2026 on July 18, 2026. Starting 3 a.m. onwards at City de Marie.
4: Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K, and run for a chance to win amazing prizes.
3: Four lucky winners will take home a brand new Honeyclick 125 version 4 motorcycle. Plus, win 4 iPhone 17, 4 MacBook Nail laptops, 4 iPad A16 tablets, 4 Sony wireless headsets, 4 Huawei Watch Fit 4 smartwatches, 4 JBL Go 4 speakers, 4 Huawei FreeBuds, and many more exciting prizes.
4: Register now or visit a registration booth at Abellana Sports Complex every Wednesday to Saturday.
3: For online registration, message Windsor on Facebook or visit windsor.ph.
4: Don't miss the fun, the colors, and the chance to win big.
3: Windsor's Color Run 2026. Run, celebrate, win!
5: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santone Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santone Plus Herbal Oil.
6: Santone Vitamin C. Ang alkaline. No Vitamin C.
7: Ako po si Jenny Lynn, isa akong bankrate. Para maboost ng aking immune system at protektado sa anumang sakit, Santone Vitamin C ang niinom ko. Dahil hindi ko ramdam ang pagod sa araw-araw na trabaho.
6: Santone Vitamin C. Ang alkaline. No Vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
8: Si Michelle Nagali, isa ka sales lead. Nakabatsyag ko sa isa ka si Mam nakakabutlay sa pagpinto sa bagit kay sakit. Pero sa nag-inom ko sa Sister Pain, minutes na ginag-agi, nakatindog na ko dahil diretsyo.
6: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.
9: Makalage na ko.
6: XFM.
10: Katropa mo.
9: Exciting.
11: Mga katropa, exciting dito. XFM. Katropa mo.

0: Mangaga Pilipinas, mangaga Western Visayas, sini ang palatuntunan. Exciting Pilipinas, pitsa uno na kita sa bulan sang Hulyo.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Entrada mga katrupa sa bulan sang Hulyo, ikapito nga bulan sang tuig. July 1st kita subong, adlaw nga Miyerkules. Kabay pa nga nasailo na ninyo ang inyo nga mga kalendaryo base magsala kamo sa pagtamod sa inyo sining nga mga activities base sa daan nga kalendaryo. So, tuklipanan ninyo ang daan nga kalendaryo nga bulan sang Hunyo kag i-display ang kalendaryo nga bulan sang Hulyo. July 1st mga abyan, mga katrupa, it's a Wednesday. Sa atong pagpangalagad mga katrupa, medyo maulanon ang atong nga panahon na kagabi. Pero sumong nga kagahon na untat na ang ulan. Pabor ini sa atong sining nga mga mangunguma nga uhaw sa ulan ang ila sini nga mga pananom sa kaumhan. Ito mapaganhagan bla ang ginapang lantaw naton nga food shortage. Kaya balo ka mo, subong sa Iloilo, hindi lamang sa Iloilo ah, no, sa Pilipinas, nagatuhaw na ang kahangawa sang iban na basi bala magmahal ang bili sang presyo sang baboy bangod sang presensya mga katrupa sang SAF. ASF, African Swine Fever. No? Na siplatan kag nakita sa pila ka mga hog raisers nga nagaduging naman ang ASF. May sa Kapis, may sa Gimaras. So kabay pa nga hindi ini manginlapnagon sa Iloilo City kag sa probinsya. Kabay pa nga matap na inigalayon. Agud magapabilin maabyan ang kasarangan lang nga presyo sang mga baboy. Di ini mga abin, basta mga ASF, siyempre naga-ninit ang supply, naga-mahal ang presyo. So, sininga kang tanahan sa aton, sininga mga kaumhan, kung magmahal gin man ang baboy, di haganaganon talang kaon baboy eh, no? Pag damo pa man kita ng mga alternatibo nga pagkaon, ano, sa kaumhan. Amoy ina mga abin, nga ginabulabalan siya man ang sitwasyon eh. Kung magmahal ang karne o kung baboy, sa iluan na kita sa mga ulutan nun, no? Mangin vegetarian kita. In other words, sanayon na ito ng ato nga kaugalingon nga magkaon sang mga ulutanon. Vegetarian. Ang mga nagakaon sang baboy, karne, subong mangin vegetarian. Mahal na eh. Pitsa uno na sa bulan sang Hulyo mga katrupa. Kukawon ta na yung mga katuran ta, mga katrupa ta, mga kadabar dabarkads ta, mga kapamilya kapuso, mga kaparlor, mga amigo ta sa batuda, butuda, matuda. Tanan nga tuda-tuda. May aga sa inyo, kay sila sini mga abyan, maaga pa ni sila magmatay. May mga ginadulong nga mga nagapanindahan sa merkado, may mga ginadulong nga produkto sa merkado. Amo ni silang mga ginaakupar bla mga tricycle drivers naton nagataris sa mga dalanan subong. May nga aga sa inyo sa mga e-bike drivers naton dira sa Bulilao kag sa din mga bayan sang syudad. Sa aton sining mga e-riders o kun mga angkas riders ta, mga food panda, mga Grab. Amo ni sila mga bian mga tao bla nga nagapangabuhi sang patas bla. Sa mga nagabaligya Paris dira sa kilid sang ano, sang 7-Eleven. Nga naga pulao bugtao agud lamang mabuhi sang marangal. Mas dalayaon pa ning mga tao nga nagabaka-baka aga pagabugtao gabi nagatulog para mabuhi ila pamilya. Wala kag gidisaway ni sila. Gabayad pa ni Arkabala. Oo. Ang Arkabala nga ginabayad nila adlaw-adlaw mo pa ning ginakawat sang mga opisyal ta sang gobyerno. Pizza uno, mga abyan subong, lantaon tabi. Anong pinakauling sitwasyon sa panahon? Kaya nabaltian ko. Nabaltian. Nabatian ko. Namonitor ko gabi do may ara kitang low pressure area. Way pa ni kasulod sa par katropang Alex, no? Abebe lantaon tabi. Anong pinakaulihin nila nga weather bulletin kay na alas dos man? I-check tabi. Ang pinakaulihin nga weather bulletin, mga abyan, sunod sa aton nga namonitor, nagigit sa pag-asa, may ara nga tropical depression. Okay, tropical cyclone. Na-develop ini mga abyan nga tropical depression as of alas dos kainasang kagahon. Magapagwa naman sila sa pinakauling weather bulletin subong alas 4, ah, no? Hindi pa ini makasulod, wala pa makasulod sa Philippine Area of Responsibility, no? Katapanganis ng as of 2 a.m. today. Ah, July 1, ang low pressure area, mga abyan, nagapa direksyon west-southwest sang Bataan na na-develop man into a tropical depression. Henry ang pangalan sini, no? Ma-check kita karon sa pag-asa, eh. Mga ano oras sila bugtaw? Alas 5. Una patag bugtaw sila. Labanin, no? Oh, muna. I-check ta. Pero hindi pa magiging din malala, no? Hindi pa magiging din malala kay Northern Luzon. Ang iya sini mga biyan nga ginausoy nga direksyon. Sa mga street sweepers ta, maying aga sa inyo. Kabay pa ang may protection kamo sa inyo nga mga lawas. Samtang nagapanglimpyo kamo sa inyo sini nga mga area sub jurisdiction. Kaya mabudlay ba lang nga magmalasakit kamo. Huwag isang may maglimpyo sa mga dalanon ta, no? So salamat gid sa aton sini nga mga street sweepers nga aga pa nagbulog daw kag nagdakop sing ilang nga masilhig dayon limpyuhan ang mga dalanon sakop sing ilang nga areas of jurisdiction, palakpakan ta sila. Mga balita lokal, national, international, mga abyan, inyo mabatian diri sa ato nga pagpangalagad sa 100.7 megahertz sa mga lirisoan sa inyo nga mga radio on FM band. Mabatian kag makita ninyo kami sa duha na mga Facebook pages, gamo ang XFM Iloilo 100.7 kag XFM Radio Patrol Iloilo, para sa inyo sini nga mga opinion, mga comments sa mga issues nga ginatalakay naton, mahimo gid ninyo ipadala dira. Basahon ta, no? Ang inyo sini nga mga comments. Lakip na ang inyo mga pa-shout out sa inyo nga mga katropa, kapamilya, kapuso, kaparlor kag iban pa. Sa mga okasyon, subong patay, birthday, lubong, pwede naton ina lawagon. Dito sa Palagon kag sa Banglid may mga nagkalamate. Tulig ko bi kun sino kilala sa mga nagkalamate. Da bi update ako di kay Lawagon tadis kanginan. May ara abi subong nga kaysa gamay lang ang bisita kag nagakumpanyar katropang Alex, sa may makabalo iban bla, no? Ya di pa nandamo makabalo kung may namatyan kamo kay may sugal ing iban bla. May tong ya di pa. Ini nga bahin, mga katropa, ang ginadulong sa inyo sang Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix, himo sa Moringa, may mangustin kag may soya powder. Kay balo kamo ang Santon Plus Coffee Mix, amo ining pinakamanamit nga kape sa bilog nga kalibutan nga akon natilawan. Sa akon lang ya ha, gani tistingi man ninyo. Yung Santon Plus Coffee Mix, mga byan, may mga medicinal properties nga makapabulo balanse sang mga hormonal imbalances sang mga kababaihan nga nagahana nga mag-menopause o kun yara na gid sa ilang menopausal stage. Kay kun nagamenopause ang babayi, may mga hormonal imbalances, pila ka mga manifestation, amo ang pagtulog delay sa gabi. In other words, may insomnia kag naga konsiling pa ni katrupang Boris P.B. Morales, naga-arab sila bla, naga-arabuton. In other words, may mood swing sila, no? Pabaylo-baylo ang paminsaron, basta na lang magpangsingal nga wala man sang rason. Amo ina ang boat naton humbalon sang mood swing, no? So kung amo ina na gani ang mga manifestation nga ginapakita sa inyong partner, kung sino man nga kilala ninyo, meaning nagaminopause na. So paimnan ninyo sila sang Santon Plus Coffee Mix. Kaya ang Santon Plus Coffee Mix may mga properties ini nga makapabulo balanse bala sang hormonal imbalances. No? Antes bala sila magtulog sa gabi before going to bed, isa katasa, okay na nga Santon Plus Coffee Mix. Maulong pawana na siya. Kaya kung makatulog siya timprano sa gabi, ma-fully charge siya. Oh? Bisan sino man baby nga lubat, bugtas ka pag bugta mo sa aga. Pero kung bastanteng sleeping hours mo, pag mata mo sa aga, medyo nayanaya, blangguya. No, nami pamatyag niya, kiti bastante sa tulog mo. Amugid man nila, dapat ang isa katao may ara nga 8 hours nga regular sleeping hours. No? Pero samtang nag-edad ka, nagagurama ka, nagadugang edad mo, 6 hours pwede na, no? Bawi ka lang galing sa hapon o mag-nap ka bala after lunch, mga 1 hour to 2 hours, okay na, no? to complete the 8 hours nga regular sleeping hours. Magsubra ka gani ka trupang Alex sa 8 ka oras nga tulog, ang tawag sa imo batulan. Ang tawag sa imo salaguron. Hindi magpasubra sa 8 hours nga sleeping hours, okay na na. Sinuna nagatabid sa aton subong si Sherwin Marcoe. Sino pang nagatabid sa aton subong? Si Mami Riri Cabar nagatabid na sa aton from Florida, away pa. Ati si Madam Maria Crispo nagatabid na. Have a nice Wednesday morning. And to all the staff of XFM Radio Patrol Iloilo. Kagsa mga taga Pabia, taga Palagon, taga Maliao, taga Pandak, taga Aganan, taga ano ganitong Bangga 5 sakop sa ano na? Pandak pa no? Oo. Sakay punong barangay Noel Groy sa Palagon. Sakay baka-baka vlog. Nag-monitor man isa mo. Sige lang, adurupi lang dyan nga vlog ah. Baka-baka vlog. Ang oras mga katrupa, 20 minutos na ang nakaligad sa takna nga alas 4 sa aga. Mga abyan, pasiplat ani kita sa pila ka mga nagapanguna nga mga balita nasyonal. Kaya balo ka mo, subong nga adlaw. Halin kahapon, tub-tub sa sining nga matinong mga abyan niyara sa red alert status ang bugos na sa National Capital Region. Ha? In Batac, ang Armed Forces of the Philippines, sukun AFP, sa red alert status, mga katrupa, ang unit sinis sa National Capital Region. Katuyuan sang sining nga tikang mga abyan. Agud nga mapasiguro nga handa ang mga katapo sang AFP o kun AFP personnel kag ang mga assets sini para sa pagsuporta sa gobyerno kung ginakinahanglan ang ila sini nga suporta. Padayon naman nga ang nagapakig-angot sang AFP sa Philippine National Police kag iban pa nga mga ensya sang gobyerno para sa kaluwasan sang publiko, seguridad kag pagdala sa mga kinahanglanong serbisyo. Ini mabiyan nga sa luwas mang pila ka mga asud-asud nga you know nga mga rally ang padayon nga pagpakamalaot sang gobyerno sang pila ka mga sektor. Kahapon nga adlaw, grabe nga perwisyo ang nahimo sang rally nga ini mabiyan dito sa EDSA. Grabe, grabe. Bilog nga adlaw, ha? Bilog nga adlaw hasta sa gabi mga biyan nga marcha kag waldati singgitan sa entablado ang tinutuyo among pagpakamalaot sang gobyernong Marcos. Ang ini nga rally mga biyan ang ginorganize sang Iglesia ni Cristo. Nga sa diin mga biyan, okay man lang ina magnagay rally ah, magnagay waldati bala kag magnagay sang ano ni pagkamalaot sa gobyerno provided nga hindi man mapirwisyo bala ang mga pumuluyo ang mga motorista no. Isipon nyo mga byan pila ka porsyon sang mga mayor nga dalanon dito sa Metro Manila ang naokupa bala sang sininga rally no. Why man kamo ginadumilian sang gobyerno nga magrally magsinggitan kontra sa gobyerno. Pero dapat wala lang bala perwisyo hao, no? Kay ka, ano bala, ka sabad? Mayot na inyo ang nag-aatin sa rally, kay ginaligar, may ginbaton ka muda, nga pagpanyaga, pampliti. Pero ang waya nagatambong sa rally, kagluyag nila magtrabaho sa regular nga working day. Ano ila iya? No? Grabe ni mga rally-rally mo. Why untat ni nga rally-rally ni isang mga kontra sa gobyerno? Ang lain sa sinipake wala ko nun isang permit bla ang ilas ni nga rally di na itong akong itong kudigo man

Kaya mo inimabian ang pila ka mga liw kami sa akunta nga no, LexP. Sa aton mga page song. Oras mga abyan sa aton sining pagpangalagad, 23 minutos na ang nakaligad sa takna ng alas 4 mga abyan. Ini nga bahin ang ginadulong sa inyo sang Santon Vitamin C. Ang Santon Vitamin C mga abyan, muning vitamina nga mahimo na aton dala matumar, no? Bisan wala pa kita makapamahaw sa aga kay ining vitamin C nga Santon Vitamin C mga binisan alkaline based nga vitamin C. Meaning bisan wala ka pa makapamahaw, ayos gid, no? Bisan wala ka pa makapamahaw basta may Santon Vitamin C maabyan manamit ini kay alkaline based nga vitamin C subong panahon. Nagaulan-ulan mga abyan kag nagabaylo-baylo ang tinion, dapat gid nga magtubar kita sang vitamin C agud nga maamligan na aton nga ikaing lawas uso subong ang sipon trangkaso kag ubo, no? Sa mga kabataan nato nga nagiiliskwila subong, dapat maka ang konsila sang proteksyon batok sang sining nga mapamalatian aga pa patumaran ninyo sang Santon Vitamin C. Wala tsansa nga maghilabang ilang sulok-sulok bangod mga abyan kay may ginakabig ini nga Santon Vitamin C nga hilway sa mga hapdi sang tiyan, no? Pila ka mga balita lokal mga bensinis sa ato nga pagpangalagad diri sa palatuntunan exciting Pilipinas.

0: sa buong Mabian ang mga violenting mga aktibidades ang mga kabataan. That is why may mga ginapaabot sa buong nga mapagbago sang Juvenile Act natun bala nga panumuduan sa from 15 years old panumuduan guro dosi tumtum na pulo ka tuig nga mangin criminal liable ang mga bata nga ini nga makakumiter blasang krimen no. Kay daw ginatsyangawi, no? Gasunod-sunod bala ng mga violent nga mga activities kag mga incidents, mga abyan, nga ginalakipan sang mga minor di edad. No, daw nag-abusar sila kag daw subong mga daw kahapos daw normal na bala sa ila sa mga kabataan nga ma-engage sang kunanano man nga mga illegal activities, ilabi na mga abyan sa mga krimen. So, kaludlukan ini. Kay salamharo nila nga edad, masanay sila sa paghimo sang krimen. Na ginalauman pa man naton nga sila ang mangin boss damlag mangin paglaom sang ato nasyon, no? Siningulihi lang may ara nga grade 10 student ang grade 10 ano ni gani fourth year high school. Kalabanan sa mga fourth year high school nagaedad ini 16, no? May grade 10 student mabyan nga nakuhaan sang pusil sa iya nga bag. So pagsulod niya sa eskwelahan may mga ammunition pa. May bala. Ti amo ini mabyan ang ginakadlukan base ma-delay-delay ang pagdugang budget sang DepEd ano ipamakal sa mga CCTV kag ipamakal sa mga metal detector agud hulo hugton mga katrupa ang pagpatuman sang security measure sa mga bulutuan agud to nga malikawan ang natabo sa siyudad sang Tacloban. Ti mga abyan natigayon nga makonfiska sang mga kapulisan ng isa ka 38 caliber nga revolver nga armas luthang sa isa ka 15 anyos going 16 nga grade 10 nga estudyante sang Barutak Nuevo National Comprehensive High School alas 4 ang takna mga byan kahapon sang hapon Hunyo 1 exciting June 30 kahapon natabo. Grabe nga mga kabataan, ambot kung anong plano sang mga bata nga ini. Kung anong yara sa pinsar nila, nagi sila bit-bit sang mga armas luthang. Ang iba nagasiling nga daw may tuyo lang nga mag-revenge, no? I'm going back with a vengeance. Ining ginabuli kuno sila. Amo ini ang pila ka mga rason subong nga ang nagadala sila sang armas kay daw may timalos nga pagtuyo. Mag-eskwela na pang timalos bla. So, dapat may mga intervention sini sa eskwelahan, no? May psychological intervention. Pukaw-pukawon tabi ang mga guidance counselor sa mga mabulutuan. Monitoran nyo be ang mga activities nila kag ang mga ginawi nila, bla. Base may mga pagbag-o sa ila ginawi, bangod nga ginabuli sila, base may bag-o sa ila nga pang ginawi, base nagnubo ang grades nila. Kaya baloka sa isa ka eskwelahan, sa high school abi no kag sa elementary ang elementary ambot kami guidance counselor sa high school na mo sa una do isa lang ning guidance counselor mo mayo pang syudad do si counselor 14 na oh do isa lang ning guidance counselor mo ti anhon man lang abi no base sa report nga nabato naton mga katrupa. Ang pusil ang may anum pa ka mga bala nga nagatabid sa among 38 kalibre nga revolver na konpiskar sang nagsulod ang ining grade 10 student mga abyan sa among eskwelahan gani gilayon ini nga ginreport sa mga kapulisan. Exciting Philippines. Ginturn over naman sang eskwelahan ang among armas luthang sa Barutak Nuevo Municipal Police Station samtang ginturn over ang among estudyante sa Department of Social Welfare and Development. Ti ano man lang himuon sang sining estudyante, sakto mo lang laygayan eh. Sakto mo lang paandaman eh. Sa report nga nakuha nato, nagikan sa PRO6 nga ang among estudyante ang ginpaidalom na sa karon sa Child Sensitive Intervention Process. Exciting Pilipinas! Nagasadsad sila subong, no? Kay ti iban siguro sa ila mga katrupa nakabati sang ano na tabo dito sa Tacloban City, mahambal sila hindi manggali gani tumapriso ang isa to. Huh? May posibilidad nga hindi gani tumapriso. Himuon taman na dibla sa aton para sikat nga na kita, nga isog kita, hindi man tamapriso. Be, kamo sa inyo, be, anong suggestion nyo sa mga kabataan nga ning mga 16 years old? Iban mga abyan, 15 years old, nga makakumiter sang krimen, ano yung munta ni sila man? Sakto talang sila ibibibibihon? Sakto talang sinilay gaylay-gayan? Ang mga kabataan, subong mga abyan, bangod sang siningalay, da wala na gani disiplina sa sulod sang classroom, no? Daw kiti protektado bila sila sang kasuguan nga hindi mo mabuyayaw, hindi mo mapalagtikan istorya, hindi mo man malusi hita niya o dalungan niya. Sang amon nga panahon, grabe ang disiplina sang mga maestro, maestra namon. Uso pasadto ang mga terror teachers. Ginakadlokan ang mga maestro, maestra nga nagapangkusi, nagapanglanit sang aton nga hita. Nagapangbinting sang dalungan ta. No? Nagapanuto ang mga kabataan kay man may mga disciplinary action ang mga eskwelahan o kung namang maestro sa eskwelahan sa mga public schools usually santo nga mga tinion, no? Makita ka lang sang maestra-maestro mo nga sige sa lecture tapos sige man timo kumod-kumod to slikod habuyon nyo ka sa erase the blackboard. Habuyon nyo ka erase eraser ni gani chok. Mayo la kun chok ay medyo hindi ka matamaan, hindi ka mapuruhan. Pero kung nabuyon ka gano'y sa eraser, makapal, gidguya mo kung maigo ka. Those were the days, mga abyan, nga may disciplinary action ang mga iskwilahan, pinagi sa mga manunudlo, sa mga salawayon, kag mga batinggilan, nga mga kabataan. Ning nagalecture ang maestro, maestra mo, tapos nagay kamo to dugsing slikod. Ah, hindi gani kamo pagpagwaon sang maestro ninyo kagpa ibulad sa init. Ah, hindi gani palimpyuhon kamo to sa ano sa playground kag patipunon kamo basura. Hindi man kinahanglan nga physical gid, no? May ara mabiyan nga mga course of action bilang disciplinary action ang mga maestra, maestro sang una nga ang mga kabataan nga panuto nga di na kumagliwata kay terror na si ma'am, terror ni si sir, budlay nun. Di subong mga biyan, nantawa nyo, gasadsad ang kabataan, batasan sa mga kabataan, bangod mga biyan sang sining proteksyon nila nga ginangkon sang aton nga kasugaan nga below 15, hindi mapriso, hindi mangin liable criminal, hindi mangin criminal liable mga biyan kung makakumiter sang krimen. Suguon ka sang maestro mo, dakpan ka to nga nagakumod-kumod ka to sa likod. Sige, imo, dugsing to sa classmate mo. Ah, palimpiyon ka sang CR, kung gani. Palimpiyon ka sang classroom. No? So, nagakatahap ang mga estudyante sa ito nga matinion. Kaya may dumay otoridad bala ang mga maestra natin sa una nga makadisiplina sa mga kabataan. Pero subong, way sa bungog sa mga kabataan. Di, mambalang maestra, subong ti ipaagi talang galing sa grado ninyo eh, no? Sa grades, no? Sa sininga kang tanan, mga biyan, may mga mando diri ang aton nga mga kapulisan nga ipaidalom sa maidid nga mga security measures ang aton sininga mga bulutuan upon entry sang mga kabataan. Dapat ipatuman gid ang pagrikisa, pag-examine sila sininga mga bag. Dapat equip sang mga CCTVs ang aton nga mga exit points kag mga entrance naton sa mga schools naton. Dugangan ang security personnel, kundi ganit dugangan lang ang mga equipment, bra, mga metal detector para mapasiguro ang kahilwayan, safety sa mga kabataan. Because ang kabataan, mga biyan ng eskwelahan, ang mga ginakabig naton nga second home sa aton mga kabataan. Kapin pa kung employed ang ginikanan, most of the quality time sa mga kabataan, mga biyan, ara sa mga eskwelahan. Mas damo pang chimpo ganit nila sini sa pag-istorya sa ila sining mga maestra-maestro kumpara sa aton nga mga ginikanan nga nagatrabaho man, no? That is why dapat mangin mahilway kung safe gid katama ang aton nga mga eskwelahan. Agud to kita nga mga working couples, may ara kita nga peace of mind samtang nagatrabaho kita, wala kita sa aton puluyan, salig kita sang safety kag kayuhan sa aton nga mga kabataan nga yara sa eskwelahan. Kay mabudlay mga abyan nga bangod sang kadamo nagidbal sa mga bad influences subong, no? Nga gikan sa social media, kapin pa ning mga online-online nga mga hampang ni Black Trupang Alex, no? Ano ning mga hampang daman? ML, ano pa? Gurbax, ano pa ning mga hampang da nga ginabuangan sa mga kabataan nga ni man? Ti daw dulaon kuno ini sang aton nga gobyerno. Kay nagalala na ang pagka-addict sa mga kabataan, ta sila sining mga cellphones, may online gaming, may online nga mga hampang, online gamble gid ya. Ah, ang scatter-scatter na bla no. Hilway kita taran, anybody pwede maka-access ni. Basta may ano ka lang, may GCash ka lang, tapos kabalo ka lang mag pindot-pindot. Oh. Ti isipa bla. Bata pa exposed na sa sining nga mga bad influences, no? So may mga lihok subong gobyerno ta kabay pa ang mga senador tabi kag mga congressmen ta mga senador gid na nagi intra sa mga rally bla. Imbis nga maghimo kumara sa mga lay para sa mga kabataan ta lang tawanyo. Ang hagna nga panubuan nga ligwaton ning juvenile act naton dapat mapadasig ni para nga hindi na magsadsad pa ang pagbinatasan sa mga kabataan nga ma-engage mga bin sa mga illegal activities kag sa mga violent nga mga aksyon. So pabor bala kamo mga bin nga dumilian na may estudyante sa paggamit sa cellphone sa sulod sa eskwelahan. Actually lugay na kuntani ni patuman mo. Abi mo sa United Kingdom, hindi lang nga sa eskwelahan ginadumilian ng mga kabataan nga maka-access mga bin sa social media.
1: Exciting Pilipinas!
0: Kay nahadlok sila nga bata pa, abusado na. Developed country ganina, ha? Kita di sa Pilipinas, third world country kita. Damo mga tamad sa aton di bangod nga lingaw sa cellphone. Bisan wala solud anon, basta may inugload lang. Ha? Ginestoryahan subong mabiyan sa pila natun ka mga mamalidha kag mga analyst, mga observers. Kag sa social media mabiyan ang plano nga pagban o kung pagdumili sa mga estudyante sa paggamit sang cellphone sa sulod sang mga eskwelahan. Ang butan ng sistema subong nga sa elementary kag high school aw, ara man sa ila, ara sila posisyon sa ila bag, no? Dapat sinigani tani ibilin sa counter ni, kung ibilin sa pirtahan bla, dapat may sa pirta palang danapan entry sang mga bata ngini sa classroom, dapat may bilinan nga lamisa bla, no, may counter nga dapat ibilin ng cellphone. Sa piyak sinima biyang ginpayag man sang pila ka mga opisyal sang Department of Education nga ang pagpamtang sang total ban sang cellphone sa sulod sang eskwelahan hindi pa mahimo ipatuman dayon subong. At siyempre base kun risbakan ka bla sa estudyante gagini kanan man bla. Suno sa ahensya mga bin kinahanglan ini nga maaprubahan o kun may ara nga panugot sa mga local government units kag sang mga ginikanan kag wala dapat ini nagalapas sa mga naga-exister nga mga pulisa sang DepEd. Sino ka insulting man yung tuod nga ga-lecture ang maestra tapos sige man cellphone ang estudyante, no? Kag ining tanan naton na lang blang luwing may baluan na ma-access naton sa cellphone, doon nag-atinamad ang kabataan. Easy access mga bian to information. Sang una, kung may assignment, may mga research nga gina-assign ang maestra, maestro, gakadto tamos library, napangita kami to sang libro. No, may library card nga gina-issue ang eskwelahan. Tapos kadto-kadto sa librarian pangayo kadto assistance kag mag-research ka. No. Ang lain lang katro pangalis kun terror bala ang librarian kay tinunadlok ka bala. Pero kung medyo bataon pa ang librarian kag halimbawa single pa, damo nag-research. So. Pero kung medyo medyo daw binayaan na sang kalendaryo ang edad niya. Medyo nagbulagan na sa kalendaryo ang edad niya. Kaga ang buhok niya bla, katrupang alis medyo tungtong bla. Medyo respect sa kay Senador Miriam Defensor Santiago. Doon mo na blang style sang buhok sa mga librarian na laban-laban. Terror na. Masungit ina. Pero kung mga librarian nyo abi long hair, shoulder level, oh. Tapos wipe pa barikos bla. Na medyo damo naga research na kay medyo attractive si Miss Librarian eh. Pero kung medyo lipot ang buhok nga tungtong na sa ulo kag daw gasurip ang panulukan niya si imo, ah, why chance, ah, why tupa. 40 minutos na kaligad sa takna ng alas 4 sa aga sa palatuntunan ni Exciting Pilipinas, ang ining gabahin ni nadulong sa inyo sang Clear Skin Herbal Beauty Soap. Ang Clear Skin Herbal Beauty Soap, mga katrupa, amo ini ang hapon nga kun gamiton mo adlaw-adlaw, nagaputi ang imong panit kag nagahamis ang imo nga kutis. Ang Clear Skin Herbal Soap may ara ini smabian nga glutacogic, kag may ara man ini nga virgin coconut oil nga amo ang nagapahamis ang kutis kag nagapaputi sang panit naton. Kag ining Clear Skin Herbal Soap pwede sa kabataan, dalaga, kag mga binayaan, mga siparada, mga byuda, mga naanald na ang ilang kasal, pwede gid sila makagamit sini. Base pa lang makabingwit pa kag makapamana pa sa ikaduha nga tinion. Pwede man ini sa mga kalalakinan nga mahilig magpahamis ang ila nga kutis. Ang Clear Skin Herbal Soap, mga abyan, wala gid sang risgo. Wala man ini mabyan sang side effects, kay nga ti external use man lang mo. Hindi na kamo maggambol pa sa pagpa-injection. Pag tumar sang mga tableta sa kapsula, sa handom nga magputi kag maghamis ang kutis nyo. Kay base bala along the way may mga malain nga chemical reaction sa inyong lawas. So, Clear Skin Herbal Beauty Soap lang, adlaw-adlaw, to make your skin smooth and white, para maangkon ninyo ang isa ka aura nga daw 10 years younger looking kamo. Huh? E nang aura nga kung magamit ka sang Clear Skin Herbal Beauty Soap, do bag-o ka lang halin sa banyo, preska kag kanamitern. Ari pagido, estudyante minor gyapon katropang Alex. Ang mga na-involve, aryo, balita ta, bago lang sumulod sa aton nga news department to. Grade 10 student patay sang ginbuno sa sulod sang iya kwarto. Manunudlo ginakustudiya dito sa Manila niya, sa Baliwag Police. Pero bisan pa, no, daw nationwide bala ang mga krimen nga may involvement sa mga kabataan, no? Hindi man sila mga out of school youth, mga eskwela gid ya, no? Tini daw lain man niyang kaso iya kay dead on arrival sa ospital ang isa ka grade 10 student, mga abyan nga babayi. Oh, babayi niya, grade 10, 16 years old maniguro. Matapos mga abyan nga mahubsan sang dugo tungod sa pilas sa liog tugas ang pagbuno dito sa Baliwag City, Bulacan. Although nga sa Luzon ini mga abyan, so may efekto man na inigyapon sa mga kabataan. Ano ayan nga kaso ini? Suno sa pinakauli nga report nga nabato naton mga katrupa, kay gin-imbestigar ini sa mga kapulisan, suno sa kay Central Luzon Police Director Brigadier General Jess Mendez, ginpahayag sang iloy sang estudyante nga duguon na sang iya nasapon ang anak sa sulod sang kaugalingon niya nga kwarto pasado alas 3 ang kagahon. Nagligad lang tunga Domingo nga adlaw. Ginpayag mga abyansing iloy nga yara man sa sulod sang kwarto ang manunudlo, ah, teacher, nga si alias Dax. Daw kalaw ay nga pangalan ni katropang Alex, ah, alias Dax. Ano man? Daku daw? Suno sa pulis, mga abyan, nagatinil sa puloyan sang biktima ang manunudlo. Ah, basi border nila ni naman si sir. Suno sa police investigation, subuman hindi pa matag kung nagarinta sa lugar ang among teacher kag kun ano ang relasyon nila sang sining estudyante. Oh, grabe. Pero kay balo ka mo angot man sa sining balita at turbang Alex dito sa Thailand, may isa ka Australia National to. Gindate yato isa ka Thai lady. Thai bla, tagay Thailand. Hindi Thailander, ah, Thai. Kung Thailand national ka, ang tawag sa imo Thai, T-H-A-I. Pero kinaandang yung ginatawag natin kung daga Thailand, Thailander, eh, no? Pero kailang na, pero ang eksakto ko, no, Thai, alright? May isa ka Thai lady, 17 years old. Gindate sang isa ka Australia national. Kay kahibaw ka mo dito sa Thailand, ilabi na sa Phuket Island, Phuket Thailand, amuning isa sa pinakamasadyang lugar to sa Thailand. Doon galing tato ka swing, no? Ay, tanto kapit ka, Tropang Alex, no? Ang Phuket, mabiyan damo-damo, mga beach resorts da, mga resto bar, mga entertainment centers, mga entertainment hub. Ti damo-damo na da, mga foreigners. And besides, barato gawa uyab to eh. Galinapta lang uyab to. Ha? May ara gani nga ladyboy. Biktima pa ganing iban sa mga ladyboy nga ini. Galing kay daw hindi mo gid ma daw hindi mo gid bala ma-detect dayon, no? Bisan ang ila sining sex transplant. Sex organ transplant daw hindi mo ma-detect, pero ma-detect mo sila katropang Alex ang bukol blas sa tutunlan ang Adam's apple, no? To make the story short, mga biyengin patay sa sining Australiano ang iya kadate nga 17 anyos nga Thai. So wala may balong rason. Pormero nakita sila sa CCTV nga nagasulod si ila sa isa ka hotel. Makaliga ng pila ka oras, mga abyan, nakita gihapon sa among CCTV sa among anggulo nga may ginaguyod nga dako nga suitcase ining isa ka Australiano. After a while, mga abyan, ang ginikanan sang bata nga si 17 anyos, ginatawagan sang iyang tatay kag nanay wala na may nagasabat. Doon naglain pa nagupnop nila. Makaliga rin pila ka oras na sapuan ang isa ka bangkay nga hubad o kung nagahublas sa isa ka lugar malapit sa Riles. Dito na diskubre nga iya galito sa isa ka Thai lady nga gindate sa isa ka Australian national. Baumahan na pakuntani nga magpalagyo ining Australian, nagahana nga magbagawad tiket. Galin niya na sa katrupang Alex mo, magawad tiket la. Malupad. Gindakop sa mga Thai authorities. Dito ni sa husgaran, mga abyan. Sang ulihin, nagpulo pa ngayon man pa sa ilo ang Australia National. Kasi nga, I was out of control. Siguro, ay kita kabalo kung ano binaisa nila. Though, may remorse man siya, no? Baamutiya mo na, pinaka-common nga motibo sina raok. Suktanay, o ay matakbalo, basi kung... Why mabayran o nano? Basi may ginapangayo nga dako si Inday. Why takbalo? Basta laban-laban, monetary ang ginalantaw nga anggulo. Si ini mabiyan, minor di edad man ni, no? 47 minutos na nakaligat sa tag na ng alas 4, mga abyan, sa itong pagpangalag sa platuntun ng exciting Pilipinas. So, muna, mga abyan, subong sa mga eskwilahan. Ginalauman, mga abyan, ang hugot pa nga pagpatuman sa mga security measures sa good malikawan ang involvement sa mga minor di edad ng mga kabataan nga ma-involve sa mga illegal activities kag sa krimen, mga abyan, no? Ginapanawagan sa mga ginikanan kag sa mga nagkalainlain ng mga NGOs, nagkalainlain ng mga organization ang hugot ka pagpatuman sa security, mga abyan. With the partnership sa aton nga local government unit, ang DepEd, kag sa Philippine National Police, kung paano natin ini, paano nila, mga abyan, balasahon ang aton sining mga police personnel, agud nga mag-assist, mga abyan, sa pagpatuman sa hugot.

0: Boarding yesterday nga kagrupo nga Sunday Boy Alahas, si Boy Loto, si Papang Ray Forman ni siya. Tatlo ni sila nga grupo. Tatlo sila. Siya of course ang panday, no? Ang upod niya ang dugo ng panday. Ang isa niya pigkaupod, anak ng panday. May isa pigin sa kaupod, doon mo ni ang ilang nga pinakanubo nga rank and file ba? Ang alalay ng panday. So, muna sila. So, kay Tutong Uga, kay Tutong Guardian, may aga, sa kay Inchik, may aga. So, baman sa kay Elmo Castañeda alias sa Nano or Shaquille Unil. Sa kay Mormor Jupines and Jupines Family, dira sa Dilapas sa Banati, Iloilo. Kagsubuman sa mga pamilya ni Ray Tanyo dira sa Banati, poblasyon proper. Sakay Tristan Wayat Gulay, may aga, nagupod man sa aton sa sininga mga tinuon. 50 minutos na ang nakaligan sa takda ng alas 4 sa aga. Ipatpatunta aton nga mga commercials, mabi ang dugang pa nga balita lokal kag nasyonal ang inyong mabatian sa amon nga pagpangalagad pagkaligid lamang sining malipot na aton nga mga pahanumdom.
1: Ako si Rose, ang tatay ko diabetic. Mabilis mapagod at nagsimula na rin lumabo ang mata. Kaya healthy living na siya. Balanced diet tulad ng pagkain ng gulay at prutas na mababa sa sugar, exercise at nagsasanton plus gold araw-araw.
2: Santon plus gold, mabibilis sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon plus gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Santon gold, coffee mix.
4: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog ng adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akong kasukasuan. Siling nila o okay sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kaging kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man nahagan-haga na ang akon joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
6: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
7: Nanlabo ang paningin ko right after mahulog ako sa motor. Si mama naman ayaw sumuko. Pinasubok niya ako sa Vision X Plus. 3 weeks pa lang, balik na ang normal. I am Sheen, isang vlogger.
6: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
8: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
9: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
8: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
11: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
12: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
11: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
13: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
14: Eh, Valera Dula, tagal Barangay Binalod, Alimudyan, Iloilo. Ang kapasalamat ako sa XFM kagkay Dr. Remilito oy sa akon na nadab-an na 3,000 pesos cash gani pamumag-intraman sa Santon kag XFM libu-libong papremyo. Thank you.
13: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahin.

0: kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libo-libong pa-premyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
1: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
2: Oh.
1: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.
2: Aray ko!

0: Oras sa Pilipinas, mga katrupa, 59 minutos na ang nakaligad sa takna nga last 4 sa aga.
1: Exciting!
0: Basi pwede ta makatawag sa pag-asa katrupang Alex, imonitoron ta nabing nagapasulod. Ining isa ka low pressure area mabin nga namonitor sa sulod na sang Philippine Area of Responsibility, no? Kag na-develop na ining bagyo. May pangalan ining Henry. Basi pwede na ta makakuha sang pinakaulihing weather bulletin para magyahantang mga tagpalamati tabla. Kung ano ang direktang epekto sini sa aton diri sa Western Visayas, sa probinsya sang Iloilo kag sa siyudad sang Iloilo, no? Lug lang ko da initiate sang tawag kun sinuara da para maka kuha kita sang pinakuli ang ginpagwa nila nga weather bulletin ka ina pa sang alas 12, no? Tiisubong basi may ara na sila nga latest bala nga development. Angot sa sining tropical depression mabiyan bagyo nga si Henry ara na sa par na si Platan sa pag-asa mga alas 2 kaina lang taon ta kuno ano kabaskog ini ano kabaskog ang huyop sang hangin kag kun daw ano kadasig ang travel time niya no kag kun din ang direksyon niya. Eksakto na alas 5 sa aga mga katrupa ang aton nga oras diri sa XFM ang Radio Patrol Iloilo sa sining nga matinion nalabot nato ng pag-asa magkakuha kita sang pinakuling sitwasyon sang panahon subong anong direktang epekto sang bagyo nga si Henry diri sa Western Visayas. Si Sir Rolly Cuenca, Sir Rolly, pag-asa aming aga.
2: Yes sir, mayang aga sir kag sa aton man yung mga tagpalamati. Amo naton latest to the update sa subong adlaw July 1, 2026. So nagdevelop na yung low pressure area nung no, ginamonitor naton kahapon into a tropical cyclone o isa ka bagyo kag may pangalan inisya nga bagyong Henry. Si bagyong Henry uli nato na sitlatan no ang sentro yara sa kalayoan nga 70 kilometers sa west southwest of Bukay Mataan. May maximum sustained wind in siya nga 45 kilometers per hour malapit sa sentro, nagasin na sa pagmadlo sa galabot up to 55 kilometers per hour. Nag-ulag in siya northwestward sa kadasigun nga 25 kilometers per hour. So si Bagyong Henry, wala naman siya sa direktang epekto diri sa aton, sa karon no, ang iyang location is yara inis sa may West Philippine Sea. So, pakadto na inis sa may Vietnam or China. Kaga palayo na dito sa aton sa may Western Visayas. Maliban sa iyan, no, Southwest Monsoon or Habagat ang nag-aepekto sa Western section ng Visayas daga Mindanao. Gani dito sa aton sa Western Visayas, no, bangod sinin Habagat, kuni sa aton maka-experience sa katatang nga generally magulugal-umot tagtog sa magalumunatod kalangitan. Pag may mga lapdalap, bakit ang mga puglan-ulan, pag pangilat ko nag-uod dala, sining habagat. Pasarangan natin nga hangin, di ka nabagat na nakatungdan, magdadalain sila sa pasarangan yung mga pagbalot sa aton kadagatan. Forecast temperature natin, nara sa 24 to 30 degrees Celsius. Adlaw natin, mag-abot lang alas 5.31, pag mag-ato na din siya alas sa is karong kahapon.
0: Sir Rolly, Sir Rolly, do hindi manggid tuman ka baskog gini no, nga bagyo no?
2: Sa karon sir, mahina pa naman siya nga bagyo sir since kaka-develop niya pa lang.
0: So samtang nagapalayo siya sa sentro sang Pilipinas, Vietnam kag China ang direksyon niya, basi dito na siya mabaskog no? Ma-develop nga magtipon sang pwersa niya. As of now, 45 to 55 kilometers per hour ang iyasin nga kabaskogon sang hangin.
2: Yes, sir. So, as of now, sir, nasa ang iyang kabaskugon. So, samtang nag-traverse na sir, sa West Philippine Sea, muna na ang pag-iyang pag-entoy to
0: So, ang travel time niya, doon ako dasig siya?
2: Ang iyang travel time or ang iyang movement, sir, no, ang speed ng iyang movement is 25 kilometers per hour.
0: Oo. Madasig ang travel time niya, pero mahina ang pirsa, no? Daw okay lang.
2: Okay lang sir, kaya mag-off pa lang siya naka-develop eh. So, samtang at least medyo madasig ang pagpalayo ng delikata.
0: Oo, may tani kung sa China lang siya ma-develop, no?
2: At tani siya sa Guad, sa Tampar. Pero at least ang good thing na natin sir is ano, nasa ano na siya, nasa, kumbaga, nakatraverse, nakatambok na siya sa aton before siya mag-develop.
0: Oh, sa China, kag sa West Philippine Sea, bla, pa direksyon sa China pa ibabaw para ni na nagito layag ang mga People's Liberation Army Chinese Coast Guard sa West Philippine Sea, no, sir, no?
2: Tama, sir. Oo, tani, dito na mag... dito pa daw lang sa ila.
0: Mugani man. Pero may mga pista sa Bungadlaw, dahil hindi sa Bung, no? Wala man problema.
2: Sa karon, sir, ang ano lang naton is mga magalumon lang ang panyimpo naton, din, no? And generally, ito improving naman natin weather condition, pero yara sa gyapon, sir, ang posibilidad sa mga lapta-lapta ng mga pagulot na ito.
0: Sige, sir. Sir Oli, salamat kita. Aming aga.
2: Yes, sir. Thank you, kagmayan aga.
0: Sir Oli, kung ikaw nagigan sa pag-asa, so dayon ang mga may pista, subong, may birthday, may mga kasal, bunyag, bisan may lubong, subong, dayon, why ka problema? Wala magit siyang direktang apekto ni sa ato ng ining Bagyo Mabian diri sa Western Visayas nga si Bagyo Hendrik. Ay, nalipat ko yung kapila na ining Bagyo man. Pero nanotis mo, katulubang anis man, nagsululod ng Bagyo di sa Pardo, mahina, no? Base man sa El Nino phenomenon, pero hindi nagkakulugan nga may El Nino phenomenon kita, may El Nino kita nga gina-experience. Wala nagkakulugan nga hindi kita pagbisitahan sa Bagyo. Amo gyapon. Pero nanotis ta sa duha na ka mga nagsululod ng Bagyo, blan, tatlo na gani. Base duha pa lang. Hindi gid mabag ma baskog daw naghatag man pabor sa mga mangunguma ta bala nga naga ano nga naga hangad sang naga pangayo sang ulan sa mga kaumhan. Sa piyak na bahin, mga abyan, nagaduging ang illegal fishing diri sa Western Visayas. Siningulihi lang. May ara masubra isa kagatos ka mga mangingisda. Ngayara sa illegal fishing activities, mga abyan, arestado sang aton nga mga otoridad. May ara 105 ka mga individual sa ginpatigayon nga Birada Simana nga operation o kung kampanya sang Philippine National o kung sang Police Regional Office naton. Batok sa illegal fishing activities sa tung Hunyo 22, tub Hunyo 28, diri sa Western Visayas. 105 na ni sila ka mga illegal fishermen na kaladakpan. Lakip sa mga nakonpiskar, mga abin amo ang mga illegal fishing para pernalyas, no? Bumahal man yung mga fishing para pernalyas ni. Malain pagid bala sini basi may mga dinamita pabla ginagamitan pala dinamita ho, no? Kay sabugid ang isda. Ang mga isda nga ginagamitan sang dinamita, madakop nila mabiyan wasak-wasak, sabog ang lawas. Nagabalor ang mga illegal fishing, mga parapernalya sa kantidad nga 6 million pesos. Nakonfiscate man sa mga pulis. Kasunod, ini mabiyan sang 65 ka mga ginpatigayon nga mga anti-illegal fishing operation. Sa aton nga mga kapulisan, sa bulig man sang mga local nga mga government authorities. Suno sa kay acting regional director sang aton nga PNP Regional Office number 6 Brigadier General Randolph Tuanyo, kinahanglan mabin nga hatagan sang importansya ang aton nga maritime biodiversity. Libi na ha, nga iniman ang ginakwaan naton sang palangabuhian sang mga mangingista sa bilog nga rehiyon. Ilabi na subong mabin nga daw ginatanaw kag ginapaabot nga magamahal ang bili sang baboy. Kay ang pagsagod sang baboy indi basta-basta. Imo baboy, imo bahog. Nga baluan mabyan nga nagapangatubang sang nagakigo nga kaso ining mga arestado sa illegal operation nila, no? Bantayan taning mga ano ta, mga shoreline ta, mga kadagatan ta, kay iban sini nagagamit bala dinamita ti ang mga nakahulik nila. May mga kabataan, may mga apo sa tuhod sa mga isda nga magkalamatay. Di wala na sang buslon pa ang masunod nga henerasyon. Mga isda bala mabiyan nga ining mga iban magkalamatay nga mga gagmay pa bala ginakuha na. May lang tanik ko mga bata lang sa isda, pero pati apo kag apo sa tuhod sa isda dalasa. Bangod sang pahapos nga pamagi sa pangpangisda, gagamit ang iban sang mga dinamita. Di kita nga mga pumuluyo sa igad sang baybayon, basi may mga masiplatan kamudira nga mga nagapatigayan sa illegal fishing. I-report nyo sa mga otoridad ta, no? Ay kita man agyapon makabenepisyo kung magkaladakpan ining mga bintahoso nga mga illegal fishermen. Hindi man ni sila basta-basta abi mo, may suportado man ni sila sang pila ka mga opisyal, mga negosyante man, nga may mga kapyot man sa otoridad ta eh. Patuga-tuga kay mo patigayon sing illegal fishing kung wala ka to kapyot, wala ka to timbre. 9 minutos na nakaligas sa takna ng alas 5 sa aga sa palatuntunan exciting Pilipinas Mabian sa XFM ang Radio Patrol Iloilo ang ningabahin na inadulong sa inyo. Sang Turbo Dietary Supplement for Men, ang Turbo Dietary Supplement for Men na mo mga bian ang solusyon sa aton sining mga katrupa nga may problema sa ereksyon. Ang ilang Junjun wala na nagatambong sa flag raising ceremony. Wala man ginagamit isa pa ka function ni Junjun. Nagahina na si Junjun gaw tamaran na maghulag. Do tamaran na gani magbugtaw sa kagahon. Do naman na gani ang experience ninyo sa kay Junjun mga bian meaning may problema pero hindi ka mo magka-problema kay may solusyon kita dira. Ang Yes to Health Incorporated nagmanufacture sang Turbo Dietary Supplement for Men nga may makakaglabuas ka ang duha ka mga major ingredients sang Turbo Dietary Supplement for Men nga nagapabakod sang panindugan ni Junjun kag nagapadugay sang standing ovation ni Junjun kun luyag ninyo nga magbalik ang nagakayabang performance sa kama. Kag daw iya sang hormentado nga kabayo, kag daw iya sang rabbit nga desperado. Mag-Turbo Dietary Supplement for Men, 30 minutos antes ang engkwentro kun ang championship bout. Tumaron, tukon ang Turbo Dietary Supplement for Men. Kay dira nyo mabatyagan ang efekto ni Turbo. Sa pirtahan pa lang kamo sa inyong kwarto, daw manghawid na kamo sa doorknob sang kwarto ninyo kay nagahuru-huru na. Nagahuru-huru na. Sa Turbo Dietary Supplement for Men, mga bian, 100% ini nga safe. Kag wala mga bian sang side effects. Only frontal effects. Bisan ipamangkot nyo kay Pidring kag kay Luring. Sa Turbo, may halayan ka na, may salabitan ka pa, bisan basa pa nga tuwalya, kag medium size nga kaldero, kayang kaya. Manami subong panahunta. Nami isong panahon sa mga nagabaligya, naganegosyo, karinderya, itire, o mini restaurant. Nami isubong manindaan kamo sa Iloilo Terminal Market, ha? Kay may night market. Night market. Anon gani ang sa Iloilo? Nalipat ako. Gabi-gabi ning night market, no? Sa Iloilo Terminal Market. Tukon kadami martis lang sa gabi. Lipat na ko, blaw. Mangkutunta na, dugay-dugay si Katrupang Ramela. Pero sa mga nakabugtaw na, kag nakabango na, ng mga naganegosyo, itiri, karinderya, mini restaurant, nami subong panahon, kadto ko mo sa Iloilo Terminal Market, nagahulumlad na to, mga bulantero na ito, bulantera, sing ila sining mga pamaligyaalin sa uma, fresh from the farm. Mga tambok pa subong, grabe, no, mga lagpad ang dahon sang alugbati, dahon sang tugabang, ang mga talong bala Katrupang Ramela, kita ko nagliligad, sus, itom-itom kolor niya mo, bini, meaning, nami nga quality. Kag na labayan ko sa karsada, dag 40 lang ang kilo, 40 pesos ang kilo. Pero ambot subong, dili anay kita matutok, guro, no, mga farmers na, kay medyo delikado ang baboy, bla. Bangon sa presensya sang African swine fever. So, focus, tabi anay bisang mga ulutanon, damuunta produkto sa ulutanon, kag medyo mag-vegetarian anay kita. Ang palakaon sang baboy subong medyo budgetarian anay kamo ha. Vegetarian kag budgetarian are totally different things. Ang iba na yabulo balibad lang. Ay, vegetarian ako subong. Ay, wait, imotog bakal baboy. Masama daw sa kalusugan ang baboy. So, vegetarian anay ta subong. Abebe katropang Romel Bay kung naga ginugutok na da ang mga tao ta sa Iloilo Terminal Market. Aga, panis ka trupang Romel, naglukso. Bit-bit ang isa ka cup nga Santon Plus Coffee Mix. Kag isa ka kapsula sang Santon Vitamin C. Ah, no? Paris ni sila mo. Kita mo, update ka rin panis sa Norte. Oh. Grabe nga resistensya sang tao. Amo na iya mga abyan kung pala inom ka sang Santon Plus Coffee Mix. Una, tukon niya ang Santon Vitamin C eh, nga alkaline based bala. Tapos padalundunan sang Santon Plus Coffee Mix. Be pamatian tabi ang report sang naka Santon Plus Coffee Mix kag naka Santon Vitamin C. Katrupang Romel Paklibar sa patrol, may aga.
1: Good morning Katrupang Alvin, ka good morning sa mga listeners naton diri sa Iloilo Terminal Public Market. Subong ang adlaw ang market day diri sa Iloilo Terminal Public Market sa mga kotora naton nga gusto magkompra para makabulo barato kamo ka makayo-ayo gawa kamo sa inyo nga mga pamaklon mga like mga utanon Atanan nga bala clone katropang Alvin ah. Magluwas lang gid sa karne kag isda abi.
0: Oo.
1: Dire ka mo pangumpra sa night market sang Iloilo Terminal Public Market.
0: Basta so, sila. Basta kalanon lang ang mga black loan ah.
1: Oo.
0: Hindi pwede, hindi pwede radio, TV at mga lumang comics man.
1: Hindi.
0: Hindi pwede. Kalanon lang.
1: Hindi, kalanon lang. So good din sila Martes ang gabi. Todtob Miyerkules sang kagahon o kunaga katropang Alvin. Ang mga Iloilo Terminal Market, night market. Diri sa tubang sang Iloilo Terminal Public Market katropang Alvin. Diri mo mabakal ang mga priska nga mga utanon. Halin gidya sa umah. Diri sa probinsya sang Iloilo katropang Alvin. Kiti diri mo makita ang mga priska nga mga utanon wala kagiya wala basa sa tubig.
0: Kay kun sa isda may ara na nga dagsa mo. Sa mga ulo tanon subong anong dagsa?
1: Talong.
0: Talong gid yan, no?
1: Oo.
0: Tagpila ng kilo sa talong subong?
1: Tag 40 pesos ang
0: sakto.
1: Namin na ano nga tsura sa talong.
0: Outside the medyo... outside the market na yung presyo?
1: Yes.
0: Black, bali black market na yan ang presyo?
1: Oo.
0: Black market? Oo.
1: Pero kung dito ka sa sulod, madaga na rin siya 50-60 katropang Alvin.
0: Oo, laban-laban, ginakalagi
1: na nila. Ariyan, kita mo gid yan nga bag-ogid siya poksi.
0: Halin sa kaing. Halin sa kaing gid.
1: Oo. Ang iya po ngango wala pa yan nahuyos.
0: Oo.
1: Why black agi do hindi siya yung itom lang ano ang pungango
0: anong
1: niya.
0: Anong paborito mong luto sa talong?
1: Torta.
0: Yudi torta. Lagpat ko gito. Torta gito. Pero kabalo ka, ang talong abi, kung daw tamaran ka mag-torta, kaya ti nasugba mo pang talong mo. Pwede man, basta priska, slice mo lang sa katropang naman, medyo panipis nga style. Fried talong, okay na.
1: Palutawon sa mantika.
0: Oo, ayos na. Okay tapos na. Sisaw-saw mo ang gapon sa patis.
1: Patis.
0: Ayos gapon, basta priska ha.
1: Or iban ganis ni katropang Alvin kung daw medyo gatigaan ka para hindi mas mahapos na gid lang. Iputos mo siya sa plastic tapos isampaw mo sa babaw tinigang. Parang iyang duga bala hindi magkanto sa kanon.
0: Pwede sa aluminum
1: tapos
0: foil.
1: Paglapwa,
0: aluminum foil lang abi.
1: Pwede man.
0: Kay ang plastic daw low-end ba?
1: Aluminum foil lang. Mo daw medyo lapwa lang tapos us-on mo siya. Taga butangan sang suwa. Pagkamay ng asin.
0: Basta mga priska nga talong ayos man.
1: Oo.
0: Actually daw steam lang ginamin mo na.
1: Oo,
0: pareho man, pareho man sa okra, isang pa mo lang gani sa tinigang, ayos na eh.
1: Oo.
0: Pagsausaw mo patis kag suwa, ayos na.
1: Oo.
0: Pero kay baluka ang okra gali katropang Ramel. Bulong man inigali sa diabetes suno sa pagtuon.
1: Oo.
0: Kaya huluman mo lang halimbawa may lima ka kakihad sang okra, butang tapito. Wakion mo lang waki kay bala mo daw mo kuno nang epektibo eh.
1: Oo.
0: Sa mga dahon-dahon eh, dapat waki. Di ba? Halimbawa, pito ka ukra, kihadon mo lang siya sa tatlo ka kihad. Ang pito ka bilog nga ukra, ibutang mo sa pitsel, butang mo sang tubig, kaghuluman mo, pagkaaga, ano mo nang imnon mo? Bawag, danlak-danlak.
1: Oo.
0: Ang iban daw hindi kasaho.
1: At pero, ang mga wala iya kagi ka itong pangalbin daw medyo
0: daw na danlakan sila bla o
1: danlakan ka o kaya ang iya sinang tubi na galapuyot na siya pangalbin mo.
0: Oo.
1: Pero amo nang pinaka-ektiktibo kapin pa kung ta sugar mo or may uric acid ka
0: na oo bulong na
1: amo nang bulong
0: ti amo na ang nagadulas bla.
1: Oo. Mula pagkaga, pagbugtaw mo saga, muna yung noon mo, hindi ka na mag-inom ininit, hindi ka na mag-inom kape.
0: Oo.
1: Muna na yung unakon mo, inom.
0: Sa mga
1: na-inom.
0: Oo. Sa mga nagkakalaya, abi, pwede man ipanghugas ang tubig niya?
1: Pwede, ah.
0: Pwede, no?
1: Oo, ah.
0: Pwede daw nag- basta pampadulas siya, eh. Kag nagaano gid jay halimbawa ang imo nga tutula may sore throat ka.
1: Oo.
0: Kay ti medyo dula dan log siya. Daw nagadalhay lang siya mo.
1: Oo.
0: Oo, amo nang experience ako kasi una pag inom ko lang ko daw madanlak ka daw dalo dan log
1: ako. Medyo na narigna ka na rignaan
0: ka. Oo, rignaan ka. Pero nang experience ako na pag inom ko ng mga tatlo ka baso, daw nagadalhay na blang tutunlan mo. Daw ay nagasagrak blang speaker mo bla.
1: Oo.
0: Oo, tinaw maayo
1: ang
0: na.
1: Ang pinakadamo ay pagin sila nga do tawag niya nang do nagalapuyot di bla ang iyang duga katropang Alvin.
0: Oo.
1: Kung bag-o siya puksi.
0: Nanho.
1: Nang wala pa siya katulo bla.
0: Actually wala so, man isang overdose hining mga down-down nga panginom ta bisan mga dahon pabanala gaon mo bulong sa diabetes wala man ni overdose.
1: Why? Maski pila pa ka pitsil imo imnon kun agas ang hinuruman ng okra ya katong pangalbin wala man niya epekto sa sulod sang lawas
0: mo. Ano pa gani man nami nga madanlog nila ko. Mga lagpad ko no sa buong dahon sang tugabang.
1: Sa okra. Ano ang tugabang?
0: O lagpad ko no sa buong. Malagpad meaning ang kun malagpad ang dahon sang tugabang subong healthy siya.
1: Oo. Kiti magluwas nga naulanan na. Tapos di sagot sa mga bag-o gid bala tanom tanom Calvin do pimiro pa lang gid harvest so lagpad ang dahon may kita ko di gani dahon nga lapit do palad ko kalapad sang dahon sa malupati mo
0: abi makadulodugsing tara sa ila sa mga vendors ta anong sikreto nila nga naglapad ang ila lugbati.
1: Ang iban di abi kwan ang ginakumpra man ni nila katong pangalbin pero mayari ko di na interview like sa nagigad nga sila gidyang plantation sang Alugbati sa Lanit Haro.
0: Anong sikreto nila bing naglagpad ang dahon sang Alugbati kag tubabang kag mga kamuti subong sus green green
1: inyo na inyo gini tanom ay hindi na kumpra mo lang alsada lang
0: hindi lasada
1: hindi
0: alsada siya
1: alsada ang may kilala ko di po galing ito wala na di siya nga ilagi diya tanom
0: base na ubos na kontra base na ubos na kumpra
1: sang
0: lasador man na alsador
1: o kay iban sina di magluwas nga atin pa wala siya naga ano wala siya
0: pero daw dagsagid man ang talong katulopang Romelo bisan diin ka lang astol
1: oo
0: ari ate una si okay, Manang Abi nagapaninghawak
1: inyo ginia tanong ng Alugbati ginalsada nyo man okay.
0: Lagpad ang dahon
1: hindi magiging tamad pero tambok na siya pero may nakita ko ito ginan yung bit-bit sang babae na sulit sa plastic daw palad lag ko ang kalagpad ang Alugbati
0: subong Abi kiti midyon magabalang baboy
1: galing ang mga nagabulante kita mo niya patula nagbalagba
0: abi.
1: Tutsin mong tabok ko din halin na yung patula niya sir
3: dumaraw
1: pa halin
0: layo pa
1: dumaraw ka peso
0: ano ang bakla niya sang patula
1: ano bakla niya kinilo tagpilang kilo tag 40 kilo
0: hindi by inch
1: siya natin Malvin
0: hindi by inch magbakal hindi by minitro
1: hindi hindi takson mo na ikaw klapa hindi kinilo
0: ang takwaya ang takwaya nung magbakal sang takway hindi rinolyo
1: ang takway hindi may araman nga rinolyo may kinilo man
0: okay
1: kapin pa ko na panita na
0: aba mawuti nga lang panita na
1: talong
0: ang labor ginapatong pa na sabili mo abing talong si Manang si Inday pa yata bisang talong niya.
1: Oh, are kay kisinanay.
0: dito lang sa piyak. Sa medyo ano lang.
1: Lagko talong din.
0: Sa kay sa medyo bataon lang.
1: Nang Margoso. Mambala ka tanan
0: talong ita. Mambala sa rekro aga pati jo. Di sa ibalang may mga manugbliga talong. Ipauya pauyati siya.
1: Tapos taon tagabang lagpalagpad oh.
0: Ba mo mabalang tanan kun nami ang talong niya kun siya maguyat eh. Kun displayable para maganda
1: pa naman. Tambo dagko tambo ba.
0: Di na lang tambo.
1: Dinahalin tambo mo na eh?
3: Dumaraw
1: pag gid.
0: Hindi sa kawayan? Hindi sa kawayan halina?
1: Hindi sa kawayan. Eh, kawayan gid eh.
0: Sa kawayanan.
1: Tambo kawayan?
0: Oo.
1: Kasi nagligad, kundi iwa tambo sa kawayan. Tambo sa dalusan, Iban.
0: Ah, pwede gali?
1: Oo, pwede. Galing kiti, subong damo na gitman kawayan. Nabi sa mukha.
0: Pero kabaluka, subong kabayan, gataan mo ang tambo ngayon. Namit mo sa laktan sang ano sang tugabang, bagungon.
1: Oo, bagungon. Tapos butangan mo, kura kag takway.
0: Wow. Galing mang risgo sa pagkaon sang bagungon, nga laktan mo tambo, tugabang, kag ukra, nga may gata. Tapos mo kaon, gabutod dyan mo.
1: Ayaw ka, sop-sop. Hindi, may ano man ako nung katrupangal. Depende ko man sa pag...
0: tiltig.
1: Pagtiltig ko.
0: Sang buli yan. Pero kung di mayong pagtiltig sang buli yan, tapos mo kaon, gabutod ka mo, kay sigang suyok mo, suyok mo. Wala, ano, dala?
1: Ay, may idea na ako, no? Kung hindi mo siya madala sa sop-sop, sa bibig, sa buli. Ako na ako nung
0: hindi kung sa bibig mo sa pagyon sup-supon mo
1: sup-supon hindi siya padala
0: pero kung sa buli mo sa pagyon huipon mo. Ang sekreto sinada ang pagtiltig eh.
1: Ang pagtiltig
0: pero makabilagi na bala makabeses nga abi mo dala na sa suyop mo ayawan ka pa arangka suyop hindi pa madala blah sa pagkaon sang bagungon, dapat eksakto nga tiltig ang pagapatigayonon.
1: Oo.
0: Para pagsuyop, dala dayon. Achichi.
4: Nani ka payas.
0: Ah, be. Si ano dabi, sino lang si Shaquille O'Neal daw, si Shaquille O'Neal. Ah? Araw?
1: Wala.
0: To si babae si Inday to. Do tupos lang sa misa nga gilampong aga pungko siya.
1: Ah, aga pungko.
0: Siya pa uyata sang talong niya.
1: Oo. Ah, sino talong ni ayan tong Trieste
0: talong? Para hindi ma-damage black, ikaw imo yung mabasko, imo magpusga mo. Si Inday lang po yata.
1: Ay, lagdag ko nga talong.
0: Abibiday.
1: Madam,
0: be. Pila talong mo?
1: Diba? Si Manong, baligya. Huwag isang babae.
0: Huwag isang baligya, babae lang.
1: Si Manang, di ba?
0: Oo. May ara lang daw na categorized na black tropang rebel. Doon pala riyong sizes mo?
1: Oo. Oh,
0: ginakalaging nila.
1: Lagko nga talong. Isa yung talong, imunay yung talong. Hindi na talong, oh. Ayla.
0: Dax no. Dax nga talong no, Dax.
1: Oo. Nagko.
0: Dax na, Dax.
1: Oo. Lagba kalabanan ng brigya talong abi laki.
0: Oo.
1: Eh sala ning
0: kamaki. Do wala appeal magbrigya.
1: Oo, wala.
0: Namiya si Inday to magbrigya na may. Do maganyat ka bala magbakalaw.
1: Mm. Depende man abi sa pagbaligya sang talong umera.
0: Oo, mugani.
1: Pero depende may ara man laki abi ka pagalben.
0: Balmo sa pagbaligya sang talong. Hindi basta-basta. Imo talong, imo halong. Ay dapat i-showcase mo man eh para maganyat, ma-convince man ang prospect buyer.
1: Mga...
0: Sa pag-uyat na katulopang ang Romel mo?
1: Oo, sa pag-uyat. Kasi sa pag, ano, gito sa pag...
0: Presentar?
1: O, presentar.
0: Oo.
1: Kaya karoon mas kaya nami, talong mo kung pigaw ang pag-presentar. Wala man namin bakal. Pero tinihara man yung gihipos-hipos lang. Pero ang ginapangita, abing magbakal, huwag na yung pamangkot, ah. Kabalo na pala magkilatis.
0: Oo.
1: Kung ano klase baklo na gusto niya baklo.
0: Basta first atin. Class ng quality, huwag naman gani ka pamangkot sa presyo.
1: Huwag na. Makita mo lang. Hindi mo kinanglan pamangkot doon.
0: Kamuti. May kamuti. Sweet potato bla? Yam bla? Kamuti? Damo? Subong?
1: Subong na wala ko din nakita. Kamuti.
0: Rich
1: pero,
0: in...
1: Pero sila subong kamuti.
0: Oo. Kabalo ka kung ano, basta may kamuti, kabalo ka, healthy food, inaiban, huwag kakaon, sang kanon, amo na ang best alternative mo, kamuti. Natawagin na
1: sa iyo.
0: Ano? May one is, sige, igagawa na lang, igagawa. Pwede pa.
1: Ano, presyo sa mga nakapangunang balaklo, no, sa sulod sang Iloilo Terminal Public Market, ang isda, ang aloy tag 140 pesos ang kilo, tuloy 180 to 200 pesos ang kilo, tamudyos sa 200 pesos ang kilo, ang alimusan, so 320 pesos ang kilo, mataan, 180 pesos ang kilo, lubulobo, 160 pesos ang kilo, ang pagi, tag 150 pesos ang kilo, ang salmon, 220 pesos ang kilo, tilapia, 150 pesos ang kilo, ang bansa, 240 pesos ang kilo, ang kasag, 350 pesos ang kilo, salmonite, 180 pesos ang kilo, ang bisogo, 220 pesos ang kilo, ang lison, 300 pesos ang kilo, ang bangros, depende sa halagoon sa bangros, may ara nga tag 190, may tag 210 pesos ang kilo. Sitasyon kag presyo sa mga nagpangunang balaklon dere sa Iloilo Terminal Public Market, idadulong sinyo sa Santa Plus Gold, Santa Plus Coffee Mix, Santa Vitamin C, Vision X Plus, Premium D3, kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 127 Radio Patrol Iloilo, ako si Katropang Romel Paklibar, XFM News.
0: Nabatian mga abyan, report ka tulupang Romel Paklibar, sudagundagon ka mo ito sa Iloilo Terminal Market. Ha? May 30 minutos pa ka mo, ano? Hingagaw ka mo ito, nagapanghimos na sila. Tandaan ninyo, kada Martes ng gabi, halin lang sa istubtub na sa isa aga, Merkulis na. Para makabarato ka mo sa presyo. Mamerili ka barming aga sa kay Tristan Wyatt Gulay, may aga gid, nga nagupot sa atun sa sining mga tinion, subuman sa kay ma'am Angelo Di Monteverde. Ginoklabos kita sa panamabin sa atong kapagpangalagan. Magabalik ako sa Express Balita sa aga. Baka-baka vlog, mayong aga, sa Kaipunong Barangay, Noel Groy, Sang Palagon. Mga abyan, upod ko si Katropang Alex Saspa sa technical side. Si Katropang Romel Paklibar sa patrol. Express balita sa alas 6, supon ko si katrupang Era Espinosa. Bantay nino, magasunod sa dili gilamang madugay ang The Secret of Hell. Para sa XFM, Radyo Patrol Iloilo, ako si katrupang Alvin Dennis Arabang. XFM News!
4: Exciting Pilipinas!
5: Mga katropa! Exciting!

0: Ito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
1: Isang maganda at malusog na pakikinig sa ating lahat, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito na naman po yung likod, Sir Michelle Hines. Makakasama po ng live dito sa ating pong programa. At syempre, magbibigay na naman tayo ng mga kaalaman. Magbabahagi naman po tayo ng mga impormasyon kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang ating pong pangangatawan. Syempre, katuwaan po natin ang ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Produkto ng Yes to Health. Ngayon po ay mabibili na sa pinakamalapit na butika, mga parmasya, dyan sa inyo pong mga lugar, maging sa atin pong mga Yes to Health Clinic. Kaya puntahan po, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic para maka-avail kayo ng atin pong mga produkto. Okay, sa programa po natin, makakasama pa rin natin ang isa sa atin pong Certified Naturopathic Practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine, at syempre ang atin pong Celebrity Doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
2: Magandang araw, partner, at magandang araw sa lahat ng ating mga katropa sa buong Pilipinas na nakatutok sa ating palatuntunan. Welcome po muli sa ating The Secret of Health. Pag-uusapan natin yung mga impormasyon na pwedeng makatulong sa ating pagpapalusog araw-araw para makatulong po sa ating family at ganun din na katuwang natin dito yung mga produkto ng Yes to Health.
1: Mm-hmm. Sa mga kabayan po natin, samahan ninyo po mga lingkod dito sa atin pong programa sa pamamagitan ng pagpapadala ng inyo pong mga text messages. If ever meron po kayong mga inquiries, i-text nyo lang po yan sa atin pong numero, atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Huwag pong kalimutan i-like and i-follow atin pong Facebook page, Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Yeah. Para updated kayo lagi sa atin pong mga promos, mga announcements po natin, mga kaibigan. At ganoon na rin sa mga bagong launching ng mga produkto po ng Yes to Health. Ha? At pwede rin kayo mag-post dyan ng mga katanungan po ninyo or mga experiences ninyo. Pwede nyo rin post dyan, mga kaibigan, no? Sa atin pong Facebook page. At huwag pong kalimutan, ha, puntahan, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar.
0: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang paggamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851 EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibabahan ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
1: Puntahan, bisitahan ang ating mga Yes to Health Clinic para po sa libreng konsultasyon at mabigyan kayo ng complete health assessment, mabigyan kayo ng dietary guidelines. Lahat po na yan ay pagkakaloob dyan sa atin pong mga Yes to Health Clinic. Kaya samantalahin ang pagkakataon at bumisita, pumunta sa atin pong mga Yes to Health Clinic.
0: Secret of Health, Health Info.
1: Health Info po muna tayo mga kaibigan, dagdag kalaman. Kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang atin pong pangangatawan. At pag-usapan po natin itong isang karamdaman, ano? Na kung inyo pong napapansin o naobserbahan ninyo na madalas nagpapawis, mga kaibigan, ang inyong mga palad at talampakan. Minsan po may kasabay pa yan na hindi kaaya-ayang amoy, mga kaibigan, no? Eh maaaring symptoms na po yan, ha, ng karamdaman po na hyperhidrosis. Atin po i-consult, ha, kay Doc Algie kung paano po ba nabubuo ang ganitong uri ng sakit, Doc.
2: Oo, familiar tayo dyan kasi marami tayo minsan pag nakikipagkamay tayo, medyo malagkit na medyo basa.
1: Yun na nga. Oh.
2: So ito po yung hyperhidrosis, ito po yung labis na pagpapawis na maaring sanhi ng ibang medical condition. At ang mga taong may hyperhidrosis po ay nagpapawis na talagang matindi, ano, literal na pwedeng tumutulo o nagmo-moisture yung kanilang mga kamay at mga paa. Normally, ang ating mga sweat glands ay gumagawa po ng pawis dahil ang ating skin, mayroong mga sweat gland na siyang nagko-control ng temperatura ng ating balat. For example, iniiwasan natin na mag-overheat yung sistema natin kapag sobrang mainit ang katawan, automatic yan, magre-release sila ng pawis na magko-cool down naman sa ating sistema. Kapag ikaw ay nilalagnat o kahit na tumataas lang yung temperatura mo, nilalagnat ka, nag-i-ehersisyo ka o nakakaramdam ka ng stress, kinakabahan ka, nababalisa ka, or kahit na anong hindi magandang pakiramdam o takot, pwedeng mag-trigger ito ng pagpapawis. At kapag hindi po kayo nakakaranas ng alinman sa mga nabanggit, pero pinagpapawisan kayo ng sobra-sobra, ibig sabihin may mga nerve na nagbibigay ng signal sa inyong mga sweat glands na hindi ito napipigilan. So para sa 1% hanggang 2% ng mga taong may hyperhidrosis, ang mga gland ng kanilang pawis o yung sweat gland ay hindi talaga sila sumasara. Kumbaga lagi silang open, ano? Pinagpapawisan sila kahit na hindi po kailangan ng pagpapawis, ano? Kahit nasa loob ng aircon na Sir Misael, talagang pinagpapawisan sila. Oo. Yung ang iba, nakaupo lang, nanonood ng TV, pinagpapawisan. At may iba pa nagsabi na kahit naliligo sila sa swimming pool, pinagpapawisan sila.
1: Pinagpapawisan pa rin.
2: Grabe, ano?
1: Abnormal talaga yung sweat glands.
2: Oo, hindi nagko-close. Actually, may mga ilang tao na, ito yung mga uri, ano? Pwedeng yan ay primary hyperhidrosis o tinatawag din na focal or essential hyperhidrosis. Ang sanhi po nito, yung sanhiyan ng labis na pagpapawis sa ating kamay, kilikili, mukha at ito ay walang malinaw na dahilan. Ano? Kung ang iyong mga gland ng pawis ay may on, kumbaga, na switch, imagine ninyo, may switch on, ang may primary hyperhidrosis ay laging naka-on, hindi ma-off. Diba?
1: Yung switch ng ano, nalasa yung glands.
2: O sabihin na natin yung switch. O para mo sa ilaw. Lagi naka-on siya. So, ang mga tao may primary hyperhidrosis ay karaniwang pinagpapawisan mula sa isang uri ng gland na tinatawag na eccrine sweat gland. Yan. Yung mga gland na ito ay bumubuo ng karamihan po sa 2 million hanggang 4 na milyong gland ng pawis sa ating katawan. O yung eccrine sweat glands ay maaring marami yan doon sa ating paa, palad, mukha at kilikili. Kapag yan ay sobrang nagiinit ng katawan natin o gumagalaw tayo o may emotional na hindi maganda sa atin o dahil na sa hormone, okay, ina-activate ng mga nerves yung gland na yan upang maglabas ng pawis. Yan. So yun. Kaya minsan pinagpapawisan tayo ng sobra. Alam mo yung mga taong may sobrang pagpapawis na hindi naman ito, kumbaga hindi na ito normal, merong ginagawa dyan yung mga doktor, merong tinatawag na surgery, yung nerve surgery, yung sympathectomy, na kung saan yung nerve, may binabawa silang nerve na nagtitrigger ng sobrang pagpapawis sa pwedeng sa kamay o sa paa. Okay? Pero Eh, ewan ko lang kung kayo gusto nyo magpapa-opera, no? Yung iba talaga, nagpapa-opera sila dahil hindi na maganda yung buhay nila. Mm-hmm. Hindi sila makapagtrabaho sa office kasi nababasa yung mga papel. Mm-hmm. Matindi, ano? Yun namang isang klase, yung secondary hyperhidrosis naman, ay tinatawag din na general o pangkalahatang mm-hmm. hyperhidrosis. Nagdudulot ito ng labis na papawis sa buong katawan. Kanina yung madalas yung kamay, paa, mukha, di ba? Mm-hmm. Pero ito buong katawan. At mas maraming bahagi ng katawan ang pwedeng nagpapawis kahit na hindi ka naman talaga kailangan magpawis. At mm-hmm. ito po ay isang kondisyon sa pangkalusugan na. Mm-hmm. Masasabi natin na ito ay dahilan sa ilang mga kondisyon gaya ng menopausal, mm-hmm. di ba? Yung pregnancy, yung thyroid problem, mm-hmm. yung iba naman, pag may diabetes tayo, alcoholism, pwedeng infectious disease katulad ng TB, mm-hmm. tuberculosis, Parkinson's, rheumatoid arthritis, yung iba pag na-stroke ka, may mga ganung resulta, ano, heart failure or yung iba na may cancer katulad ng leukemia at lymphoma. So ito yung mga nakapaloob doon. Generally, yung hyperhidrosis, yung primary hyperhidrosis, hindi naman nakakamatay. Mm-hmm. Hindi ito delikado sa kalusugan. Kaya nga lang, masyadong hassle. Mm-hmm. Oo.
1: Very frustrating na problema.
2: Frustrating, oo. Ito rin namang secondary hyperhidrosis, hindi rin naman ganun ka, ano, kadelikado, pero maaring ito nga indication ng isang sakit mm-hmm. no, na dapat nating ipa-check up dahil posibleng ito ay magti-trigger pa na mas ibang problema. Kasi pag lagi kang pinagpapawisan, malapit ka rin sa infection. Mm-hmm. Although yung pawis natin is pamatay ng mikrobyo, mm-hmm. pero tandaan natin na lahat ng hindi normal na nangyayari sa katawan ay pwedeng mayroong consequences na iba mm-hmm. sa ating sistema.
1: Sabi po nga, lahat ng sobra na hindi mm-hmm. maganda sa katawan po natin, mga kaibigan, ano? Yung iba, Dok, pagka nakakaranas ng anxiety, mm-hmm. ano, or yung babalisa, ano? Eh, pinagpapawisan din po ng husto na inaakala po nila na sila ay nakakaranas ng hyperhidrosis. Mm-hmm. Pero ayon po sa mga eksperto na medyo may pagkakaiba, ano, yung karamdaman mismo na hyperhidrosis kesa dun sa pagpapawis dulot ng actual anxiety disorders. Ano? Pero yung iba, nafe-feel nila na parehas lang. Ano? Halos parehas lang kasi ganun yung pawis, especially pagkagabi. Diyan pinapawisan ng gusto ng malalamig na pawis, sabi pa nila. Ano?
2: Malalapot daw na pawis na malalamig.
1: So yan ang naobserbahan, ano, ng mga kababayan natin na meron pong hyperhidrosis or sobra-sobra yung pagpapawis sa kanila pong pangangatuan. Ito ba, Dok, ay hindi naman nakaka-dehydrate?
2: Nakaka-dehydrate ito mm-hmm. pag sobra na. Kasi syempre, lahat ng tubig na lumalabas sa katawan tapos wala kang replacement.
1: Mm-hmm.
2: Kaya kadalasan din ng mga may hyperhidrosis, mauuhawin sila.
1: Mm-hmm.
2: So, inom sila ng inom ng tubig. Kasi mm-hmm. nga, para kang ano, gripo na hindi ma-close, tulo ng tulo.
1: Ayun
2: yung nangyayari. Oh.
1: Nako. So yun na, sa mga kababayan po natin na mayroong ganitong uri ng karamdaman, eh dapat po eh wag ipagpawalang bahala, ano? Bagaman hindi siya ganoon ka fatal, okay, hindi yung iba parang normal na lang sa kanila, Dok, ano?
2: Oo.
1: Pero nakakaabala talaga siya sa pang-araw-araw po ninyo na pamumuhay, mga kaibigan, no? So kung mayroon man mga paraan na pwede po ninyong magawa, kung mayroong mga way, ano, na mabawas-bawasan yung pagpapawis, ano-ano po ba, Dok, yung mga tips na pwede nyo maibahagi sa atin po, mga kababayan?
2: Yeah.
1: Kahit pa paano, eh, ma-lessen yung sobra-sobra nilang pagpapawis.
2: Oh, unang-una sa lahat, huwag kayong magsuot ng ano, masyadong makapal na damit. Saka pumili kayo ng ano, light and breathable fabric katulad ng cotton.
1: Oh, marami
2: silk
1: na ngayon yan.
2: Kaya lang, mahal yung silk. Ano?
1: Oh.
2: Ayan, so maligo araw-araw, at least siguro mga twice a day kung kayo pinagpapawisan para ma-cool down kahit papaano, ma-prevent yung sobrang pagpapawis. At gumamit kayo ng herbal soap or sabon na hindi mabigat yung chemical na pwedeng makatulong sa pagpapaganda ng kalusugan ng skin natin, katulad po ng Santon Plus Herbal Soap, di ba, na may activated charcoal at may iba pang mga sangkap na herbal na pwedeng makatulong sa pagpapalusog ng ating mga sweat gland. Ayan. At iwasan yung mga spicy food kasi masyadong nagpapainit ng katawan yan. Ano? Pati alcohol.
1: Na
2: pag kinain mo yung maanghang, talagang pagpapawisan ka. At saka yung mga hot drinks, iwasan, lalo na kung katanghali ang tapat. May mga ganyan,
1: nagkakape pa.
2: Katanghali ang tapat. Ano? Mga tsaa at mga kape na ito ay mayroong mataas na stimulant.
1: Ayun.
2: Kasi bawal sa inyo yung ma-stimulate ng gusto eh. Kasi nerve nga ito eh. Diba? Yung nerve na hindi normal yung kanyang signal na kahit hindi ka naman kailangan magpawis, eh pinagpapawisan ka. So iwasan yung ano, stimulant.
1: Mm-hmm. Ayun ha. Sa mga kababayan po natin na ganito, sobra-sobra yung pagpapawis po nila, eh mas maganda po, mga kaibigan, iwasan nyo anything na makakapag sira doon sa mga nerves, atin pong pangatawan.
2: Saka mag-take kayo ng, ano, ng mga supplement na mataas yung minerals, antioxidants, yung mga vitamins na nagpapaganda talaga ng skin. Ano?
1: Yun.
2: At meron tayo niyan sa ating mga produkto, yung ating Sandon Plus Gold, may limang herbal extract ito na mayroong malawak na benepisyo sa buong sistema, sa daloy ng dugo, sa balat, sa ating hormones, sa nerves, o ganun din yung ating premium D3. And of course, vitamin C. Napaka-importante niya sa ating mga skin, ano, yung ating vitamin C.
1: Mm-hmm. At sa mga kababayan po natin, pwede rin yung ano, gamitin ang ating pong Sansong Plus Herbal Oil. Ano? Lalo na pagka medyo pagod. Mm-hmm. Tapos nagbasahan ng kamay mo. Pwede mong haplasan ng Sansong Plus Herbal Oil natin. Para nakakatulong din kasi yun, Dok, ano? Sa mga nerves, nerve endings ng ating pong pangangatawan, mga kaibigan. It soothes the nerves and also the tissues. Ano? So, napakaganda yan, ano? Para sa mga kababayan po natin, ha? Na nakakaranas ng ganitong uri po ng sakit. At yung mga nabanggit ni Dok kanina, eh, gawin nyo po yun, ano? Especially sa clothing. Iwasan yung mga masyadong pag sinuot mo, talagang pagpapawisan ka agad.
2: Oo, hindi ka pa nga pumupunta sa lugar na pupuntahan mo, pinagpapawisan ka na.
1: Oo, pero wag naman din yung ano, Dok.
2: Sobrang ikli.
1: Yung halos labas na lahat.
2: Oo, iba na yun.
1: Oo, so sa mga kababayan po natin, ha, na meron ganitong uri po ng problema, eh maaari pong magsadya din sa atin po mga Yes to Health Clinic para mabigyan po kayo ng mas kumpleto na guidelines, lalo po sa inyo pong diet, kung ano po yung mga gagawin nyo, ano po yung mga iiwasan po ninyo para makakop up yung pangangatawan sa ganitong uri po ng sakit, ha? Puntahan ang atin po mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar. Kung meron kayong mga katanungan, just text lang, ha, sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545.
3: Suwabe ang aroma. Sansun Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Sansun Plus Coffee Mix. May kape ka na. May gamot ka pa. Sansun Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas. Mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
5: Sandown Vitamin C. Ang vitamin C na puno sa energy dahil ito ay gawa sa Sandown Plus at Sandown Gold. Palakasin ang immune system. Labanan ang mga karamdaman na dala ng virus at bacteria. Mag-Sandown Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C na pinalakas ng Sandown. Mabibili sa mga butika.
6: Proteksyon ba sa kalusugan ang harap mo? Dito na tayo sa subok na Sansun Plus Gold. Sansun Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sansun Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Sansun Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. Sansun Plus Gold, mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sansun Plus Gold.
7: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
8: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
7: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VC.

0: Dito ka dito. Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Magandang umaga po, Nay. Ano pong pangalan po nila at saan po nakatira?
3: Pangalan ko ay Enriqueta Cruzado, pero kilala ako doon sa lugar namin na Henry. Ako ay naninirahan sa Marikina, sa Summer Home Subdivision, for almost 50 years na yata kami doon sa lugar na yun. Lahat ng kapitbahay ko kakilala ko.
2: Ano po bang problema niya, Naya? Bakit kayo napasubok ng atin pong mga produkto?
3: Nakikinig ako sa radyo. One time na narinig ko yung Santon Plus. Nagkataon na namamagaan pa ako noon. Natakot ako pag ako may kidney failure na. So, trinay ko na, bumili talaga ako ng Santon Plus at inisip ko, malay mo, baka ako'y gumaling doon. In 5 days, nang pag-inom ko ng Santon Plus Gold, nawala yung magaan ang paa ko. Sabi ko, pumulubot na nga yung paa ko sa wakas ka. Nangingintab kasi yung paa ko noon eh. Natatakot na ako. Binibiting ko na sa double deck para lang ma-relieve yung aking sakit ng binti. After 5 days, nawala yung pamamaga ng paa ko. So, tuwan-tuwa ako. Malaking bagay sa akin. Then, may dumating akong kaibigan na palikbayan, namamaga din ng paa niya. Sabi ko, try mo yung aking, ano, hindi ako doktor, pero malay mo, pagkaloob ng Diyos na, ano, sa awa ng Diyos, ganun din, naramdaman din yan. Maganda rin. Marami rin nag-advise sa kanya ng Santon Plus, siguro yung mga nakasubok na.
2: Wow.
3: And, nagkaroon ako ng pasa-pasa sa braso ko, dalawang braso ko. Ito, parang ang, anong tawag nun, sabi nung apo ko, meron ka bang tatong lola? Sabi ko, hindi naman, kaya lang ako natatakot na ako dahil ang iniisip ko, baka ako'y kung ano nang sakit na nararamdaman.
2: Opo.
3: Nang ako'y subukok ulit na bumili ng Santon Plus, nakita nung mga anak ko, nanay, wala na yung mga itim sa braso. Kaya malaking bagay at ako'y talagang narelieve yung takot ko. Dahil sipin mo naman kung magkakasakit pa, 85 years old na ako, hindi ko na kaya ang magkasakit ng masamang karamdaman.
2: Ano pong masasabi niya na sa mga kababayan po natin na may parehas din na problema sa inyo? Ano pong ma-advise
3: sa advice ko sa kanila, sabi ko, itry mo rin mag-check up dito, pre-check up ka ako, dahil listener nga ako sa DCXL. At saka yung 774. Ay kako, naririnig ko lahat yung mga testimony ng mga nagdumanan ng mga gamot na ito. At hindi gamot, food supplement ako. Walang problema na isabay natin sa ating mga maintenance. At nasubukan ko talaga sa katawan ko ng malaking bagay. Kaya ngayon, sa totoo lang, marami kong kaibigan na gustong pumunta dito. Ang problema yun, susakyan sa paano kami pupunta doon, mawawala kami. Eh, sabi ko, subukan lang ninyo na may sasakyan kami, hindi magpatak-patak na lang kayo kung gusto niyo para madala kayo doon dahil pangalawang ulit ko na ako dito na pumunta. Sa totoo lang, sabi ng anak ko, sabi niya, balik na lang tayo doon sa ano, yes to heaven. Kaya na, nagpasya kami. Sinama ko na itong anak ko at saka yung manungkan ko para maglay. At saka yung isang number one rin na pinagpasalamat ko, nagpa-to-de-echo ako.
2: Opo.
3: Ating class month yun, namamagaro ang puso ko. And then nung marinig ko sa inyo sa DCXL, yung tungkol doon sa premium D3 na mababawasan yung problema ka sa puso. Nagpa-to-de-echo ako last Saturday. Maganda ang resulta ni Doktor. Wow! Ang ganda ng puso ni nanay. Ay, dahil sa makatuwid, malaking tulong sa akin yung premium D3. Na talagang, yun na. Kaya niyaya ko itong manugang ko dahil alam ko may problema rin siya sa puso. Maganda ng pakiramdam ko na wala yung parang nakadagan sa dibdib ko. At nakakatulog na. Siyempre noon, nag-alaala ko baka hindi na ako magising sa umaga. Ngayon,
2: ayos na.
3: Oo. Yun nga lang, may panahon na, may time siguro pag matanda ka na mahirap na matulog.
2: Opo.
3: Kaya sabi ng anak ko, halika na, pumunta na tayo kay Doc at para ma-

0: yung follow-up check. Kasi June, I think last week of June, nagpunta kami dito. No? Ngayon, okay. Second time ito.
1: Maraming salamat po, Nay. Ano pong pangalan po ulit at saan po nakatira?
0: Enric Rosado, Summer Home Subdivision, Marikina. The Secret
2: of Health. Inyo pong napakinggan ang isa sa atin pong mga kababayan, si Nanay Enriquita Cruzado. Nung unang punta niya, Doc, namamaga, ano, yung paa. Tapos merong mga pantal-pantal, parang ano, bruises, ano, sa kanya pong mga braso. Oh. Parang tattoo nga daw. Pero pagbalik, Doc, ayos na.
3: Malaki
2: nawala.
3: Ng pinagbago. Oh. Although si Nanay, nasa 80 na ang higat na mahigit, ano. Pero sabi niya, maganda yung... Mas maganda kasi nagpabago yung quality of life mo.
2: Mm, tama. Oh,
3: hindi kailangan na magaling ka na agad totally. Ang mahalaga, yung mga discomfort mo, nababawasan, dahan-dahan, at nag-i-improve talaga yung kalidad ng iyong buhay.
2: Yun, ha? So, sa mga kabayang po natin, ha? Na nakakaranas din ng parehas na problema kay Nanay Enriquita, ano? Ay bumisita sa atin pong mga Yes to Health Clinic. At subukan nyo, ano? Yung premium D3, mga kaibigan. Sa mga kaibigan natin na... Meron pong problema sa kanila pong heart area, mataas yung cholesterol po ninyo, barado yung mga ugat po ninyo, masyado mabagal yung blood circulation sa iyong pangangatawan, subukan nyo po yung premium D3 natin. Kasi marami na, Doc, ano, ang nakasubok at talagang natutuwa sila. Minsan iba, katulad din Nanay, namamangha talaga sila dun sa effect, ano, ng premium D3 po, mga kaibigan, no? So kung kayo po meron din ganyan mga problema, subukan nyo po, isabay nyo sa mga iba pang mga suplemento natin. Ito pong premium D3, mga kaibigan, ano? At kayo din mismo ang makaka-experience, ano? Kung gaano po kaganda ito sa atin pong pangangatawan, ha? So ang atin pong ultimate trio ay pwede na yung mabili, ha? Sa mga pharmacy, hanapin nyo po sa mga butika malapit sa lugar po ninyo. At lagi pong hanapin yung Tatak Yes to Health para makasigurado na ang inyo pong inumin, yan yung napapakinggan nyo dito sa atin pong mga programa. May nagtanong po dito, Doc. Ask ko lang po tungkol sa product ninyong Santum Plus Coffee Mix. Wala ba ang side effect ito kung 2 beses inumin sa isang araw? Salamat po.
3: Wala naman. Kung kaya naman ang budget mo, walang side effect yan. Ibig sabihin,
2: yung budget lang ng
3: budget
2: ano,
3: mo. Ang, oh. Ano, pero sa health, wala. Walang, wala po tayong inaasahang negative side effect. More on positive. Kasi benepisyo ang pinag-uusapan po dito. Pagkain po kasi yan. Na yung pagkain na mayroong mga sustansya na kailangan ng ating katawan, yun ang benepisyo niya kapag ininom mo ito araw-araw.
2: Mm-hmm. So sa mga kababayan po natin, ano, ang ating Santum Plus Coffee Mix, it is a friendly coffee. Ika nga, ano? At full of nutrients, ano, na makukuha po natin. Imagine niyo yung one sachet ng ating pong Santum Plus Coffee Mix. Eh parang tumutumbas yan sa isang kapsula ng ating pong Santum Plus. Ang Santum Plus Gold, mga kaibigan, no? Dahil yung base ingredients nila ay halos parehas po, mga kaibigan, ha? So, hindi ka lang basta nagkakape, nagbibigay ka pa, nagpapasok ka ng nutrition, mga sustansya sa inyo pong pangangatawan na nakakatulong, ano, sa iba't ibang organs, sistema sa katawan po natin, ha? So, yan, para sa mga kabayan po natin, wala pong ano yun, wala pong kaso yun, mga kaibigan. Kung ilan yung maubos mo sa isang araw, siguro, hindi mo naman kaya umubos ng 5 siguro sa isang araw, ano? Grabe ka naman makapagkape. Pero yung iba siguro, ewan lang, ano? O baka mahilig talaga magkape. Pwede po, mga kaibigan. Wala pong problema. Yun nga, budget niya lang yung tatanungin kung kaya ba, ano? So, sa mga kaibigan natin, mga kababayan po natin, ha? Masarap yung coffee, Doc. Higupin, lalo na pagka malamig-lamig yung panahon. Umuulan-ulan, no? Pwedeng-pwede to. So, mga ano, Doc, yung about our topic kanina, pwede ba nila itong ma-intake din?
3: Oo naman, wag lang talagang, ano, yung sasabayan mo yung init ng panahon sa paghigop. Kasi ang pinag-uusapan doon, yung matitrigger yung nerve
2: yung
3: mo.
2: Yung papapawis mo ng gusto.
3: So, pwede yan. Pwede mong gawing malamig yan. Di ba?
2: Oh, pwede.
3: Wala namang problema kung malamig. Basta ang ano lang kasi doon sa may hyperhidrosis is yung ikaw matitrigger yung init at yung stress sa iyong katawan.
2: Oh, pwede yung gawin yung cold coffee, mga kaibigan. Pwede, no?
3: Paborito ng mga anak ko yan na lalagyan nila ng malamig.
2: Mm-hmm.
3: Oo. Kasi mga kabataan ngayon, hindi sila mahilig sa mga mainit.
2: Oo nga.
3: Oo, more on cold drinks sila.
2: Oo. Kaya na, sa mga kababayan po natin, ha, pwede nyong gamitin ang atin pong Santone Plus Coffee Mix. Para sa mga kaibigan natin na may problema sa kanila pong mga mata, huwag nyo kalimutan, Vision X Plus Softgel Capsule. Ito po yung pinakabago. produkto ng Gastro Health na nakakatulong ng malaki para sa atin pong mga mata, para ipanumbalik kung ano man yung mga nasisira na parte sa mata natin, at ipanatili ano na healthy yung bawat parte ng atin pong mga mata, especially sa mga medyo nagkakaedad, ano, yung madalas makaranas ng age-related macular degeneration, ano.
3: Yung, ngayon halos kahit hindi na umiedad, eh, may problema na rin sa dami ng blue light.
2: Mm-hmm.
3: At saka yung sobrang stress ng ating mata, mga puyat ng matulog. Mm-hmm. Ano. O yan, gamit po kayo niyan. At of course, para sa naman sa overall health, sabi nga nila, a healthy skin means a healthy body.
2: Yes.
3: So, kailangan natin gumamit ng masustansya at dekalidad na sabon, clear skin.
2: Yan.
3: Yan. Gamitin po ninyo yan. Mabibili na yan sa ating mga clinic.
2: Okay. So, paano, Doc? Napakabilis ng oras natin. Baka may pahabol ka pa na mensahe sa ating mga avid listeners.
3: Always, thankful tayo sa lahat ng ating mga taga-subaybay, sa mga katropa natin. Salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik, ano, sa ating programa, sa ating mga produkto. Nawa po ang aming laging dalangin, makatulong ang aming mga information na binibigay sa inyo, at lagi kayong pagkalooban ng Panginoon ng malusog na katawan. God bless. Doc Algie po ito.
2: Thank you so much, Doc. Yan po si Doc Algie Bacala, ang ating pong certified naturopathic practitioner. Ito naman yung likod, Sir Michelle Hinas. Pansamantalang kapaalam, hanggang sa araw po ng bukas, tayo magkarinigan at magkasama-sama dito sa ating pong programa, The Secret of Health Nationwide. Sa ganitong oras, dito rin sa ating pong mga himpilan. Ang ngayon pong tayong dalangin ang Panginoon nawa na magpapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
4: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Yes to Health!
6: X-F-M.
7: X-F-M.
8: Ang panalangin ito ay para sa mga doktor at nurse. Ang salita ng Diyos mula sa awit 138:7-8 ang nagsabi, "Kahit ako'y nagdaranas ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling. Nahahandang harapin mo, mapupusok kong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. O Diyos, mga pangako mo'y tinutupad mo ngang lahat. Ang dahilan nito, Yahweh, pag-ibig mo'y di kukupas. At ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap." Manalangin po tayo. Sa gitna ng abala at nagmamadaling takbo ng buhay, nais po naming saglit na huminto at taimtim na magpaabot ng aming mga hiling sa inyo. Pinupuri namin kayo dahil kayo ang Diyos naglalang. Mula noon hanggang ngayon, hindi niyo po kami pinapabayaan. Maging ang kaliit-liitang nilalang, ang mga ibon, ang mga bulaklak ay iyong inaalagaan. Alam po namin na higit mo pa kaming mahal kaysa sa kanila, dahil sa di mo pagkakait sa amin ng iyong bugtong anak na si Kristo, tanggapin niyo po kami sa kabila ng aming pagkukulang at pagkakasala. Alisin sa amin ang pagiging makasarili, ang aming masamang pag-iisip at ang magagaspang na mga kilos. Bihisan kami ng bagong pagkatao, ang katwiran ng iyong anak na si Jesucristo. Salamat po dahil tinanggap niyo kami bilang anak. Ngayon, hindi na po kami mahihiyang tawagin kayong aming ama. Sa pagkakataong ito, nais po naming ihandog ang natatanging panalangin ito para sa mga doktor at nurse. Ama, sila po ay madalas na papaligiran ng mga nakakahawang mga sakit. Kayo lamang po ang kanilang kalasag laban sa mga ito. Sapagkat sabi niyo po, O Ama, na kung kayo ang ginawang tagapagsanggalang at ang kanilang piniling tagapag-ingat ay ang kataas-taasan, tiyak di sila mapapahamak at di mararanasan ang kahit anong uri ng paghihirap sa iyong tahanan, sapagkat ang inyong mga anghel ang tatagubilinan saan mang dako sila maparoon, tiyak sila'y iingatan. Sa kanilang mga kamay, sila'y aalalayan. Lang sa mga bato, paa nila'y hindi masasaktan. Tatapakan nila kahit ang mga ahas o liyong mabagsik. Di sila maaano ng serpiente't liyong mababangis. Ang sabi niyo Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin sapagkat sila'y tumawag. Laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema ay sasaklulohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak tatamuhin nila aking kaligtasan. Salamat po sa lahat ng inyong mga pangako, Ama. Ama, bigyan nawa po sila kapakumbaba ang loob. Tulungan silang magpasakop sa inyo sapagkat kayo lamang po ang makapagkakaloob ng tunay na kagalingan. Ang kininawa po nila na sila ay pawang kasangkapan lamang. Basbasan niyo po sila ng matalas na kaisipan upang matukoy ang tunay na karamdaman. Gabayan nawa po sila na makapagbigay ng mabisang reseta upang maging mabilis ang gamutan. Pagkalooban po sila ng ginuntoang puso upang maglaan rin naman ng panggagamot, di lamang dahil sa pagkita ng pera, kundi sa pagmamalasakit lalo na sa mga kapuspalan. Magampanan nawa po nila ang kanilang tungkulin, sumagip ng buhay nang walang pinipili. Gabayan nawa ang mga kamay na mga doktor at nurse na sa kasalukuyan ay nagsasagawa ng operasyon. Pagkalooban nawa sila ng lakas ng loob at tamang desisyon. Ingatan nawa ng inyong mga piling anghel ang kanilang paglalakbay. Iiwas sa mga trapiko upang mabilis nilang mapagsilbihan ang mga pasyenteng nangangailangan ng kanilang tulong. Salamat po sa kaloob ng pagpapagaling. Salamat dahil naglaan po kayo ng kasangkapan upang madugtungan ang buhay ng mga may sakit. Salamat po sa pag-iingat at pagmamahal niyo sa mga tagapag-alaga ng aming kalusugan. Salamat po sa palaging pagdinig ng aming mga dalangin. Amin pong ipinaaabot ang aming kahilingan sa inyo sa pamamagitan ng makapangyariang hari ng mga hari, ang nananagumpay naming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
7: XFM.
6: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Oras sa XFM Philippines, XFM 100.7, ang Katropamu Station, lasais 8.
1: At lawadlaw may nagkalatabo sa aton palibot. Mga balita nga dapat sa aton makalambot. Kaganuman kadasig ang lakat sang panyempo sa karong. Hindi ka dapat maulihi. Dapat una mo gid nga masagap ang mga balita. Sumong diri sa XFM. Express Balita. Express Balita sa aga.
2: Express Balita sa aga. Express Balita sa aga.

0: Mayong aga Pilipinas, mayong aga syudad kag probinsya sang Iloilo. Ining Express balita sa aga Miyerkules, Hunyo o kun Hulyo 1, 2026. Kami ang inyong mga tagbalita, katropang Era Espinosa.
1: Katropang Alvin Dennis Arabang.
0: Sa headlines sa mga nagapanguna nga balita, una kita sa balita lokal. Grade 8 na bunaan sa grade 7 students sa Bacolod City.
1: Estudyante nga nakabuno sa kaparehong estudyante sa Bacolod City gin-turnover na sa social worker. Tulukay lang ang ginhalinan sang kinagamo.
0: Kasong alarm and scandal na pasaka na batok sa duha ka mga lalaki nga nagtapungulay sa barangay Bulilao, Mandurriao.
1: NDRMM na 2026 nagsugod kung magasugod karon nga adlaw, publiko ginagda nga magpakigbahin sang mga aktibidades.
0: Bototan, alarma sa pagsulod sang truck na may karga nga baboy halin sa Negros kag Antique.
1: DepEd 6 naka-record sang 966 ka mga bullying cases, 95% sang kaso na resolver.
0: Suspetsado nga nag-ransack sang balay sa barangay Gustilo La Paz, arestado.
1: Tricycle driver patay na sang nasapuan sa barangay Cubay, Haro, nagligad ni adlaw.
0: Kinaligar kawatan ng Ros antes ng awat. Balita National. INC members, sorpresa nga nagpatigayon sa rally kahapon, Hunyo 30. Trapiko apektado.
1: Lima ka mga membro sang INC nga nirestar bangon sa komisyon sa EDSA People Power Monument.
0: Rally sang INC sa EDSA ang para sa pagsuporta kay Senator Marco Leta nga plano pasakaan sang kaso nga plunder kag bribery.
1: Iglesia ni Cristo wala nagapamalabag sa kaso nga plano ipasaka kay Senator Marco Leta apang hindi nila luyag nga manipulasyon.
0: Rally sa EDSA nagapakita sang poor governance sa idalom sang administrasyon ni President Ferdinand Marcos Jr. para kay Vice President Sara Duterte.
1: Pangulong Bongbong Marcos gin-cancelar niya sa nagapag-appear sa FICAP sa pag-monitor sang rally sang INC sa EDSA.
0: Kaso nga plunder ipasaka batok kay Senator Rodante Marcoleta sunod sa Ombudsman.
1: Senator Rodante Marcoleta nagapati nga planado ang pagpasaka sang kaso batok sa iya.
0: Pamulitika, masaming nga depensa sa mga opisyal nga ginapasaka sang kaso sang Ombudsman.
1: Senador Ping Lacso nagasalig kay Ombudsman Remulla nga hindi mag-surrender sa rally kag pressure sang Iglesia ni Cristo angon sa pagpasaka sang kaso batok sa kay Senador Marcoleta.
0: Ombudsman iga-drop ang mga kaso batok kay DPWH Secretary Bunoan kag ini ang himuon nga state witness sa flood control mess.
1: Walo ka mga kontraktor plano nga pasakaan sang kaso sang Ombudsman may kang tanan sa flood control scandal.
0: Malacañang gindepensahan ang pag-uyat sang Marcos administration sang flood control scandal.
1: Pre-trial order na padala na sa kampo ni Vice President Sara Duterte kag sang House Prosecution.
0: Siguridad sa tagsak eskwelahan sa pungsod dapat nga pabaskugon para kay Senator Amy Marcos.
1: State visit ni Pangulong Bongbong Marcos sa Canada ginalauman nga magapabaskog pa sa strategic alliance sang duha ka mga pungsod.
0: 85 pesos nga wage increase sa Metro Manila ginanunsyar sa Department of Employment ng Department of Labor and Employment. Balita International, pag sinapol sa tunga sang US kag Iran sa Qatar, ginapanginwala sang Tehran.
1: Anong patay sa shooting incident sa youth facility sa Northern Germany?
0: Entertainment News, F4 star nga si Vanez Wu kasal na.
1: Kag sa sports Filipino pole vaulter nga si AJ Ubiena nakuha ang gold medal sa Poland meet.
0: Kag sa aton extra wow balita, 100 year old nga chocolate bar na baligya sa balor ang 500 British pounds sa auction. Lasais 14 mga katropang oras ginadulong sa inyo sang Premium D3. Premium D3 mo sa virgin coconut oil, malunggay oil kag vitamin D3 nga makabulig sa pagpapag-on sa aton immune system, ilabi na sa pagprotekta sa aton ikayong lawas batok sa mga masakit. Maprotektahan ang aton nga immune system batok sa mga bacteria kag viruses. Ganiano pang inyo ginahulat mga katropa magtumar sang Premium D3 nga mabakal sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Mahimo ma-order sa Shopee kag sa TikTok shop. Express, balita sa aga. Express, balita sa aga. Sa karon sa detalye sa mga nagapanguna nga balita lokal. Local news. Na Nakabaton sang tigpulo ka kilogram sang bugas sa mga benepisyaryo. Upanap. Base sa inisyang impormasyon sa XFM Iloilo News Team, may nagluntad nga pagbinananay sa Bacolod City nga naga-involve sa duha ka mga estudyante. Natabo ang insidente sa gwa sa Sumag National High School sa Bacolod City. Gindala sa ospital ang mga biktima tungod sa naagom nga pilas sa kamot kag kilid sa biktima. Antes natabo ang insidente, may nagluntad yung komosyon sa tunga sa duha ka mga indibidwal sa duha ka mga involved. Yara na sa kustodiya sa pulis ang suspect kag padayon nga imbestigaran ang ginhalinan sang insidente.
1: Estudyante nga nakabuno sa kaparehong estudyante sa siyudad sang Bacolod gin-turn over na sa social worker. Tulokay lang ang ginhalinan sang amo nga insidente. May detalye si katropang Mario Hilongo.
2: Gin-turn over na sa social worker sang barangay ang grade 7 student sang Sumag National High School matapos ginbuno ang grade 8 student sa gwa sang among eskulahan Lunes sang hapon Hunyo 29. Ini ang ginkumpirmar ni Police sa Captain Greki Kayaw, hepe sang Police Station 9 sa Bacolod City Police Office.
3: Kagabi gin-turn over sang aton nga suspect sa aton nga social worker sa barangay Sumag para sa father nga custody.
2: Base sa investigasyon, nagapauli ang biktima halin sa eskulahan sang masugata ang suspitsyado kag nagtulokay sang masakit nga nagresulta sa komosyon.
3: Sa aron nga interview sa suspect nga sang papuli mo sa halin sa eskwilahan mga 50 meters away sa halin sa gate ng eskwilahan. Yun katuan siya sang aton nga biktima dito nag-start ang komosyon nila nagtinapungulay. Kag base iya nakapudyot ni sir sang patalong. Kag amuto nga ginwasiwas niya kag amuto kuno ang nakaigo sa aton nga biktima.
2: Hindi kilalahay ang biktima kag suspitsyado bisan pa nga pareho sila naga-eskwela sa among eskwelahan. Dugang pa ni Kayaw, napulutan lang sa lugar sang suspitsyado ang kutsilyo gingamit sa pagbuno sa biktima. Wala na recover sang pulis ang kutsilyo.
3: Isa yan ay ang allegation sir ng aton nga suspect sir nga ang patalom nga nagamit sa pagwasiwas mismo napudutan niya lang mandira sa area kung din sa nag-commotion.
2: Pero sir, ang kutsilyo na recover?
3: Wala pa na recover ang kutsilyo sir.
2: Yara na sa stable nga kondisyon ang biktima kag padayon nga bulong sa ospital tungod sang pilas nga naagom sa kamot kag wala nga kilid. Ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen, Vision X Plus, Premium D3 kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Iloilo, Mario Hilongo, XFM News.
0: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga. Nasa SDC7, napasaka na sang Iloilo Police Station 10 ang kasong alarm and scandal batok sa duha ka mga lalaki nga nagtapungulay sa Barangay Bulilao Mandoriao sa Iloilo Prosecutor's Office. Ginkilala mga inikanday alias Francis kag Tyrone. Sa impormasyon nga nakuha sang XFM Iloilo, babae nga masahista ang ginhalinan sang away sang duha ka mga lalaki. Isa sa mga involved sa pagtapungol ang nagatrabaho pa sa massage center samtang naguntat naman ang isa. Una na kontani nga nag-araglohana yung magtimbang nga bahin apang ginpadayon sang pulis ang pagpasaka sang kaso.
1: Formal na nga magasugod ang pagsaulog sa National Disaster Resilience Month 2026 sa karon nga adlaw nga may tema nga naghahanda at kumikilos tungo sa panatag na bagong Pilipinas. Kabahin sini sang pagsalig sang kahandaan sang komunidad batok sa naglainlaan nga mga kalamidad kag subuman emerhensya pinaagi naman sa inisiyatibo sang Iloilo City Government, Local Disaster Risk Reduction and Management Office kag subuman ang Office of the Civil Defense Regional Office number 6. Suno sa kay Attorney Melissa Banyas, ang OIC Chief sang Disaster Risk Reduction and Management Division sang Office of Civil Defense Region 6, isa sa pinaka-highlights sang celebration ang Kabalaka Expo nga ukon nga paghihawaton sa Hulyo 15 tubtub Hulyo 17 kag ang Rescue Olympics kun sa dili pakita ang abilidad kag kahandaan sa mga rescuers sa pagresponde sa mga naglain-lain nga mga emerhensiya. Lakip man sa mga aktibidades sa selebrasyon sa karon nga adlaw Hulyo 1 ang launching sang DRR Alphabet isa ka advocacy project nga kabahin sang climate and disaster resilience program. Agud nga mas mapos nila mahibaloan ang mga posible nga mga peligro sa aton palibot. Sa Hulyo 2, paghihawaton naman ang resilience storybook reading nga pagadumanga kun pagapangunahan ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas nga may tinutuyo nga tudloan ang mga kabataan sa importante nga leksyon para sa climate change kag disaster preparedness pinaagi naman sa paglingaw kag kun paghatag man kalingawan kag interactive nga storytelling. Sa among mga inadlaw may paghihawaton man nga private forum para sa mga senior citizens. Sa Hulyo 3 naman ang basic first aid training nga maghatag sang nagakaigo nga hibalo kag practical nga abilidad sa publiko kun paano magbulig sa mga biktima antes pa makaabot ang mga emergency responders. Dugang pa sa nasambit nga balita nga ginpaag nga Attorney Banyas padayon pa nga paghatagan sa importansya ang paghahiwaton nga disaster drill sa gud nga mangin kabahina sang kabuhi sang kada pumuluyo ang pagpanghanda sa mga kalamidad. Ginemphasize man sini nga indi sila magunta sa pagpanghatag sang dugang pa nga mga ihibalo parte sa disaster preparedness tubtub nga seryosohon kag himuon nga kultura sa mga tawo ang pag-aplikar sa mga natun-an sini sa angot sa pagpanghanda sa mga emerhensya.
4: And this year is unique in such a way that we have actually engaged our local game officers. So we have a lot of activities lined up for the entire region. So we have the Pabalaka Expo, 2026. We have the Rescue Olympics, the Regional Rescue Olympics. We are actually the pilot region for the National Dream Council. So we have a lot of guests. One of those is the Undersecretary Administrator Jose Harold N. Cabrera, who will grace the Rescue Olympics 2026, which will be held in Antique. And others, such as we have a tree planting, which will kick off the activity on July 2 in Maasin, of course, with other RDC members and other local council members. And the rest of the week, we have also the poster making contest, we also have our mobile photography contest, and a lot more. And also with Iloilo City Partnership, we have this a major project, and that is the Kabalaka Expo, which will be elaborated later on by the Iloilo City.
1: Ang kabahin sang pagpayag ni Attorney Melissa Banyas, OIC Chief sang Disaster Risk Reduction and Management Division sang Office of Civil Defense Region 6.
0: Piyak ang bahin nagpatigay sa Joint Committee Hearing ang Committee on Agriculture nga ginapamunuan ni Board Member Rolito Kahilig ang Committee on Economic Affairs and Investment ang Martes, Hunyo 30. Iniyang may kangtanan sa privilege speech ni Board Member Rolito Kahilig na protecting hog racers. Nagtambong man diri si Vice Governor Lian Dibuque. Gintalakay diri ang ginhimo nga depensa sang Iloilo contra African Swine Fever o kon ASF. Ginimitar ang provincial kag municipal agriculturist provincial veterinarian na si Dr. Darrell Tabuada, kag representatives ng Department of Agriculture, Bureau of Animal Industry Quarantine, kag National Meat Inspection Service. Kinpag ni Mr. Gilbert Kimba, Municipal Agriculturist sang Pototan, nga naalarma ang Banwa matapos nga may nagabot nga truck na may karga nga mga yubo nga baboy halin sa Negros kag Antique, kag ginabaligya lang sa 130 pesos ang kilo sa buhi. So na kay Kimba, bangod nga yubo ang ginabaligya halin sa nasambit ng mga lugar, kinudahan nga ginpadalian o kung ginpadalian baligya bangod ang Negros, ang may inspection sa mga baboy nga may ASF. Dugang pasini nga subong, wala nasang mga trucking halin sa Negros nga may karga nga baboy. Ginpamangkot ni Vice Governor Lian Dibuque ang representative sa Bureau of Animal Industry sa ginhimo nga biosecurity.
5: Sir, about the question subong, last time nagpunta ng question, ano mo nag 160. Ay, wala kami sa approve. nag-apply for that facility, no? So, before, yung monitor ko ang ilang source, Negros, pero may nag-stop na, nag-bigay ko na ang requirement nila.
0: Nabatian ang pag-inananoy na isang Committee on Agriculture CAG sa Committee on Economic Affairs and Investment.
1: Naka-record ang Department of Education Region 6 sa 966 ka mga reported cases ng bullying sa mga eskwelahan sa Western Visayas sa high school o kung sa school year 2025-2026. Kag 95% sini ang natigay na ang ma-resolver. Sunod sa Education Support Services Division Chief Dr. Leonerico Barredo, ang mga kaso ang na-resolver pagi naman sa mga nag-line-line ng intervention sa DepEd, lakip na ang pagpatawag sa mga ginikanan, paghatag sa counseling, kag pagbulig sa Learners' Rights Protection Officers. Ginpayag man ni Barredo nga physical bullying ang nagapangunang klase sang bullying nga ginreport, lakip na ang pagpangsumbag, pagtiklodanay, kagiban pa nga sa isang pagpanakita. Ginasundan naman ni isang cyberbullying bangod sa padayon nga pagdamo sa mga estudyante nga naga-access na sa social media. Ginpatagdugang ni Barredo nga sa press conference sang edukasyon, aksyon at solusyon para sa edukasyon nga ginapatigayon sang Hunyo 30 sa pagpanguna ni DepEd Region 6 Regional Director Cristito Ico, Seso 3 kag si OIC Assistant Regional Director Dr. Miguel Mac Apusin, Seso 4 upod sa iban pang mga opisyal sang ahensya. Sa katapusan, nagpangabay si Region 6 Regional Director Cristito Ico sang kooperasyon halin sa mga ginikanan, mga maestro, mga estudyante kag sa bugos nga komunidad agud nga magbinuligay sa pagpugong sang bullying kag sa pagpasiguro sang luwas nga palibot sa tagsa-tagsa ka eskwela.
6: So we have here now the consolidated division reports on bullying incidents in school last school year. So for the total number of cases that we received, these are reported cases of bullying incidents in schools. So we have a total of 966 all over Region 6. And majority, I would say, 95% of these are already resolved cases. So in other words, sa school level pa lang naton, na-address na ini ang aton nga bullying, nga mga incidents, ang aton nga mga problems of bullying, because our schools have their own bullying incidents mechanism. So, for Region 6, for example, every time na mag-report ang aton nga mga division offices on incidents on bullying, we require them to submit the incident report and also the intervention plan. And we endorse that to the central office. At the same time, ang atong central office, may ara kita nga Learner Rights and Protection Division. So, una office lang siya, but now it is converted to a separate division yet, no, under the Bureau of Learning Support Services. So, ginamonitor na siya sa aton nga central office, and then they send us, no, kung kinahanglan siya nga i-monitor it thoroughly, they send us, they endorse again the case to us for an update on the implementation of intervention plan. So, for this school year, 2026-2027, we have a number of cases, a handful of cases, no, on bullying incidents in schools. And I would say again, based sa atong harvest ng data from our LRP focal person, no, on 95% man ang na-resolve na sa aton ng mga eskwelahan. And for the information of everyone, we have here the We Care program. We have launched the We Care program. We Care stands for We Are Child Advocates for Resilience and Empathy. This is our flagship program for learner rights and protection. Under the We Care program, we have three components: the enhanced monitoring system, responsive intervention, and capacity building of our LRP.
1: Ang kabahin sang pagpayag ni Dr. Leonerico Barredo, Education Support Services Division Chief.
0: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga. Sa Maria Kabahin, arestado ang suspect naging kilala kay alias Mark, 44 anos, residente sa Roa City, Capiza, pang temporaryong nagapuyo sa barangay Tagbag, Caro. Nilakwan si alias Mark sa follow-up operations sa La Paz Police sa iya ginatiniran sa balay, sa ginatiniran ng balay sa Haro. Positibo nga nakilala si alias Mark sa tag-iyas ng balay na iya ginransak tungod na kaagi siya trabaho sa karenderya malapit sa Puloy-an sang biktima. Nakita man sa pag-review sa CCTV footage na ang suspetsado ang naglukit sang kandado sa gate sang biktima. Wala ma-recover ang kwarta kag duha ka mga cellphones.
1: Yara na sa advanced state of decomposition ang tricycle driver sa nasapuan sa barangay Cubay Haro nagligad nga Hunyo 30. Ginkilala ini kay Froilan Villegas, 48 anyos ang edad, kag residente man sa among lugar. Domingo pa sang ulihi nga nakitaan ang among biktima nga buhi. Masami nga nagiinom si Villegas kag nagakasupay. Nasapuan nga patay ang biktima matapos nga napanimahuan sang iya sining mga katupad balay ang dapya sang hangin nga hindi na maayo ang baho.
0: Samtang na-capture sa CCTV ang ginaligar nga pagpangawas sa lalaki sa RC Grocery Store sa Carles sa Domingo, Hunyo 28. Makita sa video nga nagpanguros pa ang lalaki antes siya nga nagpangawat. Upod pa sa suspect ang iya nga anak. Sa Easy Media, mga katropa, ang oras ginadulong sa inyo sang Sunthin Plus Coffee Mix. Sunthin Plus Coffee Mix. Himasimeng steam, moringa, kag soya, powder drink mix. Ang gape nga manamit na healthy pa. Ang gape nga makabulig sa atin ikayong lawas. Ilabi na sa pagprotekta sa atin immune system. Batok sa mga masakit. Magkabulig sa mga katropa natin nga may mga hormonal imbalances. Kag bukul-bukul sa lawas. Epektibo safe Imnon, FDA approved. Kag halal certified, available in all leading drug stores nationwide.
7: National News.
0: Lasais 31 sa karon sa Italia sa atong mga nagapanghuna nga balita national. Sorpresa nga nagpatigayon sa rally ang mga miyembro sa Iglesia ni Cristo said sa People Power Monument kahapon na ukon Hunyo 30 sang aga. Las dos sang kagahon sa nagumpisa mga ini nga nagtipon sa lugar. Ang ini ang ila ginatawag nga emergency rally. Sila kay Quezon City Public Order and Safety Department Head Elmo San Diego nga sila ang ginkibot sang linibo ka mga parasitipante. Pagsaysay niya nga gulpiyadang natabok kag wala sila nakapreparar. Sa din ila ginkakibot ang mobilization sa People Power Monument. Base sa estimates sa mga kapulisan nga lasyete pa lang sa aga, yara na sa 7,000 ang crowd. At mas madamo pa ang nagdugang pagkalikad sa pila ka mga inoras. Bago sa volume sa tao sa lugar, iniya nagdugas ang tuman nga trapiko sa pila ka mga area sa Metro Manila. May mga dalanon ma naging siraduhan kaginhatagan ng mga motorista sa mga alternative routes.
1: Ginarista sang kapulisan ng lima ka mga miyembro sang Iglesia ni Cristo bangon sa pagbabalabag sang base sa People Power Monument kag pagbato sa mga pulisa. Kadungan ini sang ginpatigayon nga rally sang nagligad nga adlaw. Nag-abot man si Senator Alan Peter Cayetano kag nagpabutyag siya sin nga suporta sa ginahiwat nga hublag protesta sang Iglesia ni Cristo.
8: Yung mga nata-traffic, but protests are meant to inconvenience. Sir, para magising tayo sa nangyayari.
9: Have you spoken to Senator Marcoleta?
8: Not yet. I haven't.
9: Pero hanggang kailan daw po magtatagalitong?
8: Lahat kami no idea. So actually, since this morning, two different channels, nagpapaabot ako until nung nagla-lunch ako, another common friend ang nagsabing, you're welcome to come. I think sumagot once si Senator Marcoleta na parang nagtanong yung isa kong friend, paano kami tutulong siya? Sinabi lang, patala ng tubig.
9: Sir, from meron pa po ilang senador sa minority na inaasahan natin pupunta dito?
8: I think so.
9: Sino po, sir?
8: I know Senator Amy. I don't know the others kasi nga kahapon lang namin nalaman. In fact, meron ako isang trip and I was intended to meet some OFWs. I had to cancel it this morning. Nung nalaman ko yesterday na yan na yung statement ng ombudsman.
1: Ang kabahin sang pagpayag ni Senador Alan Peter Cayetano, samtang ginkonfirmar man sang Quezon City Police District na aprobado na ang permit to rally sa mga membro sa Iglesia ni Cristo sa EDSA People Power Monument tubtublas 8 sa gabi Hulyo 1. Ginalauman nga magatambong ang 1,000 ka mga rallyista sa among hublay protesta. Hugot naman nga ginamonitor sa mga kapulisan sang sitwasyon sa lugar kung sa diin pagahiwaton ang rally.
0: Sa kaangot nga balita, pagpakita sa suporta kay Senator Dante Marcoleta ang pagpatigayon sa rally sa Iglesia ni Cristo. Suno kay Okona o Iglesia ni Cristo. Matandaan nga si Marcoleta ang plano nga pasakas ang kaso nga plunder ka bribery may kangtanan sa campaign contributions nga nabat ng sini nga nagabalor 75 million pesos apang wala na deklarar sa iyang asalin. Kanibaloan nga ginquestion sa INC ang plano nga pagpasaka diri sa kaso kagang ilagin pahayag nga ilagin na suportahan ang Senador Batok diri. Kagahon pa lang sa Hunyo 30 sa nagtipo ng mga miyembro sa INC sa EDSA. Kasunod sini, ginpaidalam sa full alert status ang National Capital Region Police Office, Police Regional Office 3, kag 4A, ang mumanang iban pang mga unit sang mga kapulisan.
1: Ginklaro naman sa Iglesia ni Cristo nga wala sila nagapamalabag sa kasong ipasaka batok kay Senator Dante Marcoleta apang ang hindi nila mauyuna na mo ang kunananuman nga pagmanipular diri para sa INC nga dako ang nangin papel ni Marcoleta sa investigasyon sa flood control projects sa ginipa ang chairman sa Senate Blue Ribbon Committee. Ginakwestiyon man sa Iglesia ni Cristo kung nga ang mamalida nga nagbuyagyag sa mga anomalya ang ginatarget sa baylo sang mga involved kuntani sa korupsyon. Bangod nga ang plunder ang non-bailable nga krimen o kung wala sang piyansa ginatan-aw ini sang Iglesia ni Cristo nga tikang agud nga mapunggan ang senador nga magpadayon sang isini nga krusada sa ilang panan-aw nga wala sang basihan agud nga kabigon nga plunder ang ginakwestiyon angot sa pundo ni Marcoleta sang nagligid nga eleksyon bagod ini ang lehitimo nga bulig kag nag-agi sa eksakto nga proseso. Dugang pasang grupo nga ilaman ginapananaw ang sagihapon nga nagasandig sa transparency, accountability, justice kag peace sa diin indi sila maghipos sa selective justice.
10: Isto ang kapatid na Edwil Sabala. Ka Edwil, magandang umaga po.
11: Magandang umaga po, Ka Nelson.
10: Apo. Ito pong pagdagsa ng mga tao sa White Plains, sa Quezon City, at meron ding nakita dyan sa Liwasang Bonifacio, ang iba po inatanong na sila daw po pala ay member ng Iglesia ni Cristo. Ano po bang dahilan? Bakit nagtungo doon ang ilan nating kababayan at kasama ang mga miyembro ng INC?
11: Magandang katanungan po at daladala ko nga po ang statement na nais kong basahin ngayon sa mga nanonood sa atin. Narito po ang statement ng Iglesia ni Cristo. Hindi tutol ang Iglesia ni Cristo sa pagpapatupad ng batas, pero tutol kami sa pagbaluktot sa batas, lalo na kung ang layunin ay para pagtakpan ang katiwalian. Gaya ng alam ng marami, si Senator Dante Marcoleta ay nanguna sa pag-iimbestiga sa isa sa pinakamalaking pandarambong na naganap sa ating kasaysayan. Sinimulan niya ito nang siya pa ang chairman ng Blue Ribbon Committee ng Senado. Subalit, pinalitan ng liderato ng committee ito. Gayunpaman, itinuloy niya ang paghahanap ng hustisya para sa atin na mga mamamayan. Ang ipinagtataka namin ay kung bakit siya na nagsusulong sa pag-expose ng mga sangkot sa napakalaking pagnanakaw sa Pilipinas ang kakasuhan at ipakukulong sa halip.
1: Ang kabahin sang pagpayag sang spokesperson sang Iglesia ni Cristo.
0: Samtang ginpahay ni Vice President Sara Duterte nga ang rally sa EDSA nagapakita lang sang iya sentimento halin pa sang 2024 dugang pa sang opisyal nga ini ang nagapakita lang sang poor governance sa idalom sa administrasyon ni President Ferdinand Marcos Jr. kag ang kapaslawan sa pag-address sa matuod nga problema sa pungsod. Sa baylong atubangon ang mga pagpanghangkat agin gamit pa sining armas and justice system pinaagi sa pagpasaka sang kaso batok sa pila ka mga individual na nagahambal sa matuod ang sa korupsyon kag pang-aboso sa Malacañang pahayag pa ni Duterte. Nagapati man ang vice presidente nga hindi na ini politika. Isa na ini kabutang sang kadungganan sa estado kag sang palaabuton sa mga pumuluyo nga padayon nga nagapadala sa akon nagadala sang kabugaton sang kabudlay sa ekonomiya sa mga ilatingog labi na ang ginasugata sang pagpamigos. Express,
1: Gin-cancelar ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang iasinikunta ng scheduled appearance sa presidential luncheon sang ginapangunahan sang Foreign Correspondents Association of the Philippines o CONFOCAPA. Inagod sa pagmonitor sang sitwasyon si EDSA sunod sa Presidential Communications Office. Ang mga event ang pag-sugilanon kuntani ni Marcos sa mga membro sa mga katapos sang foreign press. Kasunod sini, ginanunsyar man sang FOCAP nga ang luncheon ang iga-reschedule na gidlamang. Samtang sunod naman kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro nga ila ginaihibalo pa ang mga natabo nga apektado sang rally.
0: Sa dugang balita, ginpahay ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla nga pasakaan sang kaso nga plunder sa Senator Rodante Marcoleta may kaangtanan sa inisinipag-declare sang iya campaign donations nga nabaton sa nga nagabalor 75 million pesos. Magluwas kay Marcoleta mga pangatubang man sang kaangay nga kaso sa former Congressman Mike Defensor kag mga negosyante nga sanay Joseph Varias Espiritu kag Aristotol Balayot Viraya. Sunod kay Remulla nga bisan pagin pagigbahin ni ini ni Marcoleta sa publiko ang iya nabaton nga kwarta wala ini nakita sa iya 2025 state of assets, liabilities, and net worth consultan ukon sa statement of contributions and expenditures para sa iya 2025 nga pagpadalagan bilang senador. Sa nabaloan, nabato ni Marcoleta ang 75 million pesos sa tatlo ka magkatuhay nga okasyon. Enero 6, 2025, 30 million pesos. Enero 8, 2025, 25 millones pesos. Enero 9, 20 million pesos. Bangod sini, nagpanaog ang sandigan bayan sa precautionary hold departure order bato kay Marcoleta. Defensor Espiritu kag Viray tungod sa ginaaligar nga 75 million pesos nga donation antes ang 2025 midterm elections.
12: Si Senator Marcoleta, definitely, for resolution, we're about to file it already.
13: This week yung kay Marcoleta?
12: Yeah.
13: Okay.
0: Nabatian ang gabahin na isang pagkumpirma.
12: Ito saan bayan ng kaso na?
0: Jesus Crispin Remulla.
1: Oras sa Pilipinas, 6:41 ay nagabahin ng inadulong sa inyo sang Santon Plus Coffee Mix. Nagapati naman si Senador Rodante Marcoleta nga planado na ang pagpasaka sang kaso batok sa iya duha ka semana antes ang impeachment ni Vice President Sara Duterte. Sunod sa senador nga mayara na sang demanda batok kay former Speaker Martin Romualdez nga pending halin sang bulan pa sang Abril kag may kaso man nga ginfile batok sa NIDPWH Chief Manuel Bunuan pang apang ini ang wala gilayon gindayon kag siya ang ginhimo pang state witness. Ini sa karon ang nagkakalanabo sa iya bangun wala na siya sang kaapin. Suno pa sa kay Marcoleta, kung may sala man ini nga ginhimo, ini amo ang pagserbisyo sa tawo kag ang pagsugid sang matuod. Ginpakigbahin man sa senador nga nagasiling si Senator Ping Lacson nga may siyampa ka mga senador nga mapriso. Sa karon nakaibalo man ini nga siya ang pag-aaristuhon kag prisuhon apang indi ni rason agud nga magserbisyo sa mga tawo. Nagpanawagan man ini sa publiko nga indi magpasugot nga tikuon ang lay sa diin promoter diri si Ombudsman Jesus Crispin Remulla dugang pa ni Marcoleta.
14: Mahal ko mga kababayan, nakikita po ninyo yung pattern sa mga nagdaang araw. Mas uunahin po nila yung tao na nagmamalasakit sa inyo para palitawin natin ang katotohanan. Ngunit yung taong nasa likod ng lahat ng kasalanan ito ng pagnanakaw, hanggang ngayon ay wala pa po silang ginagawang pag-uusig. Meron na pong isang demanda kay Martin Romualdez na nakabinbin pa April 2026. Yung isa na inakusahan na dating kalihim ng DPWH ay kanilang kinasangkapan upang siya din ay maging state witness. At siya yata ang gumawa ng paraan para ma-discharge siya sa kanyang naunang asunto. So makikita po ninyo, wala na po tayong kakampi. Ang kasalanan ko lamang po yung paglingkuran kayo, kung kasalanan pong matatawag yan, na humarap sa kanila ng buong tapang para sa ganun ay malaman ninyo ang totoo. Malaman ninyo kung sino ang nagkasala sapagkat gusto nating papanagutin lahat ng mga taong ito. Ngunit kapag ako'y kanilang inaresto, hindi na po matutuloy yan. Akala po nila ay maililibing ito sa limot. Ang isa pa pong inaasahan nila ay hindi na po ako makakasali doon sa impeachment proceedings na nakatakda pong magsimula sa susunod na linggo. sa mga tweet, dalawang ibon sa isang putok, mga kababayan. So talagang maliwanag.
1: Bahin sa pagpayag ni Senador Dante Marcoleta. Express, balita sa aga.
0: Express, balita sa aga. Samtang masaming repensa sa mga ginapasakan sa kaso sa Ombudsman, amo ang pamolitika sa Justice Assistant Secretary Nico Clavano. Inanangin pahayag ni Clavano kanungan sa ginpatigan ng press conference kahapon, Hunyo 30. Sa pagkwestiyon ni Senator Rodante Marcoleta ang sa kaso ni former Speaker o ni former House Speaker Martin Romualdez, ginpahayag ni Clavano nga samtang nagadugay, mas nagabas kung ang kaso nga ilang ginapasaka batok sa anay mamalidha. Samtang ginatag naman sini nga ilang desisyon nga himuon nga state witness si former DPWH Secretary Manny Bunoan bangod sa intensyon sini sa pag-ooperar sa investigasyon. Aminado man ang DOJ nga mabudlay ang magdesisyon kag madamot sa mga considerations ang dapat nga himuon sa pagpasaka sang kaso. Tugang paniklavano nga mismo sa mga interviews Manny Marcoleta naghalin ang ebidensya nga ila gingamit sa pagpasaka sang kaso batok sa amo nga senador. Express,
1: balita sa aga. Express. Sa iban pa ang mga balita nasyonal, nagpabutyag naman sa ngayon nga pagsalig si Senator Ping Lacson kay Ombudsman Boying Remulla nga hindi ini mag-surrender sa ginapatigay nga rally kagsubuman mga pressures sang Iglesia ni Cristo. Nagasalig man ini nga hindi ang Ombudsman mag-surrender sa karon o kung buwas kagilabi na kung naka-file na ang kaso bato kay Marcoleta sa korte. Matandaan nga plano nga pagapasakaan sang kaso sang Ombudsman si Marcoleta sa kaso nga plunder. Dugang pa ni Lacson nga i-block man sang mga INC members ang EDSA sa kung ana naman ang ila sininga gusto kag magatugaman ini sang traffic jam kagamo kag discomfort sa mga ordinaryo nga mga commuters kag mga motorista. Iyaman ginpasiguro nga ang kapulisan ang maga-maintain sang peace and order sa mga lugar. Express, balita
0: sa
1: aga.
0: Express, balita sa aga. Sa dugang balita, iga-drop sa Office of the Ombudsman ang kaso bato kay former Public Works Secretary Manuel Bunoan. Agod nga ini ang mga in-state witness sa flood control cases. Nangin kumpirmar ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla Sariin ang iya opisina na nakasecure kag nagpirma sa agreement para sa kooperasyon ni Bunoan. Formal naman nga nag-file as ang motion sa Sandigan Bayan sa pag-discharge. Sanay opisyal bilang akusado. Kunay baluan nga si Bunoan na nagapangatubang sa 573 million pesos nga plunder charge. Upod kay Senator Jinggoy Estrada angot sa pagbulsa sang flood control funds para sa Ombudsman nga ang ihibalo ni Bunoan ang importante sa prosecution sa nagapadayon nga case build up batok sa iban pa nga mga opisyales. Para kay Remulla nga may mga tawo nga magabenefit sa testimonya ni Bunoan kag o kung nga may kaang tanan sa kadamuon sang kaso nga ila i-file ang deteriorating health ni Bunoan ang isaman sa major role sa desisyon sa prosecution. Sa subong si Bunoan na naka-hospital arrest sa Philippine National Police General Hospital bangod sa multiple serious medical condition.
1: Dugang pa ang mga balita sa palibot sang puso, diningabahan nga nadulong sa inyo sang Santon Vitamin C, ang alkaline-based nga vitamin C. Ginboyagyag ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla nga nagahilapit na ang ilas nga pagpasaka sang kaso batok sa mga kontraktor o kung mga kongresista nga legal nga nag-aakto bilang kontraktor sang gobyerno. Walo kay iban pa ang mga kongresista ang sakaron ginapaydalom na sa preliminary investigation angon sa conflict of interest kag maanomalia nga mga kilabtanan sa flood control projects. Suno kay Remulla nga ang amo nga mga mamalidha ang mga pangatubang sang kaso sa pag-violate sang Section E and H of the Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Samtang sa preliminary investigation, angot naman sa kaso ng Senator Joel Villanueva kag Francis Escudero, ginpahayag sa Ombudsman nga pareho ini nga magapadayon kag madali na lang matapos ang kay Escudero. Nabaluan nga si Escudero ang nagapangatubang sang kaso nga plunder sa Office of the Ombudsman sa diin siya ang tag bilang master plunderer sa flood control scam apang iniman ang ginadenay sang senador. Si Villanueva naman ang nagapangatubang sang multiple flood control allegations lakip na ang violation sang Anti-Graft and Corrupt Practices Act kag sumaman ang Government Procurement Reform Act. Ang kaso ang nagalakip man sang malversation of public funds paagi sa falsification of public documents, direct bribery kag corruption of public official.
0: Express, Sa kangang kabalita, gindepensahan sa Malacanang ang pag-uyat sa Marcos administration sa flood control scandal. Sa rin para sa ilang i-recognize kung tani sa mga kritiko ang progress ng gobyerno sa pag-pursue sa mga ginaaligar involved sa mga corrupt projects. Hiningin pahag ni Palace Press Officer Claire Castro matapos ng civil society groups ang nagpatigayin sa White Ribbon March sa EDSA sa pag-demand sa accountability para sa mga nagtakaw sa public funds. Kung ay baluan na gina-claim sa pila ka mga nagprotesta nga wala pa sa Big Fish kadadakpan matapos ang malapit isa ka tuig nga

0: Nugot sa mga irregularidad nga matabo kag siguraduhon man sa Department o sa Department of Budget and Management ang ensakto nga pag-release sang pondo.
1: Napadala na sa Senate Impeachment Court ang pre-trial order sa Company Vice President Sara Duterte kag sa House Prosecution Panel sunod sa kay Senate Secretary kag Impeachment Court Clerk Attorney Renato Bantoga. Ang pre-trial order ang nagaserbi bilang roadmap sa impeachment trial batok sa Vice Presidente sa diin ginakonsiderar ang posisyon sang magtimba nga bahin. Electronic mails ang paagi sa pagpadala sang order sa diin ang printed nga kopya sini ang ipaagi naman sa hand delivery. Sa pre-trial order, 57 ka mga witnesses ang nalista sang prosecution kag 45 naman ang iya sang defense. Ginpahayag ni Bantog nga ang examination sa mga witnesses ang pagapatigayon nun sa open court, magluwas lang kuni order sang impeachment court. Last 2 sa hapon sa Hulyo 6, magasugod ang trial proper sang impeachment.
0: Lasa 50 mga katropa sa piyak na bahin, seguridad sa tag sa mga eskwelahan sa Pungso dapat pabaskagon para kay Senator Amy Marcos. May dugang detalye ang ating student intern John Lawrence Cabaya.
2: Kinahanglan nga pabasugon ang seguridad sa mga eskulahan, lakip na ang pagbutang sa dugang nga closed circuit television o kon CCTVs, mas matahag ang protocol sa emerhensya, mabutang sa mga metal detector o kon magpatigayon sa pag-usisang bag, suno kay Senator Amy Marcos. Kasunod ini sa natabo nga shooting incident sa San Juan National High School sa Tacloban City sa Hunyo 22, sa diin tatlo ka mga estudyante ang napatay kag mundamo ang ospital, kag ang insidente sang pagpangbuno sa mga eskwelahan sa Cavite. Sa piyak sini, luyag man niya ipatuman ni Senator Rafi Tolfo ang mando ni Education Secretary Sonny Angara na ipatuman ang mga tikang sa kaluwasan sang eskwelahan sa bugos sa pungsod. Lakip na ang paggamit sang handheld metal detector kapag butang sang CCTV. Gin question man ni Tolfo kung nga asubong lang ginubras ang DepEd ang mga kaangay nga tikang bisan pa madugay na niya ini ang ginuduso o sa diin may mga patay na nga mga estudyante. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo, ako si katropang intern John Lawrence Cabaya, XFM News.
1: Dugang pa nga balita, national state visit ni Pangulong Bongbong Marcos sa Canada gilauma o kun ginalauman nga baga pabaskog pa sang strategic alliance sang duha ka mga pungsod. May detalye si katropang intern Maria o kun Malia Ha Andre Taytayan.
3: Ginalauman ang pag-abot ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Canada para sa isa ka-importante nga state visit nga nagatuyo nga pabaskugon pa ang relasyon sang duha ka pungsod sa tunga sa mga pagbag-o sa seguridad kag ekonomiya sa Indo-Pacific region. Nagamarka ini sang ika-unsi nga tuig kumalin sang nagpatigayon sang katapusan nga state visit si former President Benigno Aquino III sang 2015. Suno sa mga eksperto, ang relasyon sang duha ka nasyon subong nagasubra na sa kinaangdan nga inukdanay sa issues ang immigration kag bulig pinansyal. Ini nagasandig sa mas masangkad nga kooperasyon sa maritime security, ekonomiya kag kapag-on sang rehiyon. Para sa Canada, ila ginakabig ang Pilipinas nga isa ka importante nga timbang sa pagpatuman sang ila Indo-Pacific strategy. Ilabi na sa pagpasiguro sang kalinong sa mga mayor nga alagyan sang barko sa Southeast Asia. Sa pihak nga bahin, makakuha man ang Pilipinas sang dako nga benepisyo sa Canada pag-abot sa teknolohiya, artificial intelligence, renewable energy kag sustainable resources management. Ginalauman man nga magahatag ini sang dugang nga dungog sa Pilipinas sa sulod sang ASEAN paagi sa pagpakita nga ang pungsod sarang makatukod sang mabakod nga tulay sa tunga sa mga kaalyado nga nasyon. Luwas sa politika kag pirmahanay sang kasugtanan, tutukan man sa sini nga pagbiyahe ang kapin isa ka milyon nga mga Pilipino nga yara sa Canada nga amo ang pinakabakod nga alagyan sang kultura kag komersyo sang duha ka pungsod. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo, ako si katropang intern Maliyaha Andre L. Taytayan, XFM News.
0: Lasa 54 mga katropa oras sa XFM sa katapusan ng balita national, ginanunsyar sa Department of Labor and Employment o kondole ang pinakabagong wage increase para sa mga mamumugon sa National Capital Region o kon NCR. Sunod kay Dole Secretary Francis Tolentino, mayroon sa 85 pesos nga dugang daily minimum wage sa ginamanta 1.1 million sa mga mamumugon sa Metro Manila. Halina sa anay 695 pesos nga minimum wage para sa mga non-agricultural workers ini nga 780 pesos sa kada adlaw. Ipatuman ang wage increase sa duha tanan

0: Mga tranches ang una sini amo ang 60 pesos nga dugang nga sweldo sa Hulyo 19 kag ang nabili nga 25 pesos ang increase nga magaapekto sugod Enero 20, 2027.
1: Saya mo pong ibinabahagi sa inyo ngayong umaga bilang pagsunod din sa tagudik ng ating mahal na Pangulong Marcos at ng National Wage Board. Taas na po natin. Tinataas po natin
2: ang sweldo.
1: Tinataas po natin ang sweldo ng lahat ng manggagawa dito sa Metro Manila. Makikinabang po ay 1.1 million daily wage earners. Tinataas po natin sa isang kasaysayan 85 pesos increase. Pinakamataas po yung 85 pesos bawat araw para sa mga gagawa sa pribadong sektor. Ang pagtaas po ay bibigay sa dalawang hulog, 60 pesos.
0: Nabatian ang kabayan sa pagpahayag ni Dales Secretary Francis Tolentino. Lasa is 56 mga katropa sa ilo kita sa Italia sa ngatong balita international. Hugot ang ginapanginwala sa tirana ang nangin pahayag ni US President Donald Trump na nagahingyo sa pagsinapos sa Iran sa Estados Unidos na patigayunon sa Qatar agad nga istoryahan ng tensyon sa tunga nila. Sunod kay Trump nga wala pa na ibaluan kung bala ang ininga pagsinapo lang mangin importante o kung hindi apang sapiak sinihanda ang delegado sa US nga magpadulong sa Doha. Sa nagalapta nga social media ang statement sa ukol sa social media ang statement sa presidente sa US gilayon nga nagpagwa sa pahayag ang gobyerno gikan sa Iran sa rin sunod pa diri wala sa scheduled meeting sa tunga nila sa Estados Unidos. Matandaan nga nagligad sa mga nagligad ng inadlaw naglunsar sa ang US military sa pagpangatake sa mga pasilidad sa Iran matapos ang ginpahayag nga paglapas sa ceasefire agreement pagi sa pagatake sa isa ka oil tanker kag sa mga kaiting mga pungsod sa Bahrain kag Kuwait.
3: Patay ang anom ka mga tao sa Balay Dalangpan para sa mga Iloy kagkabataan sa Northern Germany. Naarestar man sang pulis ang tatlo ka mga suspetsado lakit na diri ang ginapatihan nga shooter. Base sa footage nga nagalapta online, ginapalibutan sang kapulisan ang gindakop man ang duha ka mga suspetsado nga nagasakay sa salakyan nga kupos ang guma. Ginaimbestigara na sang otoridad kung ano ang motibo sang among krimen. Ini ang tumalagsahon nga hitabo kung ikomparar sa Estados Unidos.
0: Sa karon sa Italia sa ating balita entertainment, F4 star nga si Vanessa Wu ginanunsyar nga kasal na. May dugang nga Italia si katropang Bea Joy Subaldo.
4: Malipayon nga ginanunsyar sang Meteor Garden star nga si Vanessa Wu nga siya ang kasal na apang wala niya iniginhingadlan kung sino ang iya asawa. Sa Instagram post, ginpakigbahin sini ang kamot nila sang iya asawa nga may suksok nga white gold wedding rings. Sa caption, ginpayag sini nga isa ini ka bagong nga chapter sa iya kabuhi kag madamo ini sang maayong nga nalabot subong nga tuig. Dugang pa ni Wu, super happy siya samtang nagaperform upod sa iya grupo apang mas dako gid ang iya kalipay subong nga tuig tungod ka upod na niya ang iya asawa. Nagapasalamat man ini sa iya mga fans tungod sa wala untat nga suporta sa iya halin pa sang una. Ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Santhan Plus Gold Premium D3 Vision X Plus Santhan Vitamin C kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo ko si katropang Bea Joy Subaldo, XFM News.
5: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga. Sports News.
3: Kakaroon sa ato naman nga balita sa sports ginadulong sa inyo sang Turbo Dietary Supplement for Men. Filipino nga pole vaulter nga si AJ Ubiena nakakuha sang gold medal sa Poland Meet. May detalye sa katropang intern Mark Hill Bagaan.
6: Madinalagon nga nakuha sang Filipino pole vaulter nga si EJ Ubiena ang gold medal sa Czesław Cybulski Memorial sa Poznan, Poland. Ini ang labing unang nga gold medal ni Ubiena sa iya 2026 outdoor season. Nahimo nga ma-ace ang Filipino pole vaulter ang competition matapos nga nalampuwasan ang 5.72 meters kaginpirde ang pulo ka iba pa nga mga kasumpong. Nalakip sa mga nagpasakop sa competition amo ang world number 21 nga si Piotr Lisek sa Poland. Nahibaluan kuan nga tatlo lang ka mga heights ang ginattempt ni Obiana kun sa diin na clear niya ang 5.40 meters sa unang attempt samtang tigduwa naman ka attempt sa 5.60 meters kag 5.72 meters samtang nakuha naman ni Owen Hurd sang Great Britain ang silver medal kag bronze medal naman para kay Matteo Oliveri nga kaangay nga na clear ang 5.60 meters padayon ang pagprepara ni Obiana sa masunod pa niya nga mga athletics tournament sa Europe para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo. Ako si katropang intern Mark Hill Bagaan, XFM News.
0: Last 7 mga katropang oras sa XFM, balita sa inyong pang inyo na batian. Ginadalong sa inyo ang Turbo Dietary Supplement for Men. Turbo Dietary Supplement for Men. Himo sa maka kaglavo waska, basko kakun, nakaturbo ka.
2: Extra wow!
7: Panina!
0: Sa detalye, sa nga itong extra wow balita, nabaligya sa isa ka-auction ang ginakabing nga panos nga chocolate bar sa balor nga 500 British pounds o kung masobra sa 40,000 pesos. Maglagsahon ang butang nga mangintuman kamahalang chocolate bar, ilabi na nga bangod madugay na ini nga expired. Sunod sa mga eksperto nga inimagnubo sa 100 years old ang mga chocolate. Ang ginalain lang sa mga chocolate bar, lagitan ini sa attic sa isa kapulian sa Lincolnshire kung sariin ginakabing ini nga artifact na may kaangtanan sa kaysaysayan sa United Kingdom kag ni Queen Victoria. Sunod sa mga historian nga nakitaan nga tin can nga may unod nga expired chocolate bars ang ginpahimo ni Queen Victoria agud ipadala sa mga soldado sa Britain sa South Africa nga nagapakigbato sa tion sang Boer War sang 1899. Gin komisyon ni Queen Victoria ang kumpanya nga Quakers agud himuon ang among mga chocolate. Apang bangod wala nagapa ating among kompanya sa giyera naghingyo ini ay nilang pag-ibotang sa lata ang ilang brand. Sa ulihigin pangalan ni Queen Victoria ang mga chocolate bar bilang Rowan Tree. Makita naman sa tin can ang litrato sang reyna ang iyang inasignia kag ang mga tinaga nga South Africa 1900s. Napati man ang mga historian nga ginaparagiyahan sang war veteran ang tin can kag nalipatan na sininga kuhaon o kung nga kanon ang chocolate. Samtang sunod sa mga ekspertong hindi hazardo so kung delikado ang masobra 100-year-old na chocolate bar apang wala man nila ginarekomendar nga ini ang kanon o kung tilawan pa. Extra wow balita mga kitropa ginadulong sa inyo sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Express Balita sa Aga. Express Balita sa Aga.
0: Mga kitropay na batian ang kabugusan ng pagbalita sa Express, balita sa Aga, Miyerkules, Hulyo 1, 2026. Good morning, mayong aga sa ating mga kitropa listeners, mga solid supporters, mga members sa ating fans club, din man nga parte sa kalibutan. Good morning sa inyo tanan mga kitropa. Mga kitropa natin nga nagapamati sa ato gamit ang XFM Radio Network ng application sa ilang mga cellphones. Good morning. Mga nagapamati sa atin samtang nagabiyahe pa kado sa ilang mga trabaho, ilang mga transaksyon, ilang mga eskwelahan. Good morning sa inyo tanan, mga katropa. Sa ating mga Facebook Live viewers, sa ating Facebook pages, XFM Radyo Patrol Iloilo, kag XFM Iloilo 100.7. Good morning, good. Kay Sir Reynaldo Abeto, good morning. Happy Wednesday. Sa kay Sir Arvi Chris Caceres, kay Mamaria Chris po, mayang aga. Kay Sir Tristan White Gulay, good morning, good. Sa kay Sir Ronald Ihanel, sa kay Sir Arvi Chris Caceres, kay Mamanhilo de Monteverde, kay Sir Mark Joseph panganiban Aurelio kay Sir Reynaldo Abeto. Good morning sa inyo tanan mga katropa.
3: Taga Barangay Palagon, Pabia, Iloilo, Maliao, Pandak, Aganan, mayong aga sa inyo. Sakay baka vlog. Sige lang vlog na. Gabaka-baka.
0: Good morning,
3: baka
0: mayong aga kag sa mga katropa natin mga taga Batakan, sa Brotak, Veho, Iloilo. Good morning, mayong aga gid sa inyo tanan. Mga kitropa, bantayan ang masunod nga pagbalita sa Bullseye. Para sa XFM 100.7, Radyo Patrol Iloilo, kaniyang inyong mga tagbalita. Katropang Era Espinosa.
3: Katropang Alvin Dennis Arabang, XFM News.
5: XFM. Mga katropa, excited!

0: FM.
1: Yes, to help!
2: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
3: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba, isa sa pangunahing dahilan ng kamatayan ng tao sa Pilipinas ay ang pagkakaroon ng vascular diseases o sakit sa mga ugat. Isa sa mga sakit ng vascular diseases ay ang arteriosclerosis at atherosclerosis. Ang arteriosclerosis ay nangyayari kapag ang daluyan ng dugo na nagdadala ng oxygen at mga sustansya mula sa iyong puso patungo sa iba pang bahagi ng iyong katawan ay nagiging makapal at naninigas, na kung minsan ay napipigilan nito ang normal na daloy ng dugo patungo sa iyong mga organ at tissue. Ang atherosclerosis naman ay isang particular na klase ng arteriosclerosis. Ang mga dahilan sa pagkakaroon ng atherosclerosis ay ang pagkaimbak ng mga taba, kolesterol at iba pang mga material sa loob at sa mga pader ng iyong ugat. Ang mga nakaimbak na taba at kolesterol ang maaaring maging sanhi ng pagkitid ng mga ugat at humahadlang din ito sa normal na daloy ng dugo. Ang mga matataba, minantikaan at mga pritong mga pagkain ang numero uno na mga nagpaparami ng taba sa dugo na siyang pinagmumulan ng sakit na atherosclerosis. Para maiwasan ang paglala at pagkakaroon ng sakit na ito, ugaliing uminom ng Santon Gold Herbal Capsule. Ang Santon Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng powerful medicinal compound na allicin. Ito ay may anti-atherogenic at anti-atherosclerotic effect sa ating katawan. Tinutunaw nito ang mga nakaimbak na mga taba at kolesterol upang mapanatili ang maayos na daloy ng dugo sa ating katawan. Bukod pa dyan, ang Santon Gold Herbal Capsule ay nagtataglay din ng phytonutrients na flavonoids, isang malakas na antioxidant para maiwasan ang paninigas at pagkitid ng mga ugat. Kaya uminom po ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw.
4: Malakasin ang ating immune system araw-araw. Mag-Santon Plus Gold. May taglay na bioactive compound na allicin na nakakapigil sa pinsaling dulot ng virus at hina mga bakterya. Santon Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Santon Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suking butika.
5: The Secret of Health.
3: Batay sa pag-aaral, isa sa dahilan ng paninigas ng mga ugat ay ang pag-inom ng mainumin na may sangkap na caffeine tulad ng kape at iba pa. Kaya palitan mo na ang mga nakasanayan mong kape. Uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Huwag isapanganib ang iyong kalusugan sa pag-inom ng mga unhealthy coffee. Mag-switch ka na sa coffee na hindi lang basta masarap, masustansya pa. Yan po ang Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
6: Narito ang mga ilang beripisyo sa kalusugan. Sa araw-araw daw pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. Protina mula sa soya, vitamin C, iron at magnesium mula naman sa manunggal, at antioxidants mula naman sa Santon. Kaya pag Santon Plus Coffee Mix ang kape mo, panalo ka! Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
7: The secret of health.
3: Madalas bang magluha-luha ang iyong mga mata? Hindi ka na ba makakita ng maayos? Huwag nang hintayin na mas lalo pang lumala ang problema ng iyong mga mata. Uminom na kaagad ng Visionix Plus Soft Gel. Ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel ay nagbibigay ng sapat na nutrition na kinakailangan ng ating mga selula para sa pag-repair at pag-rebuild ng mga nasisira na parte nito, dulot ng oxidation na naidudulot ng iba't ibang bagay gaya ng free radicals, UV rays, blue lights at marami pang iba. Pangalagaan ang iyong mga mata. Uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
8: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin?
9: Vision X Plus Soft Gel Capsule.
8: Ang Soft Gel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
7: The secret of health.
3: Uulitin ko po, para makaiwas sa mga karamdaman sa ating mga kaugatan, araw-arawin ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule at Santon Lipton Vitamin C. Umiwas din sa mga highly caffeinated na mga kape na maari ding makadagdag ng pinsala sa mga ugat. Sa halip ay uminom ng healthy na kape, ang Santon Plus Coffee Mix. At huwag hayaan ang nag-uumpisang problema sa iyong mga mata, simulan mo na ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remilito Oy. Antabayan pong muli ang ating programang The Secret of Health.
2: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
0: Yes to Health!
1: XFM.
9: Happy!
10: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
11: Playtime Entertainment, born for happiness.
12: Playtime Entertainment, born for happiness.
13: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santon Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
14: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
15: Ako si Joy Javier. Nabuti yan gin kusang una kay Do Fermi lang maluya ako lawas. Do Fermi wala sang energy. Sang nabatian ko sa radyo ang Premium D3 Coffee Mix, nagbakalman ko. Kanami gid bala kay batyag ug gid ang pagsik sang akon lawas. Ganado gid ko sa akon ubra. Tiluin niyo man ang kape sang Premium D3 Coffee Mix.
14: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag Vitamin D3 ka pa.
16: Mabibili sa mga butika.
17: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
18: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
19: Ha?
18: Oh, ma? Ikaw na?
19: Oo, guwapa sa akon ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
18: Clear Skin Herbal Soap?
19: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
18: Hala, tingala ko naghuben ka.
19: Oo eh, ako paya. Kabalo kayo ng Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
18: Ma, baklan mo mang kusina ha?
19: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tiintagli mabayad sa tusyon mo.
18: Oh, gali, diriyo.
19: Ah, dali na.
20: Get ready, Cebu!
21: The biggest and most colorful running event of the year is here.
20: Join the Windsor ColorCon 2026 on July 18, 2026. Starting 3 a.m. onwards at City de Marie.
21: Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K, and run for a chance to win amazing prizes.
20: Four lucky winners will take home a brand new Honeyclick 125 version 4 motorcycle. Plus, win 4 iPhone 17, 4 MacBook Neo laptops, 4 iPad A16 tablets, 4 Sony wireless headsets, 4 Huawei Watch Fit 4 smartwatches, 4 JBL Go 4 speakers, 4 Huawei FreeBuds, and many more exciting prizes.
21: Register now or visit a registration booth at Abellana Sports Complex every Wednesday to Saturday.
20: For online registration, message Windsor on Facebook or visit windsor.ph.
21: Don't miss the fun, the colors, and the chance to win big.
20: Windsor's Color Run 2026. Run, celebrate, win!
9: Happy!
10: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
11: Playtime Entertainment, born for happiness.
0: Playtime Entertainment, born for happiness.
9: Masakit na pagregla dahil sa desmenorrhea?
16: Girl,
9: di mo kailangang magtiis.
16: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
9: Isang pahid lang sa puso,
16: menstrual cramps o desmenorrhea.
9: No more!
16: Santon Plus Herbal Oil.
9: Ang pamahid na all-in-one.
16: Sa presyong magaan.
9: Santon Plus Herbal Oil.
22: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
23: Ako nga pala si Herwina. Mayroon akong UTI. Sinubukan ko ang Santon Vitamin C at laking gulat ko dahil naging okay na aking paghihi. Subukan niyo rin ang Santon Vitamin C.
22: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
24: Mabibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
22: Sister Pain.
25: Ako si Sara sa aking tutupan ni Lilo. Sa aking call center agent. Permigil ako nagkaka-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibagay niya epekto siya kung sa Sister Pain. Nagasigda, sige na madulang pagsakit sa akong ulo.
22: Sister Pain. Panggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
24: If symptoms persist, consult your doctor.
22: Mabibigay sa mga butika.
26: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
27: Ako si Marvin Nihil Hamora Mortel, sang Ongkaharo, Lulu City. Nagapasalamat sa XFM, kagkay Dr. Remilito Oy, sa ako nadagaan nga 3,000 pesos cash. Gani kamo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo.
26: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi pagkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
28: Madiet na kumuwasa.
11: XFM.
29: Patropa!

0: Nakakaranas ka ba ng kabag o pakiramdam na mabigat ang katawan? Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may spirulina at mangosteen na kilala sa pagtulong sa detoxification at paglilinis ng katawan. Mas magaan na pakiramdam, mas aktibo ang araw. Santon Gold Herbal Capsule.
1: Ako si Adonis, hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
0: Kapag pagod ka na, hindi lang katawan, pati utak, nagkape ka. Pero minsan kulang pa rin. Dito ko nagustuhan yung Santon Coffee Mix. Hindi lang siya pampagising, may nutrients din. Yung moringa at soya, may compounds na tumutulong sa overall balance ng katawan. Mas kalmado ka, pero alert pa rin. Santon Coffee Mix. May times ba na hirap kang makakita sa gabi? Dito pumapasok yung beta-carotene, nagiging vitamin A siya ng katawan. Important sa night vision. Sa VisionX Plus Soft Gel, may support ka para mas malinaw ang paningin kahit low light. VisionX Plus Soft Gel. Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium train triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
3: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
4: Santon Plus Herbal Soap.
5: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat.
4: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
6: Kung mamati ka sa XFM.
7: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila kong agi.
6: Kung mamati ka sa XFM.
7: Pero subong nga nagpamati na ko sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko balang agi! Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Pang! Sungkot ko pala sa imo. Dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Ano? Tatlo ka bulan na wala ka kabayad sa motor mo?
8: Yeehaw!
9: XFM.
8: Patropa mo!
7: Exciting!

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Alagaan ang puso sa natural na paraan. Ang oleic acid mula sa moringa seed oil ay tumutulong sa healthy cholesterol levels. Ang VCO ay may medium chain triglycerides o MCTs na sumusuporta sa energy at metabolism. Ang vitamin D3 ay may role sa cardiovascular health. Pusong malusog, buhay na mas panatag. Premium D3 Softgel.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Tila ba may hangin sa tiyan?
6: At masakit sa pakiramdam?
5: Kabag yan!
6: Mag Santon Plus Herbal Oil.
5: Isang pahid lang,
6: tanggal agad ang kabag.
5: Santon Plus Herbal Oil.
6: Ang pamahid
5: na all-in-one.
6: Sa presyong
5: magaan.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Makalage na ko!
8: XFM.
9: Patropa mo!
7: Exciting!
10: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Ora sa XFM 100.7 Iloilo alla 7.31.
1: Bullseye!
0: Mayong aga sa inyo tanan, mga suki na ito niya mga tagpramati dari sa XFM 100.7 Iloilo. Nagapalayag na ang palatuntunan, Bullseye!
1: Bullseye!
0: Magulugal umo ng panahon ta dari karon sa siyudad sa Iloilo, live dari sa broadcast center sa XFM 100.7 Iloilo sa lot 13 and 20, Villa Consolacion, Barangay Tabuk Suba, Haro, Iloilo City. Daw matupa ang ulan, nagapulupan niliti na gani eh. Manipis nga pagpulupan niliti ang mabatsyagan takaron diriya sa distrito sang Haro. Kamusta ang ato sa ring mga suki nga matag palamati diriya sa siyudad kag kabugosan nga probinsya sang Iloilo, ang matag palamati ta sa 180 tanan ka barangay diri sa siyudad, amuman sa 42 ka banwa kag isa ka city ang Pasig City. Comprising the entire province of Iloilo. Sa managupod sa ato sa ring pagparagad, good morning kag welcome sa palatuntunan Bullseye.
1: Bullseye.
0: Sa mga listeners man naton outside of Iloilo, sa mga taga Guimaras, Capiz, Aklan, Antique, kalakip man sa Negros Island region kag sa tanan nga malabutan sa ato sa ring pagwaragwag. Welcome na sa programa Bullseye upod sa gihapon sa inyo sa ring katrupa katrupang Jose Albanias.
1: Bullseye.
0: Ang managupod man sa ato sa ring pagparagad online, ang managamonitor sa ato sa ring live stream sa YouTube. Arad na nga ito sa ring channel, ang XFM Radio Patrol Iloilo channel, kag ang mga nag-monitor sa aton sa live Facebook streaming. Sa duha naton sa tanan ka mga Facebook pages, ang XFM Radio Patrol Iloilo Facebook page, kag XFM Iloilo 100.7. Kag sa mga taxi patrollers, na kag taxi drivers, diriya sa siyudad sa Iloilo, kamusta ang biyahe subong? Ha? It's a Wednesday, Miyerkules. Pagkatapos, nagaulan-ulan pa. Mayad gawang pag-biyahe subong, pamasahero subong, kung puraot gid. Sa mga taxi patrollers naton, good morning. Ha? Kag sa mga pasahero ninyo, dira, good morning. Halong gid sa pagmaneho. Ha? Our reminder always, halong sa pagmaneho, kay wala sa spare parts para sa lawas sa tao. Sa mga jeepney drivers, modernized jeepneys, kalakip man ang mga buses and vans nga nagabiyahe sa interior sa kabanuhanan kag sa pihak ka probinsya, Capiz, Aklan, kag Antique, halong gid kita sa pagmaneho, tandaan tagin na perme ang disgrasya unay sa aton, pero ang paghalong amo ang pwede naton sini mahimo. It's already 7:34 sa ato sa ring pagparagad sa palatuntunan Bullseye. May ara sang tropical depression nga si Henry. Wow, gasunod-sunod senda ba? Amo ning rason ko nga ang nakabatsyag naman kita sang pag-ulan diri sa aton sa Visayas particularly. Kay in some parts of Mindanao, maybe daw mayad-ayad gwa gurong klima dito katropang Alex ang panahon. Pero sa Metro Manila, nagaulan. Pero kung danong ulan sa Manila, amo man nakainit ang sitwasyon. Because ladies and gentlemen, sa Manila right now, ang mga taga-Iglesia ni Cristo, hindi lang INC, pero spearheaded, tamalong yung pamunuan, yung napangunahan, sang contingent from Iglesia ni Cristo, nagatipon sila karon sa EDSA Shrine. Ha? Sa White Plains in Quezon City. Sa tunga dabla sa manakagi sa EDSA, may shrine inay. Daw katulad ina sang nalibutan sa salakyan bala, amoning bag-o nga sistema na butangan nila sang daw rotonda sa tunga. So ang guwae sinid daw obelisk naton dari sa city proper. Ano tawag naton dari sa cinema bala, obelisk ang tawag sinay. Ang structure sa tunga. So amo na ang kalimbawa sang EDSA Shrine dito sa White Plains in Quezon City. So nagtilipon dito sa pagpamuno sang Iglesia ni Cristo ang mga nagapanawagan for transparency and accountability sa pinakadako sining corruption issue nga nagbuka diri sa Pilipinas ining flood control corruptions. Ang tawo abi nagasuspitsa the more nga wala sang investigasyon nga ginahimo ang mga ahinsa sang gobyerno nga dapat maghimo sini, just like that of the Senate, just like that of the House of Reps. A problema sini kung paano nila imbestigaran ang ilang siling mga kaugalingon. The problem with that, kung imbestigaran gid Manila, pwede ayan nga mangin fair sila. Ha? Ang malaki, ang masakit pagin sinisubong, kay it's as if daw ginadivert bala sa pihak sining angulo ang iban nga may imbestigasyon. Katulad na bisang kung padayon na imbestigasyon yung naduso ni Senator Panfilo Ping Lacson nga imbestigaran ang tanan niya testimonya nga Buyan ni Bunuan, former USEC of the DPWH, nga masintro lang sa kay Bunuan because plano na niya sang ombudsman nga imuon sa state witness. Debla? May nagakonek na kung saan ay sino nagapanghakot kwarta, saan ay sino ginahakutan kay nadulungan kwarta, yun ni Kakakya. Pagkatapos, anong ginahimo sa nga ito sa ring Senado, kagsang Senate Law Ribbon Committee, para mapagwa ini kung saan ay sino pag inadeliveran sa kwarta because we are also after of accountability, not just transparency. Amoy ning rason ko nga, ti may mga tao nga dismayado. That's the general term. Maghama ka dismayado, tanana da, naugot, pagkatapos daway na gana, tanan. Ha? Everything negative towards the government action to uncover sa mga tao sa likod sini, daw mo na to summit up dismayado. So bangod sini, ladies and gentlemen, may mga senador, may mga congressmen, gaginimbestigaran. Saan na sino nagkala preso? Kontraktor. May ara na preso. May mga taga-DPWH na preso. But do you think with a large amount amounting to trillions, do you think naglulog lang na sa ila? Kay to let us understand, ladies and gentlemen, ano bala ang ginahimo ka-DPWH? Iniya sa practical nga pag-inchendis ang kumun tao, ang DPWH amo ang nag-control sang implementasyon sa mga proyekto. Ang DPWH amo nag-design sang proyekto. Ang DPWH amo nag-pabidding sang proyekto. Ang DPWH amo nag-approve kung sino ang magadaog sa bidding. Ang DPWH amo nag-approve kung bayran o kung hindi ang kontraktor. Ang DPWH amo nag-supervise sa construction. Ang DPWH amo nag-approve sang completion sang proyekto. You see? Amo ni kada kong control sa DPWH. Disibunuan ni Moon ko na state witness eh. Amo, ano naman yung control sang Senado kag sang mga congressmen? Sila ang nag-approve sang budget. Number one, sila nag-pahat-pahat sang budget. Number three, sila nag-identify sa mga projects na dapat i-prioritize. Ang masakit sini kay sila man ang nagaduso sang insertion nga wala madala sa National Expenditure Program. Sila man ang nagapangayo funding kag approval sa budget sa mga sa presidente, for example. Sila man ang ginakusaran nagabaton sang kickback. Number three, contractor. Ha? Titi involved diri contractor mo. Ano yang role sang contractor? Sila ang mabid. Pero dapat kung gusto magdaog, kinanglan nga maluan ka. Debla? Dapat maluan ka. Kitibisan simple lang nga treat-treat na karon blao. Number two, sila ang ma-implement sang project. Debla? So makumpit sa bidding, silang ma-implement sang project. Pagkatapos, sa ilabayad, nagakadto ang ginahalinan sa kickback. Diba? Sa ilabayan, ang ginahalinan sa kickback. Sino nag-deliver sa kickback? There were times. Suno sa kay Diskaya, nga sila nag-deliver sa kickback. With all of these presentations, ladies and gentlemen, who's the most guilty? Who's the least guilty? Kaya in order to be a state witness, you need to be the least guilty of all. Kahibalo ayan ang kontraktor kung sino ang naglawag senador sa project kena? Definitely. Kaya hindi ka magdaog kung hindi ka choice ang senador o kung congressman. Diba? So nahibaloan bala ina sa kontraktor? Yes, of course. Nahibaloan sa taga-DPWH? Yes, of course. Nahibaloan sa senador kag congressman? Yes, of course. Diba? Sa pag-bidding pala nga daan, sa delivery, abi kung may kickback. Kay balosin ang kontraktor? Yes, of course. Because somebody, maybe, ang ma-arrange nga mahambal nga 25% of the total contract amount goes to me and goes to whom? With that, ladies and gentlemen, who's the least and who's the most guilty? With this, ladies and gentlemen, makita ninyo as of this broadcast time, may pag-mash up na sang dugang tao dito iya sa Quezon City, sa monument na tawag natin Enza Shrine sa White Plains in Quezon City. So with this, ladies and gentlemen, ginapaabot ang pagdagsa sang tao. Most of the attendees would be from Iglesia ni Cristo. Halin most likely sa Iglesia ni Cristo. Pero may managupod nga hindi man Iglesia ni Cristo. May mga politiko. Just like that, for example, of Senator Alan Peter Cayetano. Just like that of Senator Dante Marcoleta. Primarily, isa sa mga main agenda nila, hindi lang maghambal kita agenda plurally. Maghambal kita agendum is singular. Ang isa sa mga main agenda nila, amo ang pagpakita sa suporta sa kay Senador Dante Marcoleta nga failan kuno sang kaso nga plunder bangod nagbaton sang campaign funds amounting to 75 million halin iban sa kay anay Congressman Mike Defensor. Nang pamangkot sini, there's such a crime of plunder coming from a private funds? Because commonly sa naibaluanta, ang private funds naghalin or ang plunder nag-originate masami patuyang nga paggastos ang kwarta sang gobyerno nga ang iba nagakadto sa imo personal sining intereses. And that's plunder, ladies and gentlemen. So hibaloon ta nagkaroon sa ato sining pagparaga diri gihapon sa palatuntunan Bullseye. Kay we would like to know diri karon sa siyudad sa Iloilo. Kung may Redondo sang Ralihay, kay ang sitwasyon karon very volatile dito karon sa Manila. Maghambal kita nga very volatile dito sa Manila. Si President Bongbong Marcos is scheduled to go abroad. May plano kag nag-schedule na nga magpa-abroad siya. He will be leaving for official business pagkadto dito sa, if I'm not mistaken, Canada. He will be leaving for Canada. And that will leave the office of the president under a caretaker. Sang nagliligad ang mga caretakers, that includes the executive secretary, di ba? And that includes also Secretary Estrella. Tatlo ni sila sa nagligad ang mga caretakers eh. So that ladies and gentlemen, the office of the president, vulnerable right now. Kay may nagpanawagan na karon sa kay President Vice President Sara Duterte. Vice President Sara Duterte, please stand by. We don't know kung anong butang balon sang Vice President Sara Duterte, please stand by. In short, ladies and gentlemen, may managupod sa rally to karon. Nga ginapa-stand by nilang Vice Presidente. For what? To assume the office of the President? And to assume the presidency? And that's the thing, ladies and gentlemen, nga medyo ginakulbaan kita. Upod na si matinan si Police Major Sheila May Sangrinis, ang spokesperson sang Iloilo City Police Office. Kung may ari deri sa ato sa siyudad, nga ginapreparahan sila. Basibla Redondo sang rally, may ari man deri sa Iloilo bala. Kiti naghahimo sila sa surprise rally gani sa Manila eh. Major Sangrinis, ikatropang Joe Salbanya sa XFM Iloilo. Good morning, ma'am.
2: Good morning, katropang Jocel. Good morning sa tanan nato ng mga katropa.
0: Salamat yun sa tempo, ni Major Sangrinis. Ma'am, dari sa ato sa siyudad sa Iloilo, may ideya ang ICPO kung may katulad man nga rally nga ginahimo dito sa Manila, nga matabo dari sa aton, may nakapresentad dira sang permit, for example, sa ICPO nga may scheduled rally sila today or maybe tomorrow, Major Sangrinis.
2: As of yesterday, Sir Josel, the wala pa sing may na-monitor kita nga nagpakitangot ka nag-apply sang nagakaigo nga permit kay halin sang mga nagliligad pa amuna pirmi man lang inapanawagan ta sa tanan nga nagaplano na magpatigayon sang rally. So regardless kung sa diin sila konektado nga religious denomination or grupo, bukas man kita mo kagagi na respeto tagid ng ilang kinamatarong no sa pagtipon at pagpatigayon sang rally. But so far kahap, as of kagapon, daw wala man kita may na-monitor pa nga nag-hitso na sang ila man nga rally. Although, nga nationwide, kahapon, tungod dito sang daku nga pagtililipon sa may Manila, ang bilog nga PNP units, kagdala na kita sinadira sa Iloilo City Police Office, ginpaidalom na sa full alert status.
0: Mm-hmm. So, as of yesterday, full alert status ang PNP. If we speak about full alert status, anong plastada sina sa inyo, sining sistema sa duty high, ma'am?
2: Well, ginapastandby na halos tanong-tanan ng mga personnel. Tapos, even ang mga nakaga-avail sa leave, except sa aton nga mga sick leave na ini, mga maternity, kag-paternity leave, ginapang-recall ina siya Sir Jocel. Kay ginapa-intact or ginapa-standby man bala ang aton mga personnel tanan-tanan both na-assign sa field kag sa administrative duties, ginapang-account ina nga intact tanan, deployable anytime.
0: Oh. Pero diri sa aton, medyo volatile katama, no? Kadelikado ka sitwasyon to subong sa Manila, bala, given the crowd, given the situation, the president maybe will be going out of the country, may managapanawagan na karon sa vice president to be in standby, makatulad bala sila Major Sangrines. Sa inyo sa PNP, diri sa movement, abi for example sa ICPO, may dapat kita ikaw-worry, abi, sa ginakabalak-an naton, di pa man ginakadlokan Major Sangrines, sa ginakabalak-an naton na Major Sangrines.
2: Okay, ayo edadin naton ang muna. So dira kita siguro mo focus kay ang interest sang publiko, sang pumuluyo, protection sa pumuluyo. So amo nang pinaka mayor naton nga ginatutukan. Ang atong gabantay man kita kay ti pareho sina ang possible escalation although nga ti diriya sa Iloilo daw sunod-sunod na ni nga daw ay man kita problema sa mga nagapatigayon rally kay peacefully ganapatigayon kag halos kalabanan nagatinguha gid magkuha sang permit.
0: Oho. Pero so far, ma'am, anong mandato gihapon from the Philippine National Police sa inyo sa ICPO? No permit, no rally, strictly, Major Sangrines?
2: Yes, wala man na siyang pagbago, no permit, no rally. But gusto ko man emphasize na upod sina ang panugyan permit sa amon na i-exercise ang maximum tolerance git, no? sa tanan nga mga realista and exhaust ang tanan nga means nga peacefully makadisperse lang sila in case nga magrally sila nga wala man sing nagakaigo nga permit and amo lang na isa mga gaplano magrally amo na permit gina

0: apektuhan ng aton nga pangginawi sa adlaw-adlaw nga tanan.
1: Okay. The fact, ma'am, nga sa Manila, espirhide din isang INC, no? Iglesia ni Cristo. We do understand, damo siguro man sa hanay ninyo, no? Mga officers, junior officers and high-ranking officers sa PNP, nga also with Iglesia ni Cristo, Major Sangrine. So may ano subok, may ara sa ginatawag identification of these people because sila nagapamuno karon sa rally to sa Manila. There is aton sa Iloilo City, for example, Major Sangrines.
0: So far daw wala pa man sing amo sinadiri sa aton. Although nga hindi taman ni Gar, may mga katapo so, sang iglesia sa aton hanay. And diri sa Iloilo daw wala man kita problema. Ano sa aton nga mga kaupod nga mga katapo sang iglesia ni Cristo.
1: Mm-hmm. We do understand nga ti komitido man na sila sa ila sinisnumpaan, no, bilang pulis. Aside from that, dapat i-separate nilang relihiyon, no. That's supposed to be the ideal, Major Sangrines. Pero to account, abi, ma'am, anong pinaka mataas dari sa nahibaluan mo lang ha. Without mentioning names, anong pinaka mataas nga ranggo sang pulis nga members ang iglesia ni Cristo?
0: Siguro hindi ko gid maisa-isa, but the most may mga lieutenant colonel, ka-colonel, siguro nga may katapo man sang aton nga iglesia.
1: Oho. But amalon na medyo ara na sa political positions man sila kag may mga impluwensya na, but we are not really segregating sa ila and accusing sa ila, Major Sangrines. The only fact na gin-brought out na to nini, because we do understand man sa ila sining relihiyon abino, ang ila sining organization bala sa mga cases like this. Pero so far, wala man sang something abi order coming from the PNP to account all of these people as far as ICPO is concerned. Isipon pagkatapos i-identify and be submitted to the higher ups, Major Sangrines.
0: Wala man. Wala pa man sa mga amo sa butang, no?
1: Mm-hmm.
0: Ang concern ng GED is, of course, ang pagbantay kag pag-monitor kung may magpatigayon sa rally para nga ti mabantayan ta kag mapadeployan ta man nga kung kasugid ay lang, no? Mag-ipis ko lang. So, why kita sa mga amo sila nga mando or considerations diriya?
1: Ang sitwasyon, ma'am, nga naka-red alert status naman karon ng AFP, Armed Forces of the Philippines, especially dito sa Metro Manila. If in case nga may mga katulad sininga mga events, are they allowed also to deploy personnel dari sa aton sa area bisang ICPO, for example, which is an urban area, Major Sangrines?
0: Hindi man ta kasiling sina kung ano ang mangin ang wisdom kag decision, but if exigency call ang aton mga lideres sa national and even diri sa regional local, so we can never tell, no, kung ti ang purpose kid lang is pagpintinas ng kalinong kagatawhay.
1: Pero so far, I'm timing na monitor kita ng resentment, ma'am, no? Within the organization sa ICPO, yeah, as far as ining issue karon nga mainit dito sa Manila, ma'am.
0: So far, daw wala kita mga na-monitor diri or siling mga resentment or may mga concern kita. Diri pa lang gid kami sa monitoring lang siguro kung basi may nagaplano nga magpatikan sang rally, mag-apply sa nagakaigo ka permit, so ti assistera naton. Hibuloon nato ng detalye para nga ti ma-harmonize taman ang deployment kag kaangay sang ginaubra taman kung magpatigayon sila sang rally diri. Kung diin ila nakaplaskar ng mga bantay nila, staff nila, so updan tamanda sa mga area nga hindi na nila makover.
1: Okay.
0: Kag bukas man ang linya ta sa ila pamunuan. So far, wala kita concern diri.
1: Oo.
0: At so time.
1: Lastly, Major Sangrines, anong mensahe sang ICPO sa tanan nato sa ninyo mga pumuluyo, especially diri sa siyudad sang Iloilo, Major Sangrines?
0: Yes, katropang Diyosel, salamat gid, no. Ang aton City Director Colonel Wilbert Bocado Parilla, kagang bilog na pamunaan sang Iloilo City Police Office, nag-apilar gid sa tanan kag nagapanawagan nga kun mahimo bulutan ta sa gihapon kami tinan.

0: Clean okay, diri sa siyudad sa Iloilo. And pananglitan, may mga plano sila magpatigayon sa rally. Ginapanawagan tagid nga mas maayong magkuhagi sila sa nagakaigo nga permit. May mga problema sila kung paano magproseso bukas no ang pamunuan talatapan sang ICPO para magbulik sa ina.
1: Okay, with that Major Sangrines, salamat gid ka, good morning ha.
0: Good morning Sir Josel.
1: There you are, si Police Major Shelamay Sangrines, ang spokesperson sang Iloilo City Police Office. Wala dari sa aton so far ha sang information pa nakalabot sa ICPO nga may synchronized man abi nga rally nga himuon didto pa lang ini sa Manila. We don't know about the movement kay you know, ladies and gentlemen, edon ako nakuon sang police ini nga there was a failure of intelligence. Ako on sang AFP, there was a failure of intelligence. Why? Na surprise sila sa ginhimo sining rally. It's a surprise rally sang Iglesia ni Cristo and those nga nagapanawagan for transparency and accountability sa isyo sang flood control corruption. Nakibot sila eh. Nabulaga sila eh. Hindi kay itbulaga ha. Nabulaga, butambalo nakibot. Kiti ang itbulaga, ara niya Stevie, kagaya arasinado. O ang isa nila kalika, no, kahost arasinado eh. So, ladies and gentlemen, balik kita dito sa Manila. Kaya why there is aton pa sa dapat kabalakan? Kaga after all, ang there is aton may mga miyembro ginman sa Iglesia ni Cristo. On a worst case scenario, basi kon magtudalain sila. On a worst case scenario, let's say for example, balikan tang istorya sa mga nagkinabo sa mga kudita, mga people power, mag-abot na ganing tiyempo nga may panawagan na labi na gid ang ila sa nga relihiyon, kaya ti magka-conflict basi sa ila sa sinumpaan bilang kapulisan. Na to serve the Republic of the Philippines, the people of the Republic of the Philippines, ha? And to respect the Philippine Constitution and the Philippine flag. Diba? With that, ladies and gentlemen, on the other hand, if ang Iglesia ni Cristo karon is calling for the transparency and accountability, and basi madalasa da karon ang one of the highest ranking official of the land, madalabi da karon, so magka-conflicto if in case may panawagan na karon niya, step down. Ang isa di defend the Constitution and the duly constituted government of the Republic of the Philippines under the duly elected President of the Republic of the Philippines. Magka-conflict. They will toe the line. Basi kung mapilitan sila. Diba? Pero why pa man maglabot sa amugid na nga sitwasyon? Why? Bangod ang isa sa pinakamapag-on karon sa tsaran nga relihiyon, nga nabilin nga why ma-damage pa so far, Iglesia ni Cristo. I'm sorry, I'm a fool and still a Roman Catholic believer. Pero naguba ang simbahan katoliko bangod sang iban nga partisan members. Kiti, magsimbabla ka mo sa Iglesia ni Cristo. Why to yan maginahambala? Dahil sa politika, ganito yung sitwasyon natin. Ginabasa dito yung kaginatudluan sang ginatawag sininga religious manners. Kaya kung paano ni mo baguhon ang imo kaugalingon sandig man sa Biblia katropang Alex, di ba? Sino Iglesia ni Cristo, di ray? Si Princess Gani, di ba? He's a member of the Iglesia ni Cristo. Di ba? Ang simbahan katoliko, ang problema sini kay highly politicized and politically loaded ang homily. Di ba? Which is not good. Why? Nga ah, kung hambalun tanagid man, nga kung supporter ikaw ni Marcos, you're already a saint and soon to be saint. If you are a supporter of Duterte, abi, you'll soon to be a saint. You have a chance to become a saint. We don't know, no? Amula ng kalimbawa, that's why nga politics should be out of the homily sa mga simbahan, labi na gid sa aton sa Romano Katoliko. Not all, pero may ara abi nga highly and politically loaded ang ila sini homily. There were even mentions of names, which is not good as far as ama naga simbay is concerned. Ay iba na tamara na gani magsimbay, ginapili na lang ang simbahan nila subo nya ara naman no Oh.